0: yabi kaulin wani mai rauni to shari'a abin nan ta court ta sama don an yi appeal ba a iya walwale wa tunda ya bi wani kauli amma shi yana iya walwale abin nan shi gyara eh yana iya walwale abin sai gyara ba kamar shari'a turawa ba in ka riga ka fada ko kulkule ne ya tabbata ana iya appeal akwai abubuwa waɗanda yake ko yayi ya bi wani kauli ana iya walwalewa amma dai mafi yawa in ya bi wani kauli to za a tabbatar domin hukuncin alƙali yana daukewa sabani amma shi da kansa yana iya gyarawa ka gane
1: musulmi
0: ya tambaya alƙali sai mai dada dubawa kenan eh sai alƙali da bai abin da kai kaza ba shi an lawyanci ba ai lawyer ba cewa an kai sa alƙali ya canza ba ya jawo hankalinsa ga kuskuren da yake ne to walidalika akada kalamu bil muakkadat don haka nan sai an ka ce fa gafarna lahu zalika an ka karfafa magana mun ka gafarta mai wannan wa inna lahu indana lazulfa yana da wallahi yana da awurin mu lazulfa la haqiqa yana da kusanta wa huzna ma'abud kyan makoma duk wannan kulkure da yi cewa dai rashin cewa abin da ya faɗa gaskiya ne shi akurin kun gane ko wata abin bil muakkarat lafzi ya min wawil hali ga wa inna lahu wa ismiyatul jumla lazulfa inda lazulfa wa dukuli inna ga inna wala mutakil lazulfa wata fiha wal ma'na ya sanan takidi na ma'ana min kaunihi lam yazal fi hinil khatai fi zulfa lokacin kudin nan bai gushe ba yana nan cikin kusanta ga ubangiji al mawsufati bil indi wuri na wuri indiya المضاف الى لمير المتكلم وان الجن جلاغ لمير ما مغانا شيني الله الدال على اسم الجلالتي عندنا عنده نزلفا وتولمني وفوزن مرجي دكاو مكوما الى رضا الله زوغا رضا الله تعالى لم يزل قد وعنها وان ديك دا ما بي غشي با وان شيني فسرا فسرا دم على ما يسون كايدا وكتشندا وان بتداتي بكو ابنا كو كدان بعد دكاو دو وان ديك داود يا امشي مغانا يا امشي ماتواني to wannan hukuncin sa indai musulmi ne hukuncin sa kisa ko ya ce ya tuba sai an kashe shi
1: kuma
0: sai ka ga musulmi eh ne ba yahudawa ne ke jiye da magana ba za su bata
1: wato kuma su dauki magana ne
0: ka so ka saba da tunani ba amin eh to Allah gafarta musu idan ba da gangasun kai ba wa hada da amma kuma wanda ya kore ga zagin annabi koda da kuskure ne abin nan cikin mutasar koda da kuskure ne za a kashe shi to shi kenan Allah ya gafarta musu akwai abin nan naji wani abin nan almajirai na magana na cewa ba ta wai cewa askan yana da ma'ana wadda daidai yana da ma'ana wadda ba daidai ba saboda haka su masu amfani da azkam suna bin wadda ake daidai wannan magana ba ta da kyau domin in kalma tana da ma'ana mai kyau kuma tana da ma'ana wadda ba ta da kyau ba ya halatta a jingina su zuwa ga annabi domin Allah ya ce abin nan la taqulu ra'ina wa qulu dhunna wasma'u walil kafirina azabun alim wato ashe kenan mai amfani da wannan kalma kafiri ne wanda yake akwai rikici to sannan kuma ba wannan ba ko kalma abin nan in dai Allah bai jingina ta ga annabi ba wato ba a daukata a jingina ga annabi wa idza da'uka hayyuka bi ma lam yuhayyika bihi Allah daga yahudawa suna shiga su ce assalamu alaikum amin wato kenan mun san su ce assalamu ce assam da an ce suna zagin ka da zagi an ka hana amma sai an ka ce sai su gaishe ka da abin da Allah bai gaishe ka da shi ba ashe ko da abu mai kyau ne ga ganin ka in Allah bai jingina shi ga annabi ba ba ya halatta ka jingina shi kun gane ko ga tauqifi ne ba ka iya kaka naka eh
2: in musulmi
0: ne
2: abu kashe wa ake
0: kashe shi dan kuma kada komai ai ba ana kashe shi don ana ba son shi ba don kada banna ta yi yawa cikin kasa
2: shin
0: nan
2: da
0: kake shin nan
2: an yi
0: mara hukunci ya alba don shi eh wannan hukunci abin nan iya yarda shi shikenan ba akwai mai mana hukunci lahira zai shiga aljanna amma in ya tuba in bai tuba kuma ya uta zashi eh

akwai wani laifi wanda ya yi haka nan boye ba a ce akwai wani laifi walakin likaffi nafsi al-abdi an tasawwuri shay'in wannan don ta kange mutum daga suranta shi wani abu wa in kana shay'u fi sabilillah koda don Allah ne fala yatimu illa bi radd at-tasarruf fihi ila Allah koda addini ne zakai wanda yake don Allah to ba za ka ci nasara ba sai ka mai da al'amari ga Allah kun gane ko to abinna ila Allah ta'ala to fi'lan kana aw tarkan ni aiki ne za ka yi ko ko bari aiki ne duk da haka dai sai ka mai da al'amari ga Allah fa kala yace wala qalfatan na Sulaiman to yace hakika mun tuni Sulaiman ai ibtalainahu bi khatirihi mun jarraba shi ga tunanin sa وذلك كما ثبت في الحديث الصحيح wannan kuma kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce wanda yake Abu Huraira ya ruwaito shi radiyallahu anhu shi ko ya ruwaito a Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa akhrajahu al-Bukhari kun Buhari ya fidda shi bi sahihi cikin Buhari cikin littafin sa marfu'an daga annabi wa nasuhu wa tanasi hadisin qala Sulaiman la tufanna al-lailata ala 70 amra yau daren yau zange wa ya akan mata 70 wato kenan don su haihu su samu yaya masu zama aikin soja fadafa alaihin duk kuma yewa akan su balam ta hamil illa imra'atun wahida ba mace wadda tayi ciki cikin sai guda ja'al bi shaqqi rajulin ita ma sai ta haifi rajin namiji wallazi nafsu muhammadin biyadi annabi yace ina rantsuwa da wanda ya kira muhammadu na ga hannunsa law qala insha Allah la jahdu fi sabil da yace in Allah ya so to da duk sun yi ciki an haife su cikakku sannan su yi jihadi sojoji sosai fursanan ajma'in dukkan su waɗanda yake masu hawa akan dawaki ajma'u da su duka gaba ɗaya ashe kenan lokacin da yace zai yi bai ce insha Allah ba falfitantu fi nisyanihi alaihi salam saboda haka fitinan da zan same shi ya mance an ya kula insha Allah ya mance ya insha Allah lima da hamhu min shiddati hirsihi ala dalika don abin da ya rufe shi na tsananin begensa na abin da kwada su shi ya samu yaya wanda za su yaki wa tam'i fi wujudi fursani ya fi kudin don kuma kwadan sa ga samun zarubawa wadanda yake mahaya dawaki wadanda zai amince ma fi jihadi fi sabilillah ga jihadin sa ga abin da aka kawo kalmar ubangiji fa kanat natija gare na najiha saboda haka tunda bai ce insha Allah ba da niyyar kwai da koni mata ba ci nasara ba kama qala Allah ta'ala wa alqaina ala kursiyyi jasadan thumma ana mun ka jefa wani jiki akan shi'in abin da kuje rashi sun me jasadan shi wannan da an ka jefa ai mai suna jiki li anna al-jasad huwa al-jism jiki alladhi la ruha fihi wato jiki wanda babu rashi yake cewa jasad fa hada Allah niyyatahu alayhi salam Allah ya zartar da niyyar shi ya sadu da matan nan 70 duka wujudu al-jasad al-wahid amma ya samu jiki guda wanda yake babu rai bila ruhi li adami musahabati ruhi lin niyyati domin ruhin din bai hadu da abin nan lin niyyati ganiya bi radd al-amr ila al-mashi'ati al-ilahiyya ba mai da al'amari ga ruhin Allah ba allati hiya ruhun fi kulli shay'in wanda yake shine ruhi ga dukkan komai basarat al-mas'alatu darasan li kulli 'abidin lillahi ta'ala wannan ni abu wannan darasi sai zan darshi ga dukkan bauta ma Allah duk yadda ka bauta ma Allah in baka mai da al'amari kuma gare shi ba ba za ka ci nasara ba kun gane ko to sun ma'ana ba sannan ya mai da al'amari ga Allah raja Sulaiman ila rabbihi wa sagafara huwa annabi Allah gafara fa ko an gabnati ga shagalar da yayi bai ce abin nan ba wannan shine abin nan shine an karuwa to cikin Bukhari ba kamar wadanda ke cewa wai ya tafi abin nan ya mance da zojarsa ya aje ya shiga sarga kamin ya komo sai shirwa ta dauke ta dauke ta tafi tai jiha da shi ya fada cikin teku wani kifi ya hade shi ke nan sai ya zauna wani aljani ko ya haye ya sarauta shi har abin nan kwanaki ko shekaru shi ke nan sai ya tafi bai da aiki yi yanzu yana dai baranci ga wata mace mai sai da tuwo sai aka yi su aka kawo kifin nan sai aka kawo ta bashi don ya gyara kifin wurin hudewa ya gyara kifin sai ya ga rogan sa ya ce eh na na ko ba sarki shi ne ya komo to wannan ba daidai ba wato wannan ba nan ya tsaya ba har an kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallama an ce wai

0: robin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake khatimi da shi bayan aurace ya zauna ga abubakar bayan abubakar ya zauna ga umar to bayan umar ya taho ga usman wata rana usman ya sa a tayi ayi takarda don ayi khatimi da an kai aka komo wurin bashi sai abin nan zobe ya fada cikin rijiya wato riji anka abin nan anka karfe ta sau uku ba ga zobe ba shikenan daga nan fitina ta tashi har anka kai kashe usman fitina musulmi ta tashi kun ga wannan bai da kyau domin an ce kenan ba adalci na tsare shari'a an zama lafiya ba wani sihiri ne kun wani ko duk an ba ta abubuwa sannan aka ce daga Sulaiman kuma shi ne masu kenan ba wai zama lafiya ko kun da an ka bi annabi ba an bi shi ne don ya kawo shari'a mai kyawu ba da wahayi a don zobe na da an gare shi ta zama ta wadi nan masu wada da addini su ne ke irin waɗannan abubuwa
1: alhamdulillah an saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi daga nan gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma
2: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala a babur jewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
3: an sarrafa magi sa daga tafashin waken soya albasa kayan yaji armashi tare da kamfani
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

We touch the individual. Go to Zunga FM. Mind to 7.3 Rahama Radio.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan safiya mai albarka ta Alhamis 29 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar shugabanmu fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wadda kuma ta yi daidai da 13 ga watan Agustan shekara ta 2026. Amatul mai zabdarman sunana nake farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a zangonmu na farko na da shirye-shirinmu a kan mita 97.3 zango na FM Rahma Radio farin cikin al'umma. Ina fatan mun waye gari cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya sanya wannan sabon rana ta kasance mafi alkhairi a gare mu baki daya. Haka zalika kuma a cikin shirin namu na an tashi lafiya, kamar da muka saba a kowace safiya, muna kawo muku batutuwa da suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum domin mu tattauna tare, mu koyi darussa, sannan kuma mu ji ra'ayoyinku da hanyoyin kuma warware wasu matsalolin da muke kawowa. Wato masu saurara, akwai wata kalma da take da sauki wajen furtawa amma kuma mutane da dama tana musu wahalar faɗa. Wannan ba kowace kalma bace ba face ya haƙuri, wanda idan wasu suka yi kuskure maimakon su karbi wannan kuskure nasu su furta wannan kalma, sai suke ganin ai kamar furta wannan ya haƙuri din zai rage musu daraja ne, ko kuma wasu su ce ai ba ni ne nayi ba, ko kuma ba ni kadai ne nayi wannan laifi ba, ko kuma ba ni kadai ne nayi wannan kuskuren ba. Wanda rashin wannan fardan kalmar ya haƙuri din ko kuma karbar kuskure yakan bata alaka ta shekara da shekaru, yakan kawo gabar da ba a san ƙarshen ta ba dan kawai kalmar ya haƙuri, wanda yake nufin ka karba kuskuren ka ka gane cewa abin da kai din nan ba daidai bane ba. Wanda da yawa mutane suke suna ganin furta wannan kalma yana rage wa mutum daraja, ko kuma yana nuna cewa mutum idan ya furta shi ai kamar wata faduwa ce. Wannan dalili yasa a wannan safiya mai albarka muka kawo muku wannan maudu'i, wanda ya kasance me yasa wasu mutanen suke da wahalar karbar kuskuren su kuma su nemi afwa. Kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, ko kuma kafin mu ba masu sauraro damar kai tsaye, wato shigowa kai tsaye, bari mu waiwayi wata rana ta musamman wadda ta kasance ta yau 13 ga watan Agusta, wanda ta kasance rana ce ta International Left Handers Day, wato rana ta masu amfani da hannun hagu. Ana gudanar da wannan rana ne domin wayar da kan al'umma game da masu amfani da hannun hagu da kuma kalubalen da wasu daga cikin su ke fuskanta a rayuwar yau da kullum, musamman saboda abubuwa da dama ana tsara su ne bisa tsarin amfani da hannun dama. Wannan rana tana kuma tunatar da mu muhimmancin fahimtar juna, mutunta bambance-bambancen mutane da kuma haƙuri da juna. Wato masu sauraro, kowa yana da nasa halaye da yadda yake kallon rayuwa. Wani lokacin wannan bambanci na iya haifar da rashin fahimta tsakanin mutane, amma idan muka yi kuskure ko kuma muka bata wa wani, yana da muhimmanci mu iya amincewa da kuskurenmu, mu nemi afuwa, mu kuma yi kokarin gyara wannan kuskure saboda gujewa faruwar shi a nan gaba. Wanda da haka ne za mu tsinduma cikin shirin namu kai tsaye, wanda masu sauraronmu za ku iya shigowa kan 0707795239, ko kuma 0817475777. To bari ma mu fara jin menene neman afuwa din tukunna. Wato neman afuwa shine mutum ya amince cewa abin da ya aikata ko kuma ya faɗa ya janyo wani daci ko kuma rashin jin daɗi, ko kuma ya haifar da wata matsala, sannan ya nuna nadamar wannan abu da ya aikata, ya nemi afuwa ta hanyar furta ya haƙuri, ko kuma mutum ya nuna cewa ya fahimci abin da ya yi kuskure ne kuma yana ƙoƙarin gyara shi kuma ba zai maimaitawa ba. Wanda idan mutum ya yi misali, mutum zai iya furta wata magana cikin fushi, wanda daga baya zai zo ya huce zai iya dawowa wane dazirai na ne a bace kai hakuri ko kuma wance dazirai na ne a bace yasa har na furta abin da na faɗa ba wai ina nufin hakan bane ba wannan abin kadai zai iya gyara wannan alaka ko kuma zai goge wannan bacin ran da ka sanya wa shi wanda ka furtawa wannan kalami wanda kuma rashin bada wannan hakurin yakan haifar da matsaloli a bangare da dama a bangaren zamantakewar aure a bangaren kawance a bangarori mabambanta masu dama yau to mun fara samun kiraye bar mu fara ba masu sauraro damar shigowa kai tsaye to malam bashir barkanmu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya daga ina kake kiran mu
1: ina kiran kura da abuwa ko jiwar tare
0: da to masha Allah barkanmu da wannan safiya fatan an tashi lafiya
1: a lafiya kana Allah kuma na ji wodi akan hakuri wanda shine yin san hakuri shine kaga mutum aljanna ma to hakuri ne yake shi
0: na'am
1: saboda yake kai hakuri wajen sabawa Allah yake kasu mai hakuri wajen biyoyyo Allah da adalci
0: gaskiya ne
1: ko hakuri babban al'amari ne wanda
0: na'am
1: kuma gaskiya ni yawanci idan ko da ni ne da gaskiya dan ni zan baka hakuri zan baki misali kuma siyar siyan nan ma da wada dai to gurin da ake zuwa a rike dauka naira da yi
0: na'am
1: da muka je ni ban tambaye shi ba saboda na riga na san kai an samu ma da yi a rike dauka dan sai na bashi da yi dan sai ba ne da yi sai na ce mushi da yi za ka dauka ai wallahi ba zai da yi dan sai ya hakuri ga shi ne na san ni ne da gaskiya na bashi hakuri ne da bashi hakuri da yi da wani ce tukan ya uwanka sai da ya tara kusan mutum shida duk wanda ya tambaya sai ya ce 500 ke nan sai duk kaga na ji a magatan azara ne ya ke dauka to aka ne ya dauka ne ya ba to in ga ni gaskiyan magana in dai na san ni ne da gaskiyan ma zan fara baka kafin ma wani abu amma idan na baka kuma ka ki hakura to
0: shikenan tunda ka iyaka kokarin ka
1: Allah da Allah ne ke mutum
0: ba da gaba da hakuri
1: ba wai gazawa bane ba kan bai da kawai shi ne da duk kusawa ba gajiya bane shi ne shi amfani da hannu hagu da ke lura da cewa duk wanda yake kan asali farko ne yake yaro za ki ga yaro yanzu yana tasowa ne da amfani da hannu hagu wani lokaci na shi ne suke kwabashi an ga zaka ci abinci zaka sa hannu hagu sai ya kokari akwai zai ka ci hannun dama na da
0: na
1: ga yaro an yi saba amma idan aka tsaya yaro ya ci gaba da hannu hagu to ita ne idan ya yi bushe shi kenan ba zai yi wahala ba zai ta ku
0: na
1: yawanci da gaskiya iya yawanci da ba da gudun ma wasu kuma da siya sun yi amma gaskiya yawanci iya ne su fi ba da gudun ma cikin farko ne ka mata ce an kwafi ya zo a kan
0: na
1: ya amata Allah ya kwanci da Allah Allah ta ce
0: kwanci to amina hayya ya kayan mutanen hoton Roma na godiya Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
2: Assalamu alaikum.
0: Alhamdulillah, irma ka da barkama da wannan lokaci.
2: Barka dai amsalla ya gina alheri.
0: Alhamdulillah, mun gode Allah.
2: Insha Allah, ya mutsa barkama da albarka amsalla Allah
0: ba mu da. Amin ya hayya kayan.
2: Yawa mu wai dan wada lana ka alhamdulillah albarka da muka wai dari lafiya Allah ya samu na hakka.
0: To amin ya hayya kayan. Irma ka da kina kiran mu daga ina?
2: Daga Rano.
0: Na'am.
2: Yawa, tun yana Allah mun mai gari na sallan ko ai gari na ta Allah ya samu na haka.
0: Amin ya hayya ka.
2: Yawa, hadin yar maka da shi da na bayan tantan. Na'am. Yawa, amsa rahma in mun ji wannan maulidi ya tana game da dangan masa hakuri. Ko da kuma mutum kuskure.
0: Na'am.
2: Ka ba shi hakuri ai ta rubutawa da ba gaskiya ba.
0: Gaskiya ne.
2: Kuma al'ada ce da kyau. Yadda mai in ana irin wannan ma'ai za a zauna lafiya.
0: Gaskiya ne.
2: Kai wa mutum kuskure. Lokacin kana cikin fati ka dawo kuma daga baka ba ta hakuri to Allah ga zuciyar ka ta san ko zai ji dadi
0: gaskiya ne
2: to ban ji Allah ya kara mana hakuri a matan rahama
0: to amin ya hayya kan amin ya hayya kan yar maka da mana godiya bisa kokarin da kike wajen shigowa da bada take gudunmuwar a koyaushe assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi
3: alaikum
0: wa alaikum assalam warahmatullahi da muke tare
3: eroki na kici a kan lai
0: Na'am, kina kiran mu daga ina? To da alama wannan kira ya sauka. Assalamu alaikum warahmatullahi.
4: Wa alaikum assalam warahmatullahi. Rahama radio wannan kudai.
0: Yawa barkanmu dai da muke tare kuma daga ina.
4: Eh kina tare da awal mai shayi kar jihar Kaduna na miki fatan alkhairi.
0: To muna godiya mutanen jihar Kaduna.
4: Gaskiya na ji wannan mawdu'in da aka ja kika dauko kuma alhamdulillah gaskiya mawdu'i ne mai matukar muhimmanci.
0: Na'am.
4: Ah shi ba da hakuri gaskiya yayin da mutum ya laifi abu ne mai matukar muhimmanci kuma kalmar aya gaskiya kamar yadda ke fada tana jihar abubuwa da dama. Domin yana kamar zumunci yana kuma sa mutum ya nuna cewa ya gane kuskuren shi. Duk lokacin da mutum ya abu inda kuskure yake ya hakuri to kin ga komai zafin ran mutum kace da Allah ya
0: hakuri zai sauka.
4: Insha Allah wala take wannan kalma ko da ya taso zai wani abu za a ga ya koma yayi kasa. Kuma shi musulunci neman ayi hakuri ai Allah yana san ma da mamma
0: kwani
4: kin kai laifi ka gane kuskuren ka kuma sallan sai ka gyara.
0: Gaskiya
4: kalmar dai ayi hakuri abu ne mai matakar muhimmanci. Yana da kyau idan ka zalci wani ko ka bata wani ko kawai mutum ba daidai ba to kada girman kai ya sa ka sai mai ya hakuri. Domin cewa Allah yana ta yana san irin wannan dabi'a da yake a ce mai kyau ko a musulunci ba da ce muna fata jama'a za su dauki irin wannan cewa ayi hakurin yayin da sai kuskure ko ba daidai ba akwai misali ikraja ka zo na gode.
0: To muna godiya awal mai shayi daga ikran jihar Kaduna. Assalamu alaikum warahmatullahi.
5: Wa alaikum
0: salam wa rahmatullah barkamu da wannan lokaci da muke tare. Alhamdulillah mun gode Allah da muke tare daga ina.
5: Masha Allah Salisu Ibrahim magajiya sabon gidan Jaiz.
0: Na'am.
5: To gaskiya ne a mutu ga wannan batun kika dauko gaskiya musamman ma game da shi kan sai wa ba mutane hakuri.
0: Na'am.
5: Za ki ga kai kanka ne ba da hakurin ai kin ga ka bambanta ba wanda baka ba da hakurin ko ba da hakuri ba wani abu ne mai wahala ba wanda ya ci a ce ko da yaushe. Bari ka kokari muna dabbana irin waɗannan abubuwan a cikin mu'amalarmu da al'umma.
0: Gaskiya ne.
5: Za ki ga duk wanda yake yin wannan abu wallahi na ga tabbatar miki rayuwarsa ma ta
0: da alama nan layin ƴan mutanen Ja'in ya sauka. Assalamu alaikum warahmatullahi.
6: Wa
0: alaikum salam warahmatullahi da muke tare daga ina?
6: Masha Allah, Ruki ne kike kira.
0: To Ruki barka da dawowa, kina kiran mu daga ina?
6: Ina kira ki daga unguwar Lahiba.
0: To barkan mu da wannan lokaci, fata an tashi lafiya.
6: Alhamdulillah, na ji mawuri da kika dauko.
0: Na'am.
6: Gaskiya ne, na ji da wasu mutanen kusa-kusa ba ta san ba da hakuri.
0: Gaskiya ne.
6: Ba ta hakuri ba da shi, ai kamar irin girman kai ne ba da hakuri. Amma kuma idan aka ba da hakuri, sai komai ya zama daidai.
0: Gaskiya ne. Muna tare da ke Rukin. Hello. To da alama Ruki daidai da dai sakon naki ya iso 0707795239 ko kuma 0081478577 su ne dai nan bubun wayoyin da za a iya shigo kai tsaye. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Tada lama shi ma na like soka. Assalamu alaikum warahmatullah.
7: Wa alaikum
0: salam wa rahmatullahi barkamu da wannan lokaci, fatan tashi lafiya da muke tare daga ina. Na'am. To barkamu da wannan lokacin.
7: Mun ji godi Allah ya saka ni.
0: Amin ya hayya kai.
7: Mun fara wata farko wato inki ya shi da karama kalmace. Amma kuma ta da tasiri sosai a tsakanin al'umma.
0: Na'am.

0: karanta na yara bayan yaran ba sa iya zuwa makaranta saboda talauci yanzu fa yana da sauran bukata yake wa mutane wannan cin gidan dinkar
1: yau ka dauko shugaban garin hukumar nan da aka sutale na bebeji ai ya riga da ya tafi domin zargi mai karfi yayi yankenki a bebeji yayi hada-hada a bebeji kai in ka shiga bebeji in kaga hada-hada da yi billahi zuwa ramanu kare ba zai ci ba
2: mu muka ce maki gwamnati amma wannan siyasar cikin zarafi da ke ta alfarman mutane a jihar Kano mu fa ba tarbiyyar mu bace amma fa idan aka kai mu bango ita ta samu kuma sai mun fito mun fadi kallon mutum mun zazzage shi duniya ta ga kallon sa
3: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku Ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka Shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya Damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi sunna Abbas Salis soran dinki dake rige da akalar shirin halin yanzu dan takarar shugabancin kasa karkashin inuwar jam'iyyar NDC Peter Obi ya soki lamirin yadda wasu farfesoshi yace sun taimaka wa wasu mutane wajen tabka magudin zabe a yayin zaben shekarar 2023 da ya gabata wanda ya zargin cewa an yi amfani da shugabannin jami'o'i gami da malamai A matsayin jami'an da suka tattara sakamakon zaben shugaban kasa gami da na gwamnoni waɗanda a ƙarshe yayin zargin sun yi dabarun sauya sakamakon zaben ko ma tsoratar da masu kada ƙuri'a a yayin zaben lamarin da yace sai da takai jallun waɗanda ba su gamsu da sakamakon zaben ba suka garzaya kotu domin neman haƙƙoƙinsu Wabina wannan magana ne a yayin wani taron tattauna makomar demokradiya wadda gidauniyar Goodluck Jonathan ta shekarar 2026 ta gudanar a jihar Bauchi inda ya kara da sukar wasu alƙalai da ya zarge su da zamowa ƴan amshin shatan gwamnati ko kuma jam'iyya mai mulki kasalika ya soki ƴan majalisun tarayyar kasar nan bisa cire laifin yin takardun bogi da suka yi daga cikin laifukan da suka shafi zabe wanda a cewar sa dukkanin waɗannan abubuwan da ke faruwa alami ne da ke haska babbar matsalar da hukumomi a ƙasar nan ke da su wanda ya ce kuma akwai buƙatar a gaggauta sauyawa gyambo ƙafa sai da hakan kuma na zuwa ne a yayin da ake ci gaba da musayar maganganu tun bayan yunkurin da manyan jam'iyyun hamayyar kasar nan suka yi na dunkulewa wuri guda domin samar da ɗan takara ɗaya tilo ƙarƙashin tafiyar nan ta G100 da za su mara masa baya domin ya tunkari shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a babban zaben da ke tafe na shekarar 2027 kasancewar a hange irin nasu dole ne sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe domin samun nasarar kai ƙayar gwamnatin mai ci da ma shugaban ƙasa a zaben da ke tafe to amma babban ƙalubalen da ke a gaban masu wannan raji na haɗaka shine yadda kowane mabukaci zai jingine buƙatarsa tare da marawa wanda ƴar manuniya ta faɗa kai baya To ma cewar babban hadimin Atiku Abubakar kan yaɗa labarai Sharfuddin Kantun Kwari wannan ba wata matsala bace kan wannan muradi nasu domin wai akwai hanyoyin da suke sa ran za su bi wajen tabbatuwar mafarkin nasu na kwatar mulki a hannun jam'iyyar APC da yace ta gaza wajen kawo ƙarshen matsalolin da al'ummar ƙasa ke ciki
4: kowa hankalinsa ya kwanta in Allah ya yarda akwai abubuwa na farin ciki da za su faru kwanan nan kuma muna ƙara tabbatarwa da mutane cewa in Allah ya yarda sai an goyo an kori wannan gwamnatin ina ne tabbatar ma yankin Lagos zuwa Tinubu an kashe musu kuɗi ya kai trillion 20 amma kaf arewa ba inda aka kashe wa trillion a je masallaci matsalar tsaro a samu masallata a yanka da yankawa a je coci a yi a je inda sojoji suke a kai musu farmaki ga matsalar tattalin arziki ana zaune kaloma suka zo suka kirkiro za su kara kuɗin makaranta na yara bayan yaran ba sa iya zuwa makaranta saboda talauci mai yayi tsada banda mai girma ce kuwa Bakari yayi magana shine wasa gari suka bada sanarwa cewa an janye wannan karin kuɗin da aka yi yanzu fa yana da sauran bukata yake wa mutane wannan cin dirin din tsaka banda bukatar sa ta biya ya kake ganin zaka gani ko manyan mu da kaje ana surutu wane da wane sun san dai iya abin da suka sani amma in kaga kana motsi a wannan harkar to shi wanda ya ga dama dan haka ba a gwamnati haka mu muna so a zo a yi gwamnatin da za a hada kai da ya rabe da inyamuri ba haushe kar a take kowace al'umma dan haka muna so mu yi mutane albishir hadin kai yana nan zuwa kuma in Allah da ƴan Najeriya za su yi farin ciki domin mun san cewa ba su da wata damuwa illa yau su ga bola Tinubu ya fadi zabi
5: to amma honorable an ce babban kalubalen shine yadda za a yi da la'ar sauran su hakura su barwa guda daya idan aka yi rashin sa'a wagwannin naka ne ya samu nasara ba kana nufin zai narawa wanda aka ce shine ya samu nasarar baya kenan
4: abas ita alaka akwai yadda ake yin ta ba sai wani ya ajiye kaza ba kowa ne ya ajiye kaza hanyoyi suna da yawa wanda za a zo a yi tafiya guda daya amma muna so mutane su dan jira lokaci su ga abubuwan da zai faru kuma muna da tabbaci in Allah ya yarda za a zo a yi hadin kai yadda za a zo a kore wannan gwamnati
3: to amma fa waɗannan kalamai da honorable Sharifuddin Kantun Kwari da ke taimakawa Atiku Abubakar kan yada labarai ke yi sun zo ne a daidai lokacin da shi kuma Shehu Fulana Dakata ke cewa ko a jikinsu domin wai tuni suka makaro kan nasarar su a zaben da ke tafe
6: daure kashi ko a bata igiya wayannan mutanen da kuke magana ji 100 ko ji miliyan ne ba yadda za ku yi da Aswaju Ahmadu Bola Tinubu domin bawan Allah nan so yake yi Najeriya ta ci gaba lokacin da Goodluck yayi mulki dan me ku zo kun ce baya yin daidai ba saboda dan uwan ku ne saboda haka da izinin Ubangiji Aswaju Bola Ahmadu Tinubu kafatanin ɗan adawa yayi shirin murkushe su 2027 da ƙuri'a za zamu zazzaga masa a cikin akwatuna da izinin Ubangiji kuma muna ƙara ga Yahura Hassan Ubago ai gidan da kaje ba gidan karba bane domin mun san ba abin da yake zuciyarka sai magana karba karbi to ai shi konkosa ba mai bayarwa bane ba mai zuwa gidan biki bane ba mai zuwa gidan suna bane duk da dai mun ga ruwa ya ƙare wa ɗan kada saboda haka ai babu wata al'umma da za ta ce yau irin su Nura Hassan Ubago za ta nuna musu abin da za su yi kar ake kallon ka duk abin da ka bawo da shi al'ummar jihar Kano ba za su yarda da kai ba domin kishin aljihunka shine akan kanka ba wai al'ummar da take jihar Kano ba ai duk dan kishin jihar Kano zai so abba gida gida kaga abba gida gidan nan shi yace mai Alhaji Aswaju Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu yace ni sanatocinmu guda uku Dr. Malam Ibrahim Shekarau DSP Sanata Barau Jugurin Honorable Kawu Sumaila to ina ƙara tabbatarwa da mai girman gwamnatin jihar Kano da ɗan majalisun mu na jiha ranka ta kaf zamu ci zabe da izinin Ubangiji kuma muna ƙara gaya waɗannan cikin duniyar Tinubu da abba gida gida kifi na ganin ku mai jar koma APC fat
3: matashi Shehu Fulana Dakata kenan daga jam'iyyar APC APC da wasu cikin kusoshinta a wasu daga cikin kananan hukumomin wannan jiha suka fara taruka da zummar yadda za su dunkule waje guda domin samun nasarar su a zaben da ke tafe inda karamar hukumar tarunuma aka jiyo ƴan tsohuwar APC sun yi makamancin wannan taro har ma bayan kammala taron muka jiyo tsohon wakilin yankin a zauren majalisar dokokin jihar Kano honorable Abu Zakari FA na shaida aniyar su ta tafiya tare da juna tsintsiya guda
7: akwai zaben shugaban kasa da ƴan majalisun tarayya da sanatoci akwai kuma zabe na gwamna da ƴan majalisar jiha wannan shi yasa muka kira taron domin mu wayar da kansu kuma mu hakurkurtar da su mu nuna musu cewa ba mu da wata jam'iyya da ta wuce wannan jam'iyya sannan kuma koken su tun daga lokacin da aka zo aka yi maja mun gabatar ga mai girma jagoran jam'iyyar APC na jihar Kano mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf da kuma shi jagoran tafiyar da muka taho daga tsohuwar jam'iyyar APC APC Dr. Abla Umar Ganduje kuma sun ba mu tabbacin cewa ba za a wofantar da magoya bayan mu ba, kuma sun tabbatar mana cewa wanda aka san muna bada gudunmawa a baya a tsaya a bada gudunmawa akan wannan tsarin. Ko jiya da daddare ni ina tare da mai girma gwamnan Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf, kuma mun yi maganganu da su na cewa duk wani tsare-tsare insha Allah da za a zo kai tsaya a yi za a ci gaba da yi da magoya bayan mu, shi yasa muka kwantar musu da hankali. Sannan shi ma shugaban jam'iyya na jiha mun yi magana ganin da shi suna da tsare-tsare na yadda za a samu haɗin kai a tafi tare gaba ɗaya, shi yasa muka taru duk wannan magoya bayan namu mu sanar da su jam'iyya muke kallo ita ce a gaban mu. Harkar siyasa wani lokacin wanda za kai ma wahala ya ci zaben ba lalle ne kai zaka more shi ba, wanda kuma baka tunanin zaka mora sai ka taraka more shi. So mu da muke da experience da muka taba tsayawa zabe a baya ya zaman to mun samu nasara, da kuma wanda muka tsaya ba mu samu nasara ba. So in akwai wanda yanzu ya fara tsayawa dole ka nusantar da su. Ita wannan harkar jam'iyya ba ta mutum ɗaya bace, ana neman goyon bayan kowa, kuma wani koda ya fushi zaka ci gaba da haƙurƙurtar da shi, ka ci gaba da jan hankalinsa, domin ita harkar demokradiya harka ce ta neman goyon bayan mutane da kuma lallaba su da kuma fahimtar da su.
3: Waɗannan kalamai da Honorable Abu Zakari PA ke yi sun zo ne a gabar da su kuma tsaffin kansulolin da suka yi mulki a shekarar 2017 so a shekarar 2018 karkashin jagorancin Honorable Ahmad Hamza dan labaran dan kwatas, suka kaiwa kwamishinan yada labarai gaisuwa game da roƙon iri da nufin ya shige musu gaba a fidda musu kudin sallamar su na mulkin da suka yi a baya. Shine ma bayan waccan ziyara da suka kaiwa kwamishinan a makon da ya gabata, jagoran nasu Honorable Ahmad Hamza dan labaran ya shigo wannan fili yana bangajiya ga kwamishinan game da mambobin kungiyar tasa.
8: Bangajiya ga members dinmu wanda suka samu dama halartar taron da muka yi na gangami na portfolio kagamman wadanda suka yi kansulolin riko 2017 zuwa 18, muka hadu a ofishin commissioner Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya. Muna so mu musu bangajiya, sannan mu yi godiya da mai girma gwamna da commissioner Ibrahim Abdullahi Wayya bisa dama da ya bayar na zuwa gabansa, kuma ya karbe mu hannu biyu, wanda wannan karba da ya mana kowa ya ji dadin ta.
9: Kamar akan me kuka je wannan ziyara kenan?
8: Mun je ne dangane da irin abubuwan da suke faruwa da mai girma gwamna na yayi wa tsofaffin kansuloli wanda suka yi tenuwa uku a baya. Wannan abu ya ba wa mutane jin daɗi da tunanin cewa kowa ma zai iya zuwa ta hannun mai girma kwamishina Ibrahim Abdullahi Wayya domin a biya masa buƙatarsa. Kamar yadda aka sani ne an yi kansulolin riko a baya lokacin mai girma Ganduje 1718, kuma an sani cewa duk lokacin da kansuloli suka tafi akwai dan wani abu da ake sallama su. To Allah bai sa an samu a wannan lokaci ba, shine muke roko ga mai girma gwamna kamar yadda ya taimaki kansuloli sama da 6,000 aka ba su hakkokin su tenuwa uku, domin muna roƙonsa aikin da muka yi kusan na 17 zuwa 18 mu ma da ba a sallame mu ba. Kamar yadda Malam Ibrahim shekaru a baya shi ma lokacin yayi riko irin wannan, kuma ya sallamu waɗannan kansuloli na riko, domin muna roƙuwa wajen mai girma gwamna da ya taimaka a waɗannan kansuloli wani abu a madadin sallamar su ta aikin da suka yi. Kuma kamar maganar da mai girma commissioner yake faɗa ne Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya na cewa babu wata matsala da za a zo da ita in dai ta je gaban gwamna ta ƙare.
9: Yadda kasancewar ana tunkarar babban zabe baka ganin abin yawo gwamnati yau?
8: To ai yanzu ne ma gaban ya kamata a taimaki mutane, in duka kansulolin nan da aka taimaka ai ba wanda ba zai fito 100% ya bada gudunmawar sa ba akan tafiyar gwamna Abba Kabir Yusuf. Mu kanmu idan ya bamu ai ya bamu a daidai gaban ma da zamu taimaki tafiyar, domin ko ba komai yanzu mu ne coordinatorci na kai da kai wanda muke a kananan hukumomin, ko muna nan muna ta aiki bare kuma a ce ya saka mana kayan aiki a wannan tafiya ta mu. To ina ganin Allah ya yarda da girma gwamna kamar ya dade koma ne tenuwa ta biyu.
3: Koda Honorable Ahmad Hamza dan labaran dan kwatas ke wannan kira ga gwamna, mun karɓi bakuncin shi kuma mu ji sigam jingau shugaban kungiyar Abba Gyara Targaɗe kuma zafinsa, wanda shi kuma ke yaba wa gwamnan kan yadda ya ce ya baiwa shugaban hukumar Remasab dama wajen tsaftace lungu da sako da ke fadin jihar Kano.
10: Wannan abin jin daɗi da ma'aikatar Remasab take yi ƙarƙashin jagorancin Honorable Muhammad S. Khalil, lungu da saƙo manyan titina da biranen jihar Kano duk inda shara take, da zarar kun kirawo wannan ma'aikata ta Remasab za a zo a kwashe titi ƙalƙal, lungu ƙalƙal. Mai girma Alhaji Abba Kabir Yusuf, ba abin da za mu ce sai dai mu ce shekara ta 2027 kamar mai ta kujeraka.
11: Ya za kai da magudanar ruwa da suke ta toshewa wasu unguwannin masu na ta fito da shara, amma kuma ana gaza zuwa a kwashe, wanda hakan ka iya kawo ambaliyar ruwa.
10: Yanzu al'umma abin da ake so da su in kwatar ka ta cika ku fito ku yi aikin gayya, in kun yi aikin gayya ku fito da kwatar, in kun fito da kwatar ku kirawo lambarin masab ko kuma ku rubuta takarda ku je ku kai mata ma'aikatarta ta ba ku ranar da za ku zuba ita kuma wannan ranar da ta ba ku na tabbatar mara cewa insha Allah za ka ga an zo an kwashe wannan shara. Wa'anda kaga suna kuka da wannan abu wa'anda suka kwashe ne ba su je sun sanar da ita ba, zai yi a ce din lungur sa ku zo ka zuba shara sai sun gani ba. Saboda haka tunda an san ma'aikatar kuma an san inda take, to duk wanda yake da wata shara da yake so a kwashe masa Muhammad Eskalin har so yake ma a sanar da shi cewa ga shara can nan take, ga ya bada umarni ana kwashe ta. Muna ƙara jan hankalin sanata buwin iska cewa ita siyasa duk abin da ka san za ka yi da ka baya ka zo ka yi nadama. Ya kamata in kai wannan abin so daya, kai wannan abin so biyu, kai wannan abin so uku ya zame maka izina. Amma yanzu ba abin takeici, kai gwamnatin ka ta sanata ba wanda ya amfana da kai daga kai sai danka. Al'ummar da suke kewaye da kai suna kuka da kai, mutanen yankin da kake shugabanta suna kuka da kai, ka zama nan babu tsuntsu babu tarko. Domin ko a majalisa abubuwan da mutanen yankin ka suka tura ka ba shi kake yi ba, in suna so mu yadda da su sai mu suka tare yan jaridu aka dinga musu bidiyo a gurin taruka suna fadin magungunu suna cin zarafi iri-iri ga mai gwamnati. To su zo su yi bidiyo su janye wannan kalaman nasu kuma su bawo gwamnati hakuri, su bawo masoya gwamnati hakuri. Idan suka ki shekara ta 2027 dama ba ma takarar, babu tsuntsun babu tarko, kuma dama shekaru wajen 100.
12: Matashi muji Sigam Jingau kenan daga jam'iyyar APC can kuwa daga yankin kudancin jihar Kano da sanata Abdurrahman Kawu Sumaila ke wakilta. Bakuncin matashi na Jashi M Sale Karwai muka karba wanda ke cewa ko shakka babu kwalliya ta biya kudin sabulun wakilcin da sanata Abdurrahman Kawu Sumaila ke yi wa yankin nasa a zauren majalisar da

0: Umar Bunkure haka mai girma sanata Idawo yake jika makoshin yan jam'iyya shine impairment an bada motoci an bada mashina gashi yazo yana inganta mana wannan hanyar wacce za ta hada mu da garku Allah ya saka maka da alkhairi sanata muna tare da shi kuma insha Allah popular support tin daga mai girma shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu har izuwa mai girma dan majalisar Sharif Hafiz Gambo Bunkure muna tare da sanata domin ya ba mu injin barruwa ya hana fita ci rani ya inganta noman rani ya inganta nada muna shine raban taki gashi a kwanan nan ma mai girma sanata ya kuma gongoje mutane da takin zamani Allah ya saka sanata da alkhairi muna tare da shi 100% tun daga shugaban kasa har izuwa mai girma dan majalisar mu na jaha mai girma Sharif Hafiz Gambo mai girma gwamna zai ci zaben sa Right Honorable Kabir Alhassan zai ci zaben sa haka mai girma sanata sai ya maimaita kujerar sa sai yayi ya kuma yi da ikon Allah domin dan halag ne kullun burin sa jika makoshin mutane
1: sai wadannan kalamai da Najashi ya misala karwai ke yi sun zo ne a yayin da shi kuma dan miji Suya Madobi shugaban kungiyar Abba Dingaye ke kira ga shugaban riko na karamar hukumar Bebeji Alsarki yaki da cewa ko dai ya ci gaba da bankado irin badakalar da suke zargin dakataccen shugaban karamar hukumar da yi ko kuma su sanya wando kafa guda da shi
2: wannan kungiya tamu ta Abba Dingaye ta jihar Kano local gamman 44 mazaba 484 duk wani mutum da muka kama shi da cin amanar gwamna ko cin amanar al'umma lalle za mu ci gaba da haska mai girma gwamna domin gidan mataki akai
3: akwai waɗanda kuke zargin suna yi muku fuska biyu ne
2: yau ka dauko shugaban karamar hukumar nan da aka sutale na Bebeji ai ya riga da ya tafi domin zargi mai karfi yayi yankenki a Bebeji in ka shiga Bebeji in ka ga hada harar da yi billahi zuwa ramanu kare ba zai ci ba
3: amma to ku jira mana a gama bincike tunda wata uku aka ce ayi bincike a dawo da rahoto
2: shi sa nake kira da shugaban karamar hukuma na Bebeji zababbe yanzu wanda yake abin da ya kamata tunda ya kama aiki ko ina yana tururuwa mazaba 14 ta Bebeji yan jam'iyyar NDC suna dawa APC MPDP suna dawa APC saboda haka magana cin zabe a Bebeji a APC an riga da an yi an gama
3: au har yaushe ne aka dora shi akan kujerar da kake wannan magana
2: wannan kungiya ta mu fa mu muke takawa kafa da kafa mu ga abin da talakawa suke bukata mu ga wa yake yin abin da ya dace shi sa muka tabbatar da cewa wannan shugaban karamar hukuma at least bai kwana ba yau in ka shiga Bebeji za ka ga mata suna murna matasa suna murna yan jam'iyya suna murna shugaban garin hukuma Alhaji Ali lalle kai ma kanka muna gargadi dole ka zo kai bincike akan ciyar murna kuma muna kira da speaker Falgore da shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Alhaji Umar Doguwa da mai girma gwamnan Kano wannan muke ce fa ya kamata mai da hankali a tabbatar da cewa zargin da ake akan ciyar murna tsoho haka ne ko ba haka bane al'umma suna bu gwamnati waya dole ne wannan ciyar murna a mai hukunci dai da abin da aikata
3: wai ku bari al'ummar da ake shugabanta na Bebeji su zo da wannan kamfun ku da kuke can makota kawo wannan magana
2: Abbas ni wakilin gwamnati ne kuma ni ne nake aiki local gamma 44 babu wanda ya isa ya ci amana al'umma babu wanda ya isa ya ci amana gwamna na daga bai kafa ko na kyale shi muna so mu tabbatar da shi kai ciyaman Ali sarkin yaki akwai wasu motoci wanda muke zargin an sai su a bisa kaida ba akwai wata kasuwa muna zargin fa an sai ta a bisa kaida ba lalle Ali dole ka je kai bikice idan baka wannan bikicen ba wallahi wannan kungiya ta mu ta Abba Dingaye karkashin jagorancin ni dan musuya kai kanka za mu rigimar kai a siyasa
1: wannan kalubale da dan miji Suya Support Madobi ke aikewa shugaban rikon karamar hukumar ta Bebeji ya zo ne a daidai lokacin da shi kuma honorable Saleh Kala kawo ke ganin baikin akasarin shugabannin kananan hukumomin wannan jiha bisa yadda yace suna yin halin gafiya tsira da na bakinki duko da irin kayan aikin da yace gwamna Abba Kabir Yusuf na aiko musu
4: girma gwamna hankalin ka ya dawo kan shugabannin kananan hukumomi mafi yawa daga cikin su suna bakanta ka a idan al'umma jihar Kano cewa duk talaucin da mutane suke fama da shi a yanzu a Kano mai girma gwamna kai ne sula domin baka sakan musu abin da ya kamata ka sakan musu wannan tsarin haka yake in ka bincika mafi yawa daga cikin kananan hukumomin nan halin da ake ciki alhakin akan ka yake mu kuma mun bincika abin da yake faruwa ba gaskiya bane kudaden da kake basu ba sa gaya wa abokan aikin su zababbu ko dai bais ko sifika ko kuma daga cikin daraktocin mulki na kananan hukumomin nan ma ba sa sanin me yake faruwa amma an dauki laifin an dora maka cewa kai ne baka so kai ne baka bayarwa kai ne ka matse hannunka su kuma ba yadda za su yi bayan kana daukan kudaden nan kana basu saboda haka tsitsitsi inda ake alhakin akan ka yake mai girma gwamna ka kafa kwamiti mai karfi akan shugabancin kananan hukumomin nan ka ji me yake tafiya mafi yawa daga cikin kudade suke dauka suna zuwa suna sayan manyan kadarori suna ajiyewa sun kiyada su taimaki mutane suna dora alhakin rashin wannan abun akan ka ne to mu kuma mun san kana iya bakin kokarin ka gurin taimakon mutane in banda kun samu gwamna mai imani mai tausayi mutumin kirki mutumin da yake so ya ga kowa cikin walwala an dauki kujeru an ba ku ba dan kun fi kowa ba akwai mutanen da suna nan a ƙasa in an ba su dama za su yi abin da yafi naku amma ko aka dauko aka ba ku yau kuma kuka zo ake daukan sirrin gwamnati kuke kaiwa mai girma injiniya Rabi.

0: sakon ku so abinda ake zargin ku da shi kenan to wannan abin ya kamata izo karshe mai girma gwamna ya kamata ka tashi kai tsayuwar daka ka takawa shugabannin kananan hukumomin nan burki wanda za a kwabe a kwabe wanda za a bari a bari wanda za a saita masa sahun sa a saita masa sahun sa amma wannan tsarin magana ta gaskiya ba tsari ne da ya kamata a ci gaba da tafiya a kansa ba ya kamata a dakatar da wannan abu domin kai suke dora wa laifin kuma mu mun san ba laifin ka bane
1: fice wa wani rabul sale kala kawon babu dadewa sai maka karbo bakuncin shi kuma honorable Umar Merayes dake mamakin yadda yace hukumar Yezba ta yi la ubali da irin kalaman da yace wani abokin birman sanayi ba tare da daukar mataki ba sai a yanzu
2: ashe dizama da alhadiji yake yi a kafa masa kamera ya dinga ya dauko dale da goron dutse ya zagi firayam ya zagi gadan kaya ya zagi manyan mutane masu daraja duk hukumar hizba ma ashe ba ta kallo ko ba ta ma san yana yi ba to yanzu kun ga da Allah ya kawo muka samu bullan wani gangariyar faifan bidiyo na sharu jaddaji kan annabin Allah ya fito da wannan zance sai kuma gashi hukumar hizba ta gayyace su duk naji Allah sharu bai je ba wannan kuma baban mu ne ko mu muka ce kar ije muna ganin muna da hujja hana shi sai a yanzu ne hukuma ta gane cewa ashe wannan abubuwan da ake ba daidai bane saboda shi an masa to mu muna jan hankali mai girma babban malami malam mai daraja malam Aminu Ibrahim Daura lokaci yayi da za ku ja hankalin ma mai girma gwamna ku ga ya mar duk irin wannan cin zarafin da ake zama a matsayin sa na jami'in gwamnati da rigar gwamnati kuma ake daukar albashi ake biyan sa hakkin mu na ƴan jahar Kano dukiyar mu da ta'awa da taka to mu bamu san ma albashin me ake bashi ba shin na wannan zama da yake ikin mutuncin mutane yake ta alfarma shine albashin aikin da yake koko wani aiki yake a gwamnati to muna jan hankali mai girma sheshin malami muna kaunar gwamna muna son gwamna mu muka taimaki gwamna tun lokacin da zai iya taimakan sa ba amma wannan siyasa take ta alfarman mutane a jahar Kano mu fa ba tarbiyyar mu bace amma fa idan aka kai mu bango ita ta sa mu kuma sai mun fito mun fadi kallon mutum mun zazzage shi duniya ta ga kallon sa
1: duka da waɗannan kalamai na matashi Umar Merayes ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salisu sauran dinki da na shirya na gabatar ki mana fatan Allah ya sa mu da alkhairi.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin na karkada kunnuwanku ku sha labari. Shirin da ya saba bibiyar wasu al'amura da suka shafi al'umma kai tsaye. A cikin shirin namu na wannan rana muna nan dauke da rahoton nan na a ina gizo yake yin sakar ne. Komai nisan tsuntsu sai sama ta ga bayan sa. Duk da sabuwar dabara da wasu matasa suke amfani da ita wajen sace baburan adere sahu daga nan Kano suna tafiya katsira da shi domin sayar.
1: Daban da can dauke shi a kafar sa da kire shi ga saboda kafan ma dage ta yake.
0: To jami'an tsaro dai sun gano su.
2: Haka ina sa bandeji a kafa na wani lokaci shin tare mutum ko drop haka.
0: Girman itace baya hana a tuna irin kwayar da aka shuka. Sannan ana gane darajar hanya ne kadai idan aka waiwayi inda aka fito. Mutanen Kano na ci gaba da bayyana abubuwan da suka amfana da tashar Rahama Radio wacce ta cika shekara 15 da kafuwa.
3: Allah ka kara daukaka gidan radion nan. Na samu allo, na samu qur'anai, mani irin sadakoki nan da ake na unguwa.
0: Masha Allah. Ana ci gaba da jimamin rasa jarumin jarumai na masu barkwanci a duniyar nishadi wato Tumbuleke wanda ya rasu ranar Talata.
4: Shine mutumin jirage mai shekaru babba, tsohon dan drama, tsohon dan wasan kwaikwayo. Babu wanda bai je gidan kashe ahu ba, kuma aka yi wannan program na Tumbuleke.
0: Kaɗan kenan daga cikin abin da shirin na wannan rana ya kunsa sai a gyara zama domin jin cikakkun rahotannin da muke tafa da su. Da majin yadda samar da sarakuna biyu a Kano a karan farko ya haifar da bullar tagwayen masu waɗanda ake ganin su ne suka raba gardama tsakanin sarakunan guda biyu.
5: A lokacin ne aka taɓa yin mutum biyu suna sarautar Kano ‘yan tagwaye.
0: Ta cikin rahoton sanin asali. Suna na Tukur S Tukur wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci.
6: Shin ka san cewa a yau akwai cikakkiyar fasarar littafin Sahihul Bukhari cikin harshen Hausa? Wannan wani babban tarihi ne ga al'ummar musulmi masu magana da Hausa, musamman masu ilimi da dalibansa. Darul Ilmul Hadis da ke Kano, Najeriya, na gayyatar ku zuwa taron kaddamar da fasarar littafin Sahihul Bukhari zuwa harshen Hausa wanda alƙali Imam Ahmad Zaruf Kabara ya fassara. Taron zai gudana ne ƙarƙashin jagorancin shugaban ɗariƙar Kadiriyya na Afirka kuma Amirul Ansar na Najeriya, Sheikh Kariballa Sheikh Muhammad Nasir Kabara, wanda za a yi a ranar Lahadi 16 ga watan Agusta na shekarar 2026 da misalin karfe 10 na safe a ɗakin taro na Musa Abdullahi Auditorial da ke sabuwar Jami'ar Bayar Kano, wato BUK New Site. Ku zo ku halarta, ku amfana da tarin ilimin da ke cikin wannan taro. Darul Ilmul Hadis na maraba da ku. Allah ya bada ikon zuwa. Amin.
7: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
8: Ai uwar gida, so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
7: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
8: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
7: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
8: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
7: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
8: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
7: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
8: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803644485 ko 0808723522.
7: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: ko dakin yar baba
1: ai sai je na je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta yan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: an gode amarya ku so ku sai mai dadin kati
3: Welcome kids bara mu bude labulan shirin daga garin Nasarawa dake karamar hukumar Dawakin Tofa inda al'umar yankunan suka zuba idanu ko sa ga a wannan karan da me kuma yan siyasa za su je musu musamman alƙawuran da za su dauka a gabanin zaben shekarun nan ta 2027 da ake ƙara tunkara bayan alƙawurkan da suka daukar musu ba tare da sun cika ba duk da yadda ake cewa shi fa alƙawari kaya ne amma al'umar garin Nasarawa sun ce a duk lokacin zabe idan an zo neman ƙuri'a to fa da matsalolin da suke fama da su ake yaudarar su da suka hada da rashin asibiti da wutar lantarki da rashin hanya mai kyau da dai sauransu Shamsu Kondila Mascom ya zanta da su
4: akalla kage da yawan gidaje a garin nan akalla muna da gida sama da 2000 su kansu kuma sun sani ba sakandare ba mu da asiri
5: ko irin na shaka tafin
4: ba shaka tafi sai mun je kwa ba wuta sai a zo ai mana alƙawarin za a yi awon wuta za a yi awon wuta Allah bai kawo ta ba har yanzu
3: to ko me hukumomi suke yi da masu fada aji dan ganin an share wa al'umar garin nan Nasarawa hawayen su tun kafin ma a ce yan siyasa sun fara shiga garin sun sake daukar wani sabon alƙawarin da ba lalle su cika ba Shamsu Kondila ya yi kokarin ji daga bakin shugaban karamar hukumar ta Dawakin Tofa amma hakan sa bai cimma ruwa ba sai dai idan ya maganta a nan gaba za a ji mu da shi to daga karamar hukumar Dawakin Tofa fara kuma mu leka yankin karamar hukumar Doguwa inda a can kuma za mu yi kokarin cin tuwon jiya amma da miyar yau inda idan za a yi tunawa al'umar garin Jangebe dake karamar hukumar ta Doguwa suka yi zargin cewa shugaban karamar hukumar Doguwa ya yi kafar ungulu ko kuma yayi sama da fadi da kudin hanyar su da gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya fitar domin a gyara hanyar wacce suke fama da matsalar ta tsawon shekara da shekaru
6: mu al'ummar wannan yanki magana ta gaskiya mun shiga halin firgici da kaduwa da dimuwa da tashin hankali a lokacin da muka gani a kafafen watsa labarai da social media ana maganar ciwar a cikin ayyukan da aka yi a mazabar falgowar hadda wannan hanya ta garin Jangibi maganar Allah irin halin da muke ciki hankalin ya tashi ganin cewar tuni da ma muka samu labari mai girma gwamna engineer Abba Kabir Yusuf ya bada approval na wannan aiki amma ba a zo an yi ba kuma sai muka tsinci labari cewar ai an yi wannan aiki
3: to sai dai dake an ce karfe 1 ba ya taba yin amu kuma mai baki shike da magana shugaban karamar hukumar ta Doguwa ya nesanta kansa da zargin da al'umar garin na Jangibe suka yi inda yace da sun san fadi tashin da yake yi dan ganin an gyara wannan hanya ta su to ba ma za su yi magana ba Abdurrashid Ridwan Doguwa shine shugaban karamar hukumar ta Doguwa ga kuma zantawar sa da Abubakar Sabi Karkasara
7: shi sa muka tsaya hanya a gaba muke neman approval din mai gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf tunda dama ya saba bamu ya bamu approval din wasu hanyoyi guda biyu a Doguwa din dan yi su kuma shi ma wannan din yana gaban sa kuma insha Allah muna sa ran sai ba approval kuma zai sa hali za kuma a sa kudi za zo insha Allah
8: sun ce sun ga takardu suna yawo cewar mai girma gwamna yayi approval din wannan hanya har ma an yi ta an gama
7: to sai ku tambaye su ana sa gani mu dai ba gurin mu sa gani ba kuma mun ga ya musu ba ina gurbin sa gari sai su zo su ce eh lokar gaban ta yi ƙarya amma kuma a gurbin sa gari sai su je su tuhumu a wannan sa gari a kullun shi kana rake musu shi ne su cigaba da hada kan al'umma suna zauna lafiya domin sai an samu cikakken haɗin kai da zaman lafiya ake samun nasara a gwamnati duk wata gwamnati da ka sani babban burin ta shine ta rage wa kanta pressure duk damar mukin da aka samu babban burin mu shine ma'ajiyar ƙwariya a gurbin ta mu yi maganin abin da yake damun al'umma ba mu yi abin da zai tada hankalin al'umma ba
3: To Bahaushe dai na cewa ciki da gaskiya wuka ba ta taba huda shi. To daga can garin Gwarzo dake arewacin jihar Kano ana ci gaba da jimamin rasuwar jarumin jarumai na masu barkwanci a duniyar nishadi wato Alhaji Sani Gwarzo wanda aka fi sani da Timbleke. Marigayin dai ya shahara ne a wani wasan kwaikwayo da ya fito mai suna gidan kashe ahu. Domin jin cikakken rahoto akan haka, Kabiru Abubakar Sheshe na tafa da ƙarin bayani.
5: Duniyar radio da talabijin a Najeriya, musamman shirye-shiryen Hausa, ta yi babban rashin fitaccen dan wasa kuma gogagge mai nishadantarwa wato Alhaji Sani Gwarzo wanda aka fi sani da Timbleke dan Hajiya, wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Talatan nan. Rasuwar tasa ba wai kawai rashin dan wasa bace, a'a, rashin wani mutum ne da ya bayar da gagarumar gudunmawa wajen raya shirye-shiryen Hausa, musamman a Radio Nigeria Kaduna da NTA Kaduna. Mutane da dama da suka taso a shekarun baya za su tuna da muryarsa da salon wasan kwaikwayensa da irin rawar da ya taka a shirye-shiryen da suka shiga zukatan masu sauraro da masu kallo. A tarihin shirye-shiryen Hausa, Timbleke na daga cikin mutanen da ba za a iya ambaton wannan zamani ba tare da an ambaci sunansu ba. Daga cikin shirye-shiryen da aka fi danganta shi da su akwai gidan kashe ahu, wani shiri ne da mawakan Hausa ke zuwa domin nuna fasaharsu tare da jarumai irin su Alhaji da Hajiya da Sankira, wanda ke kara wa shirin armashi da nishadantarwa. Rawar da ya taka a wannan shiri ce ta taimaka wajen shahara da lakabin sunan Timbleke, wanda daga baya ya zama sananne a tsakanin masu sauraro da masu kallo. Domin jin irin gudunmawar da Alhaji Sani Gwarzo Timbleke ya bayar, ga Alhaji Isa Bellaja, dattijan arziki wanda ke kallon marigayin a matsayin ubangida kuma madubi.
9: Shi ne mutumin da ya rage mai shekaru babba, tsohon ɗan drama, tsohon ɗan wasan kwaikwayo, wanda suka daɗe tun lokacin su Katsina Yaro, tun lokacin su Uba Gaya, tun lokacin su Mansur Kwalli, tun lokacin Alhaji Daudu, tun lokacin su gasu nan dai wannan ɗaurin set ɗin su Sami don irin su ga so ga kowaye yana daga cikin wanda suke na farko-farko. Allah ya gafarta
10: musu. Amin, amin.
9: Kuma ya bar wani lagasi da babu wanda suka bari, tun da yake Timbleke nan da aka yi gidan kashe ahu, wanda ta haɗa ƙungiyoyi ana yin program irin an gayyaci a gayyaci mawaƙa daban-daban, shata ya je, ɗan maraya ya je, babu wanda bai je gidan kashe ahu ba.
5: Timbleke ya bar abin tunawa, ya bar shirye-shirye da mutane za su ci gaba da tunawa da su, tare da wani muhimmin sashe na tarihin wasan kwaikwayo na Hausa da ba za a iya goge shi a cikin sauki ba. Alhaji Sani Gwarzo Timbleke dan Hajiya ya rasu ne a ranar Talata ta 11 ga watan Agustan da muke ciki a asibitin Barau Duku, yana da kimanin shekaru 86. Allah ya gafarta masa kurakuransa, ya ji kansa da rahama, ya sanya aljanna ce makomarsa. Rahoton kenan, Kabiru Abubakar Sheshe, ku karkade kunnuwanku.

0: rahoton na sanin asali na wannan makon zai yi nazari ne domin gano sarakuna guda biyu da suka bulla a jihar Kano a karan farko. Kuma ana ganin bullar sarakunan guda biyu shine ya haifar da tagwayen masun nan da ake gani a hannun sarki. Tagwayen masun da aka ce sune suka raba gardama tun bayan bullar sarakuna biyu a jihar Kano. To ko a wace shekara ce aka samu hakan? Kwamarar Mukutar Abdullahi Gadan Kaya, masani ne akan al'adun Malam Bahaushe da zamantakewarsa, yayi ƙarin bayani.
1: Su dai tagwayen masu babu inda ake rike su a daular kasar Hausa kaf sai a kanan dawo. Sun samo asali ne bayan rasuwar sarkin Kano Gaji Masu a shekara ta 1133, wanda sai 'ya'yansa guda biyu, 'yan tagwaye na wata daga wata, suka gaje shi. Wannan gajinsa da suka yi suka zauna a karagar mulkin Kano su biyu. A lokacin ne aka taba yin mutum biyu suna sarautar Kano, 'yan tagwaye. Ɗaya daga cikin su ya rike mashi mai launin ja, wanda yake nufin ubangijin yaƙi. Ɗayan kuma ya rike koren mashi, wanda yake nufin ubangijin yabanya. An ce ɗaya ya riga ɗaya rasuwa a mulkin Kano, sai ɗayan ya haɗa masunan guda biyu ya rike ya ci gaba da sarautar Kano har lokacin da ya rasu. Shi kuma sai kanin su Yusa ya gaje su, sai ya haɗa masun guda biyu ya ci gaba da rikewa a karagar mulki. Ya shekara 58 yana rike da wannan masu. Bayan rasuwarsa ba a sake samun wani sarki ya rike tagwayen masu ba, sai bayan shekara 300 lokacin sarkin Kano Muhammadu Rumfa, wanda ya dawo da rike wa'annan tagwayen masu, ya mai da su ma al'ada wadda ba wani wanda zai rike su a sarautar Kano sai sarki, kuma ba sarkin da za a yi wanda bai rike su ba. Tun daga wannan lokacin kuma ake rike waɗannan tagwayen masu a sarautar Kano har yanzu.

0: To da ji babu tambaya wannan waka na ɗaya daga cikin wakoki da suka shahara da mawakin nan Tijjani Gandu ya rerawa gidan rediyon Rahama mai suna Farin Gida kuma wakar tasa na ɗaya daga cikin wakokin da suka fito da gidan rediyon Rahama wanda a yau din nan yake cika shekara 15 da kafuwa chip Hausawa dai na cewa duk girman ice baya hana a tuna irin kwayar da aka shuka sannan ana gane darajar hanya ne kadai idan aka waiwayi inda aka fito hakan dai na nufin cewa al'umar jihar Kano na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan abubuwan da suka amfana da tashar Rahama Radio wacce ta cika shekara 15 da kafuwa Shamsu Kwandila Mascom ya zanta da wasu daga cikin mutanen gari ciki har da wanda ya ce ba zai taba mantawa da tashar Rahama Radio ba domin kuwa gidan rediyon ne yayi silar sama masa wani katon allo da kuma littafi mai tsarki wato alkur'ani wanda har yanzu yake amfani da su tsawon shekara 5
1: Abdullahi Isa ni kam gaskiya abin da amfana gidan rediyon nan ba abin da zance gidan rediyon nan sai Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka ina yi muku addu'a a gama lafiya Allah ka kara daukaka gidan rediyon nan da ma'aikatansa na amfani ga na samu allo na samu qur'anai na samu kuma tabarruki an mani irin sadakoki nan da ake na unguwa amfani nagode Allah ji kan mahaifa da sa'awan ya lafiya Allah kara daukaka dukkan gidan rediyon nan
2: Sunana Rabi'a Kalta Dandago kuma ɗaya daga cikin ma'abota gida Radio Rahama Rahama Radio ta zo da shirye-shirye daga cikin shirye-shiryen da suka zo wato kusan kaso 99 wanda zai amfani al'umma ne misali akwai shirye-shiryen da za a ga mafi yawanci sun karkata gurin shiri na addini fadakarwa ilmantarwa da wa'azantarwa za ka ga mutum ga mara lafiya halin da ake ciki an nema masa taimako wanda ko ita kanta hukumar gidan rediyon nan wallahi ba ta san adadin al'ummar da dalilin wannan gida aka taimaka masa ta bangaren magani biyan kuɗin haya abin da ya shafi wato matsaloli na rayuwa da makamantan haka
0: to Allah ya ci gaba da daga darajar tashar amin to Hausawa dai na cewa kowa ya ɗebo da zafi bakin sa kuma babu wanda zai miƙa ta wuce tsayin sa haka zalika komai nisan tsuntsu sai sama ta ga bayan sa a yanzu haka dai rundunar yan sandan jihar Kano ta ga bayan wasu daga cikin matasa da ake zargi da satar babur din Adeyi Sahu tun daga nan jihar Kano zuwa jihar Katsina kuma an kama ɗaya daga cikin dan aike da yake mika baburin na Adeyi Sahu zuwa jihar Katsina idan an sata a nan jihar Kano a garin Bici
3: Aminu Saido Katsina wani bawan Allah ne ke kawo man keke na fefa ta sata nasi
4: ka sani sata ne
3: eh na sani miliyan 1
4: ka bashi akai miliyan nawa kenan
3: uku
4: guda nawa ka siya
3: uku
4: to me kake da su
3: ta wani ba Allah ne yake ansa yake saida ma
4: kai kuma nawa kake sayarwa
3: 1 da 100 da 200 wani ban
4: kai waye koyar maka wannan aika
3: babu kowa san zuciya ne kawai wani ba Allah ne ya hada ni da shi
4: to kai me yasa baka sai a garin ku sai na Kano
3: wannan kadara ce
4: kai baka san mu nan Kano in kai wani abun sai ka zo ne ba
3: gaskiya ne
4: mutanen garin Adua suke ba sai maka kai a can garin ku ba
3: kadara ce
4: sau nawa aka taba kama ka
3: ba taba ba wannan ne karin na harko
0: to ko wanda ake zargi yana da abun fada musamman ma ganin cewa shi ake amfani da shi a matsayin mara lafiya da bandeji a kafar sa yana yaudarar masu babur din na Adeyi Sahu har ya tsere da baburan nasu
5: idan na hauke kenafe aka ina sa bandeji a kafa na wani lokaci sai in tare mutum ko drop haka sai mu je da shi kamar walkiya ko dai wani dai irin supermarket haka akan cewa banda lafiya ya taimaka ya shiga ciki ya siya mun abu idan ya tafi kuma sai in dau mashin din sai in tafi da shi guda 5 ne na 5 din ne aka kama ni
4: nawa kake sai da su
5: naira miliyan 1 wani ne aka tsina gashi nan Aminu Sa'adu
0: sannan yaya waɗanda aka saci baburan nasu yanzu kuma suka sake ido bi da shi suka ji
6: Salahuddin Adam na dau wanne daga gidan karfe zuwa walkiya kan na shiga na fito wallahi ya dauke min mashin dina dole zan karbo masa magani eh aike nayi kan na fito wallahi ba mashin dina
7: Usman Mansur hotuwar dan mari baburan aka samu da ya tafi hanyar Katsina Allah ya sa aka kama shi a fici da farko ne na dauko shi a Na'iba Watitin dan Hassan sai kai ni drop zan kawo shi walkiya mun zo walkiya na zo na shirye ce shiga siyo mai magani na shiga na siyo magani ina fitowa daga banga babur ba a zahiri in ka ganshi zaka tanan bashi lafiya amma da aka yi binkice iya binkice aka ganshi lafiya shi kalau
0: CSP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawurin din yan sandan Kano
4: an yi bibiya an kai ga nasarar kama mutum daya wanda bayan ya saci Adeyi Sahu ta wannan siga yana garin bice zai wuce kazara aka kama shi kuma aka fada da bincike ya kai ga nasarar kara kama wani mutum ɗaya wanda yake siyan babur din na da ya sau ko na 1 miliyan ɗaya an kamo shi a garin Katsina wanda zuwa wannan lokaci a baburin da aka samu an samu guda hudu kuma yanzu haka ana ci gaba da bincike da zarar kuma an kammala bincike za a gudanar da su a gaban kotu
0: to dama komai fadin gona akwai kunyar karshe

0: me gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
1: ke dai bari to kallu wannan
0: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
1: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
0: ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
1: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
0: ba shakka to a ina zamu samu wase investment
1: suna nan a dab da film parking wase house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
2: wanda kuma da shi ya kamata mu ja labulan shirin amaladin wanda ya daukar mana sautu akan na'ura bashir alali sai abokan aiki Salisu Usaini Usman da Shamsu Kondila Mascom da Kabiru Abubakar Sheshe da Abubakar Sabi Karkasara da Usman Aidatti da Nura Dahiri ya kasai da Rabiu Saraki Kura sai dan karamin su kuma babban su sanan dan autan su Idris Kasim Hausawa dan Idi mai Allah ni tukur es tukur
3: wato a duk lokacin da muka haɗu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a bayan gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
4: an sarrafa magi sa daga tafashin waken soya albasa kayan yaji almashi tare da kaman fari
3: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
4: magi sa tana duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
3: Gida shi ne inda nake samu kwanciya. Musa, Musa, wane kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
5: Ni kuri Hajiya. Ni kuri a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
3: Mama Lami, me kake nuna amfani da sabulun nan kawai kinarwa? Wato ana dishwashing liquid. Sabulun wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da man kwanan take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karfi wannan ki gwada.
5: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwanya

0: يرزقكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: Kamar yadda na faɗi mana mun riga mun ji tarjamarta da wasu ƙare-ƙaren bayanai na malamai game da tafsirin ita wannan aya. Rubalahi mu sake tarjamarta. Allah madaukakin sarki yace ma yawaddul ladina kafaru. Sai ka ce alladina kafaru, waɗanda suka kafirta daga cikin wanda aka ba su littafi, wato mazuwa littafi, yahudu da nasara da mushrikai, ma yawaddu, ba sa sa kwata-kwata. An yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, a saukar muku da kowane irin alkhairi daga ubangijinku. Sai dai lamarin da sha'anin yanda yake, wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha'u, Allah yana keɓantar wanda ya so da rahamarsa. Wallahu dhul fadlil azim, Allah ma'abucin falala ne mai girman gaske. To mun taho a babban malami Sheikh Muhammad ibn Salih Husainin rahimahullahu ta'ala, yana fito mana da wasu abubuwa na fikihu, abubuwa masu zurfin gaske wanda wannan ayar ta kunsa, don mu zama ala basiratin. A mafi yawan lokaci za mu ga cewar Qur'ani wasu ayoyin suna ta maimaituwa, suna ta maimaituwa, ana sake maimaita su. Haka sharhi ma za mu ga lokacin malamin tafsiri ya kawo hadisi a waccan ayar ya sake kawowa nan. Wannan a cike yake da hatta kutubul ahadith. Zaga Imam Bukhari yayi babu ya kawo hadisi, kuma yayi wani babu ya saki kawo. Akwai hikimomi masu yawa a cikin haka. Kuma dan adam da zaukinsa, wato akwai gabobin da yake da bukatar a yawaita maimaita masa su saboda muhimmancin su. Ko abubuwa ne ma wadanda suke wanda ba sa gimsa cikin abubuwa ne da kullun, ai akwai abin da zaka ci, ai kai baka gajiya da wato wani nau'in abinci iri kaza, baka gajiya da nau'in wani abun sha iri kaza, ana samun nuna. To zauki da imani, maimaita ayoyi ko maimaita bayani ko hadisi ya zo ya sake zuwa, wannan wani ƙarin gardi ne na Al-Qur'ani, kuma ƙarin wata tunatarwa ne da ƙarfafa. Saboda haka duk wani fassara da zaka ga an fassara da wani hadisi da aka riga aka faɗe shi, aka fassara shi kaga ya sake dawowa, to akwai wasu hikimomi masu yawan gaske a ciki na ƙara tunatar da kai da faɗakar da kai. Gaba ta biyu cikin abubuwan da malamin ya ce za mu ɗauka a cikin wannan hadisi shine mu zama masu taka tsantsan da rashin yadda game da al'amarin Yahudu da Nasara cikin duk abin da zai fito daga gare su. To zan sake karanta mana abin da malamin ya faɗa. Ya ce annahu yajibu alaina an nahdara, wato wajibi ne. Kun ganin ya ce wajibi ne, wato ba mu da zaɓi kenan ko? Wajibi ne mu zama mun yi taka tsantsan cikin al'amarin da ya shafi waɗannan halittu guda biyu ko uku, Yahudu da Nasara da mushrikai waɗanda suka kafarta daga cikinsu. An-nahdara min kulli tasarrufin yasduru anil yahud wan nasara wal mushrikin, mu zama masu taka tsantsan daga dukkan wani abin da za a ce daga gurinsu yake. Duk wani abu da za a ce daga gurinsu yake, to mu zama a cikin takarantar kanmu suke da ke da shi. Wannan takhiruhum a'da'an, kuma wajibi ne mu ɗauke su a matsayin makiyanmu, wato a zukatanmu. Kar ka ɗauka wani cikin ƴan uwanka musulmi makiyanka ne, don kun saba cikin fahimta. Kar ka ɗauka wani makiyanka ne, haƙiƙanin makiyi su ne Yahuda da Nasara da Shaitan da kuma zuciyar da take cikin tsakankanin ƙirjinka. Ba ka da makiyar da suka wuce waɗannan da ita kanta duniyar, don za ta yi ta ƙawata maka kanta har ka zo ta raba ka da mahaliccinka. To don haka mu riƙe sa matsayin makiya. Wa anna alama annahum bi jami'i tasarrufatihim, sannan wajibi ne mu sani duk wani abu da zai zo daga gare su, duk wani tasarrufi nasu, duk wani motsi da za su yi. Yuhawiluna an yamna'u alkhayra 'ala almuslimin, to cikin duk wannan tasarrufi sai sun yi kokari sun saka wani abin da za su hana alkhairi wanda zai kai ga musulmi. Duk wani alkhairin da zai kai ga musulmi, to duk tasarrufin su sai sun yi kokarin sun ga sun dakile wannan alkhairin. Wannan akan ta wato muka tsaya ba mu karasa ba. Sai na gaba na uku kenan ko? Anna ha'ula'i al-kuffar yawadduna an yamna'u 'ala al-muslimina taqaddum, mu sani cewa waɗannan mutanen da ake magana akan su suna kokarin hana abin da ake cewa taqaddum civilization kenan ko ci gaba duk wani abu na ci gaba ina ɗan boko suke da Allah su wato fito mana da abubuwa waɗanda ake kiran su ci gaba a duniyance to yahuda da nasara suna bin duk kasashen musulmi duk abin da ake kiran su abin ci gaba wallahi sai sun datse shi in ji mala anna haulai al-kuffar yana nufin yahuda da nasara da mushrikai waɗanda suka kafirta yawadduna an yamnu sunna matakar sa saga cewar san hana musulmi samun ci gaba duk wani ci gaba da zai zo bi ma'anar kalma to sai sun yi iya wanda za su iya wajen su ga sun dake ne wannan ci gaba na hudu annahu yahrumu alal muslimina an yuwalluha ulai al-kuffar ayya qiyadatin wato haramun ne a ba su kowane irin authority kowane irin wato power duk wata power haramun ne a ba su in ji mallan haramun ne a ba su kowace irin power li'annahum ma damu la yawduna lana alkhair matakar wadannan ba sa san alkhairi a gare mu kuma ya kasance an ba su wata dama to shikenan falan yaquduna li ayi khairin mahama kana al'amru ba da yayin da za a yi su jagoranci wato waɗannan al'umma su kai su ga inda alkhairi zai same su ba za su yi wannan ba har abada in ji mala walihada ya haramu an yi ji allahun sulta alal musulmin shi ya saka ya zama haramun ne a ba su tasiri game da musulmi lafi takhadidin sawawan a cikin tsara wani abin da ake tsarawa ne takhadid wato fulani kenan ko lafi takhdidin wala fi nizamin ko wani tsari ko na karatu ne samista da sauransu in ma an karba to zamanto ala hazare wala fi ayi shay'in malam yace ke cikin komai ma koma menene kada a yadda a ce su ne za su jagorance zartarwa kada a yadda da wannan mun gani ko balle yajibu an yakunu tahta imaratal muslimin ko hukumatal muslimin dole ne ya zamanto akwai shugaban daraktan sai ya zamanto musulmi ne ko mai tarbiya ba wanda aka canza shi ba musulmin da yake da tasiri wajen wato tarbiyar maqasidu shari'atul islamiyya wa ta tadbirihim ma amkana mun gani ko yanzu a ba su ya zamanto a karkashin ikon musulmi amma musulmin ba riba riba ba musulmin da ko batiya ba zai iya karantawa ba irin wannan ba kun ga kenan sai an tantance ko to kaga wannan zai nuna cewar babu laifi malaman da suke yan boko ne kuma wato suke da ilimi na zamani ko malamai da musulunci babu wani laifi ko dai su yi cikin siyasa kawai illa ne ka su kiyaye matsalolin da za su yi zama da mutuncin wanda rigar da suke dauke da ita ka gani ko duk da akwai wanda suke da ra'ayin da ba haka ba to ni dan koro dan koso ba na cikin wannan ra'ayi ko ni dana da ce da boko ne sai na fito takarance a wannan lokacin sai dai mu fazabe ne ba wata shekara in sake fitowa da haka da ni da malam sai mun fito saboda haka dole wanda zai zamanto shine daraja ya zamanto bayan yana da wato ba ilimin boko kada bai yana da tarbiyya da makasidu a shari'atul islamiyya wa idza sta'anna bihim in ya zamanto dole akwai wani ilimin da sai su yanzu kamar misali me ya saka a kasar nan ina injiniyoyin da muke da su me ya saka sai turawa sun zo su suke hako mana mai dan me ko me ya saka ba za a samar da injiniyoyin da za su tace anan ba ina ma rubun kudin da ake kashe wa injiniyoyi masu irin wannan ilimin yanzu wannan ba abun kunya bane a gare mu a ce sai an dauka an kai wani kudi kun ga wannan ko shakka ba gona ba ne wanda ya kamata mu sake tunani a kansa ba daidai ba ne tunda akwai masu wannan wato takassusin akwai masu wannan ilimin dan me ba za a wato shugabantar da su ya zamanto su za su yi ba to in ya zamanto dole ba yanda za a yi akwai wani abu na wato wanda su kadai suke da ikon yin wannan to fa inna ma nasta'inu bihim li idraki masalihina wa hum ta'ta sulbatina to za mu yi amfani da su amma gurgudan matsala da muke da ita kuma duk da haka mu zama ala hazari mu zama muna taka zanzan li annahum law istata'u malan yace domin ba da za a samu ikon da za su hana ruwa ya sauka ko tsoro ya fito wallahi da sanyi haka malam yace da suna da ikon da za su tare sama a ce ruwa ba zai sauka ba dugo to da san aiwatar da wannan ko kuma in muka shuka a ce shukan ba za ta fito ba malam yace wallahi da sanyi wannan haka adawa su take akan dukkan musulmi na mun gani ko to nan malam yace idan fa yajibu alaina al-hadar ya sake maimaitawa in haka ne kuwa ya zama wajibi akan mu wato taka tsantsan min mukhaddatatihim na wato shirye-shiryen su da plan din su wa an nakuna da'iman ala su'i dhannin bihim ko da yaushe so ake mu ringa mummunan zato akan su kamar yanda aka ce wato aikin jami'an tsaro ba na farin kaya ba in suka ganka a karan farko so a gurin ka kai ba mutumin kirki bane tukunna sai sun tabbatar haka abin yake ko to zaman to haka zamu ringa kallon su duk sanda wato wani tunani na zato zai darsa a zuciyar mu sawan kai ne sai dara ne ko kai ne bi ne to so ake kai mummunan zato a kan su yahudu da nasara da mushrikai wannan haka ake bukata ka zaman to baka musu kyakkyawan zato mun gani ko wa an nakuna da'iman ala su yadhannu bihim li'anna insana dhanbihim ghayra fi ghayri mahallihi duk wani yarjejeriya da za a yi a ce a yi kyakkyawan zato tsakani ga Allah ma ya ce wannan ba a kaura koko a gurbanta ba wa innama yahmilu alayhi adh-dhil wa dhuhu ash-shakhsiyya kyakkyawan zato ba wani abu bane illa kaskanta a gare mu in muka kyautata musu zato sannan wal khawf da abin da ya shafi wato karewar zuciya karaya ta zuci wal jubun da tsoro duk waɗannan za su gaskata akan mu in muka yi kyakkyawan zato ga waɗannan bayan Allah da Allah ya tabbatar da cewa cikin kuma kiyaye akan mu shine malam sai sake dawo da ayar yace wa li hada saboda wannan ne ma qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal mushrikina an yunzala alaykum min khairin min rabbikum zuwa karshen aya anan malam sai yace wa hiya shamilatul li khairid dunya da Allah yace ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal mushrikina an yunzala alaykum min khairin wannan min khairin din ba wahayi kadai ba ba aljanna kadai ba a duk wani abu na ci gaba na duniya ba sa san mu same shi shine yace hiya shamilatul li khairid dunya wal akhirah duk wani abin da za a ce alkhairi ne a duniya to ba sa fatan mu same shi shine nan malam yake cewa fa yahudu hasadul muslimina lamma amanu bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa nazala alaihim hadhal kitab saboda haka lokacin da mu'mine suka yi imani da maki suka yi suka wato suka yi musu hasara suka nuna kiyayya a gare su malam ya ci gaba da cewa na daga cikin abin da ya kamata mu dauka matsayin darasi a wannan ayar wa minha annal insan alladhi la yawaddu alkhayra lil muslimina cikin musulmi in aka samu wanda shi ma yayi koyi da su wajen rashin fatan alkhairi akan musulmi to wannan shi ma ya zama yayi koyi kiran da yahudawa ya zama mutumin banza kenan

0: hakima.
1: To kun ga Allah ya tabbatarwa da bayan sa mashi'a wa ma tasha'una. Kun ga tasha'una ya tabbatarwa da bayan sa mashi'a. Kenan su ma suna nabi. Zaka yi nabi, zaka wato so zaka ki. To wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Kun ga nan gurin sai zamanto mashi'ar mu dole ta biyo karkashin mashi'ar Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Lalle Allah mai cikakken sani ne kuma gwani ne. Ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Da abin da yaso shi yake kasancewa wanda bai so ba ya kasancewa. To dan haka malam yace mashi'ar nan da Allah yake cewa man yasha. To ta kunshi mashi'ar sa a matsayin sa na rabbu. Ta kunshi mashi'ar bayin sa wato aikata aikatan bayin sa da aikata aikatan sa. لقوله تعالى ولو شاء الله ما فعلوا كونغا ولو شاء الله ما فعلوا فعلوا اي كان مشيئة فعلوه wannan hu din ai damiri ne da yake koma zuwa ga aikin da dan adam yayi kuma ba zai yi ba a mafi yawan lokaci sai in ya so akwai sanda zaka yi wani abin da ba ka da iko akai ko ba haka ba lokacin da mutum yake cikin bacci shi yasa aka dauki alƙalami akan wanda yake cikin bacci domin zai iya yin abin da da ba cikin bacci bane wannan abin hukuncin kisa ne amma tun da cikin bacci ne ba kaga har dauki alƙalami akan sa da mai mantuwa da wanda bai kai manzali ba to dan haka walau sha Allah ma faru kun ga mashi'a guda biyu sun tabbata cikin wannan aya da Allah ya so da bu sa aikata ba kun ga sai da suka yi mashi'a sannan suka aikata duk abin da suka aikata kuwa sawa'un abinda suka aikata din ya dace da mashi'ar Allah ko kuma a kaddarar Allah shar'iyya ko kaddarar Allah kauniyya akwai kaddarar Allah shar'iyya akwai kauniyya kauniyya ita ce sabon da mutum zai ai kaddara ce bannan da mutum zai kaddara ce amma wannan ba shar'iyya bace domin Allah wala yarda li ibadihi al-kufr Allah ba ya san barna ba ya san kafirci kenan mashi'a ce kawai kauniyya mun gani ko to Allah ya ce walau sha Allah ma faalu a cikin suratu al-an'am to wannan tana tabbatar da mashi'ar sa cikin ayyukan sa da mashi'a ta bayin sa sannan da wannan ayar ita ma tana tafiya da ita in ya sha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid to wannan mashi'a ce ta su shi kadai da Allah ya so zai iya tafiyar da mu gaba daya yazo da wata halittar sabuwa kun ga mashi'a ce to bai so haka ba sai ya bar mu me yasa ban mu tuba kuma ya gafarta mana haka haka fadin Allah inna Allah yaf'alu ma yasha Allah yana aikata duk abin da yaso wannan shi ma yana nuna mashi'ar sa wajen ayyukan sa

0: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: إذا ما كدوب بيان اليهود والنصارى a cikin wannan ayar za mu ga kamar akwai dan rangwantawa akwai sassautawa amma ayar da ta gabata za mu ga cewa babu sassautawa ta kowace irin fuska makiya ne kada mu daga musu kafa ta kowace irin fuska ko latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladheena amaru bihuda walladheena ashraku kun ga wannan tayi mu dabaga da ayar da ta gabata ko zaka samu mafi tsanani a cikin mutane wajen nuna iyayya ga masu imani sune yahudawa da nasara to amma Allah sai ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladheena amanu alladheena qalu inna nasara aqrabahum mawadda kunga nan gurin wannan kiyayya sai aka sauke ta zalika bi anna minhum qissisina rubanan wa annahum la yastakbirun har zuwa karshen ayoyin ga abin da malai yake sanya nuna mana na rashin mu'arada rashin cin karo wannan soyayya da aka ce ana iya samu a cikin wasu daga ciki wannan bata warware waccan aya shine na maliki ta li anna hadhihi alaya fi sinfin muayyan min an-nasara domin tana bayanin wasu sinfi ne wasu jama'a ce a cikin nasarawa wanda suke da nau'i na nuna soyayya ga ainihin wadanda wato suka yi imani aqrabahum mawaddatan wala tajinna aqrabahum mawaddatan alladhina amanu alladhina qalu ko inna nasara zalika bi anna minhum qissisina rubanan wa annahum la yastakbirun saboda haka malai yace wahumul ladina minhum alqissisun akwai alqissisun wa ruban to su alqissisun da ruban ai su alladina min sifatihim ai su wato daga cikin sifar su sun babbanta da wadancan gamewar da aka yi na daga cikin sifar su annahum la yastakbiruna ai su ba sa girman kai wadancan kuma suna girman kai wasu bangare daga cikin waɗannan ɗin ba sa girman kai kenan za a iya samun soyayya za a iya samun daidaito za a iya samun rashin adawa daga wasu daga cikinsu ko to tunda wani bangare aka ambata ba cin karo tsakanin waccan ayar da wannan ayar shine malai yace fa idza wujida hadha sim fi ahadi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama kenan idan aka samu irin waɗannan sinfi irin waɗannan bangare a zamanin ma'aiki alayhi salatu wassalam aw ba'dahu ko bayan ma'aiki ya shude sallallahu alaihi wasallam bayan ma'aiki yayi wafati aka samu irin su wadanda suke musulmi ne wadanda suke ba wannan adawar wadanda suke za a iya tafiya da su bal ma wasu sun karbi musulunci bal wasu ma suna yi wa addinin musulunci hidima mun gani ko to in aka samu irin wadannan sirri a zamanin ma'aiki alayhi salatu wassalam ko bayan shudewarsa alayhi salatu wassalam to kenan in tabaqat alayhi alaya wannan aya sai ta gaskata akan su kenan a yanzu za a iya samun irin waɗannan din to amma sai an tantance ko za a iya samun su kenan ba duka bane to amma sai an tantance to malai ya ce in an samu din in tabaqat alayhi alaya to ai aya kenan sai ta gaskata akan su mun gani ko to amma nan malai ya ce walakin ikhtalafat halun nasara munzu zamanin ba'idin sai dai halin nasarawa fa ya canja zamani mai tsawo ya canza ba su bane irin wadancan an samu canje canje nasallallahu an yu'ida almuslimina an yu'ida lilmuslimina malai yace muna addu'a Allah ya maido wa da musulmi izzatuhum wa karamatuhum izzasu da karamatsu da mutuncinsu hatta ya'rifu haqiqata adawatin nasara domin idan aka dawo musu da izzarsu da wato matsayinsu tun na farko musulmin farko to anan ne za su fahimci matsananciyar adawar da yahudu da nasara suke yi musu anan ne za su wato yanke irin wato mu'amala da za su yi da waɗannan bayin Allah waɗanda suke mafi sharrin al'umma mun gani ko saboda haka ta wannan da yan Allah ya dawo mana da izzarmu Allah ya dawo mana da karamar Allah ya dawo mana da irin riko da muke da shi da addini da gaske ba da baki kadai ba to wannan in muka samu wannan ya arifu haqiqata adawatin nasara to za su san hakikanin adawar nasarawa wa gairihin da mawasun su min ahlil kufri daga cikin wato mabuta kafirci in suka san wannan kuwa fa ya'iddu lahum al-udda to sai ya zamanto sun yi tanadi wanda yake tanadi na gaske wannan shine karshen abin da ya sawaka cikin tafsirin wannan aya da ta gabata mallan zai karanta mana aya ta gaba aya ta 106 na'am
0: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
1: الله مدعو بكين سركي ما ننسخ باما شافي ومن آية وتآية aw nunsiha ko mumantar da kai ita na'ti bi khairin minha za mu zo da tafi alkhairi daga wanda muka shafe ko muka mantar da ita kai alam ta alam anna allaha ala kulli shay'in qadir shin haka ne ba ha aw mithliha na'ti bi khairin minha aw mithliha wato in dai mun shafe sai mun zo da mafi alkhairi daga wanda muka shafe ko kuma kwatankwacinta shine au misliha kwatankwacin wanda muka shafe alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir shin ba kai sani bane cewa Allah mai cikakken iko ne akan komai Allah madaukakin sarki a wannan aya yana bayanin cewa wato bama shafe wata aya babu yanda za a yi mu shafe wata aya face mun zo da wanda ta fita alkhairi ko kwatankwacinta to nan gurin na'ati bi khairin minha nan malan ya bamu wato ta yaya alkhairin zai bayyana ga musulmi da aka shafe wancan aya ko aka mantar da ma'aiki alaihi salatu wassalam to ta yaya ita wannan ayar alkhairin ta zai dabbaka a gare ka to mallan ya haska mana da Allah yake cewa ma nansak min ayatin aw rusiha na'ti bi khairin minha na'ti bi khairin minha to mallan sai ya ce fuskokin na'ti bi khairin minha ga su kamar haka in kana ila ashadd fil khairiyya bi kathrati at-tawaa in ya kasance wannan ayar da aka shafe wannan wadda ta zo ta fi waccan tsanani da wannan da sauki sauki a cikinta wannan kuma sai ya zama to ta zo da tsanani to ta ina alkhairi yake mun gani to alkhairin zai zo ne bi kasaratin sawa in dai ya zama to an samu doriya akan tsanani na ayar da aka shafe to ai ladan ma kuma zai karu kenan na ci bikirin min hake da ko domin wannan tsananin ya haifar da yawaitar alkhairi to wannan shine fuska da farko mun gani ko in kana ila ashaddin ma'ana na ci bikirin min ha an shafe waccan in ya zama to ita wannan aya ta fa tsanani to sai na khairi za ta bayyana ta hanyar yawaitar ladan tunda tsananin ya garu to ladan ma zai garu to kenan kaga na ci bikirin min hake da ko mun samu mai alkhairin wancan domin ladan wannan ya dar da wancan wannan shine bangare na farko ma da shi wani kana ila a haffi to in ya kasance wannan kuma ta zo ne ta saukaka da ta tsananta in ya kuma min bishiru na sabiruna ya galibu mi a tayni wanda kuma min kuma a tun ya galibu alfan min alladhina kafaru har zuwa karshen aya in ya zama to da daga tsanani ne ya zama to zuwa ga sauki to ina khairiyya za ta bayyana to nan mallan sai ya ce fal khairiyyatu bit tashil sai ya zama to alkhairin ta hanyar saukakawa da an tsananta yanzu kuma sai aka saukaka wannan saukakawa ya zama alkhairi kenan na'ti bi khairin minha mun gani ko sai ya zama to bit tashil ala al ibadi ma tamamin ajr dissan da aka zo aka sauko da ku daga mataki mafi tsanani izuwa mataki mafi sauki to fa ladan da ake bayarwa a mataki mafi tsanani wutan mutun shi za a bako a mataki mafi sauki irin yadda Allah ya yi ma'aiki alayhi salatu wassalam a daren da ake Isra'ila miraji da shi kun ga sallah hamsin haka wajibta ko yayi ta kai ga tsakanin sa da Annabi Musa yazo ya mai da shi aka rage biyar haka haka har ya zanto aka mai da ita biyar anan ma Annabi Musa alayhi salatu wassalam bai bashi bai ce kai ina ganin ka kara komawa ba ka tara nemo sauki Allah ma tabar to wannan yana daga cikin abin da zai wajabta kenan a aqidar mu annaba ma gaba da dole mu san su kuma annaba dole mu san su domin duk annaba suna san alkhairi ga gare mu ku duba nan Musa bai ga mu wani taba ganin ba amma ku duba yadda yayi ta nema mana sauki to a biyar dan ma sai da yace masa ka koma baikin Allah saboda kunya saboda ya kana alayhi salatu wassalam sai ce kai tsakanin ka Allah da kunya naje an rage ba a yi tarjiya ba na dawo ka bani labarin cewa al'ummarka ta ba al'ummarta karfi an jarrabe su da abin da bai kai wannan ba sun kasa dan haka kana tsorace min kada ni ma al'ummata su kasa su samu matsala koma na sake komawa na sake dawowa na sake komawa ba a taba ce min ba a'a ba ya kamata in kunya ran sai ce gaskiya za a fara haka za mu je bi abin da ya saba to bayan ya hakura sai ya ji kira daga fadar rabbul izzati wal jabarut jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'u cewa ga wata wato sanarwa ta musamman game da wannan ragewar da aka yi maka kai da al'ummarka ana sanar da kai cewa ladan yana nan a yanda yake ba rage komai ba Allahu akbar to shi ne wannan mataki na biyu da malaikawa kun ga dai 50 ne fa ya dawo biyar amma ladan yana nan a yanda yake mun fahimta to shi ne nan malaikin yake cewa wa in kana ila ahaffin in ya kasance yi zuwa ga wato mafi sauki ne kamar sallah ce 50 ce ta dawo biyar ai kun ga ila ahaffin kenan ko kun ga nan gurin zuwa mafi sauki kenan domin 50 ai biyar ta fi ta sauki to ya kasance irin wannan shafewar da aya za ta yi wa aya ce in irin wannan ce ina kariya take to malam sai ya ce bi tashili ai an samu sauki alal ibad ma tamamul ajri tare da cikin lada ladan yana nan a inda yake kamar a ce in ka dade kana aiki misali ka dade kana aiki yanzu a ce saboda himmarka da kai sai a ce yanzu rage maka kwana biyu misali saboda haida kai himma kai sacrifice da ka rage maka kwana biyu ko kwana uku amma za a ci gaba da baka albashinka kamar yanda yake kun gani to saboda haka za a samu sauki kuma sannan da cikar lada ladan ba za a taba shi sai mataki na uku na kairiya din in ya kasance kwatan kwate ne can mafi tsanani nan kuma mafi sauki nan kuma kwabo da kwabo wato wannan ayar ita ce dai aka maimaita muku to yana kairiyar za ta bayyana shine nan malai yace mana wa in kana bil mumathil in ya kasance ayar kwatan kwaciyar wanda aka shafe ce an shafe wacce amma wannan kwatan kwaciyar ta ce mun gane ko to fal kairiyatu anan alkhairin zai bayyana ne ta hanyar sallamawa da ga yadda muke to an shafe wannan an dawo da makamanciyar ta to a ina za mu samu alkhairin nati da kairin bila ina alkhairin zai fito malam sai ce bi taslim saboda ai za mu sallama za mu bi ko to na shi ma alkhairi ne wannan sallamawa bilis salami bilis bi awato bis salamil abdi da sallama wa bawa gashi da ma akan ta nake sai aka kawo kwatan kwaciyar ta to sai na sallama nabi to nan sallama wa ita ma alkhairi ce saboda haka bis salamil abdi li ahkamil lahi wannan sallama da zaka yi game da hukuncin hukuncin Allah wa tamami in qiyadi ila da cikakken jawuwa zuwa ga hukuncin Allah ta wannan alkhairi ne kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukin sarki yace wa ma ja'alna al-qiblatan lati kunta 'alayha wa ma ja'alna al-qiblatan lati kunta 'alayha illa lin'lama man yattabi'u ar-rasul
0: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
1: كفاك جزاك الله خيرا. بمسجد القبلة دا ككسن شيكنا كنت با مك جوين دكي سيدم متبتر إلا لنعلم من يتبع الرسول. ونقا إس السلام كينا بو إس السلام كينا أي القبلة دي تتبو دا كنا كلام بيت المقدس يا كتبو كلي Betul haram, mai membenci su. Abu dia macam macam tadi. Tuan Nasr lah mawar, siri arkeim. Abu buat nana pada sekarang zaman ini ini Allah Taala ya bawa nada baca dia. Walaupun dari sini nak pura pura Allah dia baca mana. Insyaallah sahaja nada mesti kita mahu pura akam. Ah, betul betul dama. Lepas sekarang zaman dah siri itu orang ayah. Kita mahu pura cakap macam insyaallah. Mana cawat seli dari iman, mana cawat seli dari suhaya demi jiwa. Pada jaga dah anak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana rupanya dia mana buka cuma dekat syari Allah sahul. Bawa cuma buka cinta Allah. Dia mana Allah ketika buka cinta mu izwar wanita. Allah ketika buka cinta zuci mu izwar garik. Kek kali wahai kalau syari kalau Allah bawa cinta mu dekat falalaka. Jabar mana dia hamba ini. Mana kesaca mu Allah bawa zaman dia. Wadannan mutum tunu da suke damu wannan kasa Allah kawo mana karshen ta ya rama rahibi Allah kai mai iko ne akan komai Allah kai mana haka Allah ka tausaya mana Allah ka cika mu da bautar mu Allah ka bamu kyakkyawan karshe ya rama rahibi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
2: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk dake Dan Ladina CD wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku sai a tara mako mai zuwa dan jin ci gaban tafsirin.

0: dan ni sama kwanciyar hankali kuma nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake ba mu ƙunga.
1: Shi ya sa muka raba miyar kukan mu mai daɗi gaske da aka yi
0: shi da sinadarin ƙunga. Gida wuri ne da zuciya ke buraji, ni da ke ɗauke da miyar nama ne kanshi kuma taushe da ruwan shinkafa garau-garau mafi su wanda aka yi su da sinadarin ƙunga.
2: Don haka muka ce ku koma gida abinci na can Najeriya.

0: masu sauraronmu barkamu da haka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin jami'an murna tunda yake zama ku daga nan gidan radio Rahma Print cikin al'umma shirin kan tattauna batutuwa da shafi al'amuran yau da kullum mun yi to masana da ƙwararru a fagage daban-daban domin tambayi akan maudu'in da muke dauke da shi rubutun da mu duba batu ne da ya shafi wato ƙasa ga dukkan mai biya kafa fanyar labarai a kwanakin da suka dan gabata kadan an ga yanda kungiyoyi musamman na kristoci bangaren katolika suka kai wa shugaban kasa ziyara wanda ziyarar da suka kai masa sun tattauna batutuwa da kuma koken wato al'umma wannan batu ya jawo cece kuce musamman ga wanda suke ganin cewa rawar da addini suke takawa a cikin wannan kasa da kuma muhimmancin su wajen samar da wato shugabanci na gari an sa ganin ra'ayin mutane game da cewa da yawa ana ganin abin da ya shafi al'amuran kasa ya taso akan ga malaman kristoci daban-daban suna maganganu da kuma yin tsokaci game da irin wannan abubuwa daga cikin abubuwan da suka tattauna sun kai ga shugaban kasa cewa halin da kasa take ciki da musamman abin da shafi talauci da kuma wato rashin tsaro da kuma samar da wato zabe inganci da za a yi a nan da shekara ta 2027 da sauran abubuwa kuma suka nuna cewa gazawa ta gwamnati da makamantansu to an samu ra'ayi kaidi daban-daban waɗanda wasu ke ganin cewa malamai a wannan yanki namu na wannan ƙasa tamu da kungiyoyin addini da kuma jagorori kamar su ba sa taba ka wani abin aje a gani game da irin wannan kai matsaloli da irin abin da ya dami al'umma ga shugabanni masu madafin iko to wannan ra'ayi ya ja mutane su tattauna da cece kuce a kansa yasa magadaciwar magayaci shugaban majalisar malamai ta nan jihar Kano Malam Ibrahim Khalil domin mu tattauna wannan batu da kuma shin wannan batu da al'umma suke ta zargin cewa malamai daga nan arewacin Najeriya ko kasa ba sa irin wannan abubuwa da sauran kungiyoyi koko da makamancin haka malam madanin ma sauro muna ma barka zuwa cikin wannan shiri
1: barka ka ne
0: to kafin mu je ga nisa kamar Najeriya da sauran Afirka ana ganin kamar addini yana da tasiri ta bangarori daban-daban da kuma abin da yasa kasashen Afirka da yawa suka shuhura da malamai a fagage daban-daban zamu dan so malai din mana waiwayi shin me yasa musamman ma kasashe irin Afirka ko kasar Najeriya idan aka yi maganar addini ko a ga wani mai addini ya yi magana take da tasirin gaske ake tattauna ta ba ma iya kasar Najeriya ba har da wato gurare daban-daban
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا يتاسوني دقا تاثير دا الدينين القدابي وسكدشي الدين المسلمين تيدنا كريستيانيتي تاثير قوشيني تيوا بايتم لوكتن دا mutane suke tasowa daga nahiyoyi daban-daban domin su taho inda za su tsira saboda hijira saboda rigima ta mulki ko kuma saboda fari ko saboda neman maraya to da yawa zaka ga malamai ne suka taho da irin wannan tawaga ko kuma su suke jagorantar wannan tawaga ko kuma su ne kansu suka zo da wannan ko kuma almajirin su to sai kuma aka waye gari ya zama na cewa karantarwarsu da halayensu a wancan lokaci sai ya zama ya yi abin da ɗan adam yake so shi ne ƙauna da soyayya da kyautatawa domin a wancan lokaci ba malamin da ba shi da gona kuma babu fada ko rabaran ko atubishir da ba shi da gona da haka a wannan gonaki nasu mutane suna yin aiki kuma suna samun amfani har ya zama na cewa ma kalla juyin-juyin hali da kiristoci suka yi a faransa da lagos europe saboda malaman addini sun yi ƙarfi in kalmo kuma da ingila da har yanzu sarauniya take anglican kuma addini yake da karfi duk da cewa ba kowa ne ke zuwa church ba saboda tasirin da wannan malamai suka yi wannan kuma ya dauko ta asali ne tun shekaru fiye da dubu lokacin da aka waye gari ya zama na cewa malamai su ne suke da magana a kowace irin fada don haka ma idan aka yi rashin sa aka samu malamai da ba su da wayewa da ilimi sukan cutar da al'amura na cigaba kamar yadda ya yi abokan irin su Ibn Rushd da irin su abin nan Plato irin su Aristoteles waɗanda iliminsu ya shallake hankalin mutanen zamaninsu kuma malamin wannan lokaci ba su da ilimi na fahimtar wannan abu da suka fahimta wannan ya sa sarakuna a wancan lokaci suka dinga kashe irin waɗannan philosophers ɗin a wannan lokaci to in ka zo kasan mu haka ne domin za ka samu cewa malamai suna ɗaukar ɗawainiyar mutane akwai wani malam Ahmadu Allah ya ji kansa ya yi kimanin fiye da shekara za a ce 70 ma da rasuwa daga gonansa in ya ɗauko mangoro ko lemo ko mai ɗauko ya dinga yin kyauta kenan abin da ya rabu da shi zai shiga gida abin da ya shuka abin da ya rabu da ya ɗauko daga gonan nan da shi zai shiga gida malami ne da ka yi shi a bakin zuwa misali to akwai irinsu da yawa manyan malamai in ka ɗauki misali kamar malam Sarga wanda yake da almajirai da yawa kuma ya zama yana da alheri da kyauta da taimako kuma bai yarda almajirinsa ya zama ba ya da sana'a ba misali haka kuma idan ka ɗauki ko manyan malamai na ƙasarmu za ka ga manyan attajirai duk wani attajiri da ya ƙasaita a wannan ƙasa ko saraki to yana da malami in ka je America duk wani shugaba na America yana da malami akwai littafi da aka rubuta musamman na yadda malaman addini suke da alaka mai karfi da shugabannin America shi yasa ma a America ba a yarda wanda ba shi da addini ya zama shugaban America ba dole sai ya zama ya yarda da Allah kuma ba kawai ya yarda da Allah ba kuma ya yarda da addini sahihi shi yasa Romney lokacin da ya takara ba wai dan yana da kudi aka hana shi mulki ba kungiyar kiristancin da yake bi wato ba a yarda yar bid'a ce ana ganin ta yar bid'a shi yasa ba a yarda ba dan haka sai ya zama na America kanta da duk ƙasar Europe ba inda aka yarda a yi shugabanci ba addini to tasirin wannan addini a ko'ina yake a duniya ba wai a Nigeria ko a Afirka ba a'a to sai ya zama da kuma wannan tasirin addinin nan ya taho tun daga kan lokacin da ba annabta tun lokacin da ba annabta akwai littafi da aka yi a kan addinai wato addinai dan adam Allah ya yi shi a kan dole ya yarda da Allah kuma dole ya nemi wani ƙarfi da zai taimake shi wannan ƙarfin shi ne wani ya ce da shi nature sunansa Allah wani kuma ya ce gunki sunansa Allah wani kuma ya ce rana sunansa Allah waɗansu suna bauta waɗannan abubuwa ne don su kai su wurin Allah wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wasu kuma a'a ba su san Allah ba waɗannan abubuwan suka tashi suka rayu da shi kamar ka tafi irin Amazon mutanen da waɗansu su haya zama masa sa riguna to addini ya a jikin ɗan adam yake kuma sai ya zama ɗan adam yana ganin girman addini saboda daga Allah yake kuma Allah addini ya yarda da shi don annabi Adam akan addini ya zo duniya da wakiltar Allah to wannan tasirin ba wai a Najeriya ba ka yi dinga tahowa a tarihi cewa ɗan adam a ɗabi'arsa bai yarda ya rayu ba Allah ba to amma jahilci yakan sa shi ya yi tsammanin wani abu da yake gani ya fi ƙarfin kowa kamar rana misali wani lokaci akwai masu bauta wuta ba kamar rana ba wasu kuma ruwa wasu ma suna bauta farji na mace saboda me saboda ganin yadda namiji yake zumudi da ya aure da kuma da yake da zumudi ya ga wata mace sai suke ganin kamar wato farji yana da wani tasiri a kan ɗan adam da aka suke bautawa farji wasu kuma suna bauta dutse saboda ƙarfinsa da kuma da yake wasu suna bauta wuta saboda komai tattaba za ta iya halaka shi da amma duk ladabi ne na maganar Allah to wanda shi sa Allah ya ce fitratul lahi lati fadara nasu alaiha la tamlil khalqi illa zalika dinul qayyim Allah ya gina dan adam akan addini akan rayuwa sai da addini wanda yace babu Allah to ya yadda da wani abu mai karfi da yake ganin shine super power wannan super power da yake ihu a kansa sunansa Allah amma shi ya bashi wani suna to in kaje Najeriya kuma zaka ga malaman addini da gwamnati tun lokacin sarakuna duk wani sarki da yake kasar Afirka to ko dai shine shugaban addinin ko kuma a'a ina da malami wanda yake shine yake masa jagora
0: na musamman
1: na musamman in ka dauki Catholic abinda shekara ta 300 bayan zuwa Annabi Isa alaihi salam da wani abu sai yin zama da cewa shugaban Rome yana jin kansa sai aka samu wani shugaban addinin Kiristanci wanda shi mai yake jin kansa bugawar da suka yi fi karfin sarkin nan shi ya ba wa Catholic karfi har suka kafa Vatican saboda sarkin nan ba ma guje ne ba shi da addini amma wannan malami na addinin Kirista shi kuma ya zo nuna musu iko da rashin tsoro da jarumta wannan yasa dole aka karbi wannan a lokacin da yadda addinin ba amma ya yarda ta tare da shi dan karfinsa to kuma sannan a lokacin da yake yaki akan nemi taimakon masu addini domin su taimakawa addini su masu mulki su kuma masu addini su taimakawa masu mulkin in ka dauki kamar yin mulki na jihadin gwamnan Muhammad bin Abdul Wahhab in ka dauki hatta yakin Alu na Kano ya nemi goyon bayan Tijjaniya wanda daga nan Tijjaniya ta yi karfi akan Kadiriyya misali to dukkan waɗannan ne in ka duba a tarihi haka ne a Kiristoci ana samu a musulmi ana samu in ka dauki Galileo lokacin da ya zo da tunaninsa malaman Kirista su suka yi rigima suka dinga sa aka dinga kashe philosophers saboda sun zo da ilimi na taurari da su ba su san shi ba sai ya zama da cewa suna kashe amma da musulmi an samu suka sa aka dinga kashe malaman addinin musulunci a Kiristoci an samu masu kashe sa a kashe malamai malaman Kiristoci su sa su ma a kashe waɗanda suke sun zo da ilimin da ba su da shi yawwa to kuma har gobe abin yana tafiya haka in aka zo wannan rigima za ka ga mai mulki yana goyon bayan ɗariƙa iri kaza to duk wanda ba wani ɗariƙa in ya zo za ka ga bai sami yanda yake so ba wannan haka ya dinga tafiya a rayuwa da haka addini yana da tasiri a jikin ɗan adam kuma tarihin ɗan adam ya gwada haka kuma duk ƙasar Europe haka ne duk ƙasashen Asia in ka ɗauki China duk da ba su yarda Allah ba amma suna bin Buddha ka gani in ka dauki India duk da wasu su ba su yarda Allah ba su ma suna bin Buddha kuma Buddha nan guda ɗaya ne amma kowa ya fahimce shi daban yanda China ta fahimce shi daban yanda India ta fahimce daban da haka kowa ya tashi gunkin sa na Buddha yana suran tashi da yanda kwakwalwarsa take tsammanin shi ne haka kuma ka dauki Confucius kaga shi ma mutumin kirki ne jarumi wanda ake shi judge shi mai tunani ne mai basira shi ma kamar addini aka dauke shi aka rike Confucius wanda kuma dawowar China kan ra'ayin Confucius shi ya bata hali ta samu kanta a yau na ci gaba to haka kuma ka koma a kasashen Europe zaka ga akwai addinai a cikin addini a cikin kasashen Europe kowace kasa har sai da rigimar addinin suka ga kamar in ka dauki irin su wannan Denmark wanda ake ganin addini kowa yaje abin da ya ga dama saboda rigingimu da aka yi da malaman addini suka yi karfi suka fi karfin gwamnati kuma mutane suka zo suka gaji da yanda wasu malaman addini suka sa son zuciya da abin nan in ka dauki a Masar da aka zo aka waye gari zamanin

0: renansa kafin ka ce me dan giwon ne ya girma sai ya zo jikin dannin mutum a cikin gidan sarki sai ya goge shi sai karya shi ko kai dan ɗakin ka sai zo dimo eh haka zo ana tunanin cewa za a yi maganin sa dan giwa ya girma ka fahimta to tarihin wannan gashi to daga addini yana nan a jikin dan adam kuma ba za ka raba tasirin sa da addini da dan adam ba sai dai in mutum ya zo ya shiga wani rudu kamar misali lokacin da wani ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zanansa ba daidai ba a Damak ake cewa to ya'yancinsa ne dalili saboda suna ganin addini yana cikin abin da ya takura rayuwa saboda abin da wasu malamai da ba su da wayewa akwai wani littafi sunansa Religion America Secular Europe sun littafin kenan guda kala-kala ne wajen kala biyu ne ko uku amma sunan ɗaya ne amma dukkansu suna magana kan cewar shin addini yana taimakawa wajen ci baya ko yana taimakawa wajen ci gaba shine suke ce religion America secular Europe wato akwai addini a America amma kuma Europe su suna bada addini dalili ne yanta ne yake cewa abinda ya bashi mamaki ya dauka babu addini a America
1: duk wannan abin da ake
0: eh sai da ya je nan Lahadi sai ya ga irin yadda mutane suka dinga tururuwa na tafiya church da ganin ya ga a shi addini ne nan to amma kuma ga America tana ci gaba kuma ga yanda addini yake da ƙarfi kuma a cikin abubuwan ta guda ku sun jis din nan gun god gay to waɗannan sai ya zama ga addini yana cikin waɗannan abubuwa masu ƙarfi kuma har yanzu America da ugu take tafiya bindiga ana nan ta rigima da yan jam'iyyar Republican da mutane ne masu magana bindiga jam'iyyar Democratic mutane masu magana kan gay auren maza ko auren jinsi sannan kuma gaba ɗaya su biyu sun haɗu akan dole sai mai addini to don haka addini yake haka kuma in ka zo nan za ka ga lokacin da aka waye gari ya zama da cewa fada ya zo dubiyar da kiristoci suka yi lokacin da shi ibrahim kaula ya zo dubiyar da musulmi suka yi masu bin addinin musulunci musulmi yan ɗariƙar tijjaniya kaga to irin wannan haka al'amura suke in ka ɗauki mana abdullahi suka wanda ya zo kafin shi wadon hudu shi ne haka za ka ga to ka kalli shi wadon hudu tasirin addini wanda ya zo ya sa ya kafa daula kawai wadda kuma hanyar daula nan tana nan sarakunan suna nan tun daga sokoto har zuwa ilorin in ka ɗauki kuma kamar Lagos za ka ga waɗannan mutanen da suka zo asalin mutanen Lagos na asali musulmi ne asalinsu akan addinin musulunci suka zo kuma daga musulunci suka zo ko musulmi ne wasu ma daga ƙasar Laraba suka taho to kaga suka zo suka zama shi yasa za ka ga shiga Lagos za ka ga addini saboda canzawar rayuwa ga musulunci ga kiristanci ga kowa ko ɗaya a Lagos haka zaman yake shi yasa za ka ga ba a rigima addini saboda wa da ƙani uba da ɗa mace da mijinta haka saboda me wannan ruɗamin da suka samu kansu kaga yarbawa da bari-bari da gobrawa haɗa suka zo suka haɗu a gindin ruwa daga baya su aka yi faɗa da bari-bari da yarbawa suka haɗa kai suka kori gobra suka tafi can suka tafi wajen gobir kebbi da waye sannan daga baya aka yi faɗa tsakanin bari-bari da yarbawa yarbawa suka tafi can yamma za ka yi rawar yarbawa da bari-bari iri ɗaya ce al'adarsu iri ɗaya ne shigarsu iri ɗaya ce banda alkeba suka zo da ta su Sheikh Aminu Alkalimi da shauransu kaga don haka addini yake ko ina ka shiga a duniya addini yana nan kuma yana da tasiri kuma in kaga ya tasirinsa ya ragu gwamnati ce ta ga cewa addinin zai fi ta ƙarfi to ta ƙurƙusa shi kamar yadda yanzu misali 'yan siyasa da masu duniya suke ƙoƙarin su ja malamai su ga cewa sun rikita malamai sun shigar da su cikin duniya yadda za su zama ba su da tasiri
1: to karam kallawa wannan kwanan da aka ga shi wannan jagora na katolika ya jagoranci wato malamai a cikin ɗariƙar sun je ga shugaban ƙasa sun faɗi bayanai da suke ganin matsayinsu game da yadda suke kallon ƙasa da kuma matsalolin da wato 'yan ƙasa suke ciki da kuma abin da suke ganin zai faru a zaɓe mai zuwa sun kai kokoki ko da yawa makamanta irin wannan daga baya kuma an samu cece-kuce na jama'a cewa kamar mu a ɓangaren

0: musulmi ana ganin misali akwai irin jama'atul nasr islam akwai Nigeria Supreme Council of Sharia da sauran makamantan su da kungiyoyi da malamai anan kamar ba su taba yin wani yunkuri ko kuma zauna da shugaban kasa domin su kai koken al'umma kamar yadda su wa'annan kristosin haka shin wannan abu haka yake ko akwai wani yunkuri ake ganin dama an yi a can ba kamar yadda su wa'annan yan kristosin suka yi ba
1: to abu uku zan faɗa na farko wajibi mu gode wa shugabannin kirista ko shugabannin kristoci da suka kai ziyara wajen shugaban kasa suka bayyana damuwar al'umma suka wakilci al'umma akan cewa ga halin da al'umma suke ciki dole a gode musu kuma a yaba musu akan abin da suka yi Allah ya kara wato ba su karfin gwiwa da wannan abu na biyu su musulmi da biyun su shine ba sa yin abu a fili ko yaushe suka yi shi a boye saboda tasirin addini na cewa ba a yi wa shugaba nasiha a fili ko da yake za ga wasu musulmi suna yin open letter a cikin jarida ko a wannan amma tasirin cewa shugaba kamar da Imam Shafi yake cewa wanda ya yi wa dan uwansa nasiha a boye ya kawata shi wanda ya masa a fili ya bata shi to da haka malamai na musulunci sun yi tasiri akan al'ummar musulmi na nasiha a boye ba sa bayyanawa abu na uku ba cewar malamin musulmi ko musulmi ko ƙungiyoyin musulmi ba sa komai wannan mutum ne yake shaci faɗi misali zan maka a tarihi Malam Abubakar Gumi shi ne zara wanda yake zuwa wajen gwamnatoci kaga lokacin gawan bai shahara sosai a kan wannan ba saboda akwai 'yan boko da yawa da mutanen mafiya da suwaye da abubuwa amma lokacin shagari ya lokacin duk da ya ga wani abu wanda gwamnati ta yi ba daidai ba zai je samu shagari cewa abu kaza ko shagarin ne kansa ya faɗa lokacin da shagarin ma ya ce ba ruwan siyasa da addini ba ruwan addini da siyasa addini haɗa mana shi Malam Abubakar Gumi shi ne ya je shi kadai idan sai ce kada ka sake faɗi wannan kalma ba ta dace ba kafirci ne wannan kalma ka raba addini da siyasa kafirci ne wannan kuma daga nan shagari bai sake wannan ba to yanzu wannan Malam Abubakar Gumi yayi wannan haka kuma lokacin da aka zo shi a Obasanjo zama cewa kafin ya bawa shagari mulki ai an nemi malamai domin ana ganin girman su darajar su akan samar da haɗin kai da ba su da girma ba za a yi wannan ba to amma in ka taho ka zo a wannan shigar da aka ta farko ta ƙarshen nan ta 1999 zuwa yanzu 1999 zuwa yanzu lokacin Obasanjo yana shugaban ƙasa kafin a rantsar da shi Dr. Idi Ahmed da ya jagoranci musulmi Allah ya ji kansa wajen Obasanjo cewar ga bukatu guda uku ga bukatunmu da 'yan arewa ga bukatunmu na musulmi ga bukatun Najeriya kuma lallai kai adalci
0: bukatu uku nan
1: har ma a lokacin ya ce da shi ka dawo da PTF wadda abuce ya kafa ko da ba za ka yi irin yadda abuce ba to ka bar ka gyara ta ta yi kyan da ya ce ba zan ba
0: ya gaya masa
1: ya ce ba zan ba kaga da haka wannan lokacin Obasanjo sannan kuma haka kafin ya bar gwamnati da yawa an same shi an tattauna da shi ka gane ɗaya ku yanko sannan lokacin Umar Yar'adua ba shi gaji Obasanjo ba to da jagorancin Dr. Idi Ahmed an jije wajensa ƙarƙashin shugaba wanda yake ba sai an zo an yi tetoron siriri ba kai lokacin da Umar Yar'adua ma yake rashin lafiyar da aka ba a yarda wani mahaluki ya gan shi ba amma a lokacin ƙarƙashin jagorancin Dr. Idi Ahmed Allah ya ji kansa sai da aka je ita kanta ture din sai da ta ba da dama aka je aka same shi a kwance a lokacin da ba wani mahaluki da aka yarda ma ijiye wajensa amma a wannan lokaci aka zo cewa lallai ne sai an ba da dama an je an ga shi Umar Yar'adua a wani hali ke yana da rai ko ba shi da rai kuma a lokacin an nuna kowa wuya wurin sa, amma karkashin jagorancin da Dr. Abi Ahmad aka je aka ga Umar kuma aka zance da shi kafinta to ga wannan haka. Kuma lokacin da Jonathan ya zo ana ta abubuwa da aka so maligingimu ne da dugoyar da waye da waye, ai musulmi sun jiji har ma kuma karshe ma aka sa shi Dr. Adi Hamr idan ya cikin mediators waɗanda za su kawo sasantawa, wanda musulmi sun je har shi kansa Dr. Adi Hamr ma kusa rasa ransa akan wannan, domin an zo gidansa za a kashe shi, Allah ya kiyaye shi. Kaga baka musulmi sun yi wannan. Haka kuma bayan tafiyar Jonathan waye hau ba Buhari ba ne, to Buhari lokacin da aka zaɓi kafin asali ma zuwa ma zuwa tsakanin Buhari da su Tinubu su haɗu ai karkashin jagorancin da Dr. Abi Ahmad ne aka zo aka haɗu wannan tafiyar. Kaga ni musulmi ne wajen wannan a zuwa haɗa tsakanin Tinubu da Buhari cewa a haɗa arewa da kudu ko da yamma su tafi tare, ka fahimta ko? Sannan kuma aka zo aka yi ta ƙoƙari wajen yadda ma za a samu waye zai zama mataimakin shugaban ƙasa, ka gane, wanda waɗannan abubuwa suka zo suka afku. Aka zo kuma a ƙarshe dai har aka zo kan akan wannan wanda ya shugabancin nan ya sunansa mataimakin shugaban ƙasa Buhari wannan Sumbajo. To kafin a rantsar da Buhari yana gidan da yake zaune a Abuja, musulmi shugaban musulmi na Najeriya kungiyar da take dauke da Supreme Council for Islamic kagani shari'a shari'a Supreme Council for Sharia nake nufi ba Supreme Council for Islamic Affairs ba Supreme Council for Sharia wanda shi Dr. Hadi Haba shine shugabanta, kuma dukkan malamai na musulmi na Najeriya mataimakin sa ma bai rabe ne ka yaro su Allah ya ji kansa. To a lokacin kafin a rantsar da Buhari karkashin jagorancin Dr. Adi Ahmad gidan da yake zaune a Abuja, sai da aka je aka zauna da Buhari cewa ga bukatun yan arewa, ga bukatun da Najeriya suke ciki, kuma ya zama da kowaɗanne abubuwa da yake damun yan Najeriya ya kamata a kula da su, ga su muhimmai guda kaza na arewa, ga su na musulmi, ga su ba haddar ta yi cewa mu ba ma neman azalinci wani don a kyauta musulmi kudin arewa, abinda muke magana adalci, kowa a dubi bukatarsa, bukatun musulmi da bukatun yan arewa da bukatun yan Najeriya, kuma ba mu goyi bayan a ce gashi gashi ba, wanda a wancan lokaci ma har rigima aka yi akan cewar sai an yi musulmin musulmin waɗannan, kuma ana cewa a gan Najeriya kada a samu matsaloli, kada ya zama na cewa a shiga fitintunu, a bar musulmi da Kirista, haka aka yi wannan jayayyar, ka gane? To wanda wannan ba magana tiriri ba ce kawai yayin za a tsaya, aka zo a ƙarshe aka ɗauki Osunbajo, sannan kuma aka zo lokacin da tunbin nan ya zo kafin ya zama shugaban ƙasa an zauna da shi, ka fahimta ko? Da aka zauna da shi aka tattauna akan abubuwan da ya kamata na yin adalci da shugabanci da kaza da kaza, har ma aka waye gari lokacin da ya kawo ta ziyara nan Kano, Dr. Adi ya ce ba zai ganshi ba don bai cika alkawari ba,
0: inda shi Dr. Adi
1: ya ce ba zai ganshi ba, don haka aka zo aka lallaɓa shi cewar to shi ne ya tafi masallacin Al-Furqan tunda ce yake sanda azhar da la'asar da magariba da isha dukkan sunan su biyar a Al-Furqan yake, don haka aka ga cewa to shi kenan, tunda ya ce shi ba zai ganshi ba, shi kuma Tinubu yana son ya ganshi, shi kuma ce ba zai ganshi ba don yana gani akwai abubuwan da ya saba, don haka sai suka haɗu a Al-Furqan da shawaransu, don haka ana yin waɗannan abubuwan. Sannan kuma a yanzu an yi tawaga na wace sarkin musulmi ya jagoranci tawaga wajen wannan, sannan kuma kafin zuwan sarkin musulmi an sake ƙungiyar musulmi sun je, sannan da aka yi rigimar Nijar da Najeriya su waye suka shige ba musulmi ne malum musulmi ne
0: to lokacin da aka samu
1: dan lokacin da aka samu wannan sabani jejer da juyin mulkin da aka yi wanda ke tafiya yanzu a kasar da kuma Najeriya su waye ne ba su balalo da shirin su dan sa ciki ba dan su waye musulmi ne suka yi wadannan abubuwan duka ko kafin ma a zo kan wannan akwai zuwa ma da aka yi wajen shugaban kasa musulmi suka je ka gane ko Supreme Council for Sharia suka je kuma a tunda wakilka dukkan musulmin Najeriya ne ba musulmin Arewa kawai ba sun yi an same shi akan cewa ya kamata a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza har ma ya ce da su shi fa musulmi ne fa kar sa dauka shi ba musulmi bane musulmi ne shi lokacin da aka zo hadda magana ma kan cewar to kudin aikin hajji da ya tsada nan na farko da kuma cewa su kuma kiristoci lallai ne su ma a ba su haƙƙin su nan su je inda suke son zuwa na Jerusalem ko na inani
0: ba
1: iya musulmi ba kuma duk lokacin da aka je ana kawo bukatu ne cewar kasa lallai ga bukatun kasa amma kada a zalunci wani kirista kada kuma a zalunci wani musulmi kada a zalunci ko nahiya ana zuwa amma dalili ba a yin terere
0: shine abinda ɗan ƙasa suke duba me
1: suka yi abinda ya sa to ai saboda wannan al'ada su ma kansu kirfi ai su ma sukan kai ziyara ba a kurmuto amma wannan abinda ya sa suka kurmuto dan me yiwuwa saboda mutanen ƙasa suna ganin ba wanda ya damu da su ba mai kishin su da aka suka je suna ganin coro suna zuwa boye suna dawowa amma ya kamata yanzu amma su ma ba ne zuwa su na fara ba su ma kiristocin amma yawwa kuma ya danganta da ka ba yan jarida kofa ko baka ba su kofa ba in ka ba yan jarida kofa duniya ta san ka yi in kuma ka ci ka ba yan jarida kofa shikenan kuma yau ma da za a yi shi kansa shugaban kasa ya kan ce kowa ya fita
0: to ba bukatun ma
1: in ba kowa kowa ya fita ka gane ku kowa ya fita kuma kowa ya fita daga shi sai jama'ar da suka zo wajen sa musulmi to amma babu bukatar terere kada mutane su zama su musulmi ba dabi'a su bace kamar yan arewa duk abin da suke yi ba sa yin terere wannan tasirin addinin na cewar ba a yarda ka yi wa shugaba terere ko kai masa nasiha a fili ba wannan tasirin na addinin musulunci da ya ce kada a yi wa shugaba terere to shi ya sa in za a je wajensa in ma an je ba za ka ji kowa ya ce an yi ba to daga su kuma mutane tunda ba da su aka yi ba ba san an yi ba sai su ce ba a yi ba wani lokacin kuma sun san an yi amma saboda kullum an ce wannan gwalo ba jimalin jikinsa da yawa mutane suna son su soki malamai su aibanta su saboda me saboda suna ganin kamar malamai suna hana su lalata ko suna su barna ko kuma da malamai bayan da za a yi su yi rashin mutunci ko su yi kaza da haka akwai wanda su dama ba sa san malamai da haka duk wani abu da ya shafi malamai suna son su ga sun bata shi domin suna ganin malamai sun kawo kaza kamar yadda wancan mai littafin ya rubuta cewa religion America secular Europe cewa addini yana hana ci gaba akwai wani marubuci ba shi da ya rubuta littafi cewa Wales ka gani akan Wales ya yi magana littafinsa ya ce Wales wadata to da ya yi na magana kan Wales littafi ne da ya shi musamman ya kira shi da suna Wales da ya rubo bayanan sa ma babban sunan shi ne Wales shafi wajen 400 ne da wani abu ka gani yana magana kan cewar abin da yake sa hana Afirka ta ci gaba addini ka gani haka yake fada cikin littafinsa ya ce addini yana hana Afirka ci gaba kuma ƙarya ne addini shi ya kawo ci gaba ai akwai littafin wanda ya kawo musulmi guda great muslims 100 great muslims ka gani waɗannan mutane guda 100 da wannan marubuci ya rubuta ya kira littafin da suna 100 great muslims ya kawo abubuwan da musulmi suka yi malamai fannoni na duniya kaf ya kawo malamai guda 100 da kowannen su ya ba da wata gudunmuwa kan technology da ake da amfani da shi kan wani ilimi da astronomy kan wani ilimi da ake da'awa gona gobe ne duk amma saboda akwai waɗanda suke ganin addini baya ba su dama suna son su yi siyasi da lata kiristanci ba zai ba su dama ba musulunci ba zai ba su dama ba da haka shi sai suke yakar addini ka fahimta ko ko kuma addini ya cewa dukiya ta zama mai tsafta addinin kiristanci addinin musulunci su kuma suna son su tara dukiya to an ce sai mai tsafta su kuma ba su san a ce sai mai tsafta sun fi son kare da doki
0: to akan kullu kana gani kamar yadda wannan yunkuri da shugabannin addini suke da kuma rawar da suke takawa yanzu ana ganin nan gaba akwai rawar da ya kamata su ci gaba da taka kamar kofi da wannan wanda an samu da wato shugabanci nagari
1: kwarai akwai rawa da ya zama wajibi shugabannin addini su taka rawar farko shi ne su gane cewa martabarsu martaba ce ta asali ko ka ce annabi isa ko ka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ka kawo yahuda ba saboda su kungiyarsu daban take tsarinsu daban yake amma ko su kansu yahudawa suna da kalma guda daya da suke ba wa 'ya'yansu ko idan ka ce ka zama zara ka fahimta to saboda su kungiyar daban suke duk da cewa akwai yahudawa wanda suke masu yin sallah masu komai ilimin ba amma su ma daban suke su ma yahudawansu zionism ba su yi da su ba misali don haka babban dalilin wanda addinai za su taimaka abu na farko musulmi malamin musulmi da malamin addinin kirista su yarda cewa matsayinsu na asali ne kuma su ne iyayen duniya kuma su ne wakilan Allah kuma su ne wakilan annabi duk wani annabi da Allah ya aiko to su ne wakilansa duk wani mutumin kirki mai nagarta da yake kishin ƙasa da al'umma su ne daga nasu ne wakilansu ne su sannan kuma su ne suka fi dacewa da duniya kamar da annabi ya ce dacin banu ya sanar da annabawansu su suke shugabanta daga bayan malamai shi yasa za ka ga duk wanda yake shugabanci na Catholic a Vatican kaga har embassy ne da su suna da ambassadors to wannan girman shi ne ya zama da cewa lalle ne a san cewa kowane addini yana da girma da daraja abinda ya sa musulmi ba su da tsari kamar na Catholic saboda galibi tawadu da kuma wato in an riga an samu shugabanci to za su yi kokarin su bi shi su gyara shi kaga wani kamar da mutanen China suka yi abin da wannan naman ta wannan mutumin na China to don haka mataki na farko da malamin addinin musulunci da na kiristiyanci za su yi su yarda su ne iyayen duniya kuma su san martabarsu su san riƙe identity na su hawiyarsu matsayinsu na su sun da su matsayi na biyu shi ne su tabbatar cewa mulkin duniya ɗin bi ko dai su su yi shi ko su taimaki wanda zai yi shi mai nagarta ka fahimta ko dai su su yi shi ko su taimaki wanda zai yi shi mai nagarta kamar yadda misali shi Ibrahim kaga ya taimaka kan shugaban da ya shugabanci Senegal wanda ya ba da kyakkyawan misali da an ga laifinsa da ya ce a zaɓi wannan mutumi amma daga baya an gano abin da ya faɗa daidai ne to kaga matsayi da biyu kenan matsayi na uku wajibi ne akan shugaban malamin addini su buɗe ƙofarsu ga kowa da kowa domin su iyaye ne shugabanni ne lalle ne ya zama na wayarsa kada ta zama abin tsoro ba ka da tabba a kanta ko zuwa wurinsu ya zama abin tsoro a'a lalle malamai su buɗe ƙofofinsu malamin addini na kiristanci da musulunci su buɗe ƙofofinsu ga al'umma don su saurari kowa da kowa da hudu su zama cewa duk inda aka zalunci kowane irin mutum ne ko ake shirin zaluncin ko aka yi kaza ba ruwansu da waye ko dabba ce aka zalunta ba mu sai nasu ba yawwa su tsaya su ga cewa wannan zaluncin ba su yarda shi ba kuma su yaƙi zalunci ko waye kansa ko kirista ne ko musulmi ne a yaƙi zalunci abu na biyar kuma su karantar da addinin nan ba son zuciya ba addinin siyasa sai dai siyasar addini yawwa kada a yi da addinin siyasa a sai dai ai siyasar addini dan ne su karantar da al'umma addini karantar da ba son zuciya a ciki ba bangaranci a ciki ba harzuka mutane ba zuga su ba sa kiyayya da gaba a tsakanin al'umma ya zama da cewa da musulmi da kirista abu ɗaya ne annabawa din annaba sun yarda annabawa ko rigimar da yake a Palestine ai da kiristoci a ciki ba musulmi ne kawai a ciki ba ko su su da birnin Palestine da suke gwamnati a wasu kiristoci ne mu yanzu ganin kamar na musulmi ne kawai
0: kafin na misali a su yayin kasar suna so su ga misali wata rana yau a ce ga sarki musulmi ga kuma ko shugaban kan misali da kowanne da tawagarsa kamar sun samu shugaban kasa ko wani mai mulki sun ga gaba matsalolin da 'yan kasa suke ciki a nan ana ganin hakan zai kokowa kowa ya tafi bangarensa da yake zuwa kamar ko su haɗu su biyu kowa ya ga cewa ga wakilai daga bangaren addini sarki musulmi ga kuma shugaban kan sun kare shugaban kasa ce masa to ga matsalolinmu a wannan ana ganin suka dinkuli hakan zai fi koko kowa ya yi a nasa bangare.
1: A'a ai za ka yaba wa sarki musulmi abin nan Sultan Sa'ad. Abubakar wajen yadda yake ma'amala mai kyau tsakaninsa da kiristoci sarkin musulmi za ka yi ba masa a matsayinsa cewar na sarkin musulmi kuma yana ma'amala mai kyau to yanzu kuka ai nake zama hijira da yabon kaduna hasan kuka ai nake zama hijira a sukutu kamar da ku abinin hijira yake daga kaduna to da yabon hijira daga kaduna yana tafi sakutu idan ne cibiyar musulmi sakutu nan ne sarkin musulmi ke daga akwai alaka mai kyau tsakani kuma wani lokaci suka hadu ai sai da yawa akwai lokacin da aka hadu tsakanin sarkin musulmi da malamin kiristoci a gwamnati da ta Johnson da wannan ta Tinubu akwai sai dai kawai galibi waɗannan abubuwa ba su fito fili ba amma da zaga je gidan gwamnatin tarayya Abuja ka tambaye security shin suna gani irin waɗannan za su yi zaka suna gani ka fahimta to wani lokaci ma za a ga wani lokaci ana jin tsoro a nuna musulmi ƙarara ka gani saboda sun fi ƙarfi sun fi tasiri kuma jama'a sun fi yawa ka fahimta to inda can mutum ya cewa ba yawa ai zagaye yanzu da aka zo jarida da BBC suka ce kano mata fi ko ina yawa a Najeriya to kuma a kano kuma musulmi sun fi yawa.
0: Tare mu ga yanya ma sauro amma sauro mu akwai laimu na 081-745-7777 da kuma ɗaya laimu na 080-779-2909.
2: Malam Nura da babban malami Ibrahim Khalid na muku fatan alkhairi da fatan kun tashi lafiya tare da ma'aikatan Rahama Radio da masu sauraron mu kuma Allah ya ƙara abin da sarki mu ta lafiya da nisan kwana. Amin. Ina tare da Muhammad Allo.
0: Na'am. Eh muna jin ka.
2: Yawa to ni wani abubuwa ne wato suke daure mun kai ban sani ba ko shi babban malami zai gano wani abu. Wato ne ina duba internet ina gani ina so nuna masa aina matsalar da ke ciki kuma shi ma zai yi nazari a kai ne ina ganin yanar gizo ba sau ɗaya ba sau biyu ba ina ganin malaman addinin musulunci wannan yana zagin wannan yana zagin wannan kuma duka ba yara ba ne kuma ni na san dukkanin su tun suna shekara biyar suke karanta alƙur'ani to wannan abin yana daure min kai kuma su kaga bangaren kiristoci kuma ni kuma ko da wani ya gani ni ban taɓa gani ba to me ya fahimta a nan sannan kuma me ya sa su kudanci suna da jagorori suna da mai faɗa a ji me ya sa mu a nan arewa ba mu da jagora ba mu da wannan zai faɗa a ji wannan kenan sannan kuma shi maganan wannan sa da ya rasu Allah ya ji kansa na san abubuwa da yawa wannan ma ba ko me ya sani ba tunda kuma motar ma da haka da su ban suka sauya ta ba wa 'yar Adua lokacin nan ne na kawo ta Najeriya daga Saudiya zuwa nan Kano to dama mu wannan mota a Kano za mu sauke ta sosai muka zo ba hayan kira sai ni na nema alfarma ɗin da ina can ina tare da shugaban na iyakon Brazil abokina ne da ba a yi da duk haya dole da za a sauke ta sai an maka ta da jirgi da kanan kan Abuja aka sauke ta kuma ko yanzu za a fadar gwamnati idan kuka duba za ku ga sunan bakwai a kawo to ni wannan abu gaskiya yana daure min kai sannan kuma gaskiyar magana babban malami ku fara yin tunanin kafin duk wani wanda zai zama shugaba a kowanne bangare daga shekara da za a dinga bin rayuwar shi ya cancanta in ya cancanta ba daga nan za a gane amma ba zai yi wa ce kowanne karatu don ke zo ya zama shugaba ba a nan muka samu matsala kuma a arewacin Najeriya kuma kanan nan da kake ganin ta samu matsala a Afirka ce gaba ɗaya ta samu ba ma Najeriya ba saboda mun fi kowa yawa kuma sannan kaga wannan mulkin karba karban ma da ake cewa za a yi inda kaman a ce mutanen kudanci su suke da jama'a irin ta arewa wallahi ba mutum ɗaya da zai ce ai mulkin karba karba ku dace lafiya mai magana ma mai albarki
1: to Allah ya saka muka da alheri abin farko wannan sabani da yake tsakanin musulmi ai mai sauki ne tunda yanzu yana raguwa amma ka kalli kiristoci haramcin daurin aure a tsakanin su da haramcin shiga coci anglican da catholic wani zai je kocin muni su gabar su ta fitar musulmi karfi da kiyayyar su kuma ka ga hatta kiristan arewa in ya je kudu ba shi da kima
0: Dani
1: ake kamar wannan wato abin da yasa saboda wato kai kullum naka kike kallowa kamar da yace yana kallowa social media da kaza da kaza amma abubuwan da mu muka sani abubuwan yan terere bane shi yasa ba za a iya jin abun ba amma wannan rigimar da zaka zo ka ce ko izala kadiriya tijaniya haka ne amma wannan rigimar da suke yi ba ta hana su haɗu ta kama kuma da lokaci ne da abu ya zafi ke ai yanzu da yawa za ka ga da bukaje da mutujan da dan yazar suna haduwa hatta a jisman suke rigima suna haduwa hatta a Kaduna ya ka yanzu ko ina wannan rigimar ba ta nan sai dai ilimin wannan a ce ai har yanzu ana faɗa dan an ji wani kawai ya shiga social media ya balle ba din ban shugabanci ba ne wani wanda ya ba daidai ba ana kiransa ya masa faɗa amma ko ba kai saka hannu wa mutumin da zai ko a gida akan samu wani ya balle ba kai wani mutum ya balle zai na yin abubuwa ba daidai ba ba dan an kyale shi bane a'a amma su fada yake ji ko ba ka da ikon ka daure shi ba ka da iko dan sojin ya ba shi iko ya tsiyar sa yanda yake so inda ba ya kai wata doka da za a kama shi ba dan haka wannan rigima da yake tsakanin musulmi ba ta kai ta kiristoci zafi ba da yake na biyu muna da shugabanci abinda ya sa mutane ba sa ganin shugabancin abubuwa ne guda biyu na farko ba a yin abubuwa terere ba mu saba yin haka ba mu a arewa da musulmi ba mu saba abubuwan mu komai sai an yi shi a fili ba yanzu duk rigimin kuma suke tasowa da za ka kira mutum kai da shi ko mutum biyu ku a kira shi a masa fada sai mun zura biyu mun fada mun ce a daina kaza ko a yi kaza a'a in kuma aka zuwa kai mutum fada aka masa da siya yi balle ya je ya ci gaba da yi da zaka da shi sai dai ka fage kiransa ka ce da shi abu kaza ba daidai ba tunda ba ka da gwamnati a hannu sannan kuma sau da yawa abubuwa da suke gudana na cewar wai musulmi su tsaya wani wanda zai shugabanci ai matsalar shi ne jami'a ce ba wani abu da wani malami zai iya a kan jami'a domin jami'a ta gwamnati ce gwamnati kuma sai abin da sai wanda yake so daga kan sanata har zuwa kan kansila sai wanda gwamnati yake so sai wanda ya yarda da haka in ka zo ka dora wa musulmi ko malamai nauyin duk wanda zai shugabanci na gwamnati ko shugaban kasa ko kaza ka dora wa malamai ba zai yiwu ba domin kuwa ba su da jam'iyya in malamai suka ce za su yi jam'iyyar kansu kamar da ya fi ko Algeria ba za a bata ba na biyu jam'iyyu gaba ɗaya na gwamnati ne sai wanda gwamna yake da sha'awa shi kansa shugaban ƙasa dole sai yana risuna wa gwamnoni saboda jam'iyyu a hannunsu suke ba ka ba laifin ba da ni bai da haƙƙi a kan wannan saboda ba shi da iko
0: assalamu alaikum wa alaikum assalam to barka da warhaka da muke tare
2: sunana shi ne sa'abu jikon baja
0: to malam sun si
2: kuma malam abin da yake wa kana kalma ɗaya da kafa za ka ce da zai yi ko bangaren mamurai na malamin
3: akwai da yawa mutanen da suke ce suke da kai malamai to ne suka fice wannan gaban ki ce malamai sai ina fatan cewa mala a ci gaba da gargadin iyaye kan harkar tsaro saboda wallahi da mala ce da ba zamu rinka komai ba dan kusha ra da goda komai ba rinka tuka malamai wanda su ba zamu rinka kusha ai suna da mutanen sa ana ba ma ne suna ga gaya irin wannan mutanen da su magana amma mu sai ka ji malamai kuma kai zarar sun wani abu ya faru kika bakin kuma kai
0: to muna gode
1: kwarai dai tarbiya da muke zance ba mu ya ka samu da tarbiya babu law and order babban inda tarbiya ta sai gwamnati ta yi da doka da order masu mulki su daina kare doka da order a daina kare doka da order akan titi ayi biyayya ga rule safety ayi biyayya ga police traffic ayi biyayya ga yan karuta su su ya mutuncin su dole mutukar baka sa doka da oda ba mutane suna barna suna sha rule of law shine yake kawo tarbiya amma babu rule of law ba ne zaka tarbiya kaga kasashen duniya da kake gani suna miji ka rule of law ne ko da yake su kuma rashin tasirin addini ga aka rona nan shi shi yasa mutum yake kashe kansa ko ya kashe matarsa ko kaza wanda irin wannan ne mai kan zai shafe mu mutum ya gani wani ya kashe a fim ko kaza wanda su ma tun dan tuntuwa su bayin da wani abu ake rigima a Hollywood akan fina-finan da ake ganin ba su dace a cikin bidiyon su ba kuma yin fiye da shekara 50 ana kotu da tsakanin Hollywood da wayansu akan cewar fina-finan da ake yi me yasa ake yin su shi yasa ma yanzu wayansu mafi yawan fina-finai na America suka koma irin su SWAT irin su NCIS irin su waye saboda a koma kan harkar nuna wa mutane kokarin da yan sanda suke kokarin da yan security suke kokarin da FBI take da shirin su ita ma ingila kanta ita ma ta dawo huna sabbi madas da waye da suke kokarin su ma su dawo da mutane akan su koma kan ganin aikin da jami'an tsaro suke yi
0: masha Allah to masar mu duba da lokaci dole anan zamu ja labarin shirin inda kuke mutare da shugaban majalisar malamai na arewacin Najeriya Sheikh Malam Ibrahim Khalil wani mutattauna wani batu da shafi a rawar da malamai suke takawa wajen samun da shugabanci na gari da kuma kai kukin al'umma ga masu madafin iko malamai na godiya da ga saman
1: to madalla ni ma na gode
0: amma da sanan ku amatullah murabbu ku musaka assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: da kaka zalu.
1: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakamu da kasancewa da ku a wannan lokacin da muke gabatar muku da shirin abincin ka lafiyar ka wanda wannan gidan rediyo mai albarka wato gidan rediyo da rahama ya dauki kawowa ba tare ba ta lokaci ba. Zan dai bar doctor shi zai wakilce mu a ba da hakuri na samu mako biyu ba a ji mu ba
2: haka
1: to amma dai alhamdulillahi Allah ya sa shi ya fara alheri
2: amin
1: wanda yake da lafiya.
2: Na'am.
1: Allah ya ba mu ita alhamdulillah mun gode mai.
2: Na'am alhamdulillah. Na'am baba.
1: Kan mu ja lokaci.
2: Na'am. Na'am to bismillahirrahmanirrahim. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Muna neman afuwa na rashin jin mu mako biyu. Saboda wasu dalilai dai na rayuwa. Amma alhamdulillah gashi mun dawo. Zamu dora akan abubuwan da muka saba ko da wannan lokaci. Kamar a wancan shirye-shiryen muna kan kubewa to amma duk lokacin da muka samu wasu kiraye-kiraye ko wasu korafi da suka yi yawa a cikin wato al'umma to mukan dan bar wani abu da muka dauko dan a ga an cika wannan alkawari
1: ko kuma samman wancan karan ba kan kubewa bane.
2: Na'am.
1: Muna kan kubewa ne wani abu ya taso na game da sinadarai da ake sa a abinci
2: to na wake
1: na ajiya
2: haka gaskiya haka kwarai kuwa to a wannan makon za mu yi magana ne akan mutanen da suke fama da zafin jiki wanda mutane da yawa a cikin makonnin nan sun yi kuka da yawa akan yawan zafin jiki da suke samu zafin tafin kafa zafin jiki da kuma sauran dai wasu abubuwa da suka danganci irin wayannan abubuwan kuma zaka ga mafi yawan su za su ce sun je asibiti an yi gwaje-gwaje irin su siga su hawan jini wasu duk za a ce babu ko kuma a ce dai akwai dai hawan jini amma ga shi wannan wato zafin jikin bai kauce ba yana nan har yanzu kuma duk wasu yan dabaru mutum ya yi ta wanka sau biyu sau uku da daddare ma duk sai kaga da jikin ya huce daga wannan ruwan shikenan kuma zai sake daukar tiriri da dumi wani ma kana jin dumin in ka taba jikinsa wani kuma can cikin jikin ne yake wato yin dumi to a yau
1: wannan mutum ma
2: zaka ji wannan dumin in kai hannu da shi ko ka taba jikinsa zaka ji wannan dumin in ya zauna a guri kazo zaka ji dumin ya wuce irin kima ta daidai misalin dumin da a ce ko mutum ya kwanta a guri ya tashi a zo a ji wani abu na canji na dumi a cikin jikinsa to kasancewar wayannan abubuwa da suke faruwa shine za mu ba da shawara ta yadda za a yi a rage yawan wayannan abubuwa ita ce kuwa wato motsa jiki duk mutumin da yake fama da yawan wannan zafi na jikin nan to babban abin da zai taimake shi wajen samun saukin wannan zafin jiki shine samun yin tafiyar kafa mutum ya dinga tafiya kilomita 3-5 ya je ya dawo in kilomita 3 kai kaje ka dawo duk gurin da yadda zaka iya biyan naira 200 kaje to kai hakuri ka tattaka a kafa kaje ka dawo
1: indai kana da lokaci
2: yawa ba makara za yau ba kamar makaranta da shauransu ba haka mutanen da suke fama da irin daga sun ci abinci sai su ji jikinsu ya mutu suna so su yi bacci to suma ya kamata su dinga motsa jiki su samu su dinga yin tafiya a kafa dan motsin da za su samu na wajen tafiyan nan kadai sauri kawai ba sai ma mutum ya yi gudu ko ya yi yadda zai je haki ba a cikin tafiyan nan akwai gwaje-gwaje guda biyu da za ka iya wa jikinka idan kai tafiya kamar kilomita 3 to idan ka je ba tare da ka huta ba idan kana so kai wannan gwajin sai ka dauki waya ka kira wani kana cikin tafiyar sai ka kira wani kar ka ce zaka tsaya kai magana dan ka kira wani kana tafiya kana yawa kana tafiyar kana magana idan wato ka gama maganar ka dawo gida kana iya tambayar wannan da ya saurare ka ya ji kana haki in ya ji kana haki to akwai alama kenan na kana da wani matsaloli na zuciya wanda ya kamata wannan motsa jikin in ka ci gaba da yi to zaka daina wannan hakin zaka samu wato dama na ƙara kewayawa jini a cikin jikinka zaka ƙara samun dama na wato samun ƙaruwar sadarwa tsakanin zuciyarka zuwa kwakwalwa da kuma sassan jiki wanda akwai wayanda zuciyarsu tana nan an da za a duba ta za a ce kalau take amma ba ta iya buga jini ƙasa ya kuma dawo ya hauro ya dawo ya zo daga zuciyar jini ya je tafin kafa kuma ya dawo a lokacin da ake so yawa ya dawo ya tafi kwakwalwa ya sake dawowa wannan zagayen da yake akwai da daman mutane wayanda jikinsu baya iya samun wannan damar saboda me sun mayar da jikinsu kurman jiki sun tattoshe hanyoyin jikinsu suna cin abin da suka ga dama suna shan abin da suka ga dama sun tara kiba ba motsa jiki sun tara nauyi a jikinsu to tun da wuri mutum ya gwada wannan idan ka ji kana tafiya a kafa kayi kilomita 2 zuwa 3 kuma kana waya kuma ana jin ka radau ba a gane ma cewa tafiya kake ba to ka gode wa Allah zuciyarka tana aiki kamar yadda ya kamata idan ka ji akwai haki a cikin wannan zancen naka to yana da kyau lalle ka ƙara ci gaba ka dage da wannan motsa jikin da shan ruwa da kaucewa abubuwan da ake gargadin mutane akan su za su dade taimakawa wajen yadda za a yi ka samu wato ingantacciyar lafiya ba tare da an zo an samu wani attack wannan wataran a zo a ce ai kaza kaza yana damun mutum ba su hawan jinin nan su wasu matsaloli da suke cinkoso a cikin jiki duk za a samu warwarewar su jikin mu kamar balambalan ne idan ka hura balambalan zai zama wannan balambalan din za ta dinga karuwa tana cika tana cika tana cika to idan baka tsaya ba za ta fashi to haka cikin jikin mu kana ci kana sha baka motsa jiki ko motsa jikin irin wanda kai kake so ne ko baka daina barna ba baka daina cin abubuwan da basu kamata ba kai abin da kake so kawai shi kake yi wa jikin to zaka ga kana karuwa kana karuwa kana karuwa nauyin ka yana karuwa kuma har ta kai wata rana ya cikar da ko ka farga kana so ka sauke shi ya ki sauka ko kuma wata rana kawai jikin ya sauke kansa da kansa yawa ya haddasa wani abu kuma kayi wato jikin ya dawo ya yi lafiya abun kuma ya ki akwai wata wato illa da take samun mutane masu fama da ciwon suga wanda zaka ga idan mutum ya samu irin wannan da yana da kiba sai ya yi ta yin abin da ya ga dama har ciwon suga ya zo ya same shi in sugan ya same shi sai ka ga babban abin da yake so shi ya ga wannan kibar ta dawo to wannan yana daga cikin illa mafi girma da ya kamata likitoci su dinga wato wayarwa da masu zuwa wajensu kai yawa suna dora su kan yadda za su samu kwanciyar hankali da daina damuwa da wannan kiba din idan mutum ya je ya yi wannan ramar ta ciwon suga ya kuma matsawa ransa cewa sai ya yi kiba sai ya ci abin da zai dawo da kiban nan to wannan abin da zai dinga dawowa da kiban nan za su ci gaba da bashi wahala ne za su ci gaba da ƙara wannan matsalar amma idan ya yi hakuri ya warki to jikin zai dawo madaidaici yadda ba ko da ba kiba to ba rama dai da za a ganshi a ce wani abu sannan al'umma kuma da muke da yanayi na wauta muna da yanayi na wauta a cikin tsarinmu wane kayi rame wance kin yi kiba wane kayi fari wane kayi baki wannan yana daga cikin yanayi na wauta wanda kuma yakan sosawa waɗanda ake wannan tambayar musamman idan mutum ya yi wannan ramar di inda aka ganshi sai an ambata wane ne ciwo kai to wannan duka yana daga cikin rashin tsari mai kyau da rashin kuma iya mu'amala idan kana da alaka da mutum ta kusanci da shi wanda zai sa a kai ga cewa ka san halin da yake ciki na farko yayin da ka ganshi baka ji dadin halin da ka ganshi ba tausaya masa da kai Allah zai baka lada na ka tausaya masa idan da alaka kana iya tambaya wane ya na ganka haka ne cikin yanayin da ba za ka tsora tashi ko ka dada furgita shi ba, shi kuma zai samu dama ya maka bayani na abin da yake ciki. Yawwa, amma in ma baka da wata alaka ta samun dama yin wannan zancen da shi, kawai ka ja bakin ka kai shuru, ka tausaya din, ka nemi lada a wajen Allah, kuma ka nemi Allah ta'ala ya karfafe shi, ya bashi lafiya, yayi masa abin da yake damun sa. To kai kuma mara lafiyan, kada ka damu da wannan raman nan, kada ka damu da ita, kai kokarin inganta lafiyarka. Ai da can lafiya ce ta saka ka kai ga habbaka, kuma rashin lafiya ce ta saka ka rani. To idan baka warke ba yadda za a aikaci wani abu, kullun ka ci abin maimakon ka kara lafiya, sai dai ka kara rikicewa, abin ya jawo gudawa, abin ya jawo matsalolin da kai da kanka zaka hakura ka ga baka wannan ba. To idan mutane suna kula da motsa jikin nan, suna yin wannan tafiyan nan, akwai amfanin nuka da yawa a cikin sa. Yana cikin manyan abubuwa da ke rage zafin jiki, ciwon gabobi, ciwon baya, musamman ciwon bayan nan da yake farawa daga wajen kiya zuwa kashin gadon bayan nan, zuwa abin da ya shafi kwankwaso. Idan mutum yana yin tafiya da kuma wato samun irin fili da zaka iya zuwa kaje ka dinga aje wasu abubuwa da zaka dinga tsallakawa, ka tsallaka su da kafar dama, ka dawo ka tsallaka su da hagu, kana yi yawa, in kaje ka dawo kaje ka dawo, yana taimakawa wajen rage wannan wato ciwo na gadon baya da abubuwan da suka shafi wannan kewayawar jini din a cikin jiki. A wajen tafiyan nan cunkoson da yake cikin jikinka za su ragu da dama ta hanyar gumi da zaka yi. Zaka yi gumi daga gadon bayanka, wajen kafadinka, kirjinka zai zubar da gumi, har zaka zo kaga kai kana tafiyar kuma baka wannan gumin, kama daina yin wannan gumin, ka daina duk wani abu da zai kai ga cutar da kai. Sannan motsa jikin nan za ta jawo maka wato ƙara inganta jijiyoyinka, har rage alamomin shekaru din nan da mutane suna nan ba sa so. Mutane sun suna da alamomi na shekaru yanzu da zaka ga jiki ya kwakwabo, ya saki, kuma ba sa so. Matasa ne za ka gansu ba sa so. To wasu daga cikin irin wayannan alamomin suna faruwa daga rashin motsa jiki. In ka motsa jiki kamar wato mutum ne ya dauko gwamma, baba, mutum ya daura gwamma, na san wasu za su ce me ya gwamma, yayi zani ke zo
1: inda bai kai dani ba,
2: yauwa, abin da bai kai dani ba. To idan ta fara sakwarkwacewa, in ba a tsaya an daure ta ba, zugiya za ta yi gaba ɗaya ba, ta warkace ne, yauwa. To idan mutum ya daura gwamma, daure ta ake ta dauro a tsakiya sosai da sosai, to haka idan kana motsa jiki za ka ci gaba da daure jikinka, kwanjinka da sauran jikinka za su dinga zama wato a tsaurare cikin yadda za ka samu jijiyoyinka na ko'ina da ido, ko'ina har ido sai ya ƙara gani. Idan mutum yana wannan tafiyar, har ido, idan mutum yana da matsalar ido, yana yawan ƙaiƙayi, yana hawaye, yana jin idan kamar da wani abu a ciki ba daɗi, to ya je ya gwada wannan motsa jikin nan, ya gani, ya lazamce shi, ya gani, zai ga sassauci sosai da sosai. To a ƙa'idoji na irin motsa jikin nan, yana da kyau mutum ya sha ruwa kafin wato ya fara wannan tafiyan nan, ko da bai cika cikinsa da ruwa ba, ya kurbi ruwa, domin ruwan da zai sha zai ƙara wa wato a ruwan jikinsa damar samun yadda za a yi a narka wasu abubuwa. Bayan ya gama ya huta, ya ƙara

0: hatsi
1: nam
0: ya
1: lulluba kodan nan
0: sai ka san
1: to
0: in mutun ne ma ko zai ne
1: to da ruwa
0: kuma azu
1: kuma in ka bar su su din ma irin wayannan dabbobin zaka ga ba sa dadewa da kansu din in ba a sayar da su ba ko ba a yi amfani da su ba sai ka ga sun kasa sabida kitse ya musu ya
0: bai kamata kitse ya zauna
1: eh ya zauna haka to kai kuma ka ga su ne suke ci ma basu ci gyada ba basu ci kifi ba amma gashi sun tare kitse saboda an take su kuma da suna yawo su ma zaka ga ba za su yi wannan
0: mun ga mana dabarar abin da nake zubawa
1: na'am
0: kaman an ce kaga yanzu mutane an fara waya ba su rufa dawa
1: eh ba a surfa dawa
0: an ce ta da mutuka amfani to da ba dawa ake ciriya ba a dauki da
1: asiri haka
0: haka ba su
1: eh kware kuwa to kaga mutane su ba wannan ba yawo suke ba amma za su ci su sha wasu ma ba wasu mutane ne waɗanda Allah ya musu ɗaukaka a cikin ƙasa wanda dalilai na tsaro ba zai sa su fito su yawo ba a haka kawai yake zaune kuma ba wani ma a ƙarƙashin wani yake barantana ya ce a ƙarƙashin wani yake ba shi da iko da zai yawo yawa to duk da damammaki amma mutane ba su da san si tafiya wanda za su dan samu dama su motsa jiki ko su taimaki a rayuwarsu dole ne ya zama muna kula da shi wannan motsa jiki don mu samu ingantacciyar lafiya sannan bayan motsa jikin nan sai mu wato kula da ƙarin abubuwa da suke jawo zafin jikin nan idan mutum yana fama da zafin jiki dole ya kaurace wa irin su barkono attaruhu citta kanamfari albasa tafarnuwa da wannan su turmeric dukkansu akwai abin da ke sa zafin jiki a cikin su wanda ake suke kara wato mai dan yaji yaji yana kara wato wannan radadin da zafin jiki wani zaka ga jikin kalau amma da ya ci wani abu mai irin wayannan abubuwan bayan awa daya ko minti 40 jikin sa ya fara wannan daukar zafin ko tafin kafar ta fara daukar zafi to idan mutum ya samu damar kaurace wayannan abubuwa sai kuma wato amfani da madara madarar shanu ita ce abu na farko da ya kamata a ce mun kula da shi wajen wato sauwaka wannan yawan zafi na jiki madarar shanun nan kuwa yana iya zuwa aje a siyo ta a gidajen da ake siyar da madara irin wadda ake cewa fresh milk din nan wadda za ta zama ba ɗanɗano ko kaɗan a jikinta ne yadda Allah ya yi ta ne da sanyinta mutum ya samu ya sha lita ɗaya kullum da safe kuma ya jira awa biyu kafin ya karya kada ya karya bayan ya sha ta yawa in ya sha ta kare ci komai ya bari sai bayan awa biyu yawa sai ya samu abin da kuma zai ci in yana yin haka zai taimaka wajen rage wannan zafin jiki din idan zafin ya ragu to sai a rage yawan madarar da ake sha kada ya zama cewa an ci gaba da sha din kada ta zama cewa ita kuma madarar ta zo mai kwanda ke cikin ta shi kuma ya zo ya sa ya ce an samu da wani kitse yawa kwalataran da shauransu yawa to duk da dai duk mutumin da yake wato motsa jiki zai kaurace wa duk wani abu da wato yake dauke da wannan cholesterol din nan idan aka ce maka nama ko gyada ko madara ko kwai suna dauke da cholesterol wanda yake cutarwa to idan kai ne motsa jikin nan ne mai yawan tafiye tafiyen nan to ba yadda za a yi hantar ka ta samar maka da wannan cholesterol din saboda ai cholesterol din ba kai tsaye yake a cikin wayannan abubuwan
0: da hankali yake taruwa
1: yawa hanta ce take kirkirarsa idan mutum yana ci yana zama to hanta sai ta dinga kirkirarsa amma in kana motsa jiki to za ta dinga kona shi yawa za ta dinga kona shi yadda za su dinga daidaita da na jikinka tunda shi ma ba wai sansa ne ba a yi kwata-kwata ba ba a so ne ya hau in ya hau zai yi illa zai jawo matsaloli kamar wannan hakin da nace mutane su kula idan suna yin tafiyan nan mai nisa a kafa kuma suka yi waya suka ji ba sa haki kuma suka lura da wanda yake waya da su din ya sauraron musu ya ji normal ba zai ma gane cewa wannan tafiya suke ba to in ka ji kana wannan hakin to yana nuna akwai koda zuciya kalau take to yana nuna irin wannan cholesterol din kuma akwai shi a cikin jiki wanda zai iya dawowa ya bada wasu matsaloli sannan ita wannan madara yana da kyau idan mutum yana

0: da buƙatar wato irin ko shi baya shan madara dan akwai mutane da yawa su ga matsalolin kuma amma ba sa shan madara to za su iya shan madara kwakwa madarar almond madarar aya ma'ana amarka da aya a tace ruwanta a ida sanyin sa a dauka a sha shi ma zai taimaka wajen wannan amma abu na farko mafi daraja farko wajen sauƙaƙa wannan zafin jiki shine madarar shanu ko madara wadda take ta dabbobi dai ba sai lalle ta saniya ba ko ta akuya ce ko ta tinkiya ce ko ta raƙumi ce in dai za a tace a dafa ta a mayar da ita gurin sanyi a sha ta da sanyi matsakaici ba sanyin da zai jawo mura ko shi ma sanyin ya zama ya afkar da wani al'amari a cikin jiki ba za a samu wato daidaito a cikin abubuwa da suka shafi wato wannan zafin jiki sannan idan madarar waken suya mutum ya samu ba zai iya shan wancan ba to zai iya shan madarar waken suya domin ita ma tana da amfani sosai game da abin da yake warware wannan matsala ta zafin jiki sannan madarar wannan kwakwa ita ma haka tana daga cikin kaso mai daraja wanda shi ma yakan wato warkar da wannan ko sauƙaƙa wannan zafi na jiki da zafin tafin kafa haka shi ma madara almond mutane da yawa sun san almond kuma ana jika shi ya jiku kamar gyada a sabule shi a kuma markade shi a tace ruwan sa kamar madara a sha akwai kamfanin kama da mai yiwa suke irin wayannan abubuwan a nan kasar kila ko akwai ana samu amma na gani a wasu kasashe ana samun irin wayannan abubuwan da mutum kawai zai bude ya sha don ya samu ingantacciyar lafiya haka goba ma idan mutane suna shan juice na goba ƴaƴan goba din wanda ake ci ana yin juice dinta ita ma tana da abin da ke taimakawa wajen warkar da zafin jiki din nan haka wannan bado shi ma idan lokacin sa ne to shi kansa cin sa ma ba sai an markade shi ba shi ma cin sa yana taimakawa wajen rage zafin jiki kowane iri kowane irin yanayi na zafi da radadi na jiki ko na tafin kafa yana taimakawa wajen sassauta irin wayannan abubuwa din
1: to doctor dama alhamdulillah maimakon da muka tsaya kan madara to da ka san ya kamata a ce na tambaya na ce to shi ruwa fa sai kuma sai ka faɗi abubuwan da duk da taimakawa ruwan da suke dan yanzu kaga kamar aya kana jikata
0: da ruwa a ciki
1: ta saki bushi wannan to kuma ruwa ne zai
0: ruwa ne sosai
1: ido wanda ta tsotsani
0: haka wanda ta tsotsani
1: haka kamar da wala waken soya dama ga nan za ga masu hikima kware da gaske ko za a yi sai a zo a saka shi a ciki sai ka zo madara
0: haka sosai
1: akwai abubuwa da yawa
0: to kuma kaga da kai maganar jika wannan akwai ƙarin bayani dole mutane tunda idan ka jika aya ruwan da ka zuba mata shi za ta tsotsa ta ajiye shi za ka zo kuma kamar kada to dole ka wanke ta sannan ka tsaftace ta kuma ruwan ya zama mai kyau ne wanda shi ma za ta sha din dan ta kumbura kai kuma ka zo kamar karewa wanda zaka bar wani da ya zama mai tsafta
1: dan wannan sun surfa ta suke
0: haka to in an surfa ta din tana iya farfashewa surfa ta ba wani abu bane neman waite haske ne to saboda haka ba wani abu bane wannan abun in dai ba kasa bace
1: wanke wanda
0: shi ne jikin ta ne kawai a wanke ta kuma ya zama ruwan da za a zuba din shi ma mai tsafta kuma sannan inda za a ajiye din ma mai tsafta kada kuma bayan an jika wani abu ya zo ya shiga yawa
1: shi mazubin za a zuba
0: yawa da gurin mahallin ya zama wasu kwari su tsanya su kyanke so ba za su zo su shiga ba yawa duka dole komai ya zama an yi shi cikin yanayi mai tsafta sannan mutane suna wannan neman adadin ruwan da za su sha din nan mukan ce mutum ya sha ruwa lita uku idan mace ce zuwa lita uku da rabi in namiji ne lita hudu zuwa lita hudu da rabi idan kalau kake kenan in kuma har dama baka sha wata larura ta same ka likita ya je ya baka umarni ya ce ka sha ruwa to kana iya ma wuce wannan adadin dan ka samu damar yadda za ka yi flushing din yawwa likitocin nan suka hange maka yana da kyau kana iya sha yafi haka amma ta yaya zamu auna adadin ya daidai sai mu kula da idan mutum ya shan koko ne sai ka sha koko kofi guda cikakken kofi guda kaga ka sha rabin lita kuma ruwa ne yawa in miya ka shanya kofi guda to ruwa ne duk da su zaka hada ka lissa ba rabin ka shanye ruwa ne in kunu ne haka dukkan su akwai wannan ruwan a ciki saboda haka da su zaka hada ka lissa ba adadin da ka sha a ciki in ko miya ce wanda zaka ke dangwalawa ma dan dangwalawa kake to banda lissafin ta a ciki amma kamar miya kuka yawa kamar miya kuka kamar miya kubewa wani yana so ma shi bayan ya gama musamman a gidansa ne bayan ya gama cin to ma ya ga yana kwarfo miyan nan yana dada yawa yana dada abin nan akwai wani shi da baba yayi shekarun baya akan kuka wanda yace kukan miyan nan ma ya kamata ma mutane su wato a zuba ta da yawa ma yadda zaka sharbe ta ma bayan wannan din ta sannan a cikin batun wannan da ya rage zafin jikin nan wayanda suke da dama ta samun wato kuka wanda take danyar kuka wanda wajen zazzaudin nan kamar yanzu da damuna zaka zo ka tarar da suna yin amfani da danyar kuka za a je a debo ta ganyen wanda yawa lafo to wato idan aka idan mutum yana yin miyar wannan lampo din nan yana sha to yana taimakawa sosai wajen dada rage wannan zafin jiki din nan da radadi da ake samu a tafin kafa sannan irin su karkashi irin su lalo ko turgunnuwa ko wasu ce turgunnuwa ita ce ko rere ita ce rere rere majabari yawa lalo daban
1: amma kuma suna kusan kama da rere
0: yawa to wannan lalo ko turgunnuwa ko kuma larabawa suna ce mata wannan darraba ko kuma mulukiya ko kuma a ce mata kudura yawa duka mutanen Sudan da Masar da su Saudiya sukan kira ta da wa'innan sunayen kuma a can noma ta suke yi mu kuma anan kaga cikin gona take fitowa to ita ma shanta a yi miya da ita a ci ba tare da an kashe ta da wasu abubuwan ɗanɗano ba to tana taimakawa wajen rage zafin jiki da kuma taimakawa wajen abin da ke hana wato ciwon gabobi ita wannan lalo din
1: na'am ga kuma miya zogale da shuwaka
0: kwarai kuwa
1: da shuwakan ci har ƙara jini
0: da sosai sosai wato wannan lalo din nan yana daga cikin abincin da mutanen Asiya ko in ce yan China suke bawa ƴaƴansu dan wajen wannan tane kafofin nan da suke yi su dinga lankwasa kafofi za ka gansu mutum yana juye jikinsa kamar ba mutum ba kamar ba
1: wani ma ce ake wai ba gaske ba
0: ba gaske kuma gaske ne gaske ne saboda su yadda muka dauki sallah wajibi haka su kuma wajibi ne wannan motsa jiki haka suka dauki motsa jiki
1: ai dan baka wani labari na motsa jiki
0: na'am baba
1: akwai lokacin da su mutanen Lebanon suka yi yawa a nan wajen Gairod wanda to farkon wanda suka zo
0: na'am
1: suna sabo suna zauna a kofar gida haka da azumi sai suka ga mutanen mu ka san za ka ga an fito da tabarma da azumi
0: na'am an shishi bala
1: suna zanna sun dauki kawa da sun dora kan daya sun kallo sai suka ga an fito da abinci Allah ta fito da abinci duka da suka ga wanda su ci abincin mutum takwas ne
0: to ga abinci an tara
1: aka fara ci a ci wannan
0: ayi
1: sai dai ya ce kai yau likitoci ganin nan za su
0: yi yawa
1: kai ko tura ne da yake ba labari dan su ai yawan ce ne mutane laban na kaga sun san sallah
0: eh sun san sallah
1: eh wato na jin da shi mai ba labarin bature
0: eh bature ne eh ina jin turawa ne za su yi
1: sai ka ce ka yau likitoci za su aiki garin nan can sai ga kuma sun tafi sai ce to kaga abin da
0: ka tafi eh wajen suke suke da tunani wajen wajen ruku'u da sujada
1: to kaga dabarar kai
0: shi yasa suka shafi wannan abinci
1: na'am gaskiya ni zan san zuwa
0: nan eh sosai kuwa
1: na'am
0: eh to lalle yana da mutukar muhimmanci mu kula da motsa jikin nan kuma mu ci wa'annan abubuwa kamar yadda ya kamata kuma wato mu yi kokari mu kula da daidaita wa'annan tsari na shan koko shan miya a cikin tsarin wannan ruwa da muke sha da kuma wato buƙatar kulawa da yadda zuciyar mu take aiki da yadda kwakwalwar mu take aiki da
1: abubuwa sai mutum ya riga yawan gwaji
0: yawa ai wajibi ne da ma mutum in ka ji shiru ma kallau din nan to maza ka tafi kar ka jira sai ka ji motsi maza ka tafi ka je ka biya kuɗi a maka check up a duba kusan ko ina a cikin jikinka dan ka samu wato ingantacciyar lafiya
1: to a doctor akwai naga wanda sun fara tattauna mu gaskiya gara karo
0: yau ya kamata ya kai mu ba su lokaci da dama
1: da mamma bari lokacin
0: na'am
1: doctor kaman wannan abin nan da ka faɗi muhimmancin shi
0: lambu
1: to zaga yawancin shi mu dai nan ba mu san shi a lambu na ba sai shi abin nan bayanci inda ake da ku samu shi a Juji
0: na'am
1: da shi da rai rai zaga sun fi yawa
0: eh a Juji
1: eh
0: da ke tare shi sun yi kyau eh sun ji taki
1: za a ba ta ya za a riga zuwa mutane suna shuka shi a inda za su riga samun shi ko ana samun irin shi ko menene
0: to mu har yanzu da su da su tafasa da ire-iren wayannan abubuwan ba mu kai ga yadda za mu shuka su ba har yanzu muna kallon su kamar a haka kawai dan bana ce a banza ba a haka kawai da
1: kuma nake su
0: ne za su dace
1: ba
0: so sai yanzu ana dadewa ba a sani shi ba sanda
1: kobin
0: aka same shi aka yi ta wani zazzabi aka yi ta fama da shi aka yi ta diban sa ga yunwa ne ga zazzabi aka samu sai ake ci ake aka samu a ci yau kuma ya zama magani to irin wayannan mutum ya fita bayan gari sosai jeji inda babu kazanta sosai zai same su har yanzu suna nan mutane dama na kusa da gari zaka ga su ake matsawa da sarewa da girbewa kuma idan mutum zai je ɗiban su in dai mutum yana so ya ɗiba kuma ba tare da ya cutar da su ba su kansu tsiran bai halaka su ba ya bar su dan wani ma ya zo ya ɗiba ya wato ya nemi almakashi na masu aikin yawwa yawwa ne hukumar tuguwa sai ka je ka yanka ai mutane suna kallon turawa yadda suke yankan bishiya to haka za ka je ka nemo irin wannan almakasan nan ana sayar da su a kasuwa a irin wannan manya-manyan supermarket ma ana sayar da irin guraren da za ka je ka tarar da su su sufanu su sukundure ba za ka je ka tarar da su saboda haka sai ka je ka siyo irin wannan almakashin ka yayyanki wannan ganyayyakin masu tsafta ka zo da su ka gyara kada a yabi marasa tsafta
1: na'am
2: salamu alaikum warahmatullah
1: wa alaikum salamu warahmatullah
2: to malamai ire muku barka da yake
1: kaka dai
2: yau da sunana Umar Bashir kuma daga nan kasuwar Kurmi layin Yamuna
1: to malam doctor na jin
2: kawai tambaya ta ita ce ga doctor
0: na'am
2: kamar yadda ayi bayani namiji ya sha ruwa lita hudu ko lita hudu da rabi to in yana haurawa kuma fa
0: To idan yana haurawa haurawar kar ta zama cewa ya kai kamar lita wato shida kada ya kai shi ya kai ga lita shida idan amma likita ne ya baka umarni saboda ya hangi wata matsala to zaka iya sha ma ya kai hakan ko kuma shi likitan zai gaya maka adadin da ya kamata ka je ka sha in kuma likitan bai faɗi adadi ba yace dai ka je ka sha ruwa to kada dai ka sha ya wuce wato lita biyar zuwa shida galan din nan lita hudu ne galan da yake nan lita hudu to zaka iya samun galan kuma mai lita biyar wanda zai kai duk dan ka shanye babu laifi amma ka lissafa shi haɗi da wato wayannan yawa idan ka sha da yawa din nan to zai iya baka matsala sannan kuma idan ana cikin yanayi irin wannan na damuna da jiki baya buƙatar ruwan sosai to kana ma iya rage adadin dan kada ya saka ka yawan zuwa fitsari da shauransu
1: na'am
2: assalamu
1: alaikum
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh wa
2: alaikum
1: salam
2: warahmatullahi
1: amin sai sunana sai doctor na jinka
2: kamar yadda na yi magana a kan zafin tafin kafa da zafin jiki kuma kuka ba da shawarwari a kan abin da ya kamata mutum ya yi to na kasance da na ji wannan zafin jikin da ake an gaba ya kuma ce a kai min siga ta ne ya yi kasa to sai aka ce min nima a yi a shan ruwa sosai kuma rika shan abin da ya shafi zafi sosai to kamar kanka ne mai fitar shirin nan dai sosai akwai lokacin da na ji da Ayuba yana magana a kan shan siga musamman wannan duk abin da zai ce a sha shi da zuma ko abinda ya shafi mazarfai da haka. To ni kuma likita ya ce mun ko siga ne wannan farin siga ya kamata ko jika shi ne ma a rika jika shi ne ka sha. Yana kawo sauki akan wannan matsalar ta zafin kafa. To shi ne nake neman ƙarin bayani.
0: A inda ya bi shi ne shi ba abin da wata.
2: Allah ya sa ka mu kai ta zuwa da tsara
0: suna na. Na na to badala. To
3: ni ne shi ne ce ko ai ta mu
0: ai shi ke ne
3: mutum ya ga ko samu wani tuntuɓe
0: eh tuntuɓe ne ta ne shi eh gwarai ko
3: ai bin umarin likita da yake
0: eh gwarai ko
3: ka ji an cewa ya kamata mutane su rika yin gwaji ba. Na'am na'am
2: assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Alhamdulillah
3: alhamdulillah
2: Allah
3: ta mutum da alheri
0: amin.
2: Sumana ya haya da suna kan ke ba kira muku da garin kofar
3: kudu. To mallan haya muna son ranka.
2: Kuma na ji batutuwa da dama da aka dauko musamman akan harkokin kula da kiwon lafiya. To ni tambayar da nake da ita a gurguje, na ji ka yi batu akan yanayin gudun da idan mutum ya gudu.
3: Gudu?
2: Ko kuma idan mutum ya motsa jiki misali ka kawo akan idan mutum ya gudu misali shin rashin yin hakin tsallace ko kushi yin hakin ne na tsala ko kuwa misali idan mutum ya gudu adadin hakin da zai akwai wani adadi da yake idan ya yi kuma sa da tsara.
3: Zan ga likita don ya kara maimaita abin da ya faɗa ka ne. Likita idan kana wannan tafiya ba gudu ne ce
0: wa. Yawwa tafiya.
3: To sai ka ba buga waya. Don ka ga ƙila in ka koma daga baya ka tambayi wanda kai ko da daga gida kai waya ka ce lokacin nan nan ku wayan nan kuna jin hakina abin da
0: gani da yanzu. Wato tafiya aka ce ba gudu ba. Tafiya normal za ka yi tafiya ta sauri kamar daga Bunkura kawai ka ce kai za ka zo ƙarfi ko za ka je wannan ɗan Hassan a ƙafa sai ka kai rabi kawai sai ka zo ka ce bari ka ɗaga waya ka buga sai wanda yake sauraron ka a wayar da kai kanka za ka lura kana haki idan kana haki to akwai matsala kenan ai ya kamata kawai wannan tafiyar ba gudu ba kawai a same ka normal kawai baka wani haki idan kana haki to akwai matsala idan gudu ne ko ai kowa ma ya gudu zai yi haki yawa saboda zuciyar ta yi aiki ai da yawa amma tafiya dai normal tafiya bai kamata a yi haki ba in ka ga akwai haki to akwai matsala sai ka ci gaba da yin wannan tafiyar za ka ga ka rage wannan hakin har ma ka zo kai tafiyar ka normal ba tare da haki ba.
3: To kaga wannan tambayar ta yi ma'ana.
0: Eh ta yi ma'ana.
3: Ita ya gudu dole ya
0: haƙi. Dole ya haƙi.
3: Wa alaikum salam.
2: Ta barkan ku da haƙi.
3: Barka.
2: Ma Muhammad Bashir da kai kun kure.
3: To Malam Muhammad.
2: Na'am. Sai na ji mutum da dakta ya dauko.
3: Na'am.
2: Tambaya ta shi ne to an mutum da shi a rayuwar zuwa ga bipeshan ruwa ba. Da ga shi kawai in dai sai ke cin abinci ba bai sha ruwa ba.
3: Haka ne.
2: To shi kamar wannan misali a takaice ko da kun isa wancan bita gudun ba kamar yadda dokta ya faɗa to ya kamata a wuri ya kamata in sanar a takaice ke ta kula kanka. To ya takaice suna ba mu da kula kanka da kashi kula
0: kanka. Na'am. To shi sai dai mu ce ya daure ya dan ƙara shan ruwan kawai shi ba sai ma a ci ba baya sha ma sosai kaga sai mu ce ya daure ya dinga dan kare sha
3: ko da yana jin ba daɗi
0: ko yawa ko da sai yawa eh
3: nan ga su suna tsoron shan ruwan saboda yawan fitsari
0: eh haka sosai kuwa eh ya sha ruwan kawai dai ya ƙara adadin da yake sha tunda dama abin da ya kamata dai gashi can shi kuma tunda bai baya sha kaga ba za a daura hukunci a kansa ba sai kawai ya dai ƙara shan ruwan ya daure ya ci gaba da sha.
3: Na'am.
2: Assalamu
3: alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: To masha Allah barka ku da aiki kuma annewa dakta fatan alkhairi.
3: To masha Allah mun gode.
2: Sunana Abba Garbawa Rano kuma tambaya ta shi ne idan aka ce an yi ruwa musamman wani guda wani gudun da ke sha ruwa sau ɗaya ba sau biyu.
3: Na'am.
2: Kuda shi kuma na aiki ya yi gumi haka ba wanda ya fi sha ruwa sau ɗaya sau biyu kuma wanda nake sha ba wani mai yawa ba ne.
0: Ai mun faɗa ma muka ce yanayin sanyi da yanayin damuna ba sai mutum ya matsa ya sha wannan adadin ruwan ba, amma dai kada dai mutum ya gaza lita ga namiji kenan, kada ya zama cewa bai sha lita biyu ba kamar pure water hudu, kada ya gaza haka matsakaici kenan, kada ya gaza haka. Daga tashin ka daga bacci kuma zuwa lokacin da zaka kwanta bacci, kada da daddare ka je bacci ka dawo ka kwankwado ruwa, ka tashi ka je kai fitsari ka zo ka kwankwado ruwa. Ba shan wannan ruwan cikin dare yana da matsaloli nasa da zai zo ya iya bawa jiki, saboda haka da safa ake sha zuwa kafin a kwanta bacci, anan ne zaka fitsarar da komai kuma zaka je kai baccin ka lafiya lau da samun nagarta da inganci a cikin jiki.
3: Na'am. Na'am. Kuma to ga wannan. Na'am.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya saka mu da daddare alheri.
3: Amin. Amin.
4: Yau tambaya ta kuma shi ne, idan mutum kuma yana shan ruwan ya wuce kamar fiya wata leda hudu daga rana zuwa dare ba, wannan matsala ne ko ko babu matsala?
0: Babu matsala a ciki, in dai ba yana sha ya wuce kamar lita 6 ba. Kada ya wuce lita 6. Yawwa, kada ya wuce lita 6. Koda mutum dan wani mai shan ruwan ne kuma jikinsa na karɓar ruwan, saboda haka zai sha ya gejin abin da yake bukata din ba tare da ruwan ya masa illa ba.
3: Haka ne. Kuma ga dama ka riga ka faɗa ka ce mutum fa yayi tuna yana shan koko.
0: Yawwa, yana shan miya.
3: Wannan hudu yana cikin
0: ruwan. Yana cikin ruwan. Duk haka ne sabon.
3: Haka ne ce in an ce ka sha sukari. Ai, ka riƙa rage shan sukari, misali a ce zaka sha cokali 13 a wuri, to ka tuna zaka ci burodin ka da sukari.
0: Yawwa, da sukari a ciki haka.
3: Ai, sai ka riƙa ruwa da musamman.
0: Duk an yi sa ba.
3: An duba su.
0: Sosai kuwa. Sha sosai.
3: Na'am. Na'am. Wa alaikum salam.
5: Barka da aiki.
3: Barka ka dai. To, daktar na jin ka, mun gode. Amin, amin, amin.
5: Yau, ya tambaye da nake so na yi kamar yara. Akwai yara na da suke yawan shan ruwa.
3: Na'am.
5: Kuma suke yawan yin fitsari, har uwar ta rika ganin kamar ma akwai matsala, nan da nan za su ka ruwa, nan da nan kuma su fitsari, wannan matsala ne ko?
0: Idan su yaran ne su suke son shan ruwan, to a bar su su sha. In ba sa su ake tura su sha ruwan ba, su ne suke yawan shan ruwan, to shikenan. Idan fitsarin kwanci suke yi, to sai a dinga sa musu pampers, kuma a dinga hana su shan ruwan daga lokacin da yamma ta yi, a rage shan ruwan tun da dama sun sha. Amma idan fitsari ne kawai suke tashi su je su yi bini-bini da wayan su da kafar su, za su tafi ban daki, wannan ba laifi bane kuma ba wata matsala bace. In dai su ba tilasta su ake ba, su ne Allah ya yi su masu shan, masu son shan ruwa, ko kuma sun saba da shi, to wannan babu wani abin illa a ciki. Dan ya zama ita uwa kila fitsarin yana damunta wajen ba hutu da shauransu, to sai a sa musu pampers, ko manya ne 'yan shekara yawwa a ce ba za su sha ruwan ba. Yawwa, kada dokar ta zama cewa ta jawo wa yaran rashin yin wasu abubuwa da suka kamata, don akwai dokoki na tarbiyya da ake wa yara da zaka ga suna zuwa daga ƙarshe su koyarwa da yaro wani abu daban wanda zai zo ya zama sun karkatar da hankalinsa zuwa wani abu, kamar a ce yaro yana yawan kuka, komai akai masa zai fashe da kuka, to idan ana yawan hana shi wannan kukan, to ya kuma hannun ya saba ya zama jiki, to zai za a iya samarwa da yaron wani illa a cikin tunaninsa da kuma zuciyarsa, saboda shi kukan fitar da wani sako ne da jikinsa yake yi, kukan zai sa shi ya huce, to idan ana sayan shi na haɗiya wannan cikin yawwa a hana shi wannan kukan, to yawwa saƙo bai fita ba, an sa shi ya haɗiya saƙo wanda ya kamata ya bayyana shi, yana da kyau a bashi ƴanci ya yi kukansa, idan mai yawan tambaya ne a bar shi ya yi ta tambayoyinsa, don kowane yaro da yawwa idan aka ce ya cika zuwutu an hana shi ana kwabarsa, to ana dakile masa wani sako da ya zo da shi da zai zo kila ta hanyar ma zai ci abinci,
3: har da su ko so ake a koya mai in yayi na shirman a gyara,
0: yawwa sai a gyara masa kawai, shikenan abin da ya kamata a yi. In ya zo, in mai san wasa ne, to kawai za a tsara masa lokutan wasa ne da lokutan kuma karatu da lokutan aikace-aikace, kada a hana gaba daya. In ana hana su, to ana cire wani sako da suka taho da shi na rayuwarsu, wanda Allah ya ba su nasu yanayin da kuma tasu damar da Allah ya ba su a cikin rayuwa sai ka gansu akan wannan za su je su yi rayuwa kuma amma an tsorata su sun dauko wani tsoro ko sun dauko wani yanayi haka mai san bacci haka shi yana son ya samu guri shi kadai ya zauna ya bacci to wannan bai kamata a tilasta shi sai ya fito ya zo hira ko sai ya zo yayi a wannan batun suna kanana zaka ga akwai mabambantan halaye da za su zo da shi sannan
3: amma dai ana iya koyar da yaro ya rika kwanciya da wuri saboda a tana taimaka
0: yawwa yawwa su sai an samu isasshen bacci ne
3: su sai yaro zo dakta sai ga yaro ya je ya tasa abin da
0: waye
3: ya je kallon mallamin ko sa masa aiki
0: sawa suke sawa wai kalmar waya ma su je ya
3: kallon misali da ga yaro na
0: kallo yana kallo
3: bai
0: a sosai ko baba yana da hadari ai kamata yi a gida duk wanda suke da waya da ƴaƴanka da kowa da kowa da yake da waya idan lokacin bacci misali a ce yara dai sun dade kololo daddewa ce sun kai tara ba su yi bacci ba to taran nan nayi kowa ya kashe wayarsa a samu guri da za a je a aje wayar kan ma dama akwai masu haurowa zo samu wayoyin a guri da su dauke to a kai wayoyin wani guri a aje sai da safe kawai a dauki kowa a bashi tasa ta mai gida ko ta uwar gida
3: na'am
6: assalamu
3: alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa
6: alaikum
3: assalam warahmatullahi
6: wabarakatuh
3: amin ya rabbi sanawa
6: usman alhamdu lillah an gama ka daga ba duk da ba daga farko ga cikin wannan fasaha mara bangaren da ake rashin ruwa a cikin wannan mahallin da ba a saki a misali na gargajiya wannan yana da amfani ko kuma yaya
0: dan mai mai ta gaskiya saboda network din ya dan harbe na'am
6: kamar hana yara da ake cewa an haifi yaro kada a bashi ruwa tsawon wata shida sai a shayar da shi nonon uwa zalla to amma an ga ku misali a wanda kuke bayar da na kamar magunguna namu na gargajiya a mahangar ku wannan yana da alfanu ko kuma mu ci gaba da basu ruwa wannan da shi ne
0: yawa to abin da yake faruwa dalilin da yasa aka hana yara ko ake cewa iyaye kada su ba wa yaro ruwa yana jaririn nan sakamakon mafi yawan cututtuka ana daukar su ne ta hanyar shan ruwa to kwayoyin cutar nan da ake iya samu a dauka ta hanyar shan ruwa wato su kuma jarirai suna da karancin garkuwar jiki da za ta ba su kariya to kuma a duniya babu wani ruwa da aka tsaftace aka bashi wani wato shaida ta cewa wannan ruwan lafiyayye ne eh 100% shine aka ga cewa ya kamata a hana su tunda
3: nonon uwa da an tattara
0: yau duk ruwa ne a cikin sa dama nonon uwa maka kaso da yafi yawa a cikin ruwa ne to wannan ruwan da ke cikin wato nonon uwa sai ake kallon idan uwar za ta shayar da shi nonon akai akai to yafi amma ni a ra'ayina da fahimtata idan yaron yana buƙatar ruwa aka ga yana kuka aka gane cewa yawa in aka bashi ruwa zai samu nutsuwa to a ra'ayina ina so a bashi ruwa amma wanda suka ce kar a bashi ruwa ba mugunta bace ba cikin wani son zuciya bane duka tsari ne na bawa yara kariya akai wannan abun
3: na'am
6: Assalamu alaikum
3: warahmatullahi wa alaikum assalam
6: warahmatullahi Allah ya saka muku da alkhairi sai sai tantu a da mukare ne ya dawo
3: to ban ta so
6: wannan magana da kuka yi ta karshen nan akan magana cikin yara da wuri
3: na'am
6: akwai adadin shekaru na yaran koko ko wadanne yara ne ya kamata a sasu bacci da wuri kamar irin karfe 9 sai akwai yara da kaga kamar wadanda suka kai kamar shekara 16 zaman ni suna a tare da shayi ne ina dan ta sa suna taya ni muna kira kamar karfe 10 zuwa 11 haka ban tashi ba to hakan yana da illa Allah ya saka muku da rakeni
0: to kowane yaro yana da kyau ya je ya kwanta da wuri ko ma wani irin mutum yana da kyau ya kwanta da wuri domin in da yaron na zuwa makaranta to yana da kyau ya je ya samu hutu a wajen baccin nan kwakwalwarsa na samun hutu yadda za ta tashi babu damuwa babu fargaba babu tsoro yawa yadda zai je ya isar da sakon abin da aka karantar da shi kuma a wannan lokutan zaka ga wasu yaran in sun tafi gida din zaka ga za su danyi wani rubuce-rubuce to da wani rubuce-rubuce da karatu da bibiyar karatun da za su yi da irin lesson da za a yi musu a cikin gida duk ya kamata ya zama an yi su da wuri dan a je a yi wannan baccin da wuri kalle-kalle duka ya kamata a hana yara su a daidai lokacin da wato suke daidai lokacin da suke ake bukatar su san wani abu ko su koyi wani abu sai a tare duk wata dama ta kallo idan ya zama dole akwai abun kallon sai ya zama cewa to an tsara abun kallon irin na yara kada ya zama kawai yaro zai je ya kalli bidiyo abin da ya ga dama zai je ya kalla ko na menene bidiyon bai kamata a bar yara su je su kallace shi sauran su har sai san da suka ga dama suka aje wayar ko a farka ma a sake dauko wayar wannan bai kamata ba
3: kamar wuce ya dauke shi yana kallon wayar
0: yana kallon tana ta yi haka za ka shiga ɗakin suka je ka same su din yayi sosai yana tabbata tunani yana jawo matsaloli da abubuwa da basu kamata ba a cikin rayuwar jiki gabaki daya
3: na'am ina ganin ko ga yatin da ya ba wayar doctor
0: to tun ban muna da dan lokacin shi wannan motsa jiki din nan to shikenan sai a mako mai zuwa insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya akan batun motsa jiki din nan
3: masha Allah masu sauraron mu muna muku sallama da fatan cewa Allah samu amfani da abubuwan da muke fada kuma da Allah ya kula ko da shi doctor yana cewa a riga da mutum ya ga kaza ya kaza sabanin ai sauri aje a ga likita kamar maganar shan ruwan nan duk abin da ka tayi ko zuwa awan nan da aka ce mutane su riga zuwa ana aura su kaka wani magana sukarin sai ya kasa to inda ana zuwa ana gwajin duba kai ga haka ba
0: sosai
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kasance da rahama radio
7: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadukan shinkafa na musamman tare da magi
8: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
7: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan rana ta Alhamis sanin mu da sake kasancewa da ku cikin shirin labari da rutuni daga nan gidan radio Rama Farci al'umma wanda yau muke shirin da tara ga wata safar ni shekara ta 1448 bayan jarfiyan halitta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara wanda kuma ya daidai da 13 Agusta shekara ta 2026 kan labarai su da fara yanzu kuma sai ku yarda zama da mun jin cikakkun su dake dake tare da ni Fatima Kabir labaran ya kasai Gwamnatin Tarayya ta ce za ta kafa cibiyoyin kirkire-kirkire guda 41 wato University Immersion Forts a manyan makarantun kasar ne domin mai da binciken jami'o'i zuwa ayyukan yi saba jari da bunƙasar tattalin arziki. Minista ilimi da tatun jiya Lausa ne da ya bayyana hakan yana cewa shirin na daga cikin ƙoƙarin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Tinubu na sauya tattalin arzikin Najeriya daga wanda ya dogara da albarkacin ƙasa zuwa tattalin arzikin da ya dogara da ilimi da kirkire-kirkire. A cewar ministan cibiyoyin za su taimaka wajen bunƙasa bincike da kirkire-kirkire a jami'o'i tare da samar da hanyoyin da za a mai da sakamakon binciken zuwa kayayyakin ayyuka da sana'o'in da za su samar da guraben aiki. Gwamnatin ta kuma ce shirin na da burin ƙara zuba jari a fannin kirkire-kirkire da kuma taimakawa Najeriya wajen cimma burin gina tattalin arzikin da ya dogara da ilimi. A cikin jari Sokoto kuwa gwamnatin jihar ta amince da kashe naira biliyan 1,759 wajen sayan babura irin bajet guda 1,000 domin raba jami'an tsaro da nufin karfafa yaki da 'yan bindiga da inganta ayyukan tsaro a jihar. Mataimakin gwamnan Sokoto Idris Muhammad Gobe ne jagoranci taron majalisar zartarwar jihar Karo na 6 a shekara ta 2020 wato ni shekarar 2026 inda aka amince da sayan baburan. A cewar daraktan yaɗa labarai na gidan gwamnati Abubakar Bawa baburan za su taimaka wajen ƙara zirga-zirgar jami'an tsaro musamman a wuraren da ke da wahalar shiga da kuma al'ummomin da hare-haren 'yan bindiga suka fi shafa. Gwamnatin ta ce baburan za su ƙara jami'an tsaro damar gudanar da ayyukansu bayan da jihar ta sayi motocin yaƙi masu silke guda 62 kan naira biliyan 27 tare da raba hukumomin tsaro. A gefe guda kungiyar likitoci masu koyon aiki ta asibitin koyarwa na jami'ar fasaha ta Ladoki a Kintola da ke Obomosho ta yi barazanar komawa yajin aiki na ta dakatar idan ba warware buƙatunsa na walwala ba kafin 28 ga watan Agusta shekara ta 2026 da muke ciki. Shugaban kungiyar Dr. wato Adeda Fo Mustapha da babban sakataren ta Dr. John Stephen ne suka bayyana hakan a wata sanarwa da suka fitar a ranar Alhamis. Likitocin sun dakatar da yajin aikin ne ta ranar 27 ga watan Yuni inda suka baiwa mahukuntan asibitin da gwamnatin jihar makonni 8 domin magance matsalolin da suka gabatar. Kungiyar ta ce ta dakatar da yajin aikin ne cikin kyakkyawar niyya domin samar da zaman lafiya a tsakanin ma'aikata da taimakawa cigaban asibitin tare da kaucewa katse ayyukan kiwon lafiya ga al'ummar jihar Oyo. Abinda za a bibiya ko gwamnatin jihar Oyo da makwatan asibitin za su warware bukatun likitocin kafin ranar 28 ga watan Agusta domin kaucewa sake katse ayyukan kiwon lafiya. To da muka dawo nan gida jihar Kano ko wani matashi mai shekaru 18 Abdullahi Aminu ya mutu bayan ya fada cikin wani kududdufi a yankin kofar gabas da ke karamar rukumar Danbata a nan jihar Kano. Hukumar gashin gwamnati ta jihar Kano ce ta tabbatar da faruwar lamarin inda ta bayyana cewa an samu gawar matashin bayan jami'an ceto sun gudanar da aikin fitar da shi daga cikin kududdufin. Lamarin ya kara jawo hankali kan hadarin da ke tattare da kududdufai da sauran wuraren ruwa da ba a killace ba musamman a lokacin da jama'a ke zuwa wuraren domin ruwa wato samun ruwa ko wasu buƙatu. Hukumar gashin gwamnati ta yi kira ga jama'a da su riƙa taka tsantsan a kusa da kududdufai da sauran wuraren ruwa domin kaucewa sake afkuwar irin wannan lamari. Kamfanin magunguna na duniya baya ya shirya kafa masana'antar samar da kayayyakin kiwon lafiya haihuwa a Najeriya. A wani mataki da ake sa ran zai rage dogaro da shigo da wasu daga cikin kayayyakin daga kasashen waje. Rahoton ya ce shirin na baya na daga cikin kokarin haɗin gwiwa da masu ruwa da tsakiya a Najeriya wajen fara samar da kayayyakin tsarin iyali a cikin gida tare da inganta wadatar kayayyakin kiwon lafiyar haihuwa. Masu ruwa da tsaki sun ce samar da kayayyakin a Najeriya zai taimaka wajen samun sauƙin rarrabawa da kuma rage matsalolin da ake fuskanta wajen shigo da irin waɗannan kayayyaki daga kasashen waje. Ana kuma sa ran shirin wannan zai taimaka wajen samar da gwada bayan da bunƙasa masana'antar magunguna a Najeriya yayin da yake ƙara kokarin tabbatar da samun kayayyakin kiwon lafiyar haihuwa cikin sauki ruwa aka ce shine ginshikin rayuwa don haka samun da tsaftataccen ruwan sha ga jama'a wannan al'amari ne da ya kamata a ba matukar muhimmanci sanin kowa ne cewa matsalar samun da wadatacciyar kuma tsaftataccen ruwan sha na ci gaba da zama babban kalubale ga gwamnatoci a matakai daban-daban lamarin da sa al'umma suka tsinda masana'ar sayar da ruwa a motoci da kuma jarkoki domin biyan bukatun al'umma wakilin mu Zarawa Abdulrahman Indabawa ta yi mana nazari akan yadda ake gudanar da wannan sana'ar ta sai da ruwa a jihar Kano da ma irin kalubalen da ke tasare da ita
1: ruwa na daga cikin muhimman abubuwan da dan adam ke bukata domin rayuwa amma shin ruwan da muke sha kullum yana da tsafta da inganci masu sayar da ruwa a motoci da jarkoki suna taka muhimmiyar rawa wajen samar da ruwa ga al'umma musamman a wuraren da ba a samun isasshen ruwan famfo suna kai ruwa unguwanni kasuwanni da wuraren aiki domin sauƙaƙa wa jama'a samun abin sha sai dai wannan hidima na buƙatar kulawa ta musamman domin idan ba a kula da tsaftar jarkoki da tankunan ruwa ba ko kuma aka ɗebo ruwan daga wuraren da ba su da inganci haka na iya jefa lafiyar jama'a cikin hadari gurbataccen ruwa na iya zama sanadin yaduwar cututtuka kamar haka gudawa kwalara da sauran cututtukan dake da alaka da rashin tsaftar ruwa masana harkar lafiya suna kira ga masu sayar da ruwa da su rika amfani da tsaftataccen jarkoki da tankuna su rufe su yadda ya kamata tare da tabbatar da cewa ruwan da suke sayarwa ya fito daga amintaccen tushe haka kuma ana buƙatar hukumomi da abin ya shafa su ƙara ƙaimi wajen sa ido da tabbatar da cewa masu sayar da ruwa suna bin ƙa'idojin tsafta da lafiya a ƙarshe ruwa ba wai kawai abin sha bane ruwa yana da alaka kai tsaye da lafiyar al'umma don haka a kula da tsaftar ruwa nauyi ne da yana taya a wuyan masu sayarwa hukumomi da kuma masu amfani da shi domin ruwa mai tsafta na ƙara lafiya yayin da gurbataccen ruwa ka iya jefa rayuwa cikin haɗari Zara'u Abdulrahman Indabawa a labarin Rahma
0: Gwamnatin jihar Bisu yamma sami ce da ƙarin zuba jari a ilimin yara ƙanana tare da bayyana shi a matsayin muhimmin mataki wajen rage talauci da bunƙasa rayuwar yara a yankin hakan dai yana daga cikin ƙoƙarin da aka yi na mai da ilimin yara da jin daɗin rayuwarsu cikin manyan abubuwan da gwamnatoci yankin za su mai da hankali a kai rahotanni sun nuna cewa shirin ya shafi inganta yanayin da yara ke girma iliminsu da kuma tallafin da ake baiwa iyalai masu fama da talauci gwamnatin sun kuma bayyana ƙudurin ɗaukar matakai masu ma'auni da wa'adin aiwatarwa domin rage talauci mai yawa da kuma inganta rayuwar yara a jihar Arewacin Soyamma tunzu kuma bari mu je ga rahoton namu da yake da jibi da tattalin arzikin ƙasa
2: Najeriya ta kashe naira triliyan 3.14 wajen biyan bashin cikin gida a zangon farko na shekarar 2026. Ofishin kula da basussukan ƙasa ya ce gwamnatin tarayya ta kashe kuɗin ne wajen biyan bashi da ta biyo na cikin gida a zangon farko na shekarar nan da muke ciki. Wannan na kunshe ne a cikin rahoton da ta fitar kan basukan da ake bin gwamnatin Najeriya a cikin gida inda ya bayyana cewa cikin kuɗin an kashe naira triliyan 2.97 wajen biyan kuɗin ruwa na bashin yayin da aka biya naira 169 a matsayin wani bangare na gundarin bashin. A watan Janairu gwamnati ta kashe naira 741 da 82 wajen biyan bashin cikin gida sannan kuɗin ya ƙaru zuwa naira 967 da 67 a watan Fabrairu kamfanonin jiragen sama na cikin gida sun janye yajin aiki tare da dawo da zirga-zirgar jirage bayan kungiyoyin ma'aikatan jiragen sama sun dakatar da yajin aikin gargadi da suka fara kan takaddamar kudin cajin kashi 5 cikin 100 na kudin sayar da tikitin jiragen mai magana da yawun kamfanin Airpeace Oshopo Whiskey Efe ya tabbatar da janye yajin aikin a ranar Talata 11 ga watan Agustan shekarar 2026 ya ce kamfanin Airpeace ya dawo da ayyukansa amma yana fuskantar kalubalen kwashe fasinjojin da suka makale sakamakon katsewar zirga-zirgar jiragen kamfanin ya ce ya soke sufurin jirage 20 wanda tara zuwa ranar talata da rana yanda ake iya samun karin sokewar kamfanin United Nigerian Airlines ma ya sanar da dawo da ayyukan jiragen bayan da wasu daga cikin jiragen da aka tsara da safe suka samu tangarda sakamakon yajin aikin kamfanonin jiragen sun ce suna kokarin daukar fasinjojin da abin ya shafa zuwa wuraren da za su yayin da kungiyoyin ma'aikatan suka bayyana cewa dakatar da yajin aikin na dan lokaci ne sadarwa ta kasa NCC ta bayyana cewa an yi amfani da terabyte miliyan 1 da rabi na data a watan Mayu a nan Najeriya masana a fannin sadarwa sun ce babban abin da yasa aka kara amfani da data shine bukatar ƴan Najeriya na samun kuɗi ta internet musamman ta kafafe irin su Facebook, TikTok, YouTube da kuma X ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni Amatu Muiz Abdulrahman
0: Labarai da rahotannin sun hazar muku ne kai tsi daga sashen namu na labarai da al'amuran da kullum na gidan radio Rama farin cikin al'umma mai hada shirye-shiryen nata kan mita 97.3 a kan zangon FM take da musgunya nan bayan dogon banki a gidan lamba 125 da 127 a tsakiyar birnin Kano da Ban Najeriya za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsi ta gurbin adireshin mu dake a www.dramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da skadar da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk a kara ma radio da kuma TV a dakacin mu nan gaba kadan muna dawowa labaran za su dora

0: tsoma da labar kamu da hadawa yanzu kuma labarin zai dora batun da yafi daukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da muhawara dake akan Facebook shine wannan mataki kuke ganin ya kamata hukumomin tsaro su dauka daidai lokacin da yake dab da fara yakin neman zabe a matakin tarayya a ranar 19 ga watan nan ne na Agusta hukumar zabe ta kasa INEC za ta sakarwa masu neman kujerar shugabancin kasar da masu neman kujerar majalisun dokoki na kasa mara domin fara yakin neman zabe a duk lokaci irin wannan ana samun fargaba kan yuwar samun rikice-rikicen siyasa wata hanya kuke ganin za a fi wajen kauce rikici-rikici yayin gangamin zaben na shekara ta 2027 ka dai wasu daga cikin rayuwar naku da kuka tafka muhawara a shafukan namu na Facebook
1: Sau fara karanto sakonnin rayuwar naku ne da sakon Abubakar Sale inda yace kamata yayi a hana su tafiya da ƴan daba ko kuma haramta musu bi ta yanda aka san akwai abokan hamayya sai kuma kira ga al'umma su guje barin ƴaƴan su su bi dukkan dan siyasar da ba su yarda da mu'amalar sa ba tare kuma da gargadin ƴan siyasa su yi tsoron Allah kuma su bar cin mutuncin wani ko kuma illata wani ko rona tashi ko kuma lalata dukiyar al'umma yayin gangamin siyasar su Allah ya sa a yi lafiya gama lafiya alfarman fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdulhamid Lawan Aisami cewa salamu rahama radio to dole hankalin masu saran kaba ya koma garina ina kira ga matasa yan uwa mu guji duk wani abu da zai tada wa al'umma hankali musamman ma irin wannan lokaci su kuma hukumomin tsaro dole su fito da sabbin hanyoyi domin magance dukkan wata matsala wanda ta tankaro a irin wannan lokaci ubangiji Allah ka kara zaunar mana da kasar mu ta Najeriya lafiya da jahar mu ta Kano ka ba mu ci gaban arziki mai dorewa sako daga Abdulmajid Lawan Aisami Lungun Shiri a ra'ayin Alhassan Abba kuwa ƴan uwa talakawa dole ne mu daina dubar ƴan siyasa domin idan muka rasa ranmu ko lafiyar mu sabgar mutanen nan wallahi iyalan mu ne za su cutu ba nasu ba duk wanda zai saka ku jagalanci ku ce masa dan sai fito a je da shi kaga wallahi ba zai yarda ba dan Allah mu san abin da ke mana ciwo dan Allah abaje sai inda bo cewa ra'ayina shine ya kamata duk ƴan siyasa da magoya bayan su sanya kishin kasa a gaba su kuma guji kalaman tunzirin jama'a tare da mutunta dokokin zabe da juna haka kuma hukumomin tsaro da INEC tabbatar da adalci da tsaro kafin lokacin da kuma bayan gangamin siyasa zabe ba yaki bane fafata ra'ayi ba dalkici ba iyakacin sakonnin rayuwar naku kenan na wannan lokaci kuna da damar ci gaba da bayyana rayuwarku a shafukanmu na sada zumunta da suke a Facebook wato Rahama TV da Rahama Radio domin karanto sa labaranmu na gaba Anas Lawan Dan Maliki a labaran Rahama
0: to kafin mu tsallaka yi zuwa ga sassan duniya bari mu je zuwa ga fagen wasanni domin jin halin da duniyar kwalla take ciki tare da Bashir Al-Ali
2: masu masaukin baki kasar Morocco ta fice daga gasar cin kofin kwallon kafa ta mata biyo bayan shan kashi a hannun kamaru da ci uku ta hanyar bugun daga kai sai mai tsaron raga bayan kammala wa'adin lokacin wasa babu kasar da ta yi nasarar zura kwallo a raga a wasan kusa da na karshe da kasashen biyu suka fafata a daren jiya yanzu kasar kamaru za ta fafata ne da kasar malawi wacce ta yi nasara kan Algeria da ci uku da ɗaya a wasan kusa da na ƙarshe a ranar Lahadi da misalin ƙarfe 8 na dare yayin da Morocco da Algeria za su fafata domin neman matsayi na uku a ranar Asabar da misalin ƙarfe 6 na yamma a nan kuma a yau za a gabatar da wasannin cike gurbi na neman kaiwa ga samun tikitin shiga gasar cin kofin duniya ta mata da za a gabatar a shekara mai zuwa a kasar Brazil a tsakanin kasashe hudu da suka yi rashin nasara a wasan dabda na kusa da na karshe wato quarter final kamar yadda jadawalin wasannin na yau ya nuna Najeriya wacce ta yi rashin nasara a hannun kasar Kamaru za ta kara da Afirka ta kudu yayin da kasar Ghana da ta sha kashi a hannun Malawi za ta fafata da Abrikos a wani labarin kuma kwamitin tsoffin 'yan wasan kwallon kafa ta jihar Kano ta kai ziyarar girmamawa ga shugaban hukumar wasanni ta jihar Kano Alhaji Muhammad Tukur Babangida da yake jawabi a yayin ziyarar shugaban kwamitin Malam Sabo Bello kofar mata. Ya bayyana cewa makasudin ziyarar shine taya shugaban hukumar murna bisa nadin da ayi masa tare da jaddada aniyar kwamitin nada hannu da hukumar wasanni wajen ciyar da harkokin wasanni gaba a fadin jihar. Anasa jawabin Alhaji Muhammad Tukur Babangida ya godewa kwamitin bisa wannan ziyarar girmamawa tare da bayyana mambobinta a matsayin muhimman masu ruwa da daki wajen ci gaban harkokin wasanni. Bashir Alali Alabaran Rahama.
0: Tsu kuma bar mu tsallaka zuwa ga sassan duniya inda masu kada ƙuri'a a Zambia suka fara kada ƙuri'a babban zaben ƙasar nan da ake gudanarwa a yau Alhamis 13 ga watan Agusta shekara ta 2026 inda ake zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisa da sauran shugabannin kananan hukumomi. Shugaban ƙasar mai ci a Kande Suleiman da neman wadi ne biyu yayin da in takara da dama ke fafata da shi a zaben shugaban ƙasar. Zaben na zuwa ne bayan gwamnatin Suleiman ta samu yabo kan wasu matakan da ta dauka wajen farfaɗo da tattalin arziki ciki har da sake tsara fashin ƙasar. Sai dai tsadar rayuwa na daga cikin manyan matsalolin da ke damun masu kada ƙuri'a. Ana buƙatar dan takarar shugaban ƙasa ya samu sama da rabin ƙuri'un da aka kada da

0: cewa su daga cikin marasa lafiya na buƙatar fita daga Hagasa domin samun maganin da baya sa zurga na kan tsalle na ƙara tsananta wa marasa lafiya kulawa ta musamman yanda yake ci gaba da kokarin samar da mafita ga rikicin yankin Hukumar kula da yanayi ta Najeriya ne mai tayi gargadin yuwar samun ambaliyar ruwa a wasu sassan kasar nan sakamakon ruwan sama mai yawa da ake sa ran samu tsakanin ranakun 11 zuwa 22 ga watan Agusta a cewar hukumar Josha Oko ne ke cikin hadarin fuskantar ambaliyar ruwa a wannan lokaci jihohin da sun hada da Sokoto da Zamfara da Kebbi da Niger da Kaduna da Nasarawa da Adamawa da Plateau da Benue da Kogi da Taraba da Kurusa Riba da Akwa Ibom ga dai cigaban rahoton
1: Limit ta ce yawan ruwan sama da ake sa ran samu na iya haifar da tumbatsar koguna da magudanan ruwa lamarin da ka iya jefa al'ummomin da ke zaune a wuraren da ke da karancin magudanan ruwa cikin hatsari sai dai ambaliyar ruwa ba ta alaka da yawan ruwan sama kadai ba domin zubar da shara a magudanan ruwa toshewar hanyoyin fitar da ruwa da kuma rashin tsaftace su na daga cikin abubuwan da ke kara tsananta matsalar yayin da ake samun karin gargadin masana game da yiwuwar ambaliyar ruwa al'umma na bukatar takatsantsan tare da daukan matakan da suka dace domin kare rayuka da dukiyoyinsu ko waɗannan matakai al'umma ke dauka bayan fitar da wannan hasashe domin kare muhallin su
2: sunana Amani Muawiya a unguwar da mai yawanci sai inda muna ta zo ne ma lafiya da mafi yawanci jama'a gaskiya ana haduwa a yashe wannan magudanar ruwa inda yake da ciyawa ma a gyara a cire to da dattin waje wanda kuma za ka samu wani ne shi kadai wanda Allah ya sa yake da iko sai ga yasa ya zuba to duk ga akwai irin wannan gura abubuwa da suke faruwa a yin
3: Usman Ali daga kasuwar kifi Kano cooperative muna ganin duk abin da ake yi muna kokari magudanar ruwa ana gyara su ana fashi wani abu da zai iya kawo obstruction na ruwa ko some flooding muna kokari gaskiya muna gyara
1: Malam Umar Musa Umar masani ne akan hasashen yanayi da ke jami'ar Northwest a Kano yayi bayani kan wasu muhimman matakan da ya kamata al'umma su dauka domin rage hatsarin ambaliyar ruwa
4: zubar da abubuwan da ba su kamata ba kamar shara a zubar da ta a cikin ruwa da wata mutane mu dauka gwamnati ta tsaya tsayin daka duk ido sai da duk wani gini da yake wannan kan gabar a yashe wannan ya zama cewa ruwa ya zo duk yawansa zai wuce ba tare da ya samu tangara ba domin da ka tare ruwa hanya to ka ce ya shiga cikin gari ya nemo kansa hanya ya je ya ta'adi da sauran saka an sha yin asara sosai na maguɗin kuɗaɗe saboda yi rigine-rigine a kan hanyoyin ruwa
1: a yanayin da ake ci gaba da samun ruwan sama a sassa daban-daban na ƙasar nan masana na ƙara jan hankalin al'umma da su guji zubar da shara a magudanar ruwa tare da tabbatar da cewa hanyoyin da ruwa ke bi suna a buɗe haka kuma an buga hukumomin da abin ya shafa da su ƙara sa ido tare da ɗaukar matakan gaggawa a wuraren da ake ganin suna cikin haɗarin ambaliyar ƙarshen rahoton kenan tare da ni ɗalibi mai neman sanin makamar aiki Abdullahi Abubakar Abdullahi a labarin rahama
0: su duka duka nan muka kammala labarin namu na wannan lokaci sai dai kafin mu sallama ga tushe mai makanin su tun da fari ko da cewa gwamnatin tarayya ta ce tana shirin kafa shirin kirkire-kirkire guda 41 a jami'o'in ƙasar nan yayin da kuka ji cewa gwamnatin jihar Sokoto ta amince da kashe naira biliyan 1,759 wajen sayan babura kiyar bajet guda 1,000 da mun rabawa jami'an tsaro a gefe guda kun ji cewa gwamnatin jihar Arewa maso yamma sun amince da ƙara zuba jari a ilimin yara ƙanana daga sassan duniya mun labarta muku cewa ƙasar Zambia ta fara zaɓen shugaban ƙasa da majalisar dokoki labarin kenan a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama Fresh cikin al'umma da ma waɗanda suka tallafa da mun ganin labarin ya iso gare ku musamman editan da ya tasara labarin kuma ya tace Hussein Amba'in Dabawa a mutum yusa Brahman ya ce wata ta sada ni da ku sunana Fatima Kabir labarin ya kan sai nake ta ku cigaba da kasancewa da Rama Radio Fresh cikin al'umma tare da Hussein Amba'in Dabawa kashi na biyu na labarin namu
5: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
6: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kannan fari
5: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
6: magi ta sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
7: Musa, Musa, kwana kake wankewa cin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
8: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
7: Mama Lamin, na ce ki rinka amfani da sabulin mun kirin ki

0: Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci, a kuma wannan yanayi da muke ciki, inda bayan kun gama jin labarai da dumudumin su, za kuma mu kalli wasu batutuwa masu muhimmanci a sharhin mu na bayan labarai, domin mu haɗu da mu da ku masu saurare mu yi duba na tsanaki a kai, wanda insha Allahu idan aka yi duban aka ba da shawarwari za a samu mafita. Kamar yadda kuka ji Fatima Kabil labaran ta karanto muku labarai, to a daidai wannan gaba ni kuma zan jagoranci wato wannan shiri na sharhin bayan labarai. Masu sauraro, muna da batutuwa guda biyu. Batun farko, mu kalli wata sanarwa da hukumar kula da makarantu ko kuma ilimi na bai daya na Najeriya gabaki daya ta fitar. Hukumar nan cewa fata yi wato roƙo take ma a durƙusawa ta yi, take roƙon gwamnoni na jihohin ƙasar nan da su yi wa Allah, su yi wa Allah da ma'aiki, su gaggauta zuwa wannan hukumar su karɓi kuɗi sama da naira miliyan 332 na kuɗaɗen tallafin daidaita tsarin ilimin bai ɗaya. Turƙa shi da fatan dai masu sauraro kun ji. Kuɗi ne naira biliyan 332, shi ne na ce muku naira miliyan 332 kuɗaɗe ne kawai da aka ware na tallafin daidaita tsarin ilimin bai ɗaya. Da ilimin nan na bai ɗaya ba shi ne fa yake cikin matsala a jihohinmu a yanzu, wanda yake haifar da cewa dukkan yaran da aka yaye daga wannan mataki za a yaye shi ne a cikin matsalar da bai fahimci komai ba zai yi gaba. To fa wannan kuɗaɗen dan wannan ilimin a daidaita, a samar da ilimin aka tanade su, amma jihohin sun ƙi zuwa su karɓa, kuma ake musu magiyar su karɓa. Shugabar hukumar Aisha Garba ƴar Kano ce ita ce ta wannan kiran, ta ce baya ga naira biliyan 65 kenan, akan waɗancan kuɗaɗen daban akwai wata kuma naira miliyan 65 wanda aka ware, akwai kuma wasu naira biliyan 267 da aka ware domin inganta makarantun firamare a ɗaukacin ƙananan hukumomi 774 da suke nan Najeriya. Masu sauraro, a ganinku me yasa waɗannan jihohi ba su je sun nema tare da karɓar waɗannan kuɗaɗe ba? Wani matsaloli kuke gani ya kamata idan ma da sun karɓa a warware a makarantun yankunan ku da waɗannan maƙudan kuɗaɗe? Sai dai masu sauraro, ku sani cewa karɓar waɗannan kuɗaɗe suna da wasu matakai. Misali, idan za a baka biliyan 10, za a ba jiha biliyan 10, sai fa jihar nan ta ajiye kwatankwacin wannan kuɗin daga aljihunta, an duba asusun an ga kuɗi sun zama ga biliyan 10 ta waccan tallafi, ga biliyan 10 da gwamnati ta ware domin ita ma ta sa nata kuɗin ai wannan aiki a ɓangaren makarantun firamare ko na ilimin bai ɗayan, sannan za ka gwamnati jihohi suke da damar ɗaukan wannan kuɗin. To wannan shimfiɗa ne muku. Akwai wani tsohon babban jami'i a hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta ƙasa, wanda mun yi ƙoƙarin ya shigo ya ɗan ba da gudunmawarsa a kan wannan batu, sai dai saboda taron ƙaddamar da fassarar littafin Sahihul Buhari zuwa harshen Hausa na alƙali Imam Ahmad Zuruk Idris Kabara, wanda za a ƙarshen mako a jami'ar Bayero. Ina ganin shi ne, tunda yana cikin kwamiti na ƙoli, shi ne ya hana shi zuwa. Amma dai masu sauraro sun ji batun, kuma za mu zo gare ku. Akwai abu na biyu, a yi haƙuri na ga wanda suka san layukan ma sun fara shigowa. Akwai batu na biyu masu sauraro, batu na biyun nan shi ne a ranar 19 ga wannan watan da muke ciki, ina ganin ƙasa da mako guda kenan, ko kuma mako guda mai zuwa, mako mai zuwa, hukumar zaben Najeriya a ranar za ta ɗage takunkumi na yaƙin neman zaben shugabancin ƙasar nan na shugaban kasa da kuma ƴan majalisun tarayya iya su idan aka fara daga wannan ranar 19 ga watan ba za fa a daina ba har sai jajiberan zaben shugaban kasa da da kujerun majalisun kasa shine a watan Janairu na shekarar 2027 to masu sauraro wannan ma batu ne mai matukar muhimmanci ya mu kallon wannan yakin neman zabe a wannan karan tunda duk lokacin in yazo irin wannan akwai hasashe da ake yi da kuma fargaba da take shiga zakatan mutane kamar da yadda ƴan siyasa suke gudanar da al'amuran su to wannan na daya batun zamu je ga masu sauraro tunda naga Fatima laikan nan sai cin karo da juna suke assalamu alaikum amin wa alaikum salam
1: malam sai ne barka da warhaka barka da kokari
0: sanne da shigowa
1: masha Allah kana tare da alhaji Jakara ɗaya daga cikin ƴan bakwai na jihar Kano
0: dan mutanen Binni
1: wannan haka yake malam sai
0: na'am
1: yawa to tabbas wannan batu na farko dangane da ita wannan hukuma ta bangaren ilimi bai daya
0: na'am
1: kake ta kira ga gwamnati su zo su karbi wannan kuɗi wato dama na sha mamaki lokacin da naji ka fara fadar maganar da yadda naji ana al'amari irin nan kuɗi kuma a yanayin yadda gwamnatocin mu da al'ummar mu suka yi kaurin suna wajen bukata irin da waɗannan abin duniya
0: na'am
1: wanda da sun ki zuwa to amma kuma ban yi mamaki ba lokacin da naji ka faɗi sharadi da suka gindaya yaran cewa su an ajiye kuɗi ko tankwacin wanda za a fasa wanda za su zamo kamar shaida da tabbacin za a je a yi amfani da wannan kuɗi zuwa wannan mataki.
0: Na'am
1: gaskiya ina ganin wannan shine dalilin da ya hana gwamnatocin mu zuwa saboda gaskiyar lamari mafi yawan lokuta za a zantuwa su kama gwamnatoci musamman na jihohi sun fi yin abin da ya musu daɗi fiye da abin da al'umma suke kishirwa wanda za a ga kuma mafi girman abin da al'umman mu suke buƙata a wannan mataki shine harkar ilimi da harkar ta tsaro da kuma abin da ya shafi irin ruwa.
0: Yanzu dan mutanen Jakara
1: da hankali
0: dan mutanen
1: tare da gawa
0: kamar misali a ce a cikin wannan kuɗin ka san jihar Kano biliyan 10 ne misali yanzu idan gwamnatin Kano ta dauki biliyan 10 ita ma daga asusun ta je ta kai a cikin wannan asusun sun zama biliyan 20 kenan ko
1: haka
0: dan Allah biliyan 20 wace rawa za ta taka ba karamar rawa za ta taka ba bangaren ilimin bai daya a jihar Kano
1: ai wallahi malam Hussein abinda zai baka mamaki mutkar aka sa wannan kudin a jihar Kano za ka yi mamaki yadda za a nemi koke-koke da ake na harkar ilimi a raba saboda yanzu abin da zai baka mamaki ma da wuce na kalle ka makarantar firamare ta Yarenya wasu yaran gidan mu suke
0: nan
1: kuma akwai da ya maka ita ma ta tsara lawan wanda ita kuma kanina yana shiga wanda yana dan ba su gudunmawa ba wallahi idan ka ga yadda ake fama da al'amura na rashin ingantattun kayan aiki su kansu malaman za a ga akwai karancin su don ma dai gaskiya ni bangaren da nake shiga ta Yarenya malaman suna da jajircewa sosai to amma abin da nake gudu ma da wuce ne irin wannan ya zama to malamai sun yi kaɗan suna jajircewa suna aiki to ka ga yau da gobe su ke jini za su gaza
0: to
1: in gaza ka ga abin da suke dan bayarwa ma za a iya neman su a rasa to amma haka da Allah zai sa gwamnati ta kai irin wannan mataki ya zama to an ƙara ƙwararrun malamai tunda muna da waɗanda suke karatu na da yawa ga su nan
0: Alain Jakara Alain Jakara wallahi yau ba a yi kwana uku zuwa hudu ba akwai baiwar Allah da ta same ni NCE ne da ita shekarar ta biyar a firamaren unguwarsu tana koyarwa a aji yan aji biyu take dauka duk lokacin da aji biyu aka bata wannan class 2 din da take dauka yara sun haura 70 shekarar ta biyar ba a taba bata kwandala ba sadaukarwa ta yi kawai saboda Allah ta yi karatu da ta zauna a gida ta je makarantar wallahi shekarar ta biyar yadda ka san mai hawaye da ta gaya min haka
1: ka ji ko to yanzu nan a area ta ni kai na malam Hussein akwai waɗanda yawanci masu kokari ne na area suke daukan su mata ne su ma irin haka kamar yadda ka faɗa su kuma wasu ya yawan 5,000 ake ba su amma jin daɗin 5,000 din suke kuma suna bishiyo koyarwa suna zuwa suna taimaka to kaga irin wannan da Allah zai sa gwamnatin ta yi amfani da irin wannan dama irin waɗanda suke da waɗannan karatuttukan a ɗauke su shiga makarantun nan kaga abu na farko su an taimake su sannan kuma an taimaki yaran da ake koyawa karatun nan wanda za a ga kukan da ake na yaro ya gama primary sunan sa bai iya rubutawa ko bai san wasu abubuwa ba zai zama su yi karanci
0: to mun gode kwarai Allah jakara
1: abin ne sai karanta ta ina matsala take wallahi malam Hussein
0: to mun
1: ba mun na fata Allah ta'ala ya sa irin kiraye kiraye da ku kuke mu wa mu kiruwa mu ke ya zama su ya kai kullun gwamnatin kuma ta aura ta ga dacewa da muhimmancin abu domin irin waɗannan abubuwan su ne mutum zai yi su wallahi malam Hussein ya zama to gwamnatin ta wuce al'umma su ruwa da sunayensu da ruwan gwal a zukatan saboda irin waɗannan abubuwan kirkin da suke
0: gaskiya
1: ne kuma sai ka tunani ne dai muna fata dai muna addu'a Allah ta'ala ya kawo ingantaccen gyaran irin waɗannan abubuwan ya zama to an samu an yi maganin su domin al'umman mu a kai gari adadin jakar muna tare da ku kwarai da gaske malam Hussein
0: mun gode kwarai da gaske to wannan abu gaskiya bai dace ba Allah isa sakataren ilimi na karamar hukumar birni yana jinmu ko kuma an sanar da shi dan Allah a duba wannan malama wacce take sadaukarwa a makarantar primary ta dan Agundi shekarar ta kusan 5 wallahi malaman nan tana daga cikin waɗanda suke riga kowa zuwa kuma tana aiki ba a bata ko da su sun kwabo assalamu alaikum
2: wa
0: alaikum wa rahmatullahi amin Malam Khalid san da shigowa
2: Alhamdulillah a malam Hussein wannan batun da ka dauko na farko ne cewa an ware masu kananan musulman wanda suke masu kananan biliyan 330 amma an rasa gwamnonin ko wani gwamnati zai ce karbo a kan sakamakon cewa kamar yadda ta yi bayani sai mutum ya ajiye daidai gwargwadon abin da zai karba a asibitinsa na jiha ai wannan maganar ma Malam Hussein Allah ya saka maganar ta dai kuma kare ki shi abinda yasa ba su je kan ta wannan kudi ba saboda asusun da na jiha da tallafa ma ilimin ba idan da akwai yadda suke da karshen abin duniyar nan a kujira su su ne kafi amma tun da gwamnatin tarayya ko ita wannan hukuma ta yi wani abu na tunani na hankali ya ce wa duk wanda yake so ya karba to za a bayar amma sai na da kwatankwacin wannan kudin sai kuma abin kunya ne a cikin mutum ya je wannan asusun da jahan da suka fama su iya ce ba kuma da ne ke karɓa ka kamar ya tona ba kansa a jiri ne amma dai ka sani cewa idan ilimin nan da shi ne matakin farko da mutum zai zama dan adam kuma shi ne matakin da suka taka har Allah ya kai su wannan matsayin domin isa su bara su kokari su tsora al'ummar kasar ko kuma jihar su akan hukumar da mu da ilimin ba gaskiya wannan kalubale da kona ba da ka fara shi karara akan nuna ma ainihin wanda ake mulkama a nan mutum da kake nan
0: to kare da gaskiya
2: amin ma ne da gaskiya
0: kalu bane
2: kuma mun kunya ne da gwamnati Allah ya kuma sa mu ta chata ina tana da hasa
0: to mun gode kare da gaskiya da wannan gudunmuwa da ka bayar gaskiya abin da abun a duba ne sosai kam assalamu alaikum alaikum salam
2: na barka da aiki
0: barka da shigowa da muke tare
2: sunana Muhammad Bakri Lautaye Bunkuri
0: to to aidan Allah me zaka ce
2: na gaskiya ga maza wannan kudade da ake ci a gurin
0: nan
2: kuma kuma ka ga ka san a hada a yi jama'a dan a san ka ta irin mutanen da yau ji
0: nan
2: wannan da yawa inda gaba da ne ko wannan da yawa da kuma gaba
0: da gare kuwa
2: to kamar yadda kun uwa ne waya da farko da yau ne abu da yake gani ba fara ka san su gwamnonin saboda san abun duniya irin na su ba ya tuni zara wannan su a ɓangaren su zara na su suka su ba amma inda kamar a cikin dama su tsohon su ku zo ku karɓa ne a zo ai Allah ta ma an karɓe shi
0: ba za a ji ba ma
2: ai ba ku wannan labarin da mu da shi yanzu kai ka kan zo yanzu ai yanzu mu ji da wani amma ba da kuɗi ne ba ba ya dace ne
0: tasha
2: to kaga misali abin da ka da jikin mu gwamnati mun su gani shi ne mun nan da kake ganin sa shi ne tushen da yake kawo zaman lafiya wa cikin wata kafa
0: gaskiya ne
2: saboda ilimi ne idan mutum ya yi ilimi nan ne zai gane abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba nan ne ya samu abin da yake da hanyar da zai iya nemo kansa mafita ba tare da wasu cikin wanda uwansa ba amma saboda ba mu da ilimi saboda wannan matsalar mara rage ilimi to wannan matsala
0: gaskiya ne.
2: Mun ga kuma mun ga idan suka gyara bangaren iri na bangaren addini da bangaren boko haɗe, to nan za a ga dukkan waɗannan bangarorin an samu sauƙi da alamarin sosai kasa. Ba zai iya zuwa da cikin
0: gaskiya ne.
2: Ba ruwan su da ma san cewa wannan abin ba rin su ba.
0: Gaskiya ne. Mun gode kwarai da gaske, akwai mutane da yawa a layi. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Mun gode da wannan gudunmuwar da ka ba. Akwai mutane da yawa akan layi. Afuwa. Eh. Mun gode kwarai da gaske.
2: To idan suka haka insha Allah ga kowa an samu ayyuka gyara a kasa. Irin yadda muke karɓar mutane.
0: Gaskiya ne. To madalla. Mun gode kwarai da gaske. Masu sauraro, wato abin mamakin shine ita fa hukumar har durƙusa ta yi a ƙasa tana roƙon gwamnoni a zo a karɓi waɗannan maƙudan kuɗaɗe. Salamu alaikum.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Amin wa alaikum salam.
3: Hassan na Hussein na yankan farkin gwarin Hawaii.
0: Takwara, barka da shigowa.
3: Alhamdulillah malam Hussein, dan Allah dan hadan mutane mu dinga kan adalci, dan Allah idan mun samu laye na madaka da suke da wani kada kuma saboda yawan mutane da suke cewa sauraron wannan shiri kada kuma sai subscribe ko da madari yake.
0: Gaskiya ne.
3: Kada ka wata laye a kan abin da ba shi ya kamata, wani kamar ko wani da yanzu ya kamata ka ba wasu na kayan.
0: Gaskiya ne.
3: Kuma mun cika shekara 15 da aka yi.
0: Mun gode kwarai
3: da gaske. Rayuwa ga albarka.
0: Amin.
3: Kuma ni ma abin da zan dora kai gaskiya madan Hussein ne.
0: Mun gode kwarai da gaske. To Almuskin.
4: Salamu alaikum.
0: Almuskin, a gurguje muna taya ka murnar cikar rahama shekaru 15.
4: Wallahi ko mun tawo juna gaba daya murna kan ai babu iyaka, domin ku rahama ya radio ta kawo ya canje me ba rahama iya lissafawa ba, kuma kamar yadda nake faɗa makunguwa gidan aljanna insha Allah, kuma Haji Abubakar mun tsara Allah ya kara mata lafiya, Allah ya kara mata gwazo, Allah ya kara mata karfin gwiwa.
0: Amin.
4: Saboda ba ma ne da na san harkar media ba, na san ba karamin taimako kuke ba, da ka ma faɗa idan za a haɗa gidan rediyon rahama da sauran ma gidan rediyon, wallahi
1: ma ba ta yin aiki irin yadda kuke saboda kasan gwamnati ita ku da kudin al'umma take amfani kudin ku da kudin ku ne kuma ku zo ku biya airtime kuma ku zo kuma har yanzu ya gwamnati haraji kuma duk al'umma da ake fadakarwa waye zai ji dadin ta gwamnati ne kasuwa su za su ji dadin ta to kaga ne wannan kuma maganar da kake fada to inda muka samu matsalar mu kasan Allah yana yin wa'azi kullum duk sakan da Allah sai ya mana wa'azi ba a daukar wa'azin Allah banda haka babu wani dalilin da zaka zama shugaba kuma a dora ka a maka amana kuma baka rike amana ba yanzu kaga muka dauko karatun bokon gaba ɗayan sa ni dai gaskiya ni ban sani ba ban san ko kai ko mai sauraro ya sani ba ni dai ce wai yau karatun boko ya tsina na mana yawancin Najeriya ni dai ban gani ba kuma karatun suka yi kyauta amma in baka manta ba kana kallo ba wai biliyan ɗaya ne suke mata ba har trillion to ni kaga nan nake ganin fatan basiran shugabannin mu ya za a yi ka je ka yi bata lokaci ka yi shekaru kana makarantar boko kuma an ce makarantar boko shine ginshiƙin zaman duniya amma a baka amana kuma ka taba har kaga tunda kana haka samu matsala
0: to yanzu me zaka ce game da wannan abu da hukumar ta ce gashi ga kuɗi an ki zuwa a karɓa
1: eh to ai kuɗin ne da suka gani ka san hausa suka ce me yawa ubeji ne a gurin su amma in ba dan ubeji ne a gurin su ba su da suke kira ma yanzu shi ya amfani da shi su ya amfani kansu ai kai da kanka in dai ka ji an ce ga kuɗi a zuwa karɓa ba zo an karɓa ba su kai nake a wajen
0: un gode kwarai almiskin un gode kwarai almiskin
1: ai tun da kake kara 27 zuwa yau ai an fitar da talaka daga asibitin Najeriya da kaso sai ƴaƴan tun da ka gani yanzu misali ai yaki aka ya kamar da talaka bai kuma yanzu duk abin da shugabanni suke so shi yake kawai babu haka kawai magana abu ya ta bawa duk abin da aka ce ka haje fa kamar yake daya ba ka da izinin kai da kike ku kawo daya a duniya amma kai ka shin ba za ma ka kuci ba to anan muka samu matsalar
0: mu to mun gode kwarai mun gode kwarai almiskin Fatima na ga almiskin na shigowa kika fara tariya in sai almiskin baya gajiyawa assalamu alaikum dan shi ta barka shigowa na'am
5: ai ni sai nake ganin to Allah ne kyauta amma malam sai ne yanzu ka ga misali kimar zai guda biyu duk gaba ɗaya ka tsare shi kuma zai bada ma'ana daya
0: na'am
5: misali yanzu wannan kudin da ake su gwamnati za su amfani da wannan damar su karɓo shi haka fa za su yi kamfen da shi da ba na kamfen ba ne saboda amfanin al'umma misali gwamnati ta je karɓo maimakon ka ce za ka zo ka yawo a gari da mutum da wani abu bai kawo ta makarantu wani wata ne magana ake ta ci din da ko da yake ba abin da zai ke tabbata yanzu dan Allah ran annabi a ce duk makaranta an kuɗe wata mata ta kwamfuta ba kwamfutocin magana ake ta sola yanzu duk ka je ka a duk makaranta ta tattare guda ɗaya misali a sa gwana a sa cefa a sa duk wasu manyan makarantu a ce an jiba an san wani santa ta kwamfuta da a ce ana jiban mutane a kalla ma a ce mutum dubu ɗaya ko ɗari biyar da ke amfani da wani abu dan Allah dan annabi a rage ba wannan abu kira muke da gwamnoni idan ni abin da nake jin tsoro shi ne malamin sai ne ka ga a cikin cikin makamancin wannan shirin a wasu da har yanzu haka in na tuna zuciya ta take take wani karkado a kansu wani wani tabbatuwar akwai wani banki an rasa wanda zai je cina shi kuma kudin na yan jihar Kano dan Allah dan Allah kungiyoyi da matalan da majalisar da mu jawo jawo dan Allah mu shiga lamarin nan hakki ne da talakawa wanda kuma an karbo su ba abin da za a yi wa talaka ya amfana da shi talaka da dan talaka da har ma da wanda baya raye amfana da shi domin ka samu ilimi ko wani irin addu'a ka tafi ko da kan baka zama na garbin babu ilimi sai na zaka zama na garbin dan Allah nan a yi kokari a takura gwamnati ta zama kudin da babu wasu halalla ba su a takura su to da za a ba takura ta hakki ne da talaka da ba za a da
0: to mun gode kwarai da gaske masu sauraro wannan ba karamin batu bane batu ne mai matukar muhimmanci batu ne da yazo akan gaba kuma ya dace a ce gwamnonin mu sun yi amfani da wannan damar dan ba kananan kudade bane idan waɗannan kudaden suka shiga hannun jihohi ba karamin tasiri za su yi ba a fannin ilimi bai daya assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: na'am a gurguje
1: Ahmad Arusi
0: Jima Dabo
1: to gaskiya babu shakka Allah ya saka ba dare
0: amin
1: to mun gaskiya ka dukkan batu ba mun ba tun sai yanzu a ce batun kudi a Najeriya ha ta ga batun ne mai muhimmanci
0: Na'am.
6: Amma yanzu misali ana ci ana gani a cikin ga koshi ga wani nuwa. Kai kudin nan a fata mun ta Allah ba ku bai jin mene ku da gaskiya ba wai da kike ku bai jin. A ku bai ku bai jin ma dan ku bai jin gaskiya.
0: Oh.
6: Saboda ka tsoron da suke ji ka ta ku ya je barbara ya dawo da ki.
0: Na'am.
6: Ni ina ganin wallahi akwai ayyukan tambaya. Amma yanzu kamar yadda ake magana ƴan balansu ga nan suna ta faman neman yadda za a yi a ba su kofa. Ko sakofar aka ba su ba aka ɗauko su aka ce an yi da su zuwa 50 misali. Aka ɗan ware kamar mutum 50,000 aka ɗauka a Kano. Ai ka ga za ku kori talauci ko iya wannan.
0: Gaskiya ne.
6: To Ubangiji mu abin da muke buƙata Allah ya sa gwamnoninmu na arewa hankalinsu ya koma ga mai da ake sa mai sayarin rima. Gaskiya dai gwamnoninmu na arewa suna da sakaci-sakacin har ya huta hankali. Ni ban san abin da ya sa suke da irin wannan sakaci ba. Ko me za ka ga arewa take a gaba ko in ce za ka gwamnoninmu na arewa su ne a baya. To Ubangiji Allah ya farkar da su. Gaskiya ni ba na san zan tsawaita akwai abubuwa da zan faɗa da yawa amma akwai da na kan layi. A tashi lafiya Ahmad Abu Sima da Abu saboda mutane a kafin lafiya.
0: To Amin Abu Sima da Abu mun gode kwarai da wannan gudunmawar da ka ba. Na ga Amatu ta miƙe lokaci kuma bai ƙarasa ba fa.
7: Salamu alaikum.
0: Amin wa alaikum salam.
7: Ibrahim mai karfe daga Kurna.
0: To Mala Ibrahim.
7: Almajiri ai wannan abubuwan da suke ta faruwa. So kawai wannan shugabannin wancan ta kasu suke hita suke abinda ta faga dama.
0: To.
7: Kuma in kakwala za ka ga ƴaƴan su duk fa ba a nan suke karatu ba yawancin su. To hita za ka ga ba za su damu da irin wannan abubuwan ba. Talaka in zai tsaya yi wa kansa fada ya san me yake yi ya yi in ko ba zai ba ba mai ta tafi a cikin irin wannan abin ai kamar wani kiran wayan ne da ake zaka ga wasu suka samu layin ba sa daga mutane kafa to ya za ka kai ma kuma ka ringa cewa shugaban ya gyara yawa gyara ya fara duk daga kan mutane sauransu kuma kuɗi da ake tsaya su karɓo ko su karɓo ko ba su karɓo ba da ba ta fa duk a wannan shekarun mulkin da aka taɓa yi na bola abincin ba su ba taɓa turo kuɗin da ya kai wannan ba amma haka a wannan lokacin ne ake rashin tsaro ake abubuwa dai ga tunan na yunwa da waye. To ba zai a saurari wani ilimin ka? Yawwa in za mu tsaya mai kan mu fada, mai kan mu fada. Kuma yanzu duk abin da zai ba ka wuce za ka ga ƴan kudancin nan mun fara wannan kuka. Mu da dama kyautar wannan kuka. Mun zama kaiwa mai tattakan mu da kanmu. In wajen kasuwa ka ba mu da ba mu da abin nan. In kan harkokin yau da kullum ne. Duk kowa kawai ga shi nan dai zama ake dai wani irin zama. To ya za a yi a ce mu samu ci gaba. Duk an ba fara ga mutane. Yawwa to ya za a yi mu samu ci gaba. In ba mu tsaya maka gyara wata abu. To haka za mu ta tafiya. Yanzu ga shekarar zaɓe tana ta tahowa. To haka za a yi zaɓen mai ta koma ana ta wannan yanayi. Daga in kunne ya ji jiki ya zira a yi ta abin nan matasa ga suna ɗauke musu hankali da wasanni ana zuwa ana ta abubuwa. Yan kudi suna wasa ma namu ba. Da an ce wani abu na ci gaba ya taso kowa su koma hankalinsa. Amma mun muka tafi hankali sauke akan wasan da shi kenan. Na gode a tashi lafiya.
0: To ga al'umma da yawa akan layi. Ga kuma Amatu tana can ta tsaya tsayin Amatu ki mana afuwa mu ɗauki layi ɗaya. In muka ɗauka shi kenan sai mai sallama da masu saurari. To salamu alaikum. To mun rasa wannan layin kuma har mun ƙoƙarin ɗaukan shi. To gashi nan ya dawo. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To mun rasa wannan layin. Ina ganin gashi yana garawa amma dai babu layin. To ina ganin to
8: alaikum
0: salam kai ne na karshe
8: a gurguje suna na ji da dan da ba
0: na'am mala amin
8: to kamar yanda babban ya ya faɗa a nasiya
0: na'am
8: wannan kuɗin idan suka anshi shi ko ya jene
0: kuɗi
8: kamar idan banki zai baka bashi
0: na'am
8: misali kace kana son bashin 100,000 zai ce to zai baka bashin 100,000 amma yana buƙatar sai ka ajiye 40,000 tukunna zai baka ɗarin nan. To ka ga ajiye wannan ɗarin 40 sun misali in ka karɓi 100 to abin da za a biyo ka kaɗan ne ba cinyewa kai gaba ɗaya ba. To su ma haka ne in suka ajiye wannan kuɗin nasu bayan wasu lokaci za a yi binciken kuɗin da gwamnonin suka karɓa na ɓangaren ilimin. Don aka zo su yi amfani da shi wannan ɓangaren ba cinyewa su kai to ka ga dama akwai wasu a can asusu da suka bayar suka ajiye. Za a rage ba dai za a tafi gaba ɗaya a ce an yi asara. Amma tabba wannan kuɗin gwamnoni ba za su samu da wannan kuɗin ban sani saboda kuɗin da ake ba su wallahi wannan kuɗin ba komai ba wajen su shi yasa sai suke Allah Allah ba su je su ansa da fatan za a tashi da
0: to mun gode ɗagar masu sauraro da fatan za ku yi mana afuwa mun ji daɗi ƙwarai irin gudunmawar da ku ba mu da kuma yadda kuke kasancewa tare da mu waɗanda suka shigo muna godiya kware da gaske, waɗanda ba su samu damar shigowa ba muna neman afuwa, gabaki ɗayan mu kuma muna taya juna murna na cikar Rahama Radio shekaru 15 da kafuwa. Masu sauraro, wannan batu da muka bujuro da shi, idan da yiwuwar gobe idan Allah ya kai mu Juma'a, Fatima Kabil da baranda ta dora a kai, to idan kuma ranar Asabar ne tukur es tukur zai dora a kai, to insha Allah da za mu ci gaba da tattauna wannan batutuwa tare da ku, domin dai a ga ko da shawarwarin da aka bayar za su iya kaiwa ga su kunnan mahukuntan don su dauki mataki a kai. A madadin Fatima Kabil labaran ya kasai da muke tare da ita a nan, sai Amatul Mu'iz Abdulrahman wace ta tsada mu da ku, sai na amba inda ba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkan ku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin motsi ya falabewa. Shirin da hukumar gudanarwa ta rahamar radio farin cikin al'umma ya ishar shiyanta akan mita 97.3 a dawon FM take daukar nauyin kawo muku a daidai wannan lokaci a kowane mako. Shiri ne wanda aka samar da shi domin zaburar da mata da matasa sana'o'in dogaro da kai domin gujewa zaman kashe wando wanda ba a da buƙatar sa a cikin al'ummar mu na yau da kullum. Dukkanin mahukunta suna da damar da su shigo cikin wannan shiri domin ƙara inganta shi ko zaburar da matasan hanyoyin da za a bi a kare wannan harka ta zaman kashe wando, sannan kuma a ƙara haɓaka shi wannan shiri. Sannan kai ma za ka iya shigo a tattauna da kai a cikin wannan shiri ko ba da shawara kan yadda za a ƙara inganta shi a daidai wannan lokaci akan lambar waya

0: Masu sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin motsi ya falabewa. Shirin da hukumar gudanarwa ta rahama rediyo farin cikin al'umma ya yi shirshiyanta akan mita 97.3 a nan wani FM take daukar nauyin kawo muku a daidai wannan lokaci a kowane mako. Shiri ne wanda aka samar da shi domin zaburar da mata da matasa sana'o'in dogaro da kai domin gujewa zaman kashe wando wanda ba a da buƙatar sa a cikin al'umman mu na yau da kullum. Dukkanin mahukunta suna da damar da su shigo cikin wannan shiri domin ƙara inganta shi ko zaburar da matasan hanyoyin da za a bi a kare wannan harka ta zaman kashe wando. Sannan kuma a ƙara haɓaka shi wannan shiri, sannan kai ma za ka iya shigowa a tattauna da kai a cikin wannan shiri ko ba da shawara kan yadda za ka ƙara inganta shi a daidai wannan lokaci akan lambar waya 0706689854. A wannan makon mun sami zantawa da Babangida Santsi, wato guda ne a jihar Kano din matasa masu sana'ar haɗa takalma a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji mu da shi Babangida Santsi a cikin wannan shiri, za mu tsinkaye mabuɗin kunne alabashi, kuma idan muka dawo kuwa za ku ji mu da shi baƙon namu a wannan lokaci. To ba sauraro, barkanmu da dawowa. Yanzu ko zan sada ku da shi Babangida Santsi domin ya bayyana mana takaitaccen tarihin rayuwa kuma yadda aka tsinci kai a cikin ita wannan sana'a ta haɗa takalma.
1: Assalamu alaikum jama'a, ina muku fatan alkhairi. Sunana Babangida Santsi, wanda aka fi sani da Suleiman kenan.
0: To ya aka kasance kanka a cikin ita wannan sana'a ta haɗa takalma? Shin wani ne ya kai ka ka koya ko kuma kai ka kai kanka?
1: Ba wani ne ya kai ni ba, damin na daɗe ina sha'awar ta tun a can baya, in na ga ana ɗan yin ta ne haka ni ma sai take burge ni. To kuma har na samu na samu wani yana yin harkokin takalma, sai na ce mai a nan shekar baranda, sai na samu na ce mai dan Allah zan na zuwa ina koya, sai ce mun babu damuwa. A haka dai har na samu ina ɗan yi har Allah ya sa ni ma ya fara ba ni ayyuka, ina ɗan samu ina yi. Sai ce mun to ya za in buɗe shagona ni ma.
0: Allah, lokacin da ka je kana koyar wannan takalma, ka kai kimanin shekara nawa kana koya?
1: Allah ba ƙasar ba dai, na kai shekara kamar 4 ina koyar harkar takalma a ƙasan shi.
0: Kana zuwa wajensa?
1: Eh, ina zuwa wajensa. Sai daga nan ya fara min zancen cewa to tunda kaga ka dade kana koya kuma har Allah ya sa ka iya, ya za a yi ka samu ka tsaya da ƙafar ka kai ma? Sai na ce mai to babu damuwa, ya kake ganin za a yi, tunda kaga kai ne a matsayin mai gida dole za a nemi umarni a gare ka. To sai ya ce min ya za a samu gurin da za a an kafa ko container ce. Haka a fara yi. To sai Allah ya sa na samu na je na samu mahaifana, na yi musu bayanin cewa ga yanda ake ciki, na samu mai gidana ya ce min a zo a ɗan samu a ɗan tsira da kai, ko a ɗan guni aka ɗan tsugu a samu tsuguni, dalilin a ce tunda kana zama a ƙasan wani, yau kai ma maka freedom ɗin da cewa za ka zauna da ƙafarka. To shi ne nan ya samu na zo da mahaifana gurinsu, muka zauna aka samu yar container dai da na sa na fara yi. Yana ɗan kawo min ziyara dai, ya ina yin daidai haka ne dai, abu yana ta tafiya alhamdulillahi.
0: Har yanzu kasuwa ka sa ita wannan container ko kuma a cikin unguwa ne?
1: A cikin unguwa na saka ta.
0: Kofar gida?
1: Ba a kofar gida ba ne, ba kan layi ne dai haka, santa ce a nan na saka ta. Har Allah ya sa ni ma yanzu ina cikin tafiya na al'amura na dai alhamdulillahi, suna tafiya daidai. Kaga yanzu ni ma na bar kan container, na samu ci gaba har na buɗe shago.
0: A lokacin da ka je kake koyar wannan takalma, a haɗa takalma akwai na maza, akwai na mata, akwai kuma na yara ƙanana, akwai na manya. Shin wanne ka fara koya a wannan lokacin?
1: A wanda na fara koya ni na maza, na fara koya na manya. Sai da iya zuwa gurin na mai gidan na dai haka yana nunnuna mu, ni ma kuma sai na ƙara samun wani mai gidan da ina zuwa kasuwa, sai yake ƙara nuna min wasu harkokin har na iya na mata, na iya na yara. To sai yake ce min shi ma yanzu ya za ina zuwa kasuwa, kasuwar ƙofar Wambai. Da muke zuwa kasuwa tare da shi har Allah ya mai rasuwa, to ni sai na ci gaba da zuwa gurin Malam Abdullahi, sunan shi Malam Abdullahi, har na ci gaba da zuwa kasuwar ni. Shi ɗan zango ne. A haka dai ina zuwa dai haka, ni ma sai na daina zuwa, sai na da saro kayana gaba ɗaya, na da shago na rungume shi dai gaba ɗaya. A haka hatta kai ta kawo yanzu ni ma ɗin ina da yaran da suke zama a ƙasa na, yanzu bacin koyar da ni Allah ya mai gida na rasuwa, ni ma yanzu ina zama da yara na a ƙasa na, ko da bana nan za su zo su buɗe shago, za a share shi, za a yi duk abin da ya kamata. in na fito zan ji dadi in gani kuma har kullun ina sha'awar cewa ma mutane su ƙara shigowa harkokin nan namu ƙara fadada harkar saboda mu harkar mutum mai sirri ce mai amana ce wanda koda yaushe tana ƙara ba matasa sha'awa yanzu ta kai ta kawo ma yanzu muna nan da mutane duwa wanda suke ƙara shiga harkokin muna ƙara koya musu a wannan harkokin su
0: kamar harkar takalma za a ga wani lokacin mutanen mu na gida kamar ba su fiya san takalma na gida ba sun kamar sun fi san irin na waje ya kuke jin irin wannan a tare da ku ko yanzu mutanen mu sun da suna san takalmin gida
1: to ai in an ce ta Bahaushe me yake cewa aka ce gumu din te gumu dole da in an ce kowa ke cewa unguli za ta koma gidanta na tsamiya to da mutane suna ganin cewa ta karman waje sun fi burge su sun fi ba su sha'awa to yanzu ta kai ta kawo kuma sun sha wahalar da cewa takarman nan na waje ba su da kwarin na gidan dai su suka fi kwari kamar yanzu za a ce mutum ne zai zo da ce yana son takarmi na waje wanda in ya kawo maka kalashi zai nuna maka hoton shi ce kalashi nake so exactly kamar na wajen nan kuma ana samu ana iya musu shi fiye da na wajen ma yafi na wajen kwari sai dai nuna mai kala to shi yasa mutane gaba ɗaya suka fi yanzu aminta ma da na gidan yanzu amma da ba sa son shi amma ta kai ta kaya suna son na gida a duk faɗin Najeriya ba inda yanzu ba a kai takarma ba inda ba a sa takarma kuma ba inda ba a yin takarma yanzu na gida kowa yanzu ya aminta da takarma na gida da rashin wayewa ce daman da ta sa mutane ba su fahimce shi haka ba
0: kamar idan mutum zai shiga ita sana'ar harkar takalma shin dole sai ya je ya zauna ya koya ne ko kuma zai iya zuwa ya harhaɗo kayan shi ma da kansa kawai zai fara yi
1: a'a ba zai taɓa yiwuwa ba ai mutum ba ya taɓa samun ilimi sai ya je makaranta saboda komai da ka gani ana bin shi ne ta inda aka hau ta nan ake sauka dole sai ka je ka koya inda a ce ana bin shi ta sama ta ka ina masu shushe na su ma ai suna yin wanki takarmi su me yasa ba sa iya yi dole sai sun mutum ya je ya koya sannan zai fara yin ta inda aka ga in abin shige maka duhu ka san cewa inda za ka dosa ka je a ci gyaranka to in ka hau ta ta ka gunwa za ka je ka ce mai ya maka gyara ka ga ba zai yi ba to kuma ana yin shi ne akan daki-daki
0: ita sana'ar haɗa takalma shin ko sana'ar takalmi shin tana da bambancin suna ne ko kuma duk da shushe yana da masu haɗawa da masu gyaran duk kawai ɗaya ne
1: a'a ba ɗaya ba ne a 'yan ƙananun sunayenta tunda kowa da kalar fannin sunan abin da yake sa a ɓangaren shi amma akwai shushe na akwai shumeka ga su nan dai da damarai sun danganta dai haka amma kowane ɓangare daban-daban ne haka yake
0: kamar akwai mai haɗa na maza daban mai haɗa na mata daban mai haɗa na ƙananan yara daban kenan
1: a'a ba haka bane ba shi shushe na shine mai wankin takarmi shine hada takarmi din mai hada takarmi ne ba shi da sunan cewa wai zai ware sunan shi iya na mata yake ko iya na mata duk takarmi takarmi ne ba ruwan shi da cewa na yara ko na manya ko na wannan a'a bambancin daban-daban ne na shi bambancin a gurin wannan shi shushe na ne akwai shumeka akwai kuma mai hada shoes shi ma kowanne daban-daban
0: to a wasu lokutan za a ga a cikin sana'ar dinkin takalmi akan dan diddinka wasu fatoci haka su wannan telolin su ma za a yi kiran su da shoemaker kenan ko abu ne
1: eh za a iya kiran su shoemaker su ma saboda ma sai mutum yayi harkar wani yake juya saboda sauki ya zo mai ko kuma aiki ya mai yawa sai ya fara yin wannan dinkin amma mutum kara zuba komai dinkin kaya ai ba zai iya dinkin takarmi ba shi ma za a iya kiran shi da wannan suna duk ba laifi ba ne ba
0: kamar har yanzu a sana'ar haɗa takalma wasu lokutan za a ga kamar mata sun dan fara shiga cikinta shin waye abin yake
1: abin ya fara ne daga makarantu dalilin mu masu harkokin yin takarma tunda yanzu mun zamanto mu ne oganni ana iya zuwa a same mu har gida akwai mata wanda ya kamata su daina ya wace-wace su daina zaman banza saboda sana'a koya hannu zama da kai haka zama gidan zuwa gidan miji ya kamata a ce su ma su dan rike kansu to shi ne aka samu aka kirkiri wannan abin aka ce ya za a samu santa wanda za a je ana koya mata shi ne su ma aka zauna aka tattauna dai aka yi shawarwari aka ga abin ya cancanci a yi shi sai aka fitar da shi yanzu shi ne za ka ga makarantu da ana iya fitar da santa kai ba ma lallai makarantu ba ko ni akan kaina nan yanzu haka akwai santar da muka kirkira wanda yanzu muna iya yinta duk mai bukata ma muna iya yin shi muna fatan shi ma ya shigo ciki ya amfana bacin haka ita harkar santa dalilin a gujewa harkan matsaloli da na rayuwa da wasu abubuwan da haka shine muka sa mata a cikin abubuwan da iya maza ake dauka. To sai aka ga cewa mata su ma suna da sha'awar abun, kuma aka koya musu su ma yaran su na gida haka, in suka koya suka tura su gurin su, in sun dawo suna zaune a gida, abun da suka fi sani da abun da ba sani ba shi ma za su na nuna musu, shine amfanin sa mata a cikin su. Shine dalili.
0: To kamar ya kuke kallon sana'ar yanzu a hannun matan, kuna ganin tana tasiri ko kuma ya abin yake?
1: Eh, tana tasiri sosai, amma abun takeicin mu dai shine da wasu mata in sun yi aure mazajen sai su ce ba za su ci gaba ba saboda fita kasuwa da menene, ita kuma sana'a daban, abun da ka fahimta kai ma akan kanka daban, saboda in ka bar matar ka tai sana'a wani abun za ka rage wa kanka, sannan ka kai abun alfaharinka ne na cewa matar ka ta iya sana'a, ko da kaman mu yanzu da muke alfahari da kanmu cewa mu mun zamanto kaman masu oganni wanda kaga muna iya koyar da su, yanzu in ta samu ci gaban nan ta yi hakuri kai ma an kai mata hakuri za ta kasance cewa a cikin gida za a zo ana tana koyar da wannan sana'ar, duk dan abun da za ta samu ba sai ta fita ba ma za ta zo tana koyar da mutane, shi ma rayuwa ita mataki mataki ce.
0: Masu sauraron mu shirin motsi ya kula da kuke saurara daga nan mita 97.3 a zangon FM Ram Radio Faran cikin al'umma, kuma muna tattaunawa da Suleiman Baffa a ɗaya daga cikin masu sana'ar haɗa takalma a nan jihar Kano, kuma kun ji yadda muke hawa da sauka da shi a cikin wannan sana'a tare da yadda yake ƙara bayyana muhimmancin ita wannan sana'a a cikin al'umma. Za mu ƙara karɓan gudun kunni albashi ko idan mun dawo za ku ci gaban tattaunawar tamu tare da shi.

0: baban gida sansi ya kuke kallon yanayin yadda matasa a yanzu suka karbi ita wannan sana'a ta hada takalma
1: to yanzu dai a yace matasa suka karbi harkar takalma yanzu sirrin gumbe ta ne sosai da sosai fiye da tunanin mutum saboda a da mutane ba su waye da ita ba yanzu kuma zan dan baka dan karamin misali wanda cewa yanzu ka kalle matasan cikin gari shi matashin cikin gari bai da zaman banza ba sannan kuma in kana shiga kofar banbai za ka ga tun daga kan yara dan shekara 8 shekara 10 za ka ga iyayen shi sun fara kwadaita mai ya fara shiga cikin kasuwar kofar banbai ya fara ganin ya harkokin takarma suke wasu za ka ga mazan ma yaran amma a ce ba shi da hikima akan harkar takarmi za ka ga an ce mai ya shiga harkar bangaren jakunkuna ita ma December dai harkar takarmi ce ana yin ta ne akan tsari
0: wato ita ma jaka har ita ana hadawa ki
1: eh ita ma ana hada sosai ma ko
0: masu hada ta daban ko duk masu takalmi ne
1: eh kusan masu hada tan dai sune masu aikin takarmi saboda ko ni yanzu in ka kawo mun jaka ka ce mun maka jaka da takarmin ta duk kalar da kake so in ka nuna mu ita a hoto zan fitar maka da ita amma ba zan bana da lokacin da zan fitar maka ita zan isawa a fitar maka da ita insha Allah ba za ka ji kunya ba
0: wato matasan suna yin ta ita
1: ma a sosai ma ko su ma suna yin ta sosai harkokin matasa yanzu sai rungum harkokin sana'a sosai yanzu kaga yanzu harka ce dama wacce ba mai kazanta bace ba dai ta harkar takarmi harka ce ta masu tsafta mai sirri wacce dai ga tanan tana da dokoki dai fa da yanda kake tunani sana'a hannu ce nan mai yanci wanda ba tun yanzu take ba tana da asalin ta tun iyaye da kakanni ana nan ana yin ta kuma kaga duk abin da aka ce iyaye da kakanni yake da tasiri yake da tarihi a ciki kaga ba abu ne na wasa ba wanda iyayenka sun amfana yayyenka sun amfana gashi kai ma ka zo ka amfana kannanka su ma suna amfana
0: baban gida ita dukkanin sana'a da ka sani akwai kalubale akwai kuma nasara wani kalubale zaka iya tunawa da ka fara fuskanta daga san da ka zo ka koyi wannan sana'a zuwa yanzu da kake cin gashin kanka
1: to a lokacin da nake fuskantar kalubale na naga abubuwa iri daban-daban wanda kuma kawai sai na zauna ne nazari da zuciyata ina ta wasuwa sun ya zan in daina sai in ce to ai ba wani ne ya kaina ba ni na kai kaina kuma tunda na yi hasashen cewa na kai kaina zan koyi sana'an nan har na fara taka matakin da cewa ana iya aikena ana iya nuna mun abubuwa kaga na fara samun nasara kenan sai zuciyata tana raya mun cewa kamar na ba harka sai in ce in ƙara yin hakuri to wannan abun hakurin nan da nake yi sai in ga wata ranar na zo shago daga nan zan taka daga sheka in tafi har kofar banbai
0: a
1: kafa zan tafi in tashi dawowa wata ranar ma ana ruwan sama haka zan dawo ko naira 100 ba za a ban ballanta na ma a ban naira 50 in tawo ina tsaki ina tattunani na ina cagowa ba zan koma ba haka zan ga abokaina wasu sun tafi limbal wasu sun zauna ana wasa wasu suna menene sai in tuna wannan takaicin na cewa ya zan nayi hakurin cewa da zuciyata na yaki zuciyata cewa in ji in koyi sana'a in guji wannan zaman banza to kuma
0: ba kuma kana zuwa ba ka samu
1: ina zuwa ba na samu a hankali dai sai rana daya ina cikin wannan tunanin ina cewa yau ma haka na taso ba a bani ko naira 100 da ban hawa daidaita ba kawai sai ogana ya kira ni ya aika yaro aka kira ni ya ce mu in zo sai da nazo sai bani 500 a lokacin ina ganin cewa 500 din nan tamkar 10,000 ce a lokacin naji dadin ta sosai sai na to ina zuwa sai na nuna mahaifiyata nace kin ga abin da aka bani sai take cewa Allah ya shi albarka ai an fara yin nasara kaga hakurin da kai yayi rana shine nan wannan irin babban kalubale to a hankali dai har aka fara bani 200 300 300 300 in na dauki wata ran almakashi ma ina yin yanka wata ran sai a ce mun Allah aji ai ba fannin ka bane ba sai ka jira sai an baka an ce kai sai kai amma gigi wannan ai ba shi aka ce maka ba ka jira lokacin ka in yi za a baka to yanzu ta kai ta kama yanzu ana iya banan haka akwai kuma lokacin da aka taba aike na na siyo wasu kayayyaki sai wani mutum ne ya mun wayo a cikin kasuwa ya karba kudin ogana ya zo sa ni kamun kunne tun wajen karfe 9 har sai da na kai 11 ina kamun kunne da na tashi sai ce mun in huta sai sai mun yabot kankara na naira 50 ya ce mun in huta sai ce mun in ci gaba da lockdown a hankali ga ina tana cewa da ba a bani ko naira 100 ga kuma 500 din nan da aka taba bani ina jin dadin ta sai in tana sai in ce bara an kara yin hakuri har na ke

0: kaga wannan ma nasara ce sannan babban nasarar da na samu na gina gida da ita na yi aure da ita ina da abun hawa na da ita ina da abun hawa na da ita sannan ina da abubuwa na daban-daban wanda ba za su iya gaban nasarori a ciki sosai shine nan ka gani yanzu kamar a ce in zan dan baka misali yanzu ina da gida a gefe personal shi ma sannan ga yara a gefe su ma suna alfahari da ni ogansu ne ko a ce bani da komai a cikin harkokin na wa'annan abubuwan da na mallaka a ce in zo bakin shago na in ji ana cewa oga ina kwana ina gajiya yau ga oga ya zo shago ga oga ya zo shago wannan ma nasara ce
1: ita wannan sana'a shin kuna da kungiya ne ko ya abin yake
0: eh muna da kungiya kala-kala amma kuma saboda ɗan gudun rashin fahimtar juna na wannan ɓangaren daban za ka gani wannan ɓangaren daban sai aka ce za a zauna a zamanantar da ita yanzu dai ba a zamanantar da ita ba amma dai a kan shirye-shiryen zamanantar da ita muke
1: gwamnati kun taɓa samun tallafi a hannun gwamnati a cikin wannan sana'a ta ku
0: to an dai yi a tumtum ɗin cewa gwamnati za ta tallafa mana za ta ƙara tallafa mana za ta ƙara tallafa mana sau uku ana cewa amma har yanzu ba mu samu mun ji wani information a kai ba
1: wani fata kake da shi a cikin ita wannan sana'a
0: to kullum ina fatan dai Allah ya ƙara cige mana gaba a dukkan harkokinmu sannan kuma muna fatan Allah ya jagoranci da hannayenmu da kuma bayanmu da gabanmu
1: kamar wani kira za ka yi a ƙarshe ga 'yan uwanka matasa don ganin sun guji zaman kashe wando su riƙe sana'a ko mai kankantarta
0: yauwa to kaga yanzu abinda nake ta tunanin in faɗa ya kwanta min a zuciya kullum ina jin takaicin cewa ya zani mai yaƙi da matasan yadda suke yawan zaman banza za ka ga matashi ya kai shekara 20 abin takaici za ka ga ba wai mutum ne yake ba kanshi kuɗi ba ba mutum ne yake ba kanshi matsayi ba za ka ga mutum ya kai shekara 20 wai 100 a yanzu 100 ta zamanin nan ka ga mutum bai taɓa samu ba to irin wannan muke ta fatan cewa matasan mu su tashi su zo mu rungumi wannan sana'a ta mu ta zamani haka mu yaƙi wannan harkokin da rashin wannan yin shaye-shayen nan da ake yi da zaman banza da harkar banga da wannan abubuwan dai muke so cewa su shigo mu haɗa kai mu haɗa ƙarfi da ƙarfe don mu ƙara faɗaɗa ta ƙannanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da mata duk su amfana shine fatan da nake wannan sana'ar ta
1: to ai sallama da masu sauraro
0: to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: masu sauraro shirin Mozilla Play da kuka saurara daga nan mita 97.3 a zangon FM Ramu Radio Farancin Al'umma kuma mun tattauna da Suleiman Baffa wato wanda aka fi sani da Babangida Santsi ɗaya daga cikin masu haɗa takalma a nan ƙwaryar birnin jihar Kano ta mai albarka kuma kun ji yadda muka yi hawa da sukuwa da zamiya da shi a cikin ita wannan sana'a kuma kai ma za ka iya shigowa a tattauna da kai domin ba da gudunmawa a cikin wannan shiri a madadin wanda ya tace shirin ya zo akan lambar waya 0702-89-8-4 a madadin wanda ya tace shirin ya zo gare ku Bashir Ali sai kuma wanda yake sa ido a cikin shirin don ganin ya iske ku babu wata inda wato Nura Abubakar Musa ni kuwa da na shirya na gabatar Salisu Usainu Usman nake cewa mu ci gaba da kasancewa da Rahama Radio Farancin Al'umma a cikin shirin motsi ya fi laɓewa.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سوك اللهم دا سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ونن لوكا چي بركم دا ساكي قسن شواتارا دا كوچ جمعن سابن شرين آفتو ورحمة شرين دا ايكي باكو داما دا من ايكو دا ساقوان تنبين كوان دا سكا شابي الديني دا رايو ازوا غمالن دا من سابن مقتا kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 25 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wanda yazo daidai da 9 ga watan Agusta na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Region Lemo OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yardar Allah, masu kallonmu da sauraronmu, sai ku kasance tare da mu kai tsaye domin fara karanta tambayoyinku da mun jin amsoshinsu daga bakin malam. Akramakallahu, mai tambaya ta farko a cikin shirin namu na wannan rana yake cewa, idan wani dan kasuwa ya kawo mana customer sai mu ciniki da farashin da muka saba, sannan daga baya mu ba wanda ya kawo customer wani abu a matsayin kyauta ko ladan taimakon sa, shin hakan ya halarta?
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka, ‘yan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan ya halatta, shi ake cewa samsara ko addilala, da wasu muna cewa dillanci, shi ne ka taimaka wa mai kaya ya sayar da kayansa, madadin haka shi kuma sai ya baka abin da zai baka na lada. Wannan ya halatta, kana iya taimaka wa mai kaya ta hanyar samu masa wanda zai sai kayansa, an gani ciniki aka sayar, ya baka wani abu na ladan taimakon da kai masa. Haka nan mai saya shi ma yana iya buƙatar ya ce ka nemo masa wani abu da zai saya iri kaza, idan ka samu masa akan ciniki kai ma ya sallame ka. Wannan babu laifi a shari'ar musulunci. Abinda dai yake na laifi shi ne wanda bai sa ka aiki ba ka ce sai ya baka kuɗi dole. To wanda in ka karɓi wurinsa, to baka abin nan ba. Misali, mai kaya ya bayar da kayansa a sayar masa, kuma ya je ka samu mai saya ya sayar, an sayar masa, an sayar da kaya, shi zai sallame ka tunda ya saka aiki. Amma ni da nazo na sai kaya, bai kamata ni kuma ka ce sai na baka ba, tunda ni ban saka aiki ba. Da yau ni na kira ka na ce nemo min abin kaza zan saya, na baka aikin nemowa, ka shiga nan ka fita nan har ka samu, ila ma ka yi kokari aka samu farashi mai kyau, to kaga anan na sa ka aiki, kana da haƙƙin in biya ka. Amma ban sa ka aiki ba, shigowa kasuwa ne kawai, daga ana sai da dabbobi, da kama dabba na ce wannan zan saya, aka yi ciniki aka gama, kawai sai ka ce ba zan ɗauki dabba ba sai na baka kuɗi, saboda kana tsaye aka yi. Wannan baya halatta, indai ba mutum ne shi da daɗin kansa ya ga damar ya bayar ba, da mutum shi ya ga damar ya ɗauka ya bayar, wannan babu laifi. Amma a ce a haƙƙi ne sai an cira daga hannunsa, tare da cewa shi bai saka kowane irin aiki ba, wannan shi ne ba halatta. Amma mutumin da kuka sa shi ya samo maka kwastoma ya kuma kawo maka, ko kuma a urufi naku ya gudana akan cewa duk sanda ya kawo kwastoma aka yi ciniki za ka ba shi wani abu, ka ɗauka ka ba shi, ba wani laifi, kuɗinka ne kuma ka ɗauka ka ba shi, kayan ka kuma shi ne ka sayar, ba kayan wani ba.
0: To haka maka launi wannan tambaya kuma cewa yake, ina karatu a Abuja, wata yarinya ta bayyana min tana suna, kuma mun fahimci juna, amma da na sanar da iyayena sai suka ce sai dai in nemo mata daga gida. Ita kuma yarinya ta damu sosai, wace shawara malam Zibani?
1: Mai shawara zan baka ka bi iyayenka, ka saurari iyayenka kuma ka yi musu biyayya, ta zama matarka ba tukunna, bare wani haƙƙin tera ta auyenka. Yau da a ce ta zama matarka, ka aure ta iyayenka kawai su ce ka rabu da ita haka kawai ba dalili, kawai su ce su ba ta yi musu ba, ko sun tsane ta, ko kawai su ba ita kake suke so ka aura ba, to anan ne shari'a ba za ta ba su wannan hurumin su lalata aure ba. Amma yanzu ba ta zama matarka ba, ba ta da wani haƙƙi da ya race da kai, saboda haka yanzu biyayya ga iyayenka su ne shi ne wajibi a kanka, kuma nan ne za ka ga albarkar, watakila akwai wani abin da Allah yake nufi, in kai musu biyayya to za ka samu watakila tagomashin yi musu biyayya ɗin, da kuma ka ba ta haƙuri, tunda ko da ita ce ita ma iyayenta suka ce ba za ta aure ka ba, ita ma abin da za a gaya mata kenan cewa ta ba ka haƙuri ta yi wa iyayenta biyayya, to kai ma haka za a gaya maka. Saboda haka wannan ita ce shawara a gona, kuma ita ce ma abin da ya zama wajibi a kanka, ba ka bi ita abin da ita mai buluwar taka take so ba, ka saba wa iyayenka akan abin da suke so.
0: Mai wannan tambaya a karma kallahu cewa yake na yi azumin nafila da yamma na manta ina azumi sai na ci abinci kafin magariba, ban tuna ba sai bayan an yi sallar magariba, menene matsayin azumi?
1: Bai tuna yana azumi ko bai tuna ya ci ba, tunda ya ce bayan magariba, bayan magariba ka ga ya sha ruwa. Duk abin da duk azumin da kake yi ko na farilla ko na nafila, in ka manta ka ci ko ka sha, to azuminka yana nan kawai ka ci gaba da azuminka, Allah ne ya ci yadda kai kuma ya sha yadda kai, babu kuma ramuwa a kanka. Wannan ko da na farilla ne ita ce magana sahihiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya manta yana azumi ya ci ko ya sha, to ya ci gaba da azuminsa, Allah ne ya ci yadda shi ya sha yadda shi. Saboda haka wannan ba zai zama sanadiyar lalacewar azuminka ba.
0: Mai wannan tambaya cewa yake idan ma'aikacin immigration ya yi wani fasfo bisa aikinsa, sannan bayan ya karɓi fasfon mutumin ya ba shi kuɗi a matsayin kyauta saboda farin ciki, menene hukuncin wannan kyautar?
1: Irin wannan kyautar guje mata shi ne ya fi alkhairi, saboda za ta sa maka wani abu a ranka, dan gaba za ka riƙa jin, ko da kuwa a yanzu ba ka jin dole ne sai an baka wani abu sannan ka yi aikinka, kana yin aikinka gwargwadon yadda doka ta baka dama, gwargwadon abin da aka ɗora maka. Mutumin da ya zo yana son fasfon ga abubuwan da ake bukata daga wajensa, kana bi kana bashi kana bada fasfon based on wannan abin da gwamnati ta shimfiɗa, baka bukatar komai daga mutane. To amma in ka yadda cewa mutane suna ɗaukar kuɗi suna baka, kana jin daɗin abin da suke yi maka, to duk ran da ba a baka ba kuma za ka ji daɗi ba. Sannan wanda ya baka ɗin nan yau da gobe yana maka haka, to za ka iya masa wata alfarmar da bai dace ka yi masa ba. In wani ne za ka ce ya karya doka, shi kuma saboda yana baka ba za ka, shi ne abin da ya sa a yi ita shari'a ta toshe ƙofar. Ita shari'a ta toshe ƙofar, ko da ba kai ka nema ba. Sheikh bin Muhammad ibn Ali Shawkani mai littafin Nilul Awtar, alkali ne, kafin ya zama alkali ya ce akwai mutanen da suna masa kyauta sun masa alheri a cikin yan garinsu, yan uwansa kasancewarsa malaminsu. Bayan ran da ya zama alkali sai ya ce to su daina kawo masa duk wata kyauta, ba dan ko yana jin zai rashin gaskiya ba, amma dai zuciya wani lokaci sai kaga cewa wanda yake maka kyauta yau kuma gashi ya shiga wata matsala, kuma in aka duba shi ne ba da gaskiya, kana tuno kuma irin alherin da yake maka, sai ka ji da nauyi a ce kai yanzu kai ka hukunta shi, sai ka ji rabbi a ce ta dan adam ai mutum haka yake. In ana masa ihsani ana mallaka zuciyarsa, wannan haka ɗabi'a ce take ta dan adam. Idza anta akramtal karim malaktahu, mutumin da yake mai mutunci in kana karar masa karamci to zaka mallaki zuciyarsa, haka kuma abin yake. Akwai hadisi mursal tabbata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ma'anar tashi tana daidai da ɗabi'ar mutane. Jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilayha wa bughdi man asaha, man ala hubbi man ahsana ilayha wa bughdi man asaha ilayha, an halicci zukata akan san wanda ya kyautata mata da kin kuma wanda ya bata mata. Saboda haka ya ga kada wannan ya masa tasiri a cikin zuciyarsa sai ya dakatar gudun kada ya zama ya zo nan gaba ya karkata zuwa ga abin da ransa yake so shi yasa ya shahara a cikin maganganun magabata sahabbai da tabi'ai cewa hadairu ummal bulul wato kautar da ake wa ma'aikata wadanda ake sa su aiki su je su tattaro zakka ko su tattaro haraji ko wani abu a basu wani abu su ne zama kululi ne wato kamar ka ci wani abu ne na cikin dukiyar al'umma
0: to malam mai wannan tambaya cewa yake an yi bayani kan masu rage shekarunsu domin samun aiki menene matsayin waɗanda suka rage shekarunsu domin su daɗe suna aiki kuma menene hukuncin albashin da suka karɓa
1: wanda ya riga ya yi har ya shiga aiki ai shi kenan kuma sai dai istighfari akan abin da ya yi na ƙarya a baya amma ba za a ce ko aikinsa ya rushe ba ko a'a yana ta cin haram tunda abin da ake bukata shi ne a ɗauke ka aiki a baka aiki kuma ka yi aikin da aka baka ka yi shi kamar yadda ake bukata duk da dai ya rage shekaru ko don ya samu wannan aikin amma kuma wannan rage shekarun ai bai tasiri akan aikin ba yana yin aikin yadda ake bukata. Saboda haka abin da ya riga ya wuce ya yi istighfari a kansa sannan da ya ci gaba da aiki based on abin da ake dubawa na shekarunsa a takarda ya ci gaba da aiki kuma ana biyan shi albashi akan aikinsa wannan ba zai zama laifi ba tunda albashin ana biyan sa ne akan aikin da yake akan aikinsa da yake kuma aikin yana yin yadda ake bukata ko da ya zarta shekarun a aikace amma kuma a rubuce bai zarta ba ana biyan sa ne based on aikin da aka sashi wannan ma babu komai
0: to wannan tambaya cewa take menene hukuncin kiwon dabbobi kamar awaki ko toki domin kristoci su sa su yi amfani da su a hukukuwan kirsimeti
1: idan wannan ne ya sa yake kiwon wato shi yana yin kiwo kawai saboda jiran wannan ranar ta zo ya sayar musu ya karɓi kuɗinsu su kuma su je su yi bukukuwan su na addini wani ba halatta a musulunci amma in yana yi ne shi da ban mutum ne mai yin kiwo na dabbobi kuma yana sayarwa duk mai bukata ba zama haramun ba don yana sayarwa ranar idonsu sun zo sun saya abunsa yana daman ba wai don su yi kiwata ba kuma ba don su ya kawo kasuwa ba shi daman yana kawo kasuwa ya zo ya sayar kamar mutum ne yake sai da hatsi a kasuwa yana kawo hatsi musulmi su zo su saya wanda ba musulmi su saya da maguzawa su zo su saya amma cikin waɗanda za su saya din wasu in sun saya za su yi amfani da shi wurin su yi kunu ko su yi koko ko su yi abinci wasu kuma za su saya su je su yi burkutu ba zai tsaya ce ai wannan ina zargin burkutu zai yi ba zan sayi masa ba zai sayi masa tunda daman shi ba ya fito bane don ya sayi masa burkutu ko dai mutane kowa yake sayarwa sai idan ya tabbatar da cewa wannan shi ne burkutun yake gidan burkutu gare shi in ya saya gidan burkutu zai kai to wannan kai sai masa to haka nan amma in ya kasance ya shirya kiwon su ne musamman saboda ba zai sayar kowa ba sai ranar ta zo ya sayar kaga wannan ya shiga karkashin at-ta'awun ala al-ismi wal udwan ya taimaka akan abin da yake saban Allah ne ba ya halatta
0: to wannan tambaya malam cewa take shin ya halatta mutum ya rika binciken ma'aikatu asibitoci da makarantu domin gano cin hanci da rashawa sannan ya kai rahoto ga hukumomin da suka dace domin a gyara
1: to in ma'aikaci ne wanda dama aka sa shi aikin za aka dora masa kenan shi ne ya bibiyi inda ake yin ayyuka ya tabbatar da cewa ba a yin wani abin da ya saba wa doka aikinsa yake yi ba wani laifi a cikin hakan da aikin da aka sa mutane ana sa masu sa ido don su tabbatar da cewa an yi aikin yadda ake bukata musamman ma kuma a yanzu abubuwa suka tabarbare rayuwar ta lalace zukata suka lalace zanto cin haram din ba a dauke shi a bakin komai ba to kaga a nan aiki irin wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske domin zai taimaka wajen a samar da tsaftar abin amma ba aikinsa ba ne sai aka ce wanda duk ya samu wanda suke cin hanci shi ma in yi zuwa a yi bashi kamar yadda ake cewa an sa wani kuɗi na kwarmato nari ya kai kwarmaton wani za a bashi kuɗi to wannan ba zama daidai gaskiya don zai buɗe ƙofa har ma wasu a yi musu sharri ba, ba an samu hakan don mutum ya samu kuɗin sai ya ga wani yana wasu harka da kuɗi shi bai san ta inda ya same shi ba, sai je ya farmatu ce ai yana a bincike shi ina tsoron kuɗinsa ba na halal ba ne. Kaga anan za a sa mutane cikin rayuwa ta riba, kowa yana tuhumar kowa, kowa bai yadda da kowa ba, wannan baya dacewa. Bayan aikin sani daman shi ya yi bincike akan wannan, ya yi biya ziyarci wurare da ake aiki, ya tsaya ya gaya ya ake tafiyar da abubuwa, wannan daidai ne kuma haka ya dace.
0: Wannan tambaya malam cewa take, a wasu masallatai ana tada iqamar magriba nan da nan bayan an yi kiran sallah ba tare da an ba da tazara ba, shin hakan ya dace ko ya kamata a dan jira domin mutane su taru ko su yi nafila?
1: Shi kiran sallah an shar'anta shi ne bayan shigar lokaci don a sanar da mutane cewa abinda duk suke yi su bari su kintsa su taho masallaci. Shi ne aka shar'anta kiran sallah salloli biyar, a yi kira sallah da abinda lokacin sallah ya shiga, a gaya musu cewa to yanzu lokacin sallah ya shiga, don haka duk abinda kuke ciki to ku ajiye ku kintsa, ku je ku kama ruwa ku zo ku alwala ku taho masallaci. Kaga a hankalce ma ya nuna ya kamata a bada tazara, ka gaya mun cewa ina cikin wasu ayyuka na sha'afa, ina cikin ɗaki ba ga rana nake gani ba, ba kula ne da agogo ba, na hankali na ya tafi ina ta wasu ayyuka sai na ji kiran sallah, an kira ni in taho masallaci. Kaga hankali zai bayar cewa eh to yanzu in tashi in shiga ban ɗaki in kama ruwa in yi alwala in saka kayana in fita, to sai zan to kana gama kiran sallar ka shiga sallar, kaga ai kiran sallar ya zama ba shi da amfani ga waɗanda ba a cikin masallacin suke ba, kana so ka ce kawai mutane su zanto ready kawai suna bayan liman da ka gama kiran sallar kamar ka gama iqama ne, wannan ba daidai ba ne. Akwai ai nafila ta lokacin magriba, sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghrib صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثه لمن شاء كراهيه ان يتخذها الناس سنه لم يجي كوي صلى كافين صلى المغرب واتو بايرا نتا فادي كوي صلى ركعه بي كوي صلى ركعه بي النبي ياي عمرني داي كما يا غا انا يي بي مغانا با هنيوين تبتر سنه غدا uku wannan sallar ta kafin sallar magriba ta tabbata. To in ya zanto kawai da ka kira sallar lokacin magaribar ya yi ka kira sallar kuma ka yi iqama, to kaga duk wannan sunna ka rushe ta, babu ba wanda zai to wacce sallah za a yi a lokacin ka riga ka yi iqama. Idan aka yi iqama kuma babu nafila, babu qimatu salah wala salata illa allati uqimat, wace babu wata sallah sai wannan da aka yi wa iqama ta ce ta farilla din. Saboda haka wannan ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, koyarwarsa kuskure ne da ake yi a wasu masallatai da zarar liman ya bin nan, da zarar an kira sallah daban liman yana tsaye a gurinsa, da ya gama kiran sallah sai kuma ya iqama, wannan ya saba wa koyarwa ta ma'aiki sallar sabon kuma ya sarai da wannan sunnar da ta tabbata ta hanyar alqaul wal fi'l wat taqrir, nabi ya faɗa sannan an ganshi yayi sannan kuma an yi ya tabbatar, to kai da wannan asalan naka ka rusa wannan sunnar gaba daya. Shi yasa ya kamata dinga ba da tazara aƙalla ko minti biyar ne, da minti biyar ne aka kira sallah a ba da ko minti biyar ne, yadda mutane za su kintsa su taho su shiga sahu, wanda kuma yake son yin wannan raka'a biyu kuma zai iya yin rasa abin ya gama, wannan ita ce sunna kuma shi ne ya dace ma da hankali, ka kira mutane to ka bari su kintsa su taho, ba ka kira su ba kuma ka shiga ka kama sallah ka kyale su. Na'am.
0: To kuma kallahu wannan tambaya cewa take, an ce wasu likita wato asibitoci idan za su yi wa mace tiyata ana cire mata dukkan tufafinta koda aikin bai shafi duka jikinta ba, har da ɗaliban koyon aikin likita suna kallonta, a yi mana bayani kan hukuncin wannan amsulci.
1: A ka'idar aikin tiyata ba ana cire dukkan kayan jikin mutum, amma ana rufe shi, akwai sutura ta tiyata da ake rufe mutum da shi, ba inda za a bari sai gurin da tiyata ta ake bukata, wannan ita ce ka'idar. Ban sani ba kai wani asibiti kake magana a kansa, in har akwai wani asibitin da suke yi wa mace tumbur a batta tsirarar ta ana mata tiyata, wannan kuma sai a kai rahoton su, ba sun saba wa ka'idar aikinsu, ko ina su kansu turawan da suka kawo wannan tsarin na tiyatar, ai duk haka ake yi. in ka bincika za ka ga haka ake tiyata ba a barin jikaya na tufafi saboda suna iya daukar bacteria na cututtuka da za su iya yadawa to shi yasa ake sa musu kayan da an riga an musu feshi wanda su wannan bacteria din da za su abin nan da su tashi

0: ya gurin da za a yanka ai ba al'aura yake yankawa ba ciki ne ake yankawa ko mara ya gurin da za a yi tiyatar iyanan ne kawai yake bayyana a cikin abin nan din kuma har ana yin wannan din to haramun ake ana shiga haƙin ita wanda ake yi wa tiyatar da kuma wanda suke mijinta da sauran masoyanta ana shiga haƙin su kuma Allah ba zai kyale ba ba dai na san a ka'ida ba haka take ba sai dai kawai kasan mu ce wannan lokaci ka'idar daban abin da kuma ake yi daban wannan kuma kaga ba zai zama hujja ba
1: ya kar maka Allah ne wannan tambaya yake cewa ni da ƴar uwata muna aiki muna karbar albashi mahaifinmu yana da hali amma duk da haka wani lokaci yana neman mu riƙa tura masa kuɗi yayin da ita kuma mahaifiyarmu ke cewa kada mu bashi saboda bashi da wata bukata shin idan ba mu bashi kuɗin ba muna da wani laifi
0: eh kun yi laifi mahaifinku ne ko da ma ba ya da bukata shi ta daukan wani abu ka ba mutum ai akwai alamar kauna akwai alamar soyayya ko da mutum yana da shi kakka ce wai idan mutum yana da shi ba za ka bashi ba ai yana da shi Nabi yana cewa tahadu tahabbu yi wa junanku riƙa yi wa junanku kyauta sai ku ƙara soyayya junanku ta shiga tsakaninku to bare kuma iyaye bare uba ko da yana da shi kun ɗauka kun bashi ɗin yana ƙara ƙarfafa zumunci tsakaninku da shi ba ragarku zai yi da komai ba illa ma addu'o'insa su muku abin nan ita kuma mahaifiyarku ta daina irin wannan ƙarfafar gwiwarku za ta yi akan ku zauna da mahaifinku lafiya kyautata masa ku rabu da shi lafiya ko ya rabu da ku lafiya amma ba ta riƙa zuga ku ba cewa ai yana da shi za ka kaskar ku bashi a'a yi masa kyautar da duk zai ji daɗi ya muku addu'a mai kyau wannan shi ne ya dace
1: tawakkal maka Allahu mai wannan tambaya kuma cewa take ta yaya mutum zai bambance tsakanin jarabawar da ta zo sakamakon zunubansa da kuma jarabawar da Allah ke yi wa bayansa mu'mini domin ɗaukaka darajarsu
0: duk wani abin da Allah ya jarabe ka da shi ka ɗauka cewa daga kanka ne kai sanadiyar ma asaba min musibatin fa kasabat aydikum wa afu an kasir ma asabatkum min musibatin fa kasabat aydikum shi duk abin da zai same ku na musiba daga abin da hannayenku ne suka tsugubuta ma asabaka min hasanatin fa min Allah ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik shi duk wani abu da ya same ka mai kyau daga Allah ne abin da kuma ya same ka mara kyau to daga abin da ka tsugubuta ne don haka Allah subhanahu wataala yakan iya jarrabe mutum saboda wani abu da yake tare da shi ga zunubi ya kankare masa shi kuma ɗaukaka darajarsa da shi don haka ka ɗauka cewa akwai wata musiba kai kawai ba abin da ya sa za a yi maka ita kawai dai an maka ita ne ko kace kawai dan dai a ɗaukaka darajarka amma kai ba kai wani kakkai wannan gururi tare da kai har ka ce kana neman ka tantance wannan abin da ya same ka saboda kai laifi ne ka dauka kai mai laifi ne a kowane lokaci kai bawa ne san da za ka yi zunubi ma wataƙila baka sani ba ubangiji yana ya kankare maka zunubanka ne da wannan abin da ya same ka abin yana cewa ko rashin lafiya mutum ya ko zazzabi ne ana kankare masa zunubansa ne da wannan zazzabin to dan menene kai za ka riƙa jin cewa akwai wata jarabawa kake so ka je wanda kai ba ka da wani laifi sayyidina Ali yana cewa ma nazalat musibatun illa bi dhanbin wa ma rufi'at illa bi tauba ba wata musiba da za ta samu mutum sai ta hanyar sai saboda zunubin sa ko za a dauke masa ba sai saboda tuba sai ya tuba yasa Urwatu ibn Zubair tabi'i ne babansa shine Zubair ibn al-Awwam ɗaya daga cikin bashari na bil janna yana cikin manyan fuqaha'u manyan malamai da ake ji da su a Madina su bakwai ce ko kasuwa ya ci kai ko dabba sace ya ji tana ta yi tutsu da shi wata rana sai ya ce abincike shi ko abincike cikin iyalinsa ko wani laifi kai ko kasuwa ya ji ya ga cinikin da ya saba yi bai ba sai ya ci tuhumi kansa ko ya tuhumi cikin iyalinsa ko akwai wanda yake yin ba daidai ba saboda haka kai karkace kana son ka ji cewa wannan kai yanzu wannan abin da ya same ka kawai ba wani hannun ka kai kawai dai an jarabe ka ni da a ɗauka ka matsayin ka wannan ba daidai ba ne haka magabata sun ba su ji wannan komai suka zai same su sai su yi ta tuba zuwa ga Allah na'am
1: to malam mai wannan tambaya yake cewa shin dole ne mutum ya san

0: sai ya ce amma ki auri Usama sai ba ta shawara ta uku to kaga anan ya faɗi halayensu da aka tambaye shi amma kuma ya takaita akan abin da ya shafi zamantakewar aure dan kowanne din in an zo an tambaye ka kan halin mutum to ka duba buƙatar tambayar da irin abin da yake so ya sani kakka faɗaɗa wanda yake harkar kasuwanci yazo tambaye ka wani yana son mai kasuwanci da shi to ka takaita akan abin da ya shafi harkar kuɗi da yadda yake mu'amala ba za ka so kuma ka faɗi irin rayuwarsa da iyalinsa ba a yi mutum nema iyalinsa suna kuka da shi yana da kaza duk wannan ba shi alaka da harkar kasuwanci so ko kuma an tambaye shi game da harkar auratayya ya shiga kuma wasu tuttuwa daban-daban da ba su da alaka da sha'anin aure wannan duk ya halatta a faɗi halin mutum kuma wanda da aka tambaya shaida ba ya halatta da cewa wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu cika kuɓe shaida wanda duk ya kuɓe shaida to ya zuciyarsa ta cike da saban Allah ya saba wa Allah har zuci saboda haka wajibi ne ya faɗi abin da ya sani kar kuma ya yi masa kasafi ya faɗi abin da ba gaskiya ba in yi haka to ya yi masa bauta ne wanda ake kira bauta da ƙirƙirƙarya da ba halin mutum ba ka malla masa ka ce halinsa ne don ka ɗauki laifi babba a gurin Allah subhanahu wataala saboda haka sai ka faɗi abin da ka sani mai kyau ko abin da ka sani mara kyau wanda yake da alaƙa da tambayar da aka yi maka shi ma ba ka faɗaɗa ba ka ɗauko wani history ɗinsa ko yadda suka taɓa yin rigima da matarsa ko a yadda babansa suka yi faɗa ko wani abu duk ba sai ka kawo wannan abubuwan ba wanda ba su da alaƙa da tambayar da aka yi maka.
1: To malam mai wannan tambaya yake cewa a kiran sallar asuba akwai masu yin as-salatu khairun minan nawm a kiran farko wasu kuma a kira na biyu wanne ne yafi dacewa da sunna?
0: To saɓani ne na malamai game da as-salatu khairun minan nawm a wanne kiran sallah za a yi ta kiran sallar farko ko na biyu sun sani cewa sallar asuba tana da kiran sallah na biyu guda biyu ɗaya kafin lokaci ɗaya kuma bayan shigar lokaci duk da ba tazara ne tsakaninsu ba a kamar yadda wasu ladanan suke yi ba shi ladanci a ibada ce yana buƙatar ilimi wasu mutane sun ɗauka shi ladanci kawai in ka ji yadda ake kiran sallah kawai ka je ka kama yi ba tare da ka yi ilimin abin ba yana da dokoki da ya kamata mutum ya sani in ya zanto yana ladan to sai ka ga wasu sun yi shi a tsakar dare ya tashi ana asuba ƙarfe 5 da wajen minti 10 minti 15 ya tashi tun ƙarfe 4 ya kira sallah awa guda aka ka tashi mutane awa guda mai za su yi maka to wannan laifi ne ba daidai mutum ya yi ba ya zalunci duk wani wanda ya masa Allah ya isa a lokacin kai ya ga cewa kiran sallah ya yi ya ma mara lafiya ne ya samu ya dan fara bacci ya yi danna kiran sallah tsakar dare ba daidai ba ne za ka tsakanin kiran sallah na tsaye da na biyu ba ma tazara watakila ya yi tsawo minti 30 ya yi tsawo kenan ya yi tsawo minti 20-25 duk ya isa kira sallah na farko a kira na biyu saboda abin da ake so a tashe ka daga bacci ka kintsa ka sauto masallaci in wani ya tashi daga bacci ba daga zarar ya tashi daga bacci ne yake iya miƙewa yi wani abu wani sai ya daɗe a zaune ma kafin ya yi wartsake to shi yasa sai aka ce a yi na farko yadda mutane su ɗan wartsake sannan kuma sai a yi na biyu shi kuma yana sanar da shigar sallah ne to as-salatu a na farko za a yi shi ko a na ƙarshe jumhur mafi yawan malamai suna cewa a na biyu za a yi shi yasa yawanci aka fi yin shi a na biyu saboda shi ne ra'ayin jumhurin malamai cewa a na biyu ake yinsa ce salatu khairu minan nawm as-salatu khairu minan nawm wasu daga cikin malamai kuma suka ce a na farko za a yi shi saboda hadisin Abu Mahzura da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi sallah ya koyar da shi as-salatu khairu minan nawm sai ya ce faj'alhu fi al-adhan al-awwal amma ka sanya shi a kiran sallar farko to wasu sai suke tawilin hadisin sai su ce ai kiran sallar farko ana nufin kiran sallah na biyu saboda ita ma iqama kiran sallah ce saboda haka iqama da kiran sallah na biyu su ne kiran sallah guda biyu da Annabi yake nufi ya ce a sa a na farko wannan tawili ne ba it da babu wani kiran sallah

0: gabanin wannan watakila sai ka kawo wannan tawila sannan ita ikama ana kiranta da azan ne idan an hada ta da azan din shine taglib an hada su a ce kamar baina kulli azanaini abin addu'a akwai addu'a tsakanin kowace kiran sallah guda biyu a ce kiran sallah da ikama amma ita kadai ba a kiranta al'azan ita kadai ba za kamar alwalidani ne da ake cewa alwalidain cewa bilwalidaini alwalid shine uba alwalidain uwa da uba amma in zaka kira uwa ita kadai ba za ka ce mata alwalid ba sai dai alwalida ba za ka ce mata alba an kai hada su sai kai taglibi sai ka ce da su alwalidain kamar alqamarain da ake kira murana da wata da alqamarain amma za ka kira urana ita kadai alqamar ba amma in ka hada su da wata sai ka ce alqamaran ka kai babu shine ake kira at-taglib ka rinjaye da dai akan daya abin nan sai Abubakar da Umar ana kiransu al-umarani ana al-umaran ana nufin Abubakar da Umar ba za ka kira Abubakar shi kadai Umar ba in kana kiransa shi kadai Umar za ka ce Abubakar ka ce masa Abubakar Umar ka ce masa Umar to haka nan wannan babin yake na taglib to kaga an aka ce ijalu fil adhan al-awwal ka sanya shi a kiran sallar farko al-adhan ya ce ba fi lika ba za ka kawo cewa ai nabin shi ne ikama ba ba ka kawo nabin cewa shi ne ikama ba to shi yasa wasu suka tafi akan cewa a na farko yake sannan wasu suka ce sannan suka ce ta fuskar ma'ana ma in aka duba ai shi as-salatu khairun min an-nawm ta da mutum ne daga bacci yana cikin bacci ne kake so ka tashe shi ka gaya masa cewa ya bar baccin nan haka nan sallah ta fi bacci sallah da kake yi ta za ka yi ta fi bacci to in ya zanto ka riga ka yi na farko baka faɗa masa haka ba har ya tashi wataƙila ma har ya zo masallaci to kuma ka ƙara ce masa sallah ta fi bacci ka ga mai hikima ba ya zama hikima ya zama abinda ba haushi ci ihu bayan hari kenan so haka ya fi dacewa da lokacin da mutane suke bacci ba su tashi ba an yi kiran sallar farko a ce musu ku tashi ku bar baccin nan haka lokacin sallah ya matso ku tashi ku kintsa lokacin sallah ya matso sallah ta fi bacci to sai suka tashi suka shirya suka komai suka kintsa wasu ma suka taho masallaci to kuma a lokacin ka ga buƙatar ka ce musu kuma sallah ta fi bacci sai a kiran sallah normal kamar yadda ake na azhar kamar yadda ake na la'asar da magariba da isha'i kaga ba a cewa sallah ta bacci dan kowa ya gaya farka suka ce min haythul ma'ana ma wannan ya fi dacewa da ya zanto a na farko amma dai jumhurin malamai sun fi sa shi ana biyu saboda haka shi yanzu da yake duk akwai agogo akwai abubuwa da yawa sun yawaita a hannun mutane ba kamar da ba zai zama baya wani rudarwa kuma kowane masallaci za ka iya sanin al'adar su in kada ka san cewa al'adar wannan masallacin suna as-salatu sun ne a farko kaga dan ka ji kiran as-salatu su ba zai rudar da kai ba kuma sannan ga agogo ana kallon agogo kaga ka duba kaga yanzu karfe 4 kaje yana as-salatu kaga ba za ka damu cewa ko zai hana ka cin abinci in a lokacin azumi bane
1: to malam me wannan tambaya yake cewa wace falala ce liman yake da ita a musulunci wadda za ta karfafa mutum ya nemi jagorantar sallah
0: to na farko dai babu falalar da ta kai a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam liman ne har ya bar duniya liman ne bayan shi Abubakar ya zo shi ne liman a bayansa ya ce muru Abubakar falisalli bin nas duk wata falalar da za ka faɗa ko ma bayan wannan take amma kuma falalar ita kadai ba za ta saka ce ka baka nemi limanci ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kwadaitarwa akan cewa ku tafi ku nemi limanci ba saboda yana da falala har da zaka ce ina son in ji falalar limanci saboda in ce an dada ni liman a'a ba haka bane ba inda annabi ya ce ka nemi ka je ka kwadaitar da kai dan ka je ka nemi limanci in an sa ka saboda wani dalili shikenan in ba a sa ka ba to ba wani dalilin da zai sa ka naci a ce kai kana son ka samu limanci saboda tana da falala babu wannan in kai sallah a bayan liman sai ka fi shi lada ma in ka tsarkake zuciya ka fi da tasa ba dan yana liman bane zai fi ka lada a cikin sallah a sai ya zanto liman ne amma kai da kake mamu a bayansa ta fi shi samun komai na sallar, shi wataƙila yana sallar amma hankalinsa duk yana can yana ta saƙi-saƙi wani abu daban. Bai samu khushu'in da kai ka samu a cikin sallah ba, saboda sallar ka ta fi tashi. Saboda haka kaka ce wai a gaya maka wata falala da za ka je ya ce sai an naɗa ka liman, an naɗa ka na khamsu salawat, da zo ka ce a gaya maka kuma falalar sallar juma'a, limamin juma'a. A gaya maka falalar limamin juma'a, zo ka yi rigima sai an mai da masallacinka ya zama na juma'a, ko da bai cancanta ba. Nan ma kuma a kwana biyu ka ce to falalar sallar limamin sallar idi, nan ma kuma ka yi rigima ka ce sai kun ka sallar idi a masallacinku. Duk abin da yake jawowa kenan. Ba wata falalar da za a gaya maka ƙara maka wani ƙarfin gwiwa ka yi rigima a kan sai ka zama liman.
1: To aka maka launi tambaya ta gaba cewa yake shin akwai wata ƙira'a ko ruwaya ta Alƙur'ani da ake karantawa a matsayin iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ba tare da shaddar ya ba?
0: A'a, ban san ta ba ne gaskiya. Akwai wasu masana ƙira'o'i tunani ba fanni na ba kenan. Ira sa ƙarar da mai tambaya, amma ni a sani na babu wannan. Iyaka kalmar iyaka, iya da inda take da shadda take, iyaka iyaya, iyahu. Da Alƙur'ani inda ta zo da shadda ta zo, babu iyaya farhabu. Babu inda ta zo a kuntum iyahu ta abudun, babu inda ta zo a da ba shadda. Lahani ne dai nake zato irin namu na abin da shi iyaka na abudu, iyaka a ki shadda a kan yadin.

0: abin nan ɗan daba ne a gari aka kama su aka yi musu hukunci aka je aka daure su a gidan kurkuku amma a cikin gidan kurkuku kuma suka gane musulunci suka musulunta wasu ma daga ciki suka zama malamai masu wa'azi so ba a hana wani a ce ba zai addinin sa ba sannan kuma ta bangaren shishi wanda aka hana din ita sallah a kowane lokaci a kowane yanayi kake zaka yi ta matukar dai hankalinka yana jikinka bai rabu da kai ba idan ma sun hana ka tashi kai alwala ko kai kama ruwa kai alwala sun hana ka wannan ko kai sallar a hakan in sun ce ma ba za ka tashi daga inda kake ba kai a zaune in ma in sun ce ba za ka motsa jikinka ba in sun ganka kana motsa kanka kana ruku'u da sujjada za su dake ka ko ka kudurce abin a zuciya ka kudurce yanzu kana kabbara harama yanzu kai karanta fatiha yanzu kai abin a ranka saboda ita sallah kowane yanayi ce ba a barinta so ba daidai bane ka ce sun hana ka sallah kwana da kwarki ba kai ba kalmar ba kai ba din ba ta dace ba ka yi ta a kowane yanayi kake a ciki saboda in ma sun hana ka ka yi ta a bayyane to ka yi ta ko a zuci ne kuda da kiftawar idan ka ne ka yi ishara da idanka wajen ruku'u da sujjada da sauransu in ma wannan zai zama maka matsala akwai wanda za su gane to ka yi ta a zuci da kanka kuwa ba wanda zai iya gane mai a ranka amma ka zauna ka ce ba kai ba wannan shi ma kuskure ne ko jahilci ne
1: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fatuwar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma ta hanyar sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 460 0415 ko kuma ta kan adireshin email na fatuwarrahama@yahoo.com da shafin fatuwar rahama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook a madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemu OON babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri sunana Mubarak Hamza Adam da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: zamu saurari fassarar karatun littafin Umdat al-Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya
1: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: بركم مدونا مريتشين الأربعاء 23 ga watan Rabiul Awwal a shekara ta 1446 hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 25 ga watan 9 a shekara ta 2024 miladiya a wannan makaranta ta mu albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofarin Bai a birnin Kano yau zamu darasi na 63 da hudu insha Allah in ba manta ba muna karatu dai cikin kitabus siyam makon da ya wuce mun tike da karshen hadisi mai lamba ta 192 da aka yau zamu tashi farkon hadisi mai lamba ta 193 malai ce al hadithu thalithu wa 90 ba'da al 100 hadisi na 193 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن كربو دغ عبد الله بن عمرو بن العاص الله يدار مسيدا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ان احب الصيام الى الله صيام داود ما في سويور ازمي اوجن الله شيني ازمن النبي داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود ما في سوي ورسلا أوجن الله إتتي صلى النبي داود أنا أبن دعكي نبي ما في سوي ور ينهي نسلا هو صلو نسلا ما في سوي ور صلا أزمي أنغاني كو باوي نا النبي داود با أنا نكون ƙari da yanayin da annabi Dawud yake azumi to irin wannan ƙari da yanayin shi Allah ya fi so a yi azumi a kansa domin shi Allah yakan fi son azumi ne ko yakan fi son ibada ne gwargwadon yadda yake son bawa shi kuma soyayyar bawa tana tabbatuwa ne ga Allah gwargwadon yadda bawan ya fi masa da'a to kaga kenan in haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ibadarsa ita Allah ya fi so domin shi ya fi wa Allah abin da Allah yake so shi yasa shi ne bawan da Allah yake alfahari da bautarsa gare shi yake kiransa da bawa na an gane ko tabarakallazi nazzala alqur'ana ala abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina wa annahu lamma kana lamma qama abdullahi haka abinda ake nufi anan shine salan sallar annabi Dawud ita Allah ya fi so salan azumin annabi Dawud shi Allah ya fi so an gane ko shi fa ko shakka babu annabi Dawud yana cikin bayi da Allah yake so amincin Allah ya kara tabbata a gare shi amma sanda Allah yake wa annabi Dawud bai kai ba sanda Allah yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko shi yasa ma zamu lura a hadisin wannan fassarar da nayi ita hadisin yake nufi domin annabi zai gaya mana salan sallar amma da shi ne sallar ake nufi kadai to da ba sai a faɗi salan sallar ba kawai mafi soyuwar sallah ita ce sallar annabi Dawud mafi soyuwar azumi azumin annabi Dawud to amma mai tambaya zai yi tambaya to ya annabi Dawud din yake yin azumin shi kaga al-maqsud shine salan azumi irin wannan salo irin wannan tsari shi Allah ya fi so to wannan yana nuna mana duk lokacin da zaka bauta wa Allah ka binciki me Allah yake so a bauta masa da shi ba kai gaban kanka ba an gane ko sai manzo Allah yake kana yanamu nisfal layli wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu shi salan sallar annabi Dawud anan sallah ana nufin sallan nafila ba ta farilla ba kuma sallan nafilar ta dare banda ta rana an gane ko domin me domin maganar ya namu waya qumu sulusul layli ya nuna sallar tadar ake nufi azala yace kana daud ya kasance ya namu nisfal layli yakan raba daren sa bini sai bacci ka san farko na dare an gane ko to anan ka san a na farkon yake bacci ko a na karshe hadisi bai fada ba kawai dai shi yana raba daren sa bini yayi bacci rage haka malamai suka ce mafi soyuwa ibada da daddare shine a yi ta a ƙarshe amma idan ka san ba za ka iya tashi a ƙarshen ba to da ka rasa duka gwanda kai ne a farkon da yawa daga cikin sahabbai sukan yi qiyamul lailin su tun a farkon dare kamar sayyidina Abu Bakar saboda yana da nauyin bacci baya iya tashi ƙarshen dare haka Imam Malik ya rawaito a cikin muwatta Umar ibn al-Khattab shi kuma sai ƙarshen dare yake sallar sa saboda shi kuma yana da jimirin tashin dare shi tashin dare baiwa ce kuma kana tashin dare ko kana da rashin nauyin bacci wannan ba shi ke nuna kafin mutane ba a'a akwai abubuwan da za su iya sa mutum baya tashin dare kai kana tashin dare amma duk da haka ya fi ka yanzu ga Abubakar da Umar ba wanda yake shakka akan Abubakar ya fi wa Umar amma Abubakar bai da juriyar tashin dare Umar ko yana da juriyar tashin dare dan kada wani ya dauka kawai duk mai tashin dare wani jarumi ne wani sata yake in ya tashi da daddare ba wanda ya baccin sa ba wani kuma da daddare zai tashi amma bid'a zai ta yi ba wanda ya baccin sa ba ma to da haka annabi Dawud ya kasance yana raba dare abinda zamu fi tsammani shine yakan yi bacci ne a kasan farko in ya so kasan karshe sai ya yi ne sai ya yi sallah amma da a ce ba za ka iya yi hakan ba kai kuma sai kai a kasan farko a kasan karshen sai kai baccinka ba kai laifi ba nana Aisha ta ce annabi da ya kasance sallarsa a farkon dare yake yi amma daga ƙarshe kuma sai tarkata ya maida sallar sa ƙarshen dare min kullil layli qad awtara rasulullah sallallahu alaihi wasallam wantaha witruhu ila sahari a kowane yankin dare annabi yakan yi sallar sa ta dare wani lokaci da an yi sallar isha in ya shiga gida sai kuma ya kammara ya ci gaba da qiyamul layli in kuma ya gama sai ya kwanta bacci to sai kuma asuba wani lokaci in ya shiga gida kuma sai ya zauna ya hira da iyali in an gama hira kuma su sun tafi bacci shi kuma ba zai baccin ba sai ya kammara sallah kaga a tsakiyar dare kenan in ya gama kuma sai ya kwanciyar sa shi ma sai asuba wani lokaci kuma da ya shiga gidan sai ya fara kwantawa tsakiyar dare kuma sai ya tashi ya sallah sannan ya sake kwantawa kuma ya karasa asuba to amma dai a ƙarshe sai annabi ya maida sallar sa gaba ɗaya ta dare sai ta koma ne ƙarshen dare wanda wannan yana nuna ƙarshen daren ya fi falala kamar yadda ayoyi da dama da hadisai da dama suka nuna da aka kana ya namu nisfal layli annabi Dawud ya kasance yana bacci a rabin dare kaga nan ba a ce an nisfal awwal ba an gane ko da aka ya tamilu zai iya zamowa rabin daren na farko yake bacci yayi sallah a rabin daren karshe ko kuma rabin daren na farko yake sallah yayi bacci bi akas wa yaqumu thuluthahu kuma yakan tashi yayi qiyamul layli a daya bisa ukun dare idan ka raba daren biyu cir madauka dare daga faduwar rana zuwa huduwar alfajir awa 12 in an ce a raba shi biyu kenan awa 6 farko shine rabi awa 6 karshe shine daya rabo to sai ya bacci na awa 6 to sai kuma ya tashi to ita awa 6 karshe ita ma sai sake raba ta biyu ya zama awa nawa kenan uku to sai ya bacci sallar awa 3 thuluthal layli kenan to sauran cikon awa 3 karshen sai ya sake komawa ya baccin sa an gane ko waya na musulusahu kuma sai ya bacci a daya bisa 6 karshe ko a daya bisa 6 dare an gane ko wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman to wancan shine nau'in salan sallar annabi Dawud da daddare shi Allah ya fi so abinda ake nufi da wannan ka hana idan ka bacci gaba daya da daddare wannan baya cikin abinda Allah yake so ko ya fi so a'a wanda ya fi so shine kai bacci a wani yanki na me na dare saboda shi baccin dare yana da wani dabi'a da yanayi na musamman saboda shi daren asali Allah ya yi shi ne daga cikin manufofin yinsa dan ai ne hutu a cikin sa. To shi yasa yanzu da za ka yi baccin rana na awa 5 ko na 6 ko 7 ko ma 10 to baccin dare na awa 2 sai fi wannan baccin ranar amfani a gare ka, saboda yanayin dare a ɗabi'arsa daman lokaci ne na a huta. Shi ko rana ba lokaci bane a ɗabi'arsa na aini na a huta. Wallazi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira alam naj'al al arda mihadan wal jibala awtadan waja'alna al layla libasan waja'alnakum aswaja waja'alna al layla libasan waja'alna an nahara ma'asha. Haka shi dare lokacin hutu ne, ba haushe ma yace dare mahutan bawa. An gane ko? To da haka annabi sallallahu alaihi wasallam anan yana so ya nuna mana falalar da kuma salan irin sallar annabi Dawud, irin wannan salo na sallah shi Allah ya fi so. Lallai ai bacci wani bangare na dare, wani bangare ai ibada. Shi yasa shi kansa annabi da Allah zai umarce shi sai ya ce qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Ka tashi cikin dare illa qalilan, sai wani yanki ne na daren ba za ka tashi ba. Sai Allah ya ce nisfahu, ko dai ka raba shi biyu. Aw inqus minhu qalila, ko kuma daga rabin ka sake rage wani abu dan kada. Aw zid alayhi, ko ka kara. Wa rattilil qur'ana tartila, kuma ka rera karatun alqur'ani rerawa. To cewa kun tashi ya nuna da a me yake, bacci yake ko a kwance yake. Shi yasa bayan Allah na kwarai sai Allah yake kan qalilan minan layli ma yahdur, ba ta akai ba sa bacci ba, amma dai qalilan minan layli kadan ne na dare suke bacci. Abdullahi dan Abu yake ba wai ana nufin awoyin ne kadan ba, a'a a shekara dare nawa muke da 360. Sai ce to idan zaka kidan ya dararen shekara wanda zaka samu ba su sallar dare a ciki ba kadan ne, shine qalilan minal layl ma yajau. Ba ana nufin a dare yana da awa 12 ya zama cewa kana baccin awa 2 awa 10 duk kana ibada ba. Abdullahi dan Abu yace ba haka ake nufi ba, domin ka ci gaba da wannan zai cutar da lafiyarka. An gane ko? Shi kansa bacci din yana da amfani, shi kansa bacci din ibada ne, shi kansa bacci din dama ce ta a samu hutun jiki wanda kuma za a samu nishadin bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da shi. Din da haka akwai malaman da suka fassara da waccan fassara cewa daransu ba su fiye bacci da yawa a cikinsa ba, to amma dai suna yin baccin. A wata ayar ce ta tajafa junubuhum anil mabadi, gangan jikinsu tana janyewa daga makwancinsu, ma'ana sai sun ma yi baccin tukuna. Sannan sai su tashi yada unna rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawma. Kuma salan azumin da Allah ya fi so irin na annabi Dawud shine yau kayi gobe ka sha, jibi kayi gata ka sha. An gane ko? Wannan shine salan azumin da Allah ya fi so, shi kuma annabi Dawud irin sa yake yi saboda shahararsa da yin irin wannan salo na ibada. Shi yasa ma ake cewa nasa azumin annabi Dawud, ana nufin azumin yau ayi gobe a sha. Sallar annabi Dawud, ana nufin sallar da za a fara yin bacci rabin dare, sannan kuma sai a tashi ayi ibada. An gane ko? Ma yu'khadhu min alhadisi, abinda za mu ce wani hadisi anan kaga an ce azumin annabi Dawud, kenan ya nuna cewa anan shari'ar annabi Dawud da tamu ta zama ne daya, an samu tawafuqush shar'i, shari'ar mu da tasa ta zama daya anan. Irin wannan salo na azumi ana yi a addinin annabi Dawud, mu ma a namu addinin ana yi. An gane ko? Yawa. Ma yuqadu min alhadisi, abinda za mu ciro na fitihu cikin wannan hadisi, inna siyama yawmin wa fitri yawmin wa fitra yawmin, hakika azumin wani da sha wani huwa afdalu siyami bima fihi siyamu dahab, shine mafificin azumi baki daya, kuma yana kunshe da ma'anar mutum ya azumci shekara duka. Domin in dai yau kana azumi gobe ka sha, jibi kana azumi gata ka sha, to a shekara za a wayi gari kayi azumin wata 6 ka sha wata 6, to a falalar Allah kuma duk ɗaya zai ninka maka ita nawa 10, to za ka ga kamar gaba ɗaya ladan na shekarar ma kai har ma da doriya. A anna nauman nisfil awwal min al-layl baccin ka san farko na rabin dare wa qiyama thuluthihi da tsayuwar daren daya bisa ukun sa thumma nawmu thuluthihi sannan baccin daya bisa shidan sa afdalul qiyami wannan shine mafi falala na nau'ukan sallar dare lima fihi min akhdhi an-nafsi hajataha min ar-rahati awwala saboda a cikin sa jiki ya fara samun moruwar sa da gajiyar sa na hutu duk mutumin da ya bacci sannan ya tashi sallah to sai ya fi yin nishadi sai ya fi jin lafiyar jikin sa sallan ma sai ya fi ne nishadi da karsashi a cikin ta amma ba kai sallah ba kawai ba kai bacci ba ka wuce da sallah to a sike zaka je a gajiya zaka je ba gajiyar rana ba ka huta ba kuma ka dora da wata gajiya cikin dare thumma al-qiyam waqtan nuzul al-ilahi sannan mutun yayi tsayuwar dare a lokacin saukowar ubangiji saukowar da ta dace da shi daga sama thumma nawmu thulusi al-akhiri sannan sai baccin kaso daya bisa shidan karshe liyakuna anshaq li salati subhi hikimar haka shi kuma dan mutun ya zamo ya tashi sallar asuba nan ma da nishadi idan ka fara qiyamul layl ka zarki har asuba to in baka yi wasa ba za ka zo sallar asuba kana hamma kana gangadi duk ka gaji to ita kuma sallah ba a so a zo mata haka zuwan wa sallah da gajiya dabi'a ce ta munafarci an gane ko wa idza qamu ila salati qamu kusala wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfikuna illa wa hum karihuna Allah ya kiyaye thumma nawmu thuluthi al-akhir yakuna anshad wa abkari haka ne idan mutum bai yi bacci ba kawai ya tabo sallar asuba tun farkon dare bai bacci ba to in ma an kai sallar asuba da kyar da su dungoshi bai gangadi a cikin ta ba to ba zai iya kuma zikirin rukun bayan asuba ba musamman zikirin safiya wanda ake so bayan asuba ka zauna a tsanake ka yi shi to zaka ga wani da hamma wani ana idan da sallar a guje zai ki bacci to duk waɗannan abubuwan ba a so shi yasa ake so ka kasanta komai sallar ka fara yin bacci ka huta sai ka zo ka yi ta da nishadi sannan sai ka sake komawa bacci ka sake hutawa dan ka zo asuba da nishadi sannan kuma ka yi azkar na safiya su ma cikin nishadi abu na uku innal ibadata qistun wa adalu hakika ita ibada adalci ce kuma daidai ce abin nufi yin abu ne daidai kima fala yaghfalu an ibadatihi bai kamata ba bawa ya rabkana gaburan ibada wala ya dalu fiha kuma bai kamata ba ya zurfafa wajen yin ta kai ba mala'ika bane idan ka ce zaka dauki dabi'un mala'iku ma ba za ka iya ba sai kaga ka tauye wa kanka waɗansu abubuwa da yawa na haƙƙin rayuwa ko ka tauye wa waɗanda kuke tare yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci tsakanin Salman al-Farisi da Abu Darda Abu Darda kullun azumi yake yi baya sha kullun sallar dare yake shi ba bacci da daddare amma da Salman ya ji labari ya je gidansa yace nazo yau in kwana a gidanka yau baka isa kai sallar dare ba sai kai bacci ya tursasa shi kuma sai da ya kwanta ya bacci yace kuma gobe baka isa kai azumi ba sai ka ci abinci ya tursasa shi kuma sai da ya ci abincin sai sal Abu Darda ya ji ba daɗi sai ya tafi ya je kai ƙara wajen annabi ya ce Salmani ya zo ya hana ni yin abin da na saba sai aka koro wa annabi jawabi ka ji baya baccin dare shi kullun sallah yake tun farkon dare har ƙarshe baya shan azumi shi kullun azumi yake shi ne sai manzo Allah ya masa faɗa ya ce sadaka Salman abin da Salman ya sa ka kai ya fi ka gaskiya saboda mai wa inna li nafsika alayka haqqan zuwa jikinka ma yana da haƙƙi akan ka yanzu ka dauka kullun zaka rinka azumi sai kaga ka kyamushe a rinka zakan matan da muke ta kama ka ka sa mutane su ne maka mummunan zato kuma sai ka cutar da iyalanka ni yadda matarka take so kai azumi amma idan azumin ya yawa zaka cuce ta ka cuci jikinka ka cuci wanda kuke zaune tare da shi ina fata an gane idan ka wannan shi yasa addinin musulunci ba a so a zurfafa a komai komai a yi shi daidai ruwa daidai kurji li'anna li rabbika alayka haqqan ubangijinka yana da haƙƙi a kanka shine na ka bauta masa wali ahlika alayka haqqan iyayen iyalanka kuma suna da haƙƙi a kanka shine na ka kula da su cikin cin abinci idan matarka ta yi akwai sauke haƙƙin nauyi da yake wuyanka na ka kula da ita domin duk ƙware duk ƙololuwar ita mace shine ta burge mijinta to kuma cikin abin da mace take burge namiji da shi shine me girki za ta je ita ta shafa hayaki ta ƙone ta yi ƙauri amma fa ba don ita ta ci ba don ni dan kai ka ci to sai duk ta gama wannan wahalhalin sai ka ci ci kaga kai ne ka tozarta ta ka gwale ta ka kare mata gwiwa shi yasa manzo Allah yake fa'ati kulli haqqin haqqahu kama dinni haqqi haqqinsa kala shaykhul islam ibn taymiya yake ash-shar'u jaa bil 'adli fi kulli shay'in shari'ar musulunci ta zo da adalci cikin komai a ibadar kai adalci a komai kai adalci wal israfu fil ibadati min al jawri wuce gona da iri wajen ibada shi ma zalunci ne alladhina ha anhu shari'u wanda shari'a ta hana wa amara bil iktisadi fil ibadat shari'a ta yi umarni da tattali a cikin ibada wal hadha amara bi ta'jil al fitr wa ta'khir al sahur saboda haka ne ma shari'a ta yi umarni da gaggawar shan ruwa da kuma jinkirin sahur ونهى عن الوصال كما أكي هني جبرا دوري أعظم فالعدل في الإبادات من أكبر مقاصد الشرع عدل في أيك الإبادة ينادى جمبي جرم منفوف شريعة والأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط شيء أبن بشريعة تيؤ مرميد أيشي kuma ta sunnanta yin sa baki ɗayan sa an gina shi ne akan adalci da kuma yin takatsantsan wa tawassul da yin tsakatsaki alladhi huwa khairul umuri wa a'laha wanda yin hakan shine mafi alherin dukkan al'amura kuma shine mafi daukaka abu na hudu

ma'asharati ahlihi, kamar yadda yana daga cikin al'adar da aka gina dan adam akai shine mu'amalantar iyalai, wa ziyarati asdiqaihi, da kuma kai wa abokai ziyara, wa talabi rizqi fid dunya, da neman arziki wanda za a rayu da shi a duniya, wa muhadathati auladihi wa nawmihi, da kuma tattaunawa da yaranka. Ana so wani lokaci ka rinka zama kana hira da iyalanka, shi ma ibada ne. To duk idan mutum hankalinsa ya tafi wajen mata ibada, sai kaga duk ya wankantar da waɗannan abubuwa. Haka lalle a rinka yin sara ana duban bakin gatari. To haka nan hatta bacci kamar yadda muka faɗa, shi ma ibada ne. Idza nawa bidhalika al-ajra, indai duk waɗannan abubuwan ka kyautata niyya, kana yin su da niyyar ibada da neman lada, wa ada'il huquqi, kuma da niyyar zaka sauke haƙoƙi da Allah ya dora maka, to shi ma ya zama ibada. Kanat hadhihi al-adat ibada, waɗannan al'adun duk sai su zama ibada. Fa fadlullahi wasi'un, da aka falalar Allah mai yalwa ce, wa birruhu kabirun, kuma alkhairansa suna da girma. الحديث الرابع والتسعون بعد المئة حديث نتريد تسعين دفعو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقى أبو هريرة الله تعالى نصي الدائج أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بداتينا صلى الله عليه وسلم إن جاء أبو هريرة يمن مسيكي لأبو هو وداؤك صحابي ستنشي لأنبي خليلي بداتينا badaɗai ya fi masoyi, da haka manzo Allah sun salma ya wuce masoyi a wajen sahabbai. Badaɗai ne, an gane ko? Ma'ana wanda ya zame maka jini da tsoka, ba za ka iya rayuwa ba babu shi, kamar yadda jiki baya iya rayuwa sai da me? Sai da abinci, sai da jini, sai da tsoka, sai da kaza, sai da kaza. Qad takallala al-hubbu minni fa lidha sumiya al-khalilu khalila, ma'ana jinin soyayyarsa ta riga ta zame min jini da tsoka, daga nan ne ake cewa khalili ya zama khalil. To amma shi annabi baya cewa kowa khalili a duniya, ya ce law kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu aba bakr, da a ce zan cewa wani badaɗai a duniya, in ji manzo Allah ya ce to Abubakar kaɗai zan cewa. To amma abinda ya sa ba zan cewa wani khalil ba, ku ga gujewa shirka da takatsan an, yace tunda Allah ya ce min khalil, to ni kuma bazan ce wani ba, saboda bazan hada Allah da wani ba, ko a suna tare da na Allah daban da na wani, amma ko a sunan bazan hada ba. An gane ko? Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim cikin annabawa su kadai Allah madaukakin sarki ya ba su matsayin kulla, wattakhadha Allahu Ibrahima khalilan, da nassin Qur'ani. Shi kuma manzo Allah a cikin hadisi ya ce walakinna sahibakum khalilur rahman, sai dai ku sani abokin naku yana nufin shi khalilur rahman, badaɗayin Allah ne. Da haka wannan ya nuna ana iya cewa annabi khalili, masoyi, badaɗayi. To da haka Abu Huraira ya ce badaɗayina ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya mun wasiya da abubuwa guda uku. Abu na farko siyamu salasati ayyamin min kulli shahr, azumin kwana uku a kowane wata. Abu Huraira yana da hidima ne ta karantarwa, malamin islamiya ne ta dare, tun annabi yana dare Abu Huraira ya buɗe makarantar dare adult class na manyan sahabbai ɗan kasuwa, wanda su da rana ba sa iya zuwa makaranta. To idan sun je sun yi kasuwanci, manoma sun yi noma, shi ko Abu Huraira gaba ɗaya godin yake yi a gidan annabi, ana karantar da shi tun safe har dare. To in dare ya yi annabi ya shiga gida bayan sallar isha, su waɗancan ƴan kasuwa da waɗanda suka yi ta hada-hada da rana ba su zo makaranta ba, sai su zo Abu Huraira sai karantar da su duk abin da ya ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai ya sa shi baya iya sallar dare, saboda baya tashi daga makaranta sai dare ya yi tsala. Wani lokaci Abu Huraira yana bacci a masallaci har a kira sallar asuba, kiran farko bai farka ba, har kira na biyu bai farka ba. Wani lokaci sai annabi ya shigo sal masallaci za a tada sallah, shi yake zungurarsa da kafa sannan ya tashi. To shi ne sai annabi ya kira shi ya masa wasiya, dan kada ya zama kamar kendir yana haska wani yana kona kansa, tare da cewa hakan ma alheri ne. Ka karantar da mutane su yi sallar dare, ko kai baka samu yin damar yi ba, in suka yi yadda Allah ya ce kai ma sai ka samu me? Lada. To amma duk da haka kar ka bari a baka a baya, kai ma ka rinka yi. To shi ne sai annabi ya kira shi ya ce zan maka wasiya da wasu abubuwa, in ka haɗa su da aikinka na karantarwa ba za su cutar da kai ba.

baka amfana. Karka zo kana ta karantar da mutane azumin Annabi Dawud su suna ta yi, kai ba ka yi. Kana ta karantar da su sallar Annabi Dawud su suna ta yi, kai ba ka yi. Saboda sun gajiyar da kai, dole ka kwanta kai bacci ka huta. Sun kwashi ilimin su kuma sun tafi suna ta aiki. To shine sai Annabi ya ce masa a duk wata ka rinka azumi na kwana uku katal. Kaga wata kwana 30 aƙalla. In kai azumin kwana uku a ciki ai baka cuta ba. Kuma ba zai hana ka komai ba. Kwana uku nan su ake kira da ayyamul bid, fararen kwanaki 13, 14, 15 a kowane watan musulunci 13, 14, 15 wa raka'atai duha. Kuma annabi ya yi min wasiya da kar in yi sakaci da yin sallar walaha raka'a biyu shi ne mafi ƙaranci. Ana yin hudu, ana yin shida, ana yin takwas, ba ta wuce takwas. To sai annabi ya ce ko da mafi ƙanƙantar ne raka'a biyu rakin rak. To kaga wannan hadisi ya tabbatar da cewa akwai sallar duk walaha kuma ana dawwama wajen yi. Duk da yawa matan annabi sun ce su ba su ga yana yi ba. Su abin da suka ga yana yi kawai in ya tafiya ya dawo kan ya shigo gida yana yin wata sallah raka'a biyu. To su sai suke kiranta da raka'atayil qudum ko sunnatul qudum. Wasu malaman sun ɗauke ta a matsayin ita ce sallar walaha. To amma dai a wannan hadisi na Abu Huraira ga sallar walaha nan ta zo ƙarara. Maza Allah ya ce kar kai sakaci da sallar walaha raka'a biyu. Sun ce tana zamo silar arziki. An gane ko? Domin shi lokacin hantsi lokaci ne na arziki. Magabata suna cewa duk mai baccin safe sun yi saɓani da arziki. Ala inna naumatid duha turithul fata qabalan wa naumatul usairi jununi. Suka ce wai baccin safiya yana haifar da tsiya, yana haifar da talauci, kamar yadda kuma baccin bayan la'asar yana haifar da hauka. An gane ko? Shi yasa magabata ba sa son bacci a waɗannan lokutan. To da haka sallar walaha suka ce tana gadar da arziki, ana sa ran mai yinta Allah zai masa arziki.

sallawalaha tana hana mutum zunubi ya aure shi. An gane ko? A ɗabi'ar ɗan adam zai wahala ka samu mutumin da wani zunubi bai aure shi ba. Allah ya faɗi wannan, ya ce babu wani daga cikin ku face sai an samu wani zunubi ya aure shi. Abin da ake nufi da auren zunubi ya zama kana wani laifi, ko ka tuba sai ka koma, ko ka tuba sai ka koma. To yana daga cikin abin da ke sa ka tuba ka daina komawa laifi lizimtar sallawalaha. An gane ko? Sannan da wuya ne ka samu mai sallawalaha yana cikin damuwa. Yana da wahala, kuma tana da wahala, ba kowane jarumi ne yake iya jurarta ba. Ga ta dai raka'a biyu rakin rak, amma kuma da yawa mutane ba sa iya jure mata. To annabi ya ce da Abu Huraira, na yi maka wasiya ka kula da ita. To kaga ko duk abin da annabi zai yi wasiya da shi ya ce a kula da shi, ka san wani abin ba karami ba ne ba. Sannan ya ce wa an utira qabla an anama, kuma annabi ya yi min wasiya da in rinka wuturi na kan in yi bacci, saboda in yi bacci shi baya tashi, in yi kwanta baya tashi. Amma yau duk yadda za ka kai da hora da ranka ba ka isa ka kamo shi ba. An gane ko? Daka idan kai ma ka san ba za ka iya tashi da daddare, za ku ga wasu a masallaci ana idan da sallar isha sai su yi wuturin su, shi kenan suka shiga gida sai su yi tabbacin su ba sa iya tashin dare, ko ba su so su koya ba ma su aslan. Ana koya, inda za ka koyan zai maka kyau, amma dai da ka rasa duka to wanda ka rinka yi, ko da irin wannan ne na Abu Huraira. Ma yu'khadhu min al-hadith mahallu shahid shine salasata ayyamin siyami salasata ayyamin min kulli shahr, azumin kwana uku a kowane wata. Kaga wannan dai ba shi yafi ba, amma da babu fara ba dadi bare ma da dadi. Ma yu'khadhu min al-hadith, abinda zamu ciro na hadisi ko daga cikin hadisi na fiqh, istihbabu siyami salasata ayyamin min kulli shahr, mustahabbi ne yin azumin kwana uku a kowane wata, sha uku sha hudu sha biyar. Wal aula, abinda aka fi so, an takuna thalitha ashara wal rabi'a ashara wal khamisa ashara, in so samu ne ka jera su sha uku sha hudu sha biyar. In ba za ka iya yi a jeran ba, to yi ɗaya a goman farko, ɗaya a goman tsakiya, ɗaya a goman ƙarshe, aƙalla dai duk wata ka yi azumi kwaya uku. Wa qad warada fi ta'yinha hadithu Qatada ibn Milhan, kuma hadithin Qatada ibn Milhan ya zo da tabbatar da cewa sha uku sha hudu sha biyar din ake so. Alladhi akhrajahu ahlus sunan, wanda ahlus sunan suka fitar, Abu Dauda, Nisa'i, Tirmidhi, Ibn Majah. Qala, yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya amuruna an nasuma ayyamal bid, ya umar yana umartar mu da mu azumci fararen kwanaki, sai yace thalitha ashara wa rabi'a ashara wa khamisa ashara, sha uku sha hudu sha biyar. Wa qala, kuma yace hiya ka hay'ati dahr, din ne yin su, to kamar yana azumin shekara guda ne, domin duk azumi daya Allah zai baka ladan azumi goma, in kai uku a wata daya ladan azumi talatin. Kaga kamar ka azumci watanni duka, to inda za ka ci gaba da yi haka duk wata kai kwana uku a baka ladan ka azumci watan duka, a ƙarshen shekara sai kaga kana da ladan wanda ya azumci shekarar baki ɗaya tare da kuma ba shekarar ka azumta ba. Abu na biyu, istihbabu salati duha, a cikin wannan hadisi za mu samu hukuncin mustahabbancin yin sallar walaha, wal muwazabati alaiha, da kuma dogewa a kai, ya zama kullum ana yi. Liman lam yuqim lam yaqum li salati al-layl, musamman ga wanda baya iya sallar dare. An gane ko? Li alla takutahu salatu al-layl wan nahar, domin kada ya akara biyu, sallar dare ta wuce shi ta ranar ma ta wuce shi. Abu na uku, al-witru qabla an-nawm fi haqqi man yaghlibu ala dhannihi annahu la yaqum akhir al-layl, yin wuturi kafin a kwanta bacci shi ma mustahabbi ne, amma ga wanda ya fi zaton ba zai tashi da daddare ba. Amma man galaba ala dhannihi al-qiyamu, amma wanda yake da kyakkyawan zaton zai iya tashi, fa yu'akhirahu ilayhi, to ya jinkirta har sai yayi bacci ya tashi. Wa in fatahu bi nawmin aw nisyani, idan ka da mutum zai kwanta bacci da niyyar zai tashi sai kuma bai tashin ba, ko ya manta ya ci gaba da baccin sa, fal mustahab ay yaqdiyahu, an so da rana karama. Idan mutum ka saba yin sallar dare raka'a biyar biyar, ko raka'a uku uku, ko raka'a bakwai bakwai.

0: of the riot. To Idris, ya ya confusing mu sunan
1: kalmomi masu rikitarwa
0: har yanzu muna nan a masu furciri daya wancan satin guda biyu ka ban
1: guda biyu mukai na
0: da wacece wa da wacece
1: summary
0: da kuma

0: ya tara ila mo tuwan kare in yan tasu ito kumaga ta mo kura ko ito ko da mo ayam hadam ni ito mo tuwan ti ay ti ay gabo ang kara atap baka na awari
1: to muna godiya
0: muna matikaru godiya ko muna hadya Allah ya kara na gajara te kira
1: amin
0: ito Allah ita ko mo ila mo tu shikara ki ito apari tikin da zaiki ya po wanda ya mo tuwan kara atap baka wasa abu
1: to malam Alhajin Jakara muna godiya sosai malama Fatima Kinji Alhajin Jakara wanda yana fita ga wani kira nan ya shigo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi barka da
1: ra'ayi yawa wa da wa muke tare
2: irin wasu gari ke a kan layi Fiddausu Ibrahim Naiba
1: Fiddausu Ibrahim Naiba
2: gaskiya ne
1: Malama Fiddausu, ya kika kalli Rahama Radio a tsawon lokacin da kike jin ta? Yau dai muna shekara 15 da kwana 1 da fara aiki dan jama'a dan farin cikin al'umma gaba daya.
2: Gaskiya Rahama Radio ai babu abin da za mu ci mata gaskiya saboda idan muka budi idanu tun da fari. Kuma wasu abubuwa da ya kamata a ce an karu. To gaskiya mu dai a Rahama Radio muka taru kasa musamman a cikin shirye-shirye kamar guda uku da zan bayyana.
1: Na'am.
2: Wato akwai shirin Soran Yakumbo.
1: Soran Yakumbo.
2: Gaskiya wannan shi wanda yake tattauna akan batun mata.
1: Na'am.
2: Gaskiya kuma wannan shiri gaskiya ya ciri tuta mu dai a gurin mu musamman mu mata.
1: Na'am.
2: Saboda mun ka kwarai da gaske. Wato tun lokacin nan ma akwai wato malama Zainab Burgayya.
1: Na'am.
2: Muke tare da wannan
1: shiri.
2: Muna fata Allah ya mutu sama. Sannan akwai shirin kukar kada kunnuwa.
1: Na'am.
2: Ta san cewa gaskiya mu da shi muka bude idanu muka san cewa ga abubuwan al'adari ga na ban haushi ga na wani ne duk da shirin wannan shirin.
1: Na'am.
2: To gaskiya ba da za mu ce wato akwai kuma shirin nan na wato malama ta sallah. Ba dan ka ga ana kokari wajen sama mata mafita
1: mace mai neman aljanna ko
2: guda uku gaskiya ba abin da zamu ce wa Rahama sai dai mu ce Allah ya sa muku da alkhairi kuma Allah ya sa a tsara shekaru irin na dadino kawai wanda ba mu san iyakarsa ba
1: to amin ya hayya ya kayyum
2: sai muku fata alkhairi ya tashi lafiya
1: yawa muna godiya sosai kwarai da gaske malama Fatima Kinji yan uwanki mata sun ambato Soran Yakumbo da mace mai neman aljanna har da kokar kada kunnuwa inda
3: da dai shirye-shirye daban-daban ka san kowa da akwai abin da yake kalla kuma sai ya ga shi yake burge shi
1: assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam wa alai
4: barkanku da wannan lokaci barkanku da aiki
1: yawa barka dai
4: kana magana da Aminu Musa dan Amana riga suka duna
1: Aminu Musa dan Amana riga sa daga jihar Kaduna yawa to gashi ka shigo rama

0: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya
1: bismillahir rahmanir rahim walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مغنى أكون مرتي دقون شير رأيوا دقون من يمام مكتا مغنى شير متكر مهم منشي مصمم دي أشكين ذرقا لنكشك أهلي يوزو ومن أرغو ألا مدوك تنسلكي يفكدمو لغامتي da kuncin rayuwa ya hore mana yalwa da ni'ima da kwanciyar hankali kuma Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da samun nutsuwa da riyayya ni amfani da ni'imar da ya hore mana cikin neman yardarsa ba cikin shagala ta rayuwar duniya ba akwai wasu bangarori guda biyu da ya kamata mu yi magana a kansu kafin mu shiga cikin maganar mafita daga matsi da kuncin rayuwa kamar yadda malamai suka yi la'akari cewa da akwai waɗansu yanayin rayuwa guda biyu wanda suka yi karo da juna ma'ana suka da saɓani da juna opposites amma kuma suna da ban mamaki wato matsayi da yanayin rayuwa na farko wani irin yanayi ne da in ɗan adam ya samu kansa a ciki idan ɗan adam ya samu yanayin kansa a ciki to ba zai taba iya gane halin da yake ciki ba san da yake ciki din sai in ya fita amma san da ina ciki jinin duniya shi bai san tsanani da zurfi na yanayin da yake ciki ba yanayin kuma na biyu na rayuwa sabanin wannan shi ne wani yanayi ne wanda baya cikin yanayin duk inda ka kai da kokarin ka kwatanta masa ya ake ji a wani yanayin da bai shiga ba to shi ba zai iya ganewa ba to yanayi na farko wanda ba shi za mu magana a kansa ba ba bai shafe mu ba a kansa muke magana ba wato yanayin da idan mutum yana ciki ba zai iya gane zurfin wannan yanayin ba sai ya fita daga wajensa shi ne ɓata abdalan abin Allah ya kiyaye duk sanda mutum ke kan abu na ɓata ba zai iya gane haɗarin fatan da yake ciki ba sai bayan Allah ya shirye shi in ya fito daga ciki zai iya gane a shaida mun yi kwana cala amma wanda yake ciki duk inda ka kai da shi gani yake shi ne daidai kaifin kai ne ba daidai ba to yanayi na biyu wanda shi kuma wanda yake waje ba zai iya taɓa sanin abin da ake ciki ba sai wanda yake ciki shi ne matsi da wahalar rayuwa wanda yake cikin matsi da wanda baya cikin matsi da wahalar rayuwa ba ya iya jin raɗaɗi na wahalar rayuwa ɗin sai wanda yake ciki shi ya san me yake ji wai kamar yadda hausa suke faɗa wai aka ce abin yana ciki wai mahaukaci ya ga kabari ya ce abin yana ciki to wato ɗan adam ba zai iya jin wahalar waninsa ba ya ji raɗaɗin cutar da take jikin waninsa ba sai in ya samu horo da tarbiyya ta musamman sai an zo an kankare jikinsa tukuna yana ina da jikin ina iya karɓar saƙo na abin da yake faruwa a jikin wani shi iji a jikinsa to wannan shi ne abin da addinin musulunci yi wa mutane cewa yi wa mutane tarbiyya ta yanda za a yi ciwo ba a jikinka ita ba yana jikin waninka amma kai kana ji a jikinka idan mutum bai samu wannan tarbiyyar ba mutum sai zama mai tsauri mara imani mara tausayi ba abin da ya shafe shi da wani kusan a halin yanzu hadda akwai ɓangaren tunani na musamman wanda akan wannan ma yake kira ina cewa waɗanda suka kawo wa rayuwa wahala su ne malaman addini da masu koya tarbiyya da tausayi da jin ƙai ya kamata yanzu a samu sabon tunani da sabuwar tarbiyya wadda za a gina ta akan hankali cewa duniya kamar mutane ne da suka gamu da wata matsala suka shiga cikin jirgin ruwa ya gudu da su ya tsallaka da su to idan ana cikin wannan jirgin ruwan in babu wadataccen abincin da kowa zai samu to kar a ce za a yi adalci ko a ji tausayi a bawa kowa da kowa a duba a ga su waye za su fi kaiwa bakin gaci a raye to su za a bawa abincin wanda kuma dama su ko an ba su ko ba a ba su za su mutu su a kyale su saboda kan an ce za a raba wa kowa sai zama da cewa wanda ya za ta yi su rayu su ma sun mutu
2: kuma sannan a wannan jirgin ruwan kuma kada a kawo wadansu sababbi a ce za a tsallakar da su dan kada gaba daya a za a tsallake wannan philosophy ne mai zaman kansa wanda har da jaktun shi a university suna da wannan theory mazhaba ta tunani kuma duk mawadatan da suke ganin cewa duk da yake a zahiri ana jin kamar suna taimakawa mutane amma duk taimakon da suka yi zai kawo musu riba irin su Bill Gates wanda yake cewa ya dauki kudin sa ibayar wahalar da yake ji a zuciyarsa bata gaza wahalar da isha ba san da yake neman kudin to kaga ko inda ba samu wannan tarbiyar ba ba zancan tausayi ba zancan jin kai ba zancan rahama dan haka duk wadatar da suka samu to ba za su iya amfani da ita su taimaka wanda ba shi da shi ba shi yasa ma a 1974 ake mamaki aka ce irin kamar yanzu ake fada ana cewa buhu-buhun abinci da ake zubawa a tekuna don a ba wa kifaye inda mutane aka bawa to da an rage yunwa da talauci a duniya kama haka kuma ake cewa a 1974 takin zamani da ake barbadawa a ƙasa a America saboda a samu ciyawa mai kyau a bakin titi da ciyawa mai kyau a filin gol takin zamanin ya ninnaka duk takin zamanin da ake zubawa a gona a India to ba ka iya samun wanda za su tunkari wato matsalar rayuwa ba sai ka fara gyara zuciyar dan adam ya zama ina jin abin da wani yake ciki na azaba wannan shine abin da alqur'ani yi wa mutane tarbiyya annabi sallallahu alaihi wasallama ya assasa mutane a kansa ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwatanta mutane cewa gaba ɗayan al'umma kamar gangar jikin mutum ɗaya ce a gangar jikin mutum ɗaya in wani ɓangare iga mada raɗaɗi to kowace gaba ma za ta taya wannan ɓangaren wato jin raɗaɗi da zazzaɓi wato yanzu idan mutum yana tafiya abin Allah ya kai an yi cikin tuɓe a ƙarƙashin yatsansa na ƙafa har ƙwaƙwalwar kansa za ta ji raɗaɗin na kai ba zai ce ai ba ruwana ba ni ina can sama shi inda aka ji cewa ina can ƙasa to haka jikin haka al'umma annabi alaihi salam ya faɗa yake cewa misalin mu'mini wajen ƙaunar junansu da tausasawa junansu da tausayin junansu kamar gangan jiki guda ɗaya ce إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر لجسدي بالسحر والحمى idan wani bangare iga madar daɗi to duk sauran jiki za su kai jimami da kuma tausasawa haka annabi alaihi salatu wassalam ya nuna cewa kwata-kwata mutum ma ba zai zama mai cikakken imani ba sai ya kasance abin da yake so wa kansa yana so wa ɗan uwansa na alkhairi haka kuma in ka juya maganar sai ya kasance abin da yake ki wa kansa na sharri yana ki wa ɗan uwansa na sharri to duka wannan ina kan hanyar tanadarwa duniya mutanen da za su iya jin tausayin waɗansu wanda daga nan ne za su iya samun gudunmawa da za a bayar wajen yaƙi da matsatsi da wahalar rayuwa da sauransu kuma addinin musulunci ya haramta waɗansu halaye wanda idan da waɗannan halayen ba yadda za a yi a samu sauƙi a rayuwa kamar irin su hasada kamar su ƙiyayya kamar su mugunta da tsaurin zuciya addinin musulunci ya wajabta tausayi da rahama da jin ƙai da tausasawa a tokan ma Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ma subhanahu wa ta'ala baya so wa bayansa ƙuntata sauƙi yake so wa bayansa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sannan kuma yace bai saukar wa mutane bai saukar musu da addini dan su sha wahala su kunta ba wa ba ja'ala alaikum fi dini min haraj shi kansa addini ma manufar saukar da shi sama wa mutane fita daga kuncin rayuwa da kuma matsi da wahala shi sa duk inda matsi yake da wahala to za ga addini mutane ce har roƙon Allah ake Allah ya tsare mu daga waɗannan matsaloli da sauransu to daga nan ne za mu fara ganin cewa wato babbar gudunmawar da shugabanni za su bayar da gudunmawar da attajirai mawadata za su bayar da gudunmawar kowane ɗaya daga cikinmu zai iya bayarwa wajen kawar da matsatsi da talauci da wahalar rayuwa za ta giri ne a kan mu zama musalihan musulmi waɗanda addinin musulunci ya tarbiyyantar da su a kan rahama da tausayi da jin ƙai da damuwa da matsalar wani ba san kai kawai ba ba gafiya ba tsidada na bakin ki ba in jifa ya tsallake kaina ya fada kan kowa ba ba zamanin annabi shaho ba a'a ya zama na cewa al'umma ce wanda take jin abin da wani ya dame ta in kana nan ka ji matsala ta samu wani a ƙarshen duniya in kana da halin da zaka iya bada gudunmawa ko ka'a ce ya wajaba ka bayar domin ya fita daga kunci wanda kai ma ka san in ka shiga cikin sa ba za ka ji dadi ba dan ya samu sauki wanda ka san in ka samu kanka a cikin sa kai ma zaka so ka ce kana son wannan dan haka idan muna son mu dunkula magana saboda lokaci ne zamu ga wa shugabanni da zai karkato da hankalin su su ba da himma akan kauda kunci da wahalar rayuwa ina iya tunawa wani lokaci muna yin mutu a Kaduna a Work Road Most Forum sai waɗansu suka ce suka fito da wata dabara wai za a je kowace jiha daga cikin jihohin Najeriya sai a karanci wani ɗabi'u ne marasa kyau wanda 'yan wannan jihar suka fi to sai a je kofar shiga garin jihar sai a yi wani katon billboard kuma faɗin nan wurin kato sai a rubuta wata aya ko wani hadisi wanda yake gargaɗi a kan wannan halin sai a ce to in Sokoto za a je ne za a rubuta musu sai a ce a rubuta aya kaza to kuma idan Kaduna za a shiga fa sai a ce a rubuta musu hadisi kaza haka aka yi jihohin Arewa sai aka ba Kano sai can ƙarshe sai aka yi to in Kano ne fa sai aka ce kai sai kuma ya ɗaya to me za a rubuta wa Kano can sai wani ce kai a rubuta musu ittaqulla wato idan kana so ka ce za ka gaya wa shugabanni wai ga wani abu da ya kamata ka gaya musu su ji tausayin al'umma me za ka ce da su shi asalin in shugaba bai san cewa aikinsa ne a tausasa wa al'umma a fi da su daga matsatsi ba me ma amfanin zamansa shugaba asali ma me manufar shugabanci sai ka nemi ka ruɗe maka ce to ni ne zan ce da shugaba amma idan shugaban musulmi ne wanda yake son ya tsira a duniya da lahira to sai mu jawo masa aya al-Qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ya ubangiji man waliyan min amri ummati shay'an duk wanda yake shugabanci wani al'amari kowane iri na al'ummata fashaqqa alaihim sai ya kuntata musu sai sa a cikin tsanani da kunci da wahalar rayuwa fashaqqa alaihi shi ma Allah ka kuntata masa wa man waliya min amri ummati shay'an wanda kuma ki karbi ibn ki wani abu na shugabanci ya jibinci wani abu na al'amarin al'ummata farafa bihim sai ya tausasa musu farafa bihi shi ma Allah ka tausasa masa ina ganin wannan ya isa to idan muna so shugabanni mu taya su tunani za mu samu musu target da akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yake cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi duk wanda a cikin ku iyaye gari hankalinsa a kwance a cikin iyalinsa a gidansa da danginsa da kan hanyarsa da zai je isar da sa idawo da iyalansa da shi da suna zaune lafiya baya tsoron wani zai hauro ya halakar da shi baya tsoro in ya fita zai tafi harkarsa wani abu ya halakar da shi aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi iyaye gari lafiyarsa kalau a jikinsa ba malaria ba typhoid babu hawan jini ba sukari ba ciwo ba rashin lafiya inda hukutu yaumihi sannan yana da abincin da zai ci da shi da iyalansa a wannan ranar ma ba shi da garkarar da ba'a murna ci to yake cewa sallallahu alaihi wasallam fa ka'anna ma hizab lahu ad-dunya kai ka ce gaba ɗaya ni'imar duniya an tattara an bashi kamar yafi kowa wadata asalin wannan hadisin manufarsa shine koyawa mutane kana'a cewa in Allah madaukakin sarki ya baka kwanciyar hankali ya baka zama lafiya ya baka abin da zaka ci ya baka koshin lafiya to kar ka zama kana da wani takaici akan wani abu da baka samu wani jin daɗin duniya wannan ya ishe ka ku gode wa Allah da kai da biloniya duk ɗaya kuke to ya kamata shugabanni su mai da wannan minimum wage minimum target da mafi karancin abin da shugaba zai tanadar wa al'ummarsa shine wannan wanda in sun same shi sun fita daga kunci da takaici da kowace irin wahalar rayuwa Allah ya iya musu to sannan saboda haka ne ma a shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai aiki wani wanda zai shugabanci al'umma kamar da muka dauke misalin Mu'adh ibn Jabal da Allah ta kara tabbata a gare shi da shi da Abu Musa al-Ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura su gari su zama shugabanni wakilansa a wannan garin nasira da yake musu zai rako su har inda za su tafi su hau kan abu zai ga mu ce bashira yassira wala tu'assira bashira wala tumassira in kun je a shugabancinku ku sauƙaƙawa mutane kar ku gallaza musu ku yi haba-haba da yanda jama'a za su yi sha'awar addini su shigo su cikin kwaɗayi da sha'awa da burgewa da ƙayatarwa kar ku gabatar da addini ya zama abin tsoro ko abin ƙyama ko abin gudu bashira wala tunaffira to wannan shi ma na daga cikin manufar da ya kamata shugabanni su ɗauka a shugabanci su domin su samu wa da jama'a wannan to sai mu koma ɓangaren su kuma mawadata to hanyar su ne mawadata ai jiddigin karatuttukan da ake mana a kowane lokaci da hadisai da ayoyi da tafsirai ina tsammanin babu a cikinmu wanda bai kiyaye abubuwan da suke kwaɗaitar da mawadata akan infaki da falallarsa da ladansa a gurguje so nake in bada wata tajriba amaliya a aikace yadda muka ga yadda wasu bayin Allah Allah ya hore musu yadda suka zama suna bada guduma daga cikin abin da Allah ya ba su suka fitar da waɗansu daga cikin kunci da wahalar rayuwa na ga wani bincike da aka neman sha'awa aka ɗauko tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman tun daga kan sayyidina Abubakar Siddiq har zuwa ɗaruruwan sahabbai kowanne aka gina tarihin akan ɓangarensa na infaki wato gabaki ɗayansu yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su karimai ne su daga cikin sahabban nan a gurguje daga cikin sahabban nan aka kawo tarihin sayyidina Salman al-Farisi yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi wato ina so ne in nuna kaga ina ana zancen karamci a cikin sahabbai kaga ba ma mantawa da Uthman ibn Affan yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi Abdurrahman ibn Auf yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi wanda suka yi gudumawa da dukiya ma dukiya da sauransu amma shi kuma ina son bada misalin Salman al-Farisi wanda zai nuna mana cewa mutum ya bada gudunmawa ko da a ce shi ba miliyoniya bane shi Salman al-Farisi aka ce yana da dirhami guda ɗaya sai ya ɗauki dirhami guda ɗaya na sai ya ce tankar dabino da shi tankar dabino da dirhami dai ina da yawa in ya samu tankar dabino sai ya je isa kashi yi kwando yi tabarma yi mafici sai ya je isiyar a kasuwa sai ya samu sai ya zama ya sayar da shi dirhami uku sai ya ɗauki dirhami ɗaya sai ya sake saro wani tankar dabino da shi sai ya ɗauki dirhami ɗaya sai ya ci da iyalinsa da shi sai ya ɗauki dirhami ɗaya ya bayar da shi sadaka saboda ibada sadaka yi wannan sana'a wato mutum yana iya initiating wata sana'a wanda za ta ba shi riba sana'a cikin ribar idan ne zai ɗauka ya ba wanda Allah ya ba shi tuko ya bawa daga cikin mabukata kaga wannan misali ne mai ban sha'awa daga cikin infaki da karamci na mawadata a kowane irin level tun daga kan biloniya har ta zuwa mutumin da yake ina da ɗan abin da zai yi duk ran da Allah ya baka wani abu da yake rara ne shi wannan rarar kai baka da buƙatar ta sannan in ka ba wani shi kuma za ta amfane shi to kai abun su kai mawadaci ne komai talaucinka to sannan sai kuma misali na biyu na sayyidina Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi ina cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya zama mawadaci har ina da wani gida haka kamar na hira da hutawa da mutane a ciki wata rana ya zo wannan gida nasa sai wanda da cikin talakawa ya zo gurinsa suna zaunawa kafin su fara magana sai ga wani mutum a cikin kwanaki irin wannan kwanakin da muke ciki kwanakin goma na watan Zulhijja sai ga wani mutum ya wuce da kirkiyar rago sai shi sayyidina Uthman ibn Abi al-As sai ya tambayi mutum ne ce nawa ne kudin wannan rago ka siyo wannan ragon sai ya ce wallahi dirhami ɗaya da rabi na siyo shi to sai wannan bako da izo gun sa sai ya ce shi aiko da a ce ni ma ina da dirhami ɗaya da rabi da sai na sayi wannan ragon na kai wa iyalaina sai na yi da shi sai shiru bai masa magana ba suka zo magaisawa ita fi gida ina shiga gida sai ji ana sallama ina fitowa sai ce Abu al-As ne ya aiko ni ga shi na in baka sai ba shi jaka da dirhami biyar a ciki kamar misali yanzu dirhami ɗaya da rabi ɗin nan kamar yanzu ne ka tsaya 150,000 domin yanzu majalisar rago ne 150,000 ne to so da ka yanci ina ma dai Allah da 150,000 sai rago sai aka kawo masa rabin miliyan gashi nan ka dauki 150 a ciki kai layya 350 kuma ka juya kambadi kai ma ka ba wani rago to wannan giya ne wannan misali irin na impact da ta abin nan to saboda ɗan boko waɗanda suke da ra'ayi irin na su wa'ancan Dr. Hans masu ganin cewa wai a ce a taimakawa mutane ɓata mutane ne ma a kyale mutane survival for the fittest duk wanda ya cancanci rayuwa kawai zai rayu wanda ya mutu saboda talauci ko yunwa dama bai cancanci rayuwa ba kawai a kyale shi ya tafi to har da a cikin turawa da amerika da akwai masu karamci masu yin taimako kuma domin da akwai wani littafi da Bill Clinton ya rubuta sunan sa da giving masu na littafin giving bayarwa a cikin littafin Bill Clinton yake cewa kashi 70% na amerikawa suna bada abinda ya kai kimanin 200% na GDP din amerika ta wuce gudunmawa a duniya 2% na GDP mutum kashi 70% duk mutumin da ya ɗauki albashi ba mai tambayar sa yana ɗauka zai ware ya aika wa cocin su wani ya ɗauka ya ba wata gudunmawa ƙungiyar gudunmawa kamar irin wannan ƙungiyoyin ko mutum ba ma'aikaci ba ne shi ɗan kasuwa ne duk sanda iya ciniki zai ɗauki ko wani kaso daga ribarsa ko iba wa cocin sa ko iba wa ƙungiyar gudunmawa da haka a shekara ta 2006 sun kashi 70% sun ba da gudunmawar 200% na gabaɗaya GDP United States of America kaga ashe abin ba turanci ba ne ko turawa ma da yan boko ma suna yin gudunmawa kenan sannan kuma wani abu mai ban sha'awa wanda shi Bill Clinton ya faɗa a cikin wannan littafin ya ba da labarin wani mawadaci mai suna dukkan su mun san shi Warren Buffett a shekara ta 2006 shi ne mutum na biyu mafi arziki a duniya ya ɗauki dala na guga dala biliyan $300 billion ya ba da ita gudunmawa shi kansa Bill Clinton fa ya yi shugaban kasa amma sai da igiyi ta saboda adadin kuɗin da mutumin nan ya ɗauka lokaci ɗaya ba wata gidauniya gudunmawa a taimaki mabukata Bill Clinton da daddare ita ya ɗauki waya ya buga masa ya ce ina so in taya ka murna saboda wannan kokari da kai ka bada wannan kuɗi gudunmawa sai ce amma ina so in tambaye ka kai ko me ƙarfin gwiwa ka iya bada irin wannan kuɗi kyauta abin shi ba aka ba kyautar don gidauniyarsa aka ba kyautar gudunmawa da shi ma zai ba wasu sai ce da sha'a da aka gani ita aini da yawa daga cikin investors masu saka hannun jari sun ba wa kamfani na kuɗinsu ne in bunƙasa musu shi saboda sun san ni na fi sanin yadda zan bunƙasa musu kuɗinsu to ni kuma na ɗauki kuɗi na ne na ba wa gidauniyarku saboda san kun fi ni sanin yadda zan kashe kuɗina ya ce kuma abin da na ba ku abu ne wanda bai kai komai ba ne a daddare da abu da nake da shi amma na san zai zama muhimmi a rayuwar waɗansu sannan ya ce gaba ɗaya dukiya ta zan iya rayuwa comfortably ban da wata matsala da kashi 1% na abin da na mallaka a duniya 1% so da kashi 99% na dukiya su ne rara ya tsalu da kamarin yanki ko na ulil afwa shi ne rara ta su al'afu shi ne 99% na dukiya su bai da bukatar su 1% ta ishe shi rayuwa sannan har ila yau ya ba da misalin Muhammad Yunus wani ɗan ƙasar Bangladesh Muhammad Yunus wanda biloniya ne shi ma kuma an san Bangladesh tana daga cikin ƙasashe mafiya talauci a duniya har yanzu tana ciki amma kuma shi duk da haka da ke ko'ina Allah yana fi da mawadaci komai wahalar duniya to shi biloniya ne ya ware dukiya daga cikin kuɗinsa sai aka sa banki na madaranci kawai banki ne musamman don madaranci ga mabukata masu ƙananan ƙarfi da za su yi sana'a a wannan bankin nasa bankin ni ba taɓa jin irinsa ba bankin ya ce za a ba wa mutane rance amma duk wanda zai ɗauki rance na jari a cikin bankin ba zai kawo abin da jingina ba za a taɓa gidansa ko gonarsa ba za a taɓa ba sannan ba zai

Tawagar Najeriya ta yi wata ganawa da takwarorinsu na Amurka game da sha'anin tsaro da ya dabaibe kasar nan. Kwamitin shugaban kasa game da yunkurin samar da 'yan sanda a matakan jihohi ya kara wa'adin da ya diba na rufe karɓar ra'ayoyin jama'a. Musulmai da Kiristoci a nan Najeriya sun sanya hannu akan wata sabuwar yarjejeniya da take so ta tabbata a tsakaninsu. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ba ke tare da ku a yau Alhamis da ke zama 29 ga watan Safar, hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448, daidai da 13 ga Agustan 2029 miladiya, wato da 26 miladiya. Sai labaran. Manyan jami'an gwamnati a kasar nan da takwarorinsu na Amurka sun yi wata muhimmiyar ganawa a birnin Washington DC, inda suka tattauna akan batutuwa da suka shafi tsaro da yaki da ta'addanci, tare da yin nazari a game da hanyoyin inganta alaƙar da ke tsakaninsu. Babban mashawarcin kasar nan akan harkokin tsaro, Nuhur Bado, shine ya jagoranci tawagar Najeriya, yayin da mataimakiyar sakataren tsaron gwamnatin Amurka Alison Hoka shi kuma ya jagoranci bangaren Amurka a tattaunawar watanni 7 bayan makamanciyarta da aka yi a birnin Abuja. Daga cikin manyan jami'an gwamnatin Najeriya da suka yi wa riba da rakiya akwai ministan harkokin wajen kasar nan da kuma ministan tsaro Christopher Musa, sai ministan cikin gida Tunji Ojo. Wasu batutuwa da bangarorin biyu suka mayar da hankali a kai yayin wannan ganawa, sun hadar da sabbin dabarun yaki da ta'addanci da karfafa hulɗar tsaro a tsakaninsu. Kazalika bangarorin guda biyu sun kuduri aniyar kafa wani kwamiti na musamman da zai rika bibiyar muhimman nasarori da ake samu ta fuskar yaki da matsalar tsaro da ta'addanci a nan Najeriya. Wannan ganawar tsakanin manyan jami'an gwamnatin Amurka da nan Najeriya na zuwa ne 'yan watanni bayan da shugaba Donald Trump na Amurka ya barazanar saka Najeriya cikin jerin kasashe da ke nuna damuwa matuƙa a kansu dangane da sha'anin tsaro. Hukumar yaƙi da fasakori ta ƙasar nan custom ta koka kan yadda matsalolin tsaro suka dabaibaye ƙasar nan wajen mummunar illar da hakan ya yi wa samun kuɗaɗen shiga. Mataimakiyar kwantarora a hukumar mai kula da shiyyar Kaduna, Patrick Umo, da ke sanar da wannan koma baya ga manema labarai, ya ce yanayin taɓarɓarewar tsaro ya kassara ayyuka mabambantan rundunoni, musamman ma a yankin arewa maso yammacin ƙasar nan da kuma arewa ta tsakiya. A cewar Umi, jami'an custom da ke da ofisoshi a yankin na arewa maso yammaci na ganin barazanar ɓata gari a lokuta da dama, galibi a bakin aikinsu, lamarin da ke ci gaba da zama babban ƙalubale ga ayyukan nasu. A ziyara aiki da ya kai ofishin hukumar ta custom shiyyar jihohin Niger da Kogi, Umo ya ce matsalolin tsaro ba su tsaya a iya jihohin guda biyu ba, domin lamarin ya kai ƙwaƙwalwa a jihohi irin Sokoto da Kebbi, Katsina da Zamfara, da ya ce dukkaninsu na ƙarƙashin shiyya ta ba da ofishinsu yake Kaduna. A cewar mataimakin babban kwantarolan hukumar ta custom, jami'ansu da dama sun rasa rayukansu a bakin aiki sakamakon ta'azzaran matsalolin tsaro, yayin da wasu da dama kuma suka zaɓi takaita yanayin aikinsu don kaucewa faɗawa komar 'yan ta'adda. Umu a ƙara da cewa ta'azzaran matsalolin tsaro kai tsaye ya rage yawan kuɗaɗen shigar da hukumar custom ke iya tarawa. Ana mai cewa abin da ya fi damunsu shi ne lafiya da kuma rayuwar jami'ansu. Kwamitin shugaban ƙasa game da yunkurin samar da 'yan sanda a jihohi ya ƙara wa'adin karɓar ra'ayoyin 'yan Najeriya haɗe da shawarwarinsu game da mahangar da 'yan Najeriya ke gani a yunkurin kafa 'yan sanda a jihohin. Ya ƙara wa'adin rufe karɓar waɗannan shawarwari
daga yammacin yau zuwa juma'a ta makon gobe 21 ga wannan watan da muke ciki, a sanarwar da shugaban kwamitin Femi Bajaviya Mila, wanda shine shugaban babban jami'i a fadar shugaban kasa, ya nuna cewa an ƙara wa'adin ne domin a tabbatar daidaiku, cibiyoyi da kuma ƙungiyoyi sun samu damar miƙa buƙatunsu game da gudurin da ake shawarwarin da suke da su. Jami'ar tarayya da ke dutsen jihar Jigawa ta nemi ɗauke rundunar 'yan sanda a jihar domin daƙile wasu al'amuran ɗalibai da ke kamanceceniya da na ƙungiyoyin asiri, haɗe da yaƙar wasu da ke da halayya da suka saba wa hankali a jami'ar. Roƙon na ƙunshe cikin sanarwar da kakakin 'yan sanda a Jigawa Shisu Adam ya raba manema labarai a yau ɗin nan. Sanarwar ta nuna cewa an miƙa buƙatar je, yayin da sabon kwamishinan 'yan sanda a jihar Jigawa Tijjani Murtala ya karɓi baƙuncin mataimakin shugaban jami'ar da sauran jagororin jami'ar ta dutse, yayin wata ziyara a sharkutar 'yan sanda da ke babban birnin jihar. Mataimakin shugaban jami'ar Farfesa Ahmad Muhammad Gumal, da ya jagoranci tawagar, ya ce sun je ne domin taya sabon kwamishinan 'yan sandan murnar naɗin da aka yi masa a matsayin kwamishinan 'yan sanda a jihar. Prime Minister India Narendra Modi ya gayyaci shugaba Bola Tinubu na nan Najeriya zuwa taron kasashen BRICS na bana, a wani mataki na ƙarfafa haɗin gwiwa a fannoni daban-daban tsakanin wato kasashen guda biyu. Gayyatar na zuwa ne bayan Najeriya ta shiga ƙungiyar a matsayin abokiyar hulɗa tun a 2025, sai dai har yanzu ba cikakkiyar mamba ba ce, duk da cewa tana halartar wasu tarurrukan da ake shiryawa ƙungiyar a kowane lokaci. Masana na kallon gayyatar a matsayin wata dama da Najeriya za ta yi amfani da ita wajen bunƙasa cinikayya da zuba jari da haɗin gwiwar fasaha da ƙasar India da sauran ƙasashe masu tasowa. Babban jami'in diplomasiyyar India a ƙasar nan ya ce haɗin gwiwar ƙasashen guda biyu ya wuce kasuwanci kawai, har ma da fannonin makamashi da tsaro da lafiya da noma da fasaha da kuma harkokin tsaron teku. Shugabannin addinin Islama da na Kiristoci fiye da 50 ne suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin mabiya manyan addinan guda biyu da ake da su a ƙasar nan. An ƙaddamar da wata sabuwar ƙungiya da za ta mayar da hankali wajen inganta fahimtar juna da zaman lafiya tsakanin addinan, a taron da ƙungiyar Musulmi ta Duniya da ke da sharkwata a Saudiya ta shirya a Abuja. Yarjejeniyar ta zo ne watanni bayan da shugaba Donald Trump ya zargi ƙasar nan da gaza kare Kiristoci daga hararen ƙungiyoyi masu iƙirarin jihadi, tare da yin barazanar ɗaukar matakin soja a kan ƙasar nan. Sai dai ba a yi magana a kan kalaman Trump ba a taron da aka sanya wa hannu a kan waɗannan yarjejeniyoyi. Sakatare janar na ƙungiyar Musulmi ta Duniya Muhammad Al-Isa yana cewa dukkanin mabiya addinan biyu na maraba da wannan tsari da ya ce ya buɗe sabon shafi. Shugabannin al'ummar Musulmi da na Kiristoci da suka halarci taron sun ce yarjejeniyar za ta iya taimakawa wajen rage kalaman ƙiyayya da rarrabuwar kawuna. Mataimakin shugaban majalisar dattawa Barau Jibril, wanda ya wakilci shugaba Tinubu a wajen bikin, ya ce gwamnati ta ƙudiri aniyar ganin Najeriya ta ci gaba da kasancewa dunƙulalliyar ƙasa duk da bambance-bambancen da ke tsakanin 'yan ƙasar. Labaran nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahama Radio, mai haɗa shirye-shiryenta a kan mita 97.3 a zangon FM. Za ku iya jin mu ta intanet a rahamatv.com.

0: kama da labarkan mu na dawowa yanzu kuma za mu tafi ga rahoton da ya shafi tattalin arziki.
1: Najeriya ta kashe naira trillion 3 da miliyan 14 wajen biyan bashin cikin gida a zangon farko na shekarar 2026. Ofishin kula da basussukan ƙasa ya ce gwamnatin tarayya ta kashe kuɗin ne wajen biyan bashi da ta biyo na cikin gida a zangon farko na shekarar nan da muke ciki. Wannan na kunshe ne a cikin rahoton da ta fitar kan basukan da ake bin gwamnatin Najeriya a cikin gida, inda ya bayyana cewa cikin kuɗin an kashe naira trillion 2 da biliyan 97 wajen biyan kuɗin ruwa na bashin, yayin da aka biya naira biliyan 169 a matsayin wani bangare na gundarin bashin. A watan Janairu gwamnati ta kashe naira biliyan 741 da miliyan 82 wajen biyan bashin cikin gida, sannan kuɗin ya ƙaru zuwa naira biliyan 967 da miliyan 67 a watan Fabrairu. Kamfanonin jiragen sama na cikin gida sun janye yajin aiki tare da dawo da zirga-zirgar jirage bayan kungiyoyin ma'aikatan jiragen sama sun dakatar da yajin aikin gargadi da suka fara kan takaddamar kudin cajin kashi 5 cikin 100 na kudin sayar da tikitin jiragen. Mai magana da yawun kamfanin Airpeace Oshopo Whiskey Ife ya tabbatar da janye yajin aikin a ranar Talata 11 ga watan Agustan shekarar 2026. Ya ce kamfanin Airpeace ya dawo da ayyukansa amma yana fuskantar kalubalen kwashe fasinjojin da suka makale sakamakon katsewar zirga-zirgar jiragen. Kamfanin ya ce ya soke sufurin jirage 29 zuwa ranar Talata da rana, yanda ake iya samun karin sokewar. Kamfanin United Nigerian Airlines ma ya sanar da dawo da ayyukan jiragen bayan da wasu daga cikin jiragen da aka tsara da safe suka samu tangarda sakamakon yajin aikin. Kamfanonin jiragen sun ce suna kokarin daukar fasinjojin da abin ya shafa zuwa wuraren da za su, yayin da kungiyoyin ma'aikatan suka bayyana cewa dakatar da yajin aikin na dan lokaci ne. Hukumar sadarwa ta ƙasa NCC ta bayyana cewa an yi amfani da terabyte miliyan 1.5 na data a watan Mayu a nan Najeriya. Masana a fannin sadarwa sun ce babban abin da ya sa aka ƙara amfani da data shine buƙatar 'yan Najeriya na samun kuɗi ta internet, musamman ta kafafe irin su Facebook, TikTok, YouTube da kuma X. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan, tare da ni Amatul Mu'izzu Abdulrahman.
0: Shugaban jam'iyyar PRP Dr. Hakim Babu Ahmad ya bayyana cewa 'yan Najeriya za su kada ƙuri'ar korar jam'iyyar APC daga mulki a zaben 2027 muddin aka gudanar da zaben cikin 'yanci da adalci. Rahotanni sun ce Babu Ahmad ya bayyana hakan ne yayin wata hira da wasu kafafen yada labarai a Kaduna, inda ya tattauna akan sauye-sauyen siyasa da dabarun jam'iyyun adawa gabanin zaben na 2027. Ya ce a babban abin da ya kamata APC ta fi tsoro ba jam'iyyun adawa ba ne, illa 'yan Najeriya waɗanda su ne ke da ikon yanke hukuncin wanda zai yi lashe zaben. Baba Ahmad ya ce jam'iyyun siyasa ba za su kada ƙuri'a don haka, wato ba za su kada ƙuri'a ba don haka ba su ne ke tantance sakamakon zaɓe ba, sai dai al'umma. Ya ce idan aka baiwa 'yan Najeriya damar zaben shugabancinsu cikin 'yanci, akwai yiwuwar su sauya gwamnati a zaben 2027. Abinda suke tsoro shine idan aka gudanar da zaɓe cikin 'yanci da adalci, 'yan Najeriya ba za su zaɓe su ba, a cewar sa. Shugaban PRP ya kuma kira ga jam'iyyun adawa da kada su haɗa kai kawai da nufin kawar da shugaba Tinubu daga kan mulki ba tare da samun cikakken shirin yadda za a tafiyar da ƙasar nan ba. Ya ce akwai wasu 'yan siyasa da burinsu kawai shine cire shugaba Tinubu daga mulki, amma daga baya su iya ci gaba da aiwatar da irin manufofin da gwamnatin ke aiwatar da su a yanzu. Baba Ahmad ya ce PRP ba za ta goyi bayan wani ɗan siyasa kawai saboda yana da burin zama shugaban ƙasa ba, sai dai idan ta fahimci abin da yake son cimma da kuma shirin da yake da shi a kan Najeriya. Ruwa aka ce shine ginshiƙin rayuwa, don haka samar da tsabtataccen ruwan sha ga jama'a wani al'amari ne da ya kamata a baiwa matukar muhimmanci. Sanin kowa ne cewar matsalar samar da wadatacce kuma tsabtataccen ruwan sha na ci gaba da zama babban kalubale ga gwamnatoci a matakai daban-daban, lamarin da yasa al'umma suka tsunduma sana'ar sayar da ruwa a motoci da kuma jarkoki domin biyan bukatun al'umma. Wakiliyar Mujarawa Abdulrahman Indabawa ta yi nazari akan yadda ake gudanar da wannan sana'a ta sayar da ruwa a nan jihar Kano da ma irin kalubalen da ke tattare da wannan sana'a. Ga rahoton nata.
1: Ruwa na daga cikin muhimman abubuwan da dan adam ke bukata domin rayuwa, amma shin ruwan da muke sha kullum yana da tsafta da inganci? Masu sayar da ruwa a motoci da jarkoki suna taka muhimmiyar rawa wajen samar da ruwa ga al'umma, musamman a wuraren da ba a samun isasshen ruwan famfo. Suna kai ruwa unguwanni, kasuwanni da wuraren aiki domin sauƙaƙa wa jama'a samun abin sha. Sai dai wannan hidima na buƙatar kulawa ta musamman, domin idan ba a kula da tsaftar jarkoki da tankunan ruwa ba, ko kuma aka ɗebo ruwan daga wuraren da ba su da inganci, hakan na iya jefa lafiyar jama'a cikin haɗari. Gurɓataccen ruwa na iya zama sanadin yaɗuwar cututtuka kamar haka: gudawa, kwalera da sauran cututtukan da ke da alaƙa da rashin tsaftar ruwa. Masana harkar lafiya suna kira ga masu sayar da ruwa da su rika amfani da tsaftataccen jarkoki da tankuna, su rufe su yadda ya kamata, tare da tabbatar da cewa ruwan da suke sayarwa ya fito daga amintaccen tushe. Haka kuma ana buƙatar hukumomi da abin ya shafa su ƙara ƙaimi wajen sa ido da tabbatar da cewa masu sayar da ruwa suna bin ƙa'idojin tsafta da lafiya. A ƙarshe, ruwa ba wai kawai abin sha ba ne, ruwa yana da alaƙa kai tsaye da lafiyar al'umma. Don haka a kula da tsaftar ruwa, nauyi ne da yana taya a wuyan masu sayarwa, hukumomi da kuma masu amfani da shi, domin ruwa mai tsafta na ƙara lafiya, yayin da gurɓataccen ruwa ka iya jefa rayuwa cikin haɗari. Zara'u Abdulrahman Indabawa, a labaran Rahma.
0: To madalla, to madalla, da fatan daya mana afuwa bisa tsaikon da muka dan samu. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga rahoton wasu daga cikin ababen tarihi da suka faru a rana irin ta yau.
2: Sha 3 ga watan Agusta na shekara ta 1983 aka gudanar da zaben gwamnatin jihar Kano a lokacin jamhuriya ta biyu. A wannan zabe, sabon bakin zuwa jam'iyyar PRP ya kai da tsohon gwamnatin jihar Abubakar Rimi na jam'iyyar NPP. Amma kamar ce rana irin tsoniya ma shekara ta 1993, birnin Lagos ya shiga cikin wani gagarumin yajin aikin neman dare da makaradiya. A daidai lokacin da Najeriya ke karkashin mulkin soja, masu fafutukar da makaradiya sun yi kira ga jama'a da su zauna a gida don matsawa gwamnatin soja lamba ta mutunta sakamakon zaben shugaban kasa da 12 ga watan Yuni shekara ta 1993. A dai rana irin ta wani amma shekara ta 1993, Najeriya ta shiga wani muhimmin shiri na haɗin guwar makamashi da ƙasashen yammacin Afirka. A wannan rana ne aka samu ci gaba kan yarjejeniyar da gina bututun iskar gas na yammacin Afirka, wanda aka tsara zai kai iskar gas daga Najeriya zuwa Benin, Togo da Ghana. Haka zalika rana irin teniya ma shekara ta 2014, Najeriya na cikin tsaka mai wuya wajen yaƙi da cutar Ebola, wadda ta shigo ƙasar nan ta hannun wani ɗan ƙasar Liberia mai suna Patrick Sawyer. A ranar 13 Agusta, hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa Najeriya na da jimillar mutane 12 da aka tabbatar waɗanda ake zargi ko kuma ake bincike kan kamuwarsu da cutar ta Ebola. A rana irin ta yau kuma amma shekara ta 2015, shugaban ƙasa na lokacin Muhammadu Buhari ya baiwa sababbin shugabannin rundunonin tsaron ƙasar nan wa'adin watanni uku domin kawo ƙarshen hararin Boko Haram. Wannan umarni ya zo ne a lokacin da hararin ƙungiyar ke ci gaba da zama babban ƙalubalen tsaro ga Najeriya da ma wasu ƙasashen tafkin Chadi. Idan muka bar Najeriya muka koma nahiyar Afirka, rana irin ta yau amma shekara ta 1960, Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta samu 'yancin kai daga Faransa. Wannan ya kasance wani muhimmin sashi na tarihin 'yancin kai na ƙasashen Afirka, musamman a shekarun da dama daga cikin ƙasashen nahiyar suka fara kubuta daga mulkin mallaka. Idan muka koma duniya baki ɗaya ko a ranar irin cewa mai shekara ta 1961 gabashin Jamus ya rufe iyakar da ta raba gabashin Berlin da yammacin Berlin, matakin da ya fara da sanya waya mai shinge, sannan daga baya ya fara gina shahararren katangar Berlin. Waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a ranar 13 ga watan Agusta a shekarun baya. Tarihi yana da tunatar da mu cewa kowace rana tana ɗauke da abubuwan da suka taimaka wajen tsara rayuwar al'umma ƙasa Afirka da ma duniya baki ɗaya. Fatima Kabir Labaranya ka sai a labarin Rahma.
0: Yanzu sai fagen wasanni.
3: Masu masaukin baki kasar Morocco ta fice daga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta mata, biyo bayan shan kashi a hannun Kamaru da ci uku ta hanyar bugun daga kai sai mai tsaron raga bayan kammala wa'adin lokacin wasa. Babu ƙasar da ta yi nasarar zura ƙwallo a raga a wasan kusa da na ƙarshe da ƙasashen biyu suka fafata a daren jiya. Yanzu kasar Kamaru za ta fafata ne da kasar Malawi, wacce ta yi nasara kan Algeria da ci uku da ɗaya a wasan kusa da na ƙarshe a ranar Lahadi da misalin ƙarfe 8 na dare, yayin da Morocco da Algeria za su fafata domin neman matsayi na uku a ranar Asabar da misalin ƙarfe 6 na yamma. A nan kuma a yau za a gabatar da wasannin cike gurbi na neman kaiwa ga samun tikitin shiga gasar cin kofin duniya ta mata da za a gabatar a shekara mai zuwa a ƙasar Brazil. A tsakanin ƙasashe hudu da suka yi rashin nasara a wasan dabda na kusa da na ƙarshe, wato quarter final, kamar yadda jadawalin wasannin na yau ya nuna. Najeriya, wacce ta yi rashin nasara a hannun kasar Kamaru, za ta kara da Afirka ta kudu, yayin da kasar Ghana da ta sha kashi a hannun Malawi za ta fafata da Abrikos. A wani labarin kuma, kwamitin tsoffin 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta jihar Kano ta kai ziyarar girmamawa ga shugaban hukumar wasanni ta jihar Kano Alhaji Muhammad Tukur Babangida, da yake jawabi a yayin ziyarar shugaban kwamitin Malam Sabo Bello ƙofar mata. Ya bayyana cewa makasudin ziyarar shine taya shugaban hukumar murna bisa naɗin da a yi masa, tare da jaddada aniyar kwamitin na haɗa hannu da hukumar wasanni wajen ciyar da harkokin wasanni gaba a faɗin jihar. A nasa jawabin, Alhaji Muhammad Tukur Babangida ya godewa kwamitin bisa wannan ziyarar girmamawa, tare da bayyana mambobinta a matsayin muhimman masu ruwa da tsaki wajen ci gaban harkokin wasanni. Bashir Alali, labaran Rahama.
0: Kakakin White House ta Amurka Carolyn Leavitt za ta ajiye mukaminta a ƙarshen wannan watan, kamar yadda shugaba Donald Trump ya sanar. Donald Trump ya ce matar, wadda yake kira ɗaya daga cikin mataimakansa da ya fi yarda da su, ta yanke shawarar barin aikin domin samun lokaci ko ƙarin lokaci da ita da 'ya'yanta da iyalanta. Ya ce ya fahimci matakan nata yana mutunta kuma shawarar da ta yanke. Trump ya kara da cewa za ta ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan masu ba shi shawara a wajen gwamnati. Dundunar sojin Iran ta yi barazanar ɗaukar matakai masu tsauri da ƙarfin hare-hare idan har wani sabon yaƙi ya sake barkewa tsakanin Iran da Amurka. Kamfanin dillancin labaran Iran ya ambato wani babban jami'in dundunar sojin ƙasar na cewa makiya na tunanin cewa ta hanyar haddasa rarrabuwar kawuna a cikin gida da matsin tattalin arziki za su iya maimaita irin abubuwan da suka faru a watan Janairu, kuma suna ɗaukar matakan cimma wannan buri. A jiya kuma mataimakin babban hafsan sojin Iran ya bayyana cewa ƙasarsa ta shirya domin dogon yaƙi da kuma ci gaba da gudanar da ayyukan soji a ƙasar. Masu sauraro, ƙarshen labaran kenan. A madadin Fatima Kabil Labaran da ita muka yi ta ƙoƙarin tattara muku labaran da taimakon Amitul Mu'izz Abdulrahman. Fatima Kabir dai ita ta sada ni da ku a yanzu. Sai na amba inda ba nake fatan mu kwana lafiya bi salam.

0: Musa, Musa, kwane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa. Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Dishwashing liquid ba shi da tsada. Karbi wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwanya

0: gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.

0: sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnon ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakkiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali. Domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Yau wata takwas kenan da kwana 18 da gwamnan Kano yayi wa iyayen wasu yara alƙawarin share hawayensu, amma fa har yanzu sun ji shiru. Shiriji ya ce ta bada ruwa ko kuma guga ne ya hana.
1: Zamu ba ku kayan abinci da zata nan sai ku yi. Ajiya ran ki musu Allah. Na don miski
0: an gano yarda tsaftar jiki da ta muhalli ke ƙara taimakawa danƙon soyayya musamman a tsakanin ma'aurata. Shin ko ya abin yake
2: ba yadda za a yi wani nusar da wani tunda kowanne a firgice yake ba a natsa ba.
0: Dubun wani mai ɗan hali da yake sace baburan al'umma ta cika jim kaɗan da gano shi a unguwar Gaida.
3: Sai ce wanda Allah hari
0: ya subhanallahi. Waɗannan rahotannin da ma jin yadda al'umma suka dukufa wajen yi wa rahama rediyo addu'o'i tare da godiya da kuma sa albarka dangane da yadda ta cika shekaru 15 da kafuwa ana yaɗa ayyukan alheri tare da taimakawa mabukata. Da ƙarin wasu rahotannin masu faɗakarwa da sanya nishaɗi duk a cikin angaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usainu Usman, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
4: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
5: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
4: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
5: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
4: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
5: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikinsa.
4: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
5: Uwar gida, ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
4: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
5: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803640485 ko 0807872522.
4: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.
6: Hajiya, an sha hidiman biki fa? Ya ko ɗakin ƴar baba?
7: Ai sai jiya naje, kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gwangwaje ta da katifar uniform.
6: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauƙi ga kuma ƙara lafiya.
7: Har da lafiya mai gida?
6: Ƙwarai kuwa, domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti

0: Shin ka san cewa a yau akwai cikakkiyar fassarar littafin Sahihul Bukhari cikin harshen Hausa? Wannan wani babban tarihi ne ga al'ummar musulmi masu magana da Hausa, musamman masu ilimi da ɗaliban sa. Darul Ilmul Hadis dake Kano, Najeriya, na gayyatar ku zuwa taron kaddamar da fassarar littafin Sahihul Bukhari zuwa harshen Hausa, wanda alƙali Imam Ahmad Zaruf Kabara ya fassara. Taron zai gudana ne ƙarƙashin jagorancin shugaban ɗariƙar Kadiriyya na Afirka, kuma Amirul Ansar na Najeriya, Sheikh Kariballa Sheikh Muhammad Nasir Kabara, wanda za a yi a ranar Lahadi 16 ga watan Agusta na shekarar 2026 da misalin ƙarfe 10 na safe a ɗakin taro na Musa Abdullahi Auditorial da ke sabuwar Jami'ar Bayar Kano, wato BUK New Site. Ku zo ku halarta, ku amfana da tarin ilimin da ke cikin wannan taro. Darul Ilmul Hadis na maraba da ku. Allah ya bada ikon zuwa. Amin.
1: Kai tsaye ku zo mu kwance bakin angaren shirin namu na yau, da jin yadda kafar yada labarai ta cika shekaru 15 da kafuwa masu albarka. A dan hakan ne al'ummomi da dama ke ci gaba da godiya da addu'o'i da kuma sa albarka, sakamakon yadda kafar yada labaran ta rahama ta zama musu garkuwa a fagen ilimantar da al'umma tare da taimakawa al'umma da ma mabukata. A dan haka al'umma masu albarka, ga dai wasu daga cikin al'umma gari maza da mata da muka gana da su.
2: Rana Shafi kai, alhamdulillah, wannan yare rediyon ba wani zama ce masa sai dai Ubangiji Allah ya kara riko da shi, saboda gaskiya muna ilimantuwa sosai da shirye-shiryen da suke yi. Akwai shirin da suke maza gumba dutse makarkar a kunne da su fatawoyin rahama, duk irin wannan abubuwan gaskiya muna ilimantuwa sosai 100%. Wannan yare rediyon zamu ci gaba, mai fatan alkhairi bisa wannan abubuwa da ke kawo mana nishadantarwa da fadakarwa da ilimantarwa. Ba ba zamu ci gaba sai dai Ubangiji Allah ya kara riko da hannayensa. Ita kuma
3: Kabira Adamu Matawalle Sheka Buranda, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo har suka kirkiri gidan rediyon, saboda shirye-shiryensu dukkaninsa ba wanda bai amfanarwa. Kuma muna jin daɗi, kuma muna yi musu addu'a, Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya ƙara musu hazaka da kuma ƙwazo akan abin da suke yi. Duk shirye-shiryensu daga kan makarkaɗa kunnuwanku zuwa su harshen ka da ƙalinka, har inna siyasa da labaransu, don kanmu ya waye sosai da sosai, saboda gaskiya masu aiki a wurin masu ilimi ne.
1: Tuni dai al'ummar suka ci gaba da addu'o'in fatan alkhairi tare da fatan gamawa lafiya ga mai gayya mai aiki, wato Hajiya Binta Sarki Mukutar, tare da kafatanin ma'aikatan wannan kafa ta yada labarai ta rahama rediyo.
2: Shugaban gidan rediyon, akan wannan kokari take mana, Ubangiji Allah ya saka mata da alkhairi, Ubangiji Allah ya kara daga darajarta yadda take yanzu a haka.
4: Aisha Adam, Allah ya kara daukaka ku, Allah ya kara dauka gidan rediyon rahama, Allah tallafa muku abin da kuke nema, Allah ya ba ku.
5: Kamar wanda shiri shi ji a rahama rediyo,
4: ina ji mu karkada kunnuwa da harshen ka alƙalinka, ina son labaran sha ɗaya nan da kuke.
1: To ai dama shi ita ce da me kama ake kota, da fatan Allah ya karo shekaru aru aru masu albarka. To anan kuma an gano tasirin da tsaftar jiki da ta muhalli ke da shi, musamman a tsakanin masoya da kuma ma'aurata. Domin jin cikakken rahoton, ga Sara Aliyu Abubakar, ɗaliba mai neman sanin makamar aiki, da cikakken rahoton.
6: Tsafta aba ce da kowane ɗan adam ya kamata ya kasance a cikinta a koda yaushe. Sakamakon mahimmancin da take da shi ne yasa addinin musulunci ya jingina ta a cikin ibada. Sai dai a lokuta da dama akan samu cece-kuce a tsakanin ma'aurata, sakamakon yadda akan iya samu wani ya tsafta, wani kuma ya gaza yinta. A zantawar mu da wasu ma'aurata a nan Kano sun shaida mana yadda suke zamantakewar su tare da yadda suke tsaftar jikin su da ta muhallin su.
7: Sunana Ahmad Lawan. Ai, an kai wata gaba ne da kusan kowa za a ce ma ba ta ita yake ba a rayuwar nan, musamman a tashi a firgice, ƙarshen ta ma ba abin da za a karya da safi, da jiya da daddare ba a ƙoshi ba. Ai, ba lalle ne mutum ma in ya tashi wani ko wanke bakinsa ma ya yi, in dai ba ta alwalar sallar asuba ba. Da matan da mazan gaba ɗaya a cikin gidajen, ba yadda za a yi wani ya nusar da wani, tunda kowanne a firgice yake, ba a natsa ba.
8: Idan namiji ƙazami ne, to mace tana gyara shi. Sai dai idan mace ita ƙazama ce, wato wannan mijin shi ma tunda ba wuni yake a gida ba ba sani zai ba ko wata macen ba za ta gyara ba sai ta ga mijin ya kusa dawowa to suna ganewa wasu
6: A gefe guda kuma mun zanta da Dr. Yusuf Usman Kofa limamin masallacin Jami'ul Ansar a Maiduguri yayi mana ƙarin haske kan muhimmancin tsafta a addinin musulunci
9: lalle addinin musulunci ya girmama sha'anin tsafta matukar girmamawa saboda girmamawa ne ya sa muka gani innallaha jamilun yuhibbul jamal rabi ne na imani da haka ya zama wajibi ma'aurata su sani na daga cikin haƙuƙuwan junan su tabbatar da tsafta a tsakankanin su Allah ya datar da mu
6: Dr. Yusuf ya bayyana mana tsafta tsakanin ma'aurata na ƙara danƙon soyayya. To ita dama tsafta cikon addini ce da fatan masoya da ma'aurata da sauran al'umma za a dage da tsaftar jiki da ta muhalli. Rahoton kenan Sara Aliyu Abubakar ɗaliba mai neman sanin makamar aiki. Ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari.
1: To an gaishe da Sara da ƙoƙari. Yanzu kuwa bari mu ji yadda al'ummar Hausawa ke amfani da wasu kalmomi a lokutan da suke gabatar da mu'amalar su ta yau da kullum amma kuma sukan ambaci kalmomin ba tare da sun san ma'anonin su ba domin jin waɗannan kalmomi ga dai Malam Bello Muhammad Shehu Tudun Wuzurci wato Baba Wada a ganawar su da Kabiru Abubakar Sheshi
10: dalki yara suna abin nan ko abokai a juna sai wani ya ce wani na gaya masa ya kasa ganiya sai ya ce da shi ai kasan dalki ne watan abin da take nufi a kunshe dalki shashasha wanda bai san komai ba barke yake nufi shine kamar matafi to shine kamar ka ce masa shi kuma ba fataki wanne yake tafiya neman kuɗi ya kwana a can gari ya kwana a can gari ya kwana a can gari to kuma shi ne bambancin sai wannan shi ba fataki kenan kaji bambancin su
1: to da fatan za a ci gaba da bibiyar kalmomin mu na Hausa domin ƙara inganta harshen a sassan ƙasa da ma duniya baki daya to yanzu kuwa bari mu ziyarci sashin ciniki da kasuwanci na Rahama Radio farin cikin al'umma karkashin jagorancin Shamsu Abdullahi Said Alabashi kuwa idan mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya
11: Alayka salatu Allahi summa salamuhu ala ya rasul Allahi
12: Amadadin kungiyar mata musulmi sufaye shugabar kungiyar Naqibatul Qadiriyya gwana baraka Adamu dan fanta na farin cikin gayyatar ƴan uwa musulmi zuwa wajen maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda za a yi insha Allah ranar Asabar 2 ga watan Rabiul Awwal hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1448 wanda yazo daidai da 15 ga watan Agusta shekara 2026 da karfe 10 na safe a unguwar Goren Dutse titin Jakara layin rijiyar Lada gidan malama Naqiba kuma wannan sanarwa ita ce goren gayyata ga kowa da kowa haka zalika taron zai fara a daidai lokacin da aka ambata wato karfe 10 na safe ba tare da kalman nan da ake cewa African time ba dan haka duk wanda aka gayyata ya zo akan lokaci sanarwa daga shugabar kungiyar mata sufaye Naqibatul Qadiriyya wana baraka Adamu dan fanta a madadin yan kungiya Allah ya bada ikon zuwa amin
13: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiyar jiki da samu sawaba da kuna a wala mai lakabin haihuwa mama sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tubin lubis ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin tsarin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a garamar hukumar Gezawa a Kano ko kuma tuntube su ta lambar waya 081 06 583 386 ko kuma 07 07 87 95 51.
14: Gaskiya na gaji da cikin sanin ce kullum mutum sai da yadda yake kashe kudi baya da nisa da magana nake ta makarantar yara ce sai ni an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi ko kuma canza musu makaranta a kaina Party Success International Academy mana domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba cege da yabo jore class makarantar da ta hada da DM boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ka kuma Islamiya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin ga dalilin muhimmancin kula da aure tana nan a Na'ibawa a Rufin Sa'adatu Rimi Kano Zaria Mad Kano za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar a Shaju Gada AA Rami ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 08 03 26 11 42 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
1: Mai sauraro yanzu kuma sai jin yadda wata uwar marayu ke roƙon gwamnatin Kano da ya taimaka ya bibiya alƙawarin da ya yi musu na cewa zai share hawayensu sakamakon yadda ya ga ƴaƴansu a shataletalen gidan gwamnati suna bacci cikin dare har ma suka kwana a falon gwamna a wayewar gari kuwa yasa aka nemo inda iyayensu suke tare da yi wa yaran ɗinkuna na gani na faɗa har ma kuma ya yi wa iyayen nasu wani alƙawarin cewa zai ba su jari tare da ɗaukar nauyin karatun yaran har ma kuma mai girma gwamna ya ce zai sayar wa uwan marayun gida domin ci gaba da ƙarfafar rayuwar waɗannan yara. Duk da dai a wannan lokaci gwamna sai da ya haɗa wannan uwan marayu da wasu jakadunsa domin su kai saƙon da zai bayar izuwa hannayenta. Shirijiya ce ta ba da ruwa ko kuma guga ne ya hana ga dai wannan uwan marayu a ganawar da muka yi da ita.
15: An yi ce mama Alhaji ya ainihin 12 da kasa aka je aka gansu aka ɗaukan maka hotonsu ka ɗauki nauyin makarantarsu da abincinsu ka ce za ka bani jari aka ce za a siya min gida ka ce za ka bani kuɗin cefane ya mai girma gwamna har kayan da ka ce a ba su Alhaji kala goma goma da takalmi ƙafa huɗu babu abin da ya tadda mu sai 250,000 don haka nake kira a gare ka ya mai girma gwamna mai tausayi mai imani da ka tallafa mun ka tausaya mun a yanzu kayana suna cikin tsakar gidanmu ɗaki na ya rushe wanda nake haya bani da inda zan kwanta ga auren yara da zan yi su biyu ga yarinya ta ma watan gobe za ta haihu shi yasa ne zo nake neman taimakon ka wannan kayan abinci da kace a bani da wannan kuɗi na cefa ne da gida da kace a siya min na 4,000,000 ya mai girma gwamna babu kayan abincin babu kuɗin cefa nan shi yasa nake roƙon ka ya mai girma mai adalci mai tausayi da a taimaka min wannan sako da ya tadda ni.
1: Tuni muka bibiyi zantawar gwamnan Kano da iyayen waɗannan yara a lokutan da yake wannan alƙawura tsawon watanni 8 kenan da kwana 18.
16: Za mu ba ku kayan abinci da za ka nan saka jere a jiya a rage musu wahala na domestic ana ci inda ne.
1: To da fatan Allah ya kawo miki dauki. To yanzu kuma sai jin yadda dubun wani matashi ta cika sakamakon yadda rundunar tsaro ta civil defense ta caci moshi bisa zarginsa da ɓoye baburan al'umma wanda wani abokinsa yake satowa yake ajiye masa kamar yadda yake shaidawa rundunar tsaro ta civil defense. Kai bari da yanayi tsam a ji wannan tattaunawa da wannan matashi a rundunar tsaro ta civil defense.
17: Na dawo da taro ainihin sai cin da Allah hari da wasu irin abubuwan shi a tsoron yankin Allah zai je da wani lokaci kare da shi ya ajiyar wanda duka sun sa buri kuma gidan buri a ciki sun gaya masa kaji kaji kai zai gani ma ya mana ajiya sun ci to kuma aka aka san kullun nan ba a fita nace eh shi ma duka na sani ya kwana uku ne ba da ajiya
1: tuni mai magana da ya wurin dinar a nan jahar Kano wato SP Ibrahim Abdullahi Idris ya bayyana matsayar su dangane da wannan matashi tare da jan hankalin al'umma duk wanda ya san an sace babur din sa to ya gaggauta zuwa danganin lambobin da suke hannunsu ko Allah ya sa shi ma na sai dawo hannunsa
18: wuri ga wannan na ke yi na bayar da tsaro da mu ya shiga hannunmu mun kammala bincike ba mataki da zamu dauka sai zuwa kotu mun gurfanar da su alkali ya duba ya musu kamata
1: to shi dai san zuciya bacin ta da fatan Allah ya shiri mata san mu da mu kanmu baki daya amin tunda dai jini baya maganin kishirwa

0: me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
1: ke dai bari to kallu wannan
0: amma wannan sleeveless din ya ga ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
1: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
0: ai kwa na ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
1: kin ga suna da atamfofi na kece raini ga less sleeveless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
0: ba shakka to a ina zamu samu wase investment
1: suna nan a dab da film parking wase house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
2: yanzu kuma sai su daga cikin masu bukatar taimako da fatan za a taimaka musu ya bayin Allah
3: asibiti ne aka bani ta sata sai 7,045 ne dan Allah al'umman nan annabi ku taimaka mu saboda Allah saboda manzon shi asibitin nasara ku taimaka mu
4: manzo ne neman taimakon taimaka mu saboda manzon an harshen nan ya ce take na nira kudin maganin 5,000 ne
5: na kawo takarda asibitin ciwon suga ne a taimaka mun 10,000 ne a nan goran dutse ne 14,000 sai kuma kudin haya da nake nema a taimaka mun 40,000 ne dakin bani da shi abin sun da zan ci ma ya gagare ni bani da shi a taimaka mun miji na ya rasu
2: Allah ka saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu daure bakin an gara shirin namu na yau a madadin wanda ya daukan mana shirin akan na'ura Bashir Ali sai yan uwa abokan aiki tukur es tukur da Shamsu Muhammad Kondila da Usman Ibrahim Datti da Abubakar Sabi Karkasara da Kabira Abubakar Sheshe da Amina Ahmad Lash Rabi Sadauki Kura shine jagoran shirin

0: A zamansa shugaban tarayyar Najeriya ya ba da gudunmuwa akan kundin shafa harkar tsaro dan sanda izo abin ya ta'azzara ya faka domin sanda izo ba a zuwa daga Kano zuwa Abuja a mota ba cikin kima Allah yanzu ana zuwa
1: Kwamishinan ƙasa koke-koke yayi yawa akan harkar ƙasa wannan sun kume ofis da aka yi securityin sa yayi yawa ba ofishin DSS bane a ce wai yau mutane suna zaune a gidajen su wai aje a ce su tashi za a rushe gurin a yi layout ba mu mun san cewa kai kwamishina ba professional bane akan harkar ƙasa
2: lokaci yayi da harkar ƙasa a jihar Kano asirin ku zai tono dillalai da suke zuwa suke sai da gurare na gwamnati da na marayu da na bayin Allah wannan kwamishina in ba gode mar ba to me za a yi mar
3: karamar hukumar Kabo a ce ciyaman ya dakatar da supervising councilor ya dakatar da wane ya dakatar da wane bisa zargin da muke wasu ciyamomin konkwasiya suke wa aiki karamar hukumar Kabo ya kamata a ce ciyaman din nan yanda aka dakatar da wayancan ciyamomin shi ma a gaggauta dakatar da shi
4: ku da ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bayi wa ƴan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ketare iyaka ba a gabar da ya rage ƴan kwanaki kadan hukumar zabe ta ƙasa INEC ta cire takunkumin fara gudanar da yakin neman zaben shugaban ƙasa da ƴan majalisar dattawa da kuma na ƴan majalisar wakilai ga jam'iyyun siyasar ƙasar nan har yanzu dai ƴan hamayya na ci gaba da shaidawa duniya cewa idan har aka samu damar gudanar da zabe na gaskiya da adalci tabbas shugaba mai ci Bola Ahmed Tinubu zai sha kaye a zaben 2027 domin anan ma shugaban jam'iyyar PRP na ƙasa Dr. Hakim Baba Ahmed ne ke bayyana cewa 'yan Najeriya za su kada ƙuri'ar korar jam'iyyar APC daga mulkin ƙasar nan a zaben 2027 idan har aka gudanar da zaben cikin 'yanci da adalci ba tare da yin maguɗi ko tauye haƙƙin al'ummar ƙasa ba shugaban jam'iyyar PRP Hakim Baba Ahmed ya ce babban abin da ya kamata jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa ta ji tsoro ko kuma ta damu da shi a wannan gabar mai cike da sammatsi da aka fara gudun ya da kanin wani a fagen harkokin siyasar kakar 2027 ba jam'iyyin hamayya bane illa dai al'ummar ƙasa waɗanda ke da cikakken iko da damar tantance sakamakon abin da suka zaba Dr. Hakim Baba Ahmed ya bayyana hakan ne a yayin wata tattaunawa da aka yi da shi kan sauye-sauyen sha'anin siyasa da dabarun jam'iyyin hamayya gabanin babban zaben shekarar 2027 inda ya ce ba jam'iyyin siyasa ne yake yanke sakamakon zabe ba domin masu kada ƙuri'a ne ke zaɓar 'yan takara da jam'iyyun da za su yi nasara a cewar shugaban jam'iyyar PRP na ƙasa Dr. Hakim jam'iyyar APC ta kwana da sanin cewa baiwa 'yan ƙasa damar zaɓar shugabanninsu cikin 'yanci na iya zamewa jam'iyyar tasu babbar barazana a zaɓen kakar 2027 domin su da kansu sun gamsu cewa al'ummar ƙasar nan sun gaji da jagorancin da suke yi ko da yake Dr. Hakim Baba Ahmed ya aika saƙon gargaɗi ga 'yan siyasar da ke cikin manyan jam'iyyun hamayya kan yunƙurin kafa kaura karkawance kawai domin ganin sun kauda shugaba Tinubu daga mulki ba tare da samun cikakken shirin yadda za su tafi kas da mulkin ƙasa ba bayan da suka samu dama shugaban jam'iyyar PRP Dr. Hakim Baba Ahmed ya ce sun san akwai mutane da abin da suke buƙata shine kawai a kawar da shugaba Tinubu domin su samu damar yin abin da suke so ko kuma su maimaita irin manufofin da yake aiwatarwa a yanzu sa'an nan daga bisani kuma su bayyana cewa kuskure aka samu yana mai cewa jam'iyyar PRP ba za ta goyi bayan dan siyasa kawai saboda burin sa na zama shugaban kasa ba. To sai dai magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin kasa na ci gaba da kare muradin shugaba Bola Ahmed Tinubu da gwamnatin tasa. Suna cewa shugaban yana taka muhimmiyar rawar da al'umar kasar nan ke bukata ta fuskar sauke nauyin da aka dora masa. Kamar yadda za ku ji daga bakin mai magana da yawun jam'iyyar APC Kano, Comrade Awwalu Soja Sani Mai Nagge.
0: A zaman sa shugaban tarayyar Najeriya ya ba da gudunmuwa akan abin da ya shafa harkar tsaro don san da izo abin ya ta'azzara ya faka. Domin san da izo ba a zuwa daga Kano zuwa Abuja a mota, kuma cikin kima Allah yanzu ana zuwa. Dan ka dauko aika raya kasa za ga aikin nan da Buhari ya bayar daga Kano zuwa Abuja ya dora hamma ya gama ana saka fitu. Wannan ba karamin nasara ba ce ga al'umma arewacin Najeriya. Kwanan nan ya ba da approval na gyaran airport din Malam Aminu Kano biliyoyin kuɗi masu yawa. Dan ka tsaya kana ci aikin da ya bayan na birnin Gwari wanda zai mankushe wannan bandiddakin nafin wanda yanzu ya bada abin wallan aikin a biliyoyin kuɗi birnin Gwari tun a baya waje ne mai matsala wanda tun ma bakin nafin din ana fama da matsalar fashi yanzu ya bada wannan aikin. Wannan ba karamin nasara ba ce, saboda haka ni na san al'umma za su fito za su taimakawa duba da wannan ayyukan da yi da kuma wannan gudunmuwa da ya bayan arewa tun a baya za a mai da biki. Mutanen arewa mutane masu kara da kana kuma masu son su mai da biki.
5: Mai Comrade ɗan Hamayya suna nan suna da kimtsawa suna cewa ba ma su ne ababen tsoro ga jam'iyyar ku ta APC ba, al'umar ƙasa musamman da za su kasa su tsare su raka su jira su ne za su kawar da gwamnatin shugaba Tinubu 2027 tun da kun gaza.
0: Ka dauki wasu daga cikin abokan adawar mu kamar tsohon jagora injiniyar Rabi Kwankwaso, Kishi Alhaji Atiku, ba ka kai an taɓa yin jam'iyyar APC gaba ɗaya. Menene abin da ya sa suka fita da jam'iyya? A baya-bayan nan da Atiku da Kwankwaso sun haɗa jam'iyya ɗaya, menene abin da ya sa suka koma rabuwa? Sannan shi Hakim Baba Ahmad, wato shi ya tabbatar jam'iyyar PRP wato ba ta cikin wata jam'iyya ya zakarin gwajin dafi, kuma duk maganar kasuwar bukata ce. Ni a lissafi na duk dan arewa ya san wannan lokacin lokaci ne na ɗan kudu, lokaci ne na Bola Ahmed Tinubu. To me zai hana a furshe karasa? Yanzu misali idan ka ce a kyale Bola Ahmed Tinubu a zuwa ɗauko Peter Obi, ka cire zarge-zarge da ake wa Peter Obi, idan ya hau shekara takwas fa zai yi. A'a, mu zo mu ɗauko fresh daga arewa shi Alhaji Atiku Abubakar ya zo shekara takwas, shin su ɗan kudun kayan musu adalci? Hakan nan lissafi ce. Na yadda da cewar abin ɗan kudu su ƙara shekara takwas ɗinsu, mu ma daga arewa mu zo mu karɓa, mu yi abu babu ƙabilanci, mu haɗa kai mu yi abin da ita ce.
4: Mai magana da yawun jam'iyyar APC Kano kenan, Comrade Awwalu Soja Sani Mai Nagge. To mu dawo bugin sha'anin siyasar kanan, tunda saura kiris hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta ba da damar fara yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dattawa da ma na 'yan majalisar wakilai na 'yan takarar jam'iyyun siyasar ƙasar nan. Watakila wannan ce ta baiwa shugaban shura na ƙaramar hukumar tarauni Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi damar fara kimtsawa domin aika saƙo ga magoya bayan jam'iyyarsu ta APC, musamman masoya Sardaunan Kano Sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau, akan su yi musu kara a zaɓe mai zuwa.
6: Kira ga al'ummar jihar Kano, musamman al'ummar Kano ta tsakiya, da su fito kunsi da kwarkwatan su a zaɓe mai zuwa, su kaɗa wa Sanata Malam Ibrahim Shekarau radiyallahu ta'ala anhu ƙuri'unsu. Duba da irin ƙoƙarin da ya yi a lokacin da ya yi gwamna tsawon shekara takwas, da lokacin da ya yi ministan ilimi, da kuma lokacin da ya yi Sanata Kano na farko, irin aikace-aikacen alkhairin da ya yi, musamman lokacin da yake gwamna, kowa ya duba ya ga yadda aka taimaka al'umma, aka kawo harkar adalci saunin wanda ta samar wa da Kano kuɗin shiga, kuma ta samar da matasa aikin yi. Sannan idan aka kalli yadda Sardaunan Kano ya aikace-aikace a ɓangaren titunonin Kano, shine gwamna na farko da ya fara faɗaɗa titunan Kano don ganin a rage cunkoso da kuma rashin hatsari akan wannan titunan. Ɓangaren lafiya, mai girma Sardaunan Kano radiyallahu ta'ala anhu, asibitocin nan ba inda bai samar musu da gadaje da magunguna da kuma ma'aikata ba, domin an ɗauki ma'aikata a Kano bila adadi. A kalli aikin da Sardaunan Kano ya yi a ɓangaren ruwan sha, wanda babu wani gwamna a Kano
7: dinta da yayi aikin da sadaunan Kano ya bangaren ruwa. Na ka nake kira ga al'umar jihar Kano da su kalli halacci su saka da halacci. In dai sun gamsu da wannan aikace-aikacen alkhairin da muka lissafa sadaunan Kano ya yi su, to babu shakka ya kamata su kada kuri'unsu ga jam'iyyar mu ta APC su zabi mai girma sadaunan Kano a mazaunin sanatan Kano ta tsakiya don ci gaba da wannan aikace-aikacen. Su zabi mai girma gwamnan mu gwamnan Kanawa gwamnan Abba Kabir Yusuf a mazaunin gwamna Karo na biyu, su zabi mai girma shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu a mazaunin shugaban kasar Najeriya. Haka karamar hukumar tarauni a fito a zabi jam'iyyar mu ta APC a majalisar tarayya, a zabi Nasir Bala Aminu Jaoji a majalisar jaha, a zabi ADS dan alkhairi wanda za su ci gaba da aikace-aikacen alkhairi dan ganin talaka ya tsinci alkhairin sa a cikin wannan zabi mai zuwa 2027.
4: Batutuwan na Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi na zuwa ne a yayin da kungiyar matasa zalla na jam'iyyar APC karkashin jagorancin Yusuf Bashir midfielder suka kai ziyarar jaddada goyon baya ga bukatar shugaba Tinubu da sardaunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau da ma sauran yan takara na jam'iyyar APC zuwa ofishin gamayyar magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau a jagorancin da Alhaji Kabir BBC da alake yi, inda muka jiyo Yusuf Bashir midfielder na bayyana makasudin zuwansu.
8: Na kawo matasa ofis din jagora Kabiri BBC Dala domin su bada goyon baya bangaren sardaunan Kano. Ina so in kara tabbatarwa da al'umar jihar Kano, tunda nake a rayuwa ban taba samun mai cika alƙawari irin sardaunan Kano ba. Don haka ina kara ga al'umar jihar Kano cewa su shahuru mun su sardaunan Kano shine wanda zai fara jaddada nasara a jihar Kano ta Kano Fans insha Allah. Kara godewa sardaunan Kano dangane da taimako da yawa ƴan adede ta sau domin ya bawa mutum miliyan 20 aiki masu cewa sardaunan Kano bai aiki ba. Ina ƙara tabbatar musu da cewa sardaunan Kano ya kafa tarihin da ba wani ɗan siyasa da ya taba kafa shi a jihar Kano. Dan haka sardaunan Kano ya taimaki mata, ya taimaki matasa, ba za mu taba mantawa da irin gudunmuwar da ya bayar a jihar Kano ba. Me girma sardaunan Kano, ƴan farm center sun ce mu gaya maka sun maka alƙawari yanda ka gina su za su kama halacci ga halacci kuri'unsu kaf sun ma alƙawari da yan adede ta sau za su taimakawa mai girma gwamna, za su taimakawa Bola Ahmed Tinubu daga sama har ƙasa kuri'unsu kaf ABC. Wannan tawagar da ka gani a laifin Kabir BBC Dala tawaga ce ta karamar hukumar tarauni wanda ake kira da Abba sai san barka. Don haka in Allah ya so ya yarda APC sak daga sama har ƙasa, ƴan majalisun mu na tarayya da na jaha za a ci zabe Nasir Bala Aminu Jaoji. Odi muna so ka hada mana kafin jam'iyyar ABC domin mu ci zabe daga sama har ƙasa. Don haka ADS dan majalisar jaha na karamar hukumar tarauni mun hada kan mu rankwata kaf domin nasara jam'iyyar ABC. Kamar yanda muka fada cewa Kano ta tsakiya sardaunan Kano kafin karfe 10 in Allah ya so ya yarda ƙuri'a ta cika kwatin sardauna 9 zuwa karfe 10 Kano ta arewa Barau Jibrin ya kawo Kano ta arewa, Kano South kawo Sumaila shi ma muna masa fatan alheri zamu kawo daga sama har ƙasa insha Allah.
4: Yusuf Bashir midfielder na yi da jawabi a gaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau. Shugaban gamayyar kungiyoyin Alhaji Kabir BBC Dala ne ya miƙe, inda ya dora da furta kalamai na siyasa yana cewa da yardar Allah in takarar su za su yi nasara a babban zaben mai zuwa.
9: Ban yi mamakin ganin wayannan matasa ba, domin kai mutum ne na jama'a kuma mai gwagwarmayar jama'a. Mai girma sardaunan Kano da izinin Allah shine zababban sanata na Kano ta tsakiya, haka mai girma gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da shugaban kasar mu da duka ƴan takarkar mu, ya muku matasa a cigaba da aiki domin muna nan muna shiri za mu yi taro na mutum miliyan 1 magoya bayan jam'iyyar APC, kuma mu ba AI za mu sa ba. Shi yasa muka ce idan muka taru a fadan mundubawa aka yi jawabai za mu tattaki a ƙasa wanda za mu zo har gidan gwamnati mu gaida mai girma gwamna, kuma mai girma gwamna zai karrama mana wasu fitattun mutane da suke ba jam'iyya gudunmawa wanda suke neman nasara a jam'iyyar mu ta APC wanda kuma suke taimakawa gwamnati da ƴan jam'iyya. Za mu kuma yin tattaki wanda za a gan mu za a ji mu. Kowa ya sani jam'iyyar APC ake a jihar Kano, ko shi jagoran kwankwasiya za ga in zai yi taro yanzu ƴan mutum 50-100 suka taru sai a sa AI sai a ce miliyoyin mutane ne suka taru. Wannan lokacin ya wuce, magana ake ta mai girma gwamna tun ya kwashe ƴan kwankwasiya ya dare su jam'iyyar APC. kamar hukumar da zaka ji yanzu a Kano za ga duk wani jijjige da za a ce wane ne shi a siyasa yana APC kuma ƴan dangwale masu ƙuri'a suna jam'iyyar APC so mai girma Sardaunan Kano kamar yanda ka faɗa M-Farm Center ni ma mun zauna da su kuma sun tabbatar da cewa za su samu Malam Ibrahim shekarun duk dan haɗin dan Adeli ta sau zai samu Malam Ibrahim shekarun domin irin aikin alherin da yake kuma Sardaunan Kano ya zauna da mutanen Kano lafiya yayi abin da ya dace kuma mu da kake gani ya ji Yusuf da kai da al'ummar nan taka muna bin Malam Ibrahim shekarun ne da kyakkyawar zuciya domin mun gamsu mutumin kirki ne shi sa muka yi ta'addu'a Allah ya hada shi da mutumin kirki irin sa sai Allah ya hada mu da mai girma gwamnatin Kano shi ba mutumin kirki mai kyakkyawar mu'amala mai son ci gaban mutane ka duba ga yanda ake taruwa rabon filaye a jihar Kano duba ga yanda yake taba matasa ayyuka abubuwa sun canja gari yayi haske yanzu gashi an bada titina kusan guda 10 wannan ya nuna gwamnati yana da kishi kuma yana son ci gaban mutane ina da ya wuce ai sai Kano ta koma London ko America ko irin ayyukan da za a
4: Alhaji Kabiru BBC da Lana rufe baki muka karɓi bakuncin Honorable Sani Lawan Jingau wanda ya shigo yana nuna yatsa ga magoya bayan jam'iyyar APC da suka dauki gabarar yin wake da shinkafa a babban zabe mai zuwa na 2027 a cewar sa duk abinda za su yi ba za su samu nasara ba godo da irin ayyukan raya jaha da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ke gudanarwa
7: babu wani dan jam'iyyar APC mai kishi da zai tunanin cewa zai wa jam'iyyar mu ta APC wake da shinkafa ko kuma ya tsumbure zamu zabi APC ne tun daga sama har kasa musamman mu al'ummar jihar Kano da Allah ubangiji ya rabotar da mu da gwamna Haziki Jarimi Alhaji Abba Kabir Yusuf wanda yake ayyuka na alkhairi yake ayyuka na raye kasa yake bada empowerment yake tallafi yake biyan al'umma haƙoƙin su ayyukan fitilu na titi sabunta tituna gyaran masallatai gyaran makabartu kyautoci babu dare babu rana auren zora abubuwa bila adadin na daraja na daukaka wanda ya fatan a dore ana wannan ayyuka dan haka muke shaida al'umma cewa abin da ya kamace mu zo mu taimaki gwamnati kuma za mu yi aiki tukuru babban burin mai girma Alhaji Abba Kabir Yusuf ya maimaita duk mutumin da yace zai antifati wannan kashin kantin kasa ne ba mai kishi bane yau ko mutumin da yake dan tsowo APC ne babban burin abin da muke bukata ya zo a hada kai da shi yanzu a zo a kafa gwamnati shaida al'umma irin kiraye kiraye da mai girma Alhaji Ibrahim Abdullahi waye yake mana na mu kirari mu kira jam'iyya a hada kan yan jam'iyya a tafi da yan jam'iyya wannan kiran ya shiga lungu da sabo daddan kalmar hukumar gwari idan Allah ya kama ranar Lahadin nan mai zuwa karfe 10:30 a gidauniya dake Gatanka muna da gagarumin taro da zamu na motsa jam'iyyar mu ta APC a garkashin Honorable Kau Idris Hausawa wannan ta fara dan mu nuna cewa muna nan kuma zamu aiki lillahi billahi ba magana tsoho APC ba magana sabuwa zamu fito mu dinga yiwa wurin ganin cewa mun kira mutane lungu da sabo an zo an yi abu na mutunci na daraja domin doka jam'iyyar APC ba za mu taba swarawa ko da da wasa wani mutum a cikin mu ya ce zai mana kafa ungulu mu kyale shi ba kuma ba za mu bari wani ne baki da kun kowa ya zo ya ce zai ga gwamna ko gwamnati magana bayan mai girma kamar Ibrahim Abdullahi waya ya ce mana takunkumi ni kyale mutum kowa ne shi sai dai ai ko mu ko shi mu mun fada mun saki fada da ba ma jam'iyyar ne ya ka jam'iyyar mu kai kamar ran mu yau da Allah ya ka Alhaji Abba Kabir Yusuf mu ke kaunar sa kamar ran mu kuma za mu yi aiki bakin ran mu sai Allah ya tabbatar masa da kujerar sa a fille biyu da karfin ikon Allah
4: Honorable Sani Lawan Jingau kenan na jam'iyyar APC daga yankin karamar hukumar Gwale. Har yanzu dai magoya bayan jam'iyyar ta APC ne ke ci gaba da motsawa a fagen sha'anin siyasar Bakan. Domin anan ma mai labarbar yakin siyasar nan, Honorable Ibrahim Soja Kantun Kwari ne ya shigo a fusace inda ya biyo bayan wasu kalamai da masu sukan lamirin yadda kwamishinan ma'aikatar ƙasa Honorable Abdul Jabbar Garko ke gudanar da aikin sa a cewar sojan waɗancan mutane sojojin haya ne aka ɗauki nauyi domin su kalubalanci nagartaccen aikin da ya ɗauko don ganin manufar ajandar Kano Fest ta tabbata
2: a da yau a jihar Kano ƙaryar mai ƙarya akan harkar da injiniya Abba Kabir Yusuf ya ajiye ƙwarya a gurbinta kwamishinan kwamishinoni Abdul Jabbar Umar Garko mun san masu sa su kuma ku ci gaba da sa su kuma lokaci yayi da harkar ƙasa a jihar Kano asirin ku zai tonu dillalai da suke zuwa suke sai da gurare na gwamnati da na marayu da na bayin Allah wannan kwamishina in ba gode mar ba to me za a yi mar
10: tucewa suka yi akwai abubuwan da yake da ya kamata gwamna ya bincika a duba ba haka ya kamata ai ba
2: iyayen gidansu da suke sa su saka lebe sun fi kowa cin moriyar ma'aikatar kasa kwamishina Abdul Jabbar Umar Garko Muhammad cewa yayi a dawo da komai kan tsari a sa harkar kasa akan system da yara da marayu wanda iyayensu suka mutu ƴan kasa ta Allah din nan su suke zuwa suke kwace kulotan mutane da kadarorin marayu har ma saboda rashin kunya ake zuwa ake samun fili na gwamnati suke su broker arrangement wannan kwamishina da jihar Kano ba a daukar amana a bawa wanda zai ci amana Abdul Jabbar Umar Garko yana wa gwamna aiki lillahi tsakani da Allah yadda gwamna yace ahi amma yau an sami marasa kirki suna daukar yara dan a bata ma'aikatar kasa ko a bata Abdul Jabbar ƙaryar ku ta sha ƙarya
10: yaushe soje zama kakakin ma'aikatar kasa ba su da yadda za su yi su barranta kansu da abubuwan da ake sai kai
2: ko yau ko gobe ni ne nan Ibrahim Soja Kantun Kwari da Alhaji Jiragoda da Gidado Ahmad Satatima mu ne masu kare kasa masu kare land masu kare Abdul Jabbar kanin babata
10: to dama harka ce ta bukata kenan
2: ba magana bukata magana ce ta Kano test kamar yadda gwamna ya faɗa
4: Honorable Ibrahim Soja Kantun Kwari na ba da kariya ga kwamishinan ma'aikatar kasa Honorable Abdul Jabbar Garko ita ko shugabar matan kungiyar kadangaren bakin tulu a jam'iyyar APC Hajiya Halima Ilyas Mandawari wani sabon babi ta bude kan kwamishinan ma'aikatar kasar ga dai Hajiya Halima Ilyas da kanta ba sako ba
1: Kwamishinan kasa koke-koke yayi yawa akan harkar kasa. Lallai ka bude office ɗinka. Wannan sun kume office da aka yi security sa yayi yawa. Ba officin DSS bane. Office ne na al'umma. Ka bude office, ka bude kunnuwanka ka ji koke-koken al'umma. Bai kamata a wannan lokacin da muke shirye-shiryen mu ci zabe a ce wai yau mutane suna ta koke-koke, suna zaune a gidajen su wai a je a ce su tashi. Za a rushe gurin a yi layout ba. Magana ta gaskiya, duk fulotan da aka yi a baya duk inda aka yi fulotai muna ganin resisting area inda ita resisting area duk inda mutane suke zaune ana gewaye su za a bar su ba za a yi fili da su ba mu mun san cewa kai commissioner ba professional bane akan harkar kasa ya kamata ka jawo professional ka bude kofar ka su zo su baka shawarwari ba ka dau wa'ansu ƴan tsirarin mutane su dinga dora ka ake kemfera ba domin mu zabe muke so mu ci ba faduwa muke so mu yi ba mai girma gwamna ka duba wa'annan al'amura mutane masoya wa'anda suna ta kaunarka suna yi maka hidima da gabansu da dukiyar ka jawo su jikinka ba wa'annan ɗan kokosi yadda ka bari suke tare da kai ba akasarin komishinonin nan da ciyamomin nan ba sa tare da kai amma yanzu ka duba masoya irin su Naziriya Sayyidi irin su Kamalu Sarki ka dauki lintsamemiyar kujera ka ba su yanzu Naziriya Sayyidi ba irin hidimar da bai wa al'umma ba ta harkar ilimi ta harkar kudaden sa kuma dan jam'iyya ne da ake tare da shi from Rasulun ka dauki kujerar famanan sakatare ka dankara wa Naziriya Sayyidi mai girma gwamna wayannan kuma komishinoni da ƴan majalisu da ba sa yin ka suke so su yi maluki mo sai zabe ya zo su kada kai lallai tun yanzu ka karkade su su koma can kwankwasiyar su a dauko masoya a zo a ciccike gurabe da su kaga kujerar commissioner information ba ai asarar ta ba ai asarar kudin tara ba commissioner information ya biya ka kuma commissioner information ya biya ƴan jam'iyya domin shine commissioner da ma za ka je ka daki office ka shiga office din sa kai tsaye ka ganshi ya ganka kullun a cikin ganawa yake da jama'a amma kuma shinoni kuna rurrufe kofa teleke ta taga ai wannan so suke su kayar da mu zabi
4: amma a daidai lokacin da Hajiya Halima Ilyas Mandawar ke bude sabon babin siyasa sai ga muttakarashin daga dai jam'iyyar ta APC ya shigo a sukwane yana wata kartar kasa da ta da kura gami da kalubalantar shugaban karamar hukumar Kabo Honorable Lawan Najumi kan wani mataki da ya dauka na dakatar da sakataren mulki na yankin sa ko da dai to
8: mu a mazaunin mu ne ƴan jam'iyyar APC kuma ƴan gargajiyar jam'iyyar APC muna so mu kira da mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf zabe fa muke gabatowa ya kamata ka ankare da dukkan abin da ke kai kan kawo yau ka dauko yanzu karamar hukumar Kabo a ce ciyaman kawai ya dakatar da supervisor councilor ya dakatar da wane ya dakatar da wane bisa zargin da muke wasu ciyamomin kananan hukumomin kwankwasiya suke wa aiki shi yasa muke kira mai girma
11: zama gwamna ka tafi kafa da kafa ka tura ka rama hukumar Kabo. Ya kamata a ce ciyaman din nan yanda aka dakatar da wayancan ciyamomin shi ma a gaggauta dakatar da shi tunda yau hadin kan jam'iyya muke nema har sakataren mulki fa yau shugaban karamar hukumar Kabo ka dakatar da shi wannan rigingimin ma da yake cikin yanda za a yi mukada NDC nan kuma ka ta da kasa yau ciyaman kana girgido mana rigimar da kankai kanka za ta iya durmiyar da mu a cikin ruwa
10: amma saboda me zaka ce a dakatar da shi bayan al'umar yanki suna madalla da rawar da yake taka
11: ai muna shiga kaba ni ban ga wani aiki da ya akaba ba kun banda fenti da yawa karamar hukuma zaka je ka ga mata fenti radau kun ko akwai wani aiki da yake a karamar hukumar Kabo a zo a fada shi yasa muke kira da Abba Kabir Yusuf duk inda za a yi tallan Tinubu ya kamata a ce duk wanda ya ka taskado to ka tukude kujerar sa
10: amma kana ji waɗanda ya dakatar din aka ce sun saba umarni ko kuma ba sa biyayya ga tsarin gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf
11: shi kansa lawan na juma a yanzu a mazaunin sa na shugaban karamar hukumar Kabo muna zargin baya biyayya da dukkan tsarin jam'iyyar mu ta APC shi yasa muke kira mai girma gwamna ka gaggauta cire wannan ciyaman na karamar hukumar Kabo wato lawan na jume zargin da muke na wasu ciyamomin ana hada kai da su za a kwada jam'iyyar mu ta APC da kasa mai girma gwamna a kafa kwamiti a dauki lawan na jume a gaggauta tsige shi ko a dakatar da shi
4: da wannan ne shirin harshen ka alƙalinka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu soran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri danganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi amin
12: Mind 7.3 Rahama Radio.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baka ƴan uwa masu sauraronmu, musamman ta cikin wannan kafa mai albarka ta Rahma Radio a kan mita 97.3 a zangon FM, muna sake yi muku marhaba ta cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa, wanda a cikinsa muke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi addininmu da rayuwarmu, kuma muna tattaunawa game da abin da ya shafi al-Imam Malik da kuma mazhabarsa, wanda da yadda Allah Ta'ala a shirinmu na yau muke fatan mu rufe wannan doguwar tattaunawa da muka yi kan abin da ya shafi mazhabar Imam Malik. Kuma a tare da ni akwai dan uwa Dr. Saifullahi Dahir Usman, wanda za mu gabatar da shirin tare da shi, wanda za mu koma zuwa garin shi domin ya tunatar da mu a kan lambobin da za a iya samun mu a cikin shirin, sannan kuma mu ji da abin da za mu tashi. Bismillah.
1: Na'am. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Wa ba'd, ƴan uwa masu sauraron mu da bibiyan mu a cikin wannan shiri, za a iya samun mu ta waɗannan lambobi kamar haka: 0707779539, ko kuma 081745777. A karan wannan nau an dauko bayani akan wannan mazhaba ta al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, kuma an tattauna abubuwa da yawa, kama daga tarihin rayuwarsa da haihuwarsa da neman iliminsa da kuma irin wasu daga cikin malamansa da irin baiwa da Allah ya masa, har aka zo kuma kan abin da ya shafi ita kanta mazhaba din tasa da almajiransa da irin abubuwan da mazhabar tasa ta kafa a kai. To, a wannan gabar akarmakan lawo, za mu so mu ji shin malam wace shawara za a ba wa matasa, musamman a wannan zamanin da muke ciki, matasa masu neman ilimi, game da yadda za su fahimci shi kansa usul din na wannan mazhaba ta al-Imam Malik, ba tare da mana ya zama sun fahimci usul din amma ba tare da tsatsauran ra'ayi ba, ko kuma san zuciya, sun masa fahimta kyakkyawa. To, wace shawara za a iya bawa mu matasa?
0: To, shawarar da za a bayar shawara ce da duk wani abu da kaga an zo an yi shi ko an kafa shi, kuma musamman wani abu wanda yake aiki ne na malamai, to lissafi na hankali yana gwada cewa ka tsaya ka kalli wannan abu da idan basira, kuma ka amfana da alherin da yake cikin wannan abu, sannan kuma tunda abu ne da dan adam ne ya yi, ba abin mamaki ba ne a samu wani tuntuɓe ko wata gazawa, inda Allah ya sa ka gane cewa nan wani tuntuɓe ne ko wata gazawa kuma, to mutum kaga shi kuma sai ya dau abin da yake ganin shine mafi ala, shine abin da yafi dacewa. Saboda haka shawarar da za a bayar a nan, wato dalibai su kula da cewa su waɗannan mazhabobi da suka riga suka kafu, kamar yadda a tattauna mu da ta gabata muka ambata, bayan kafuwarsu in mutum ya zo ya ce yana so yi addini amma kuma ba'idan anil mazhab, ya ce shi ba ruwansa da wata mazhaba, gaskiya zai zama kawai dan kama-kama ne da kuma kwaba. Kamar yadda aka bada misali a wancan zaman, kamar yanzu ne mutum ya zo ya ce yana so ya koyi larabci ko ya larabci, amma ya ce shi ba ruwansa da ka'idojin da su Sibawayhi suka saka da sauran malaman Nahwu, in yi wannan kaga zai zama kawai kwaba zai dinga yi. To, haka nan ne su ma waɗannan mazhabobi bayan kafuwarsu za su taimaka wa mutum kwarai da gaske wajen ya iya gane addini din cikin sauki, saboda su mazhabobin nan tacewa ce da kuma fassara. Domin in an ce mazhaba, babban abin da ya kamata mu kula akai a mu kula da shi a nan shine ma'anar mazhaba din, shine tace na sosi na shari'a da malamai suka yi, a tace su wanne ne za a yi aiki da shi, wanne ne ba za a yi aiki da shi ba, wannan da za a yi aiki da shi menene ma'anar sa, me da menene ya shiga ƙarƙashin sa, me da menene bai shiga ƙarƙashin sa ba. To in sun ce mazhaba, abinda ake nufi kenan wanda tattara waɗannan dalilai din da tace su da kuma ba su kyakkyawar fassara, wannan ba karamin aiki bane ba. In an bar mutum an ce shi da kansa ko yaje ya tace na soshin ko kuma ya musu fassara, fassarar da za ta zama kyakkyawa ko karbabbiya, zai zama cewa wannan wani jan aiki ne. Kamar dai mutum ne yazo ya tarar da cewa ga wato masara wadda take wala Allah tana jikin totuwar ta ma, sannan kuma ga gari wanda an riga an fitar da shi, shi sai ya ce dole wannan masara ita ce zai dauka, sai ya sake zuwa ya fitar da ita daga totuwa, ya kaita an wato sheke ta, ya kaita an surfe ta, ya kaita an nika ta, sannan ya zo inda wajen da yake na gari din, gashi an bashi zabi, wannan gari ne kana ganin sa, daga nan sai dafawa sai tuwo. To shine ma'anar mazhabobin, sun riga sun yi aikin da kawai yanzu in ka zo zaka tafi a kai ne, inda kuma aka samu matsala kamar wata tsakuwa ce ka ji a cikin garin, sai ka fitar da ita kai gaba. Amma an kace dole sai ka koma zuwa ga wannan yadda wato masara take, sannan ka sake gino sabon aiki. Wani alisafi na hankali ma gaskiya akwai kuma baya a cikin wannan, dan duk aikin da wanin ka ya riga yayi shi, to in dai lissafin mai kyau ne babu buƙatar ka ce kai sai ka zo ka sake daga inda ya riga yayi. Inda wani abu shine kai abin da bai yi ba, ka dora daga inda ya dakata, ka dora daga inda ya tsaya. Amma ba wai abin da yake ce kuma shine zaka zo ka sake yi ba, wannan sai ya zamo maimaici ne kai, wanda galibi ba zai iya bada wata kyakkyawar natija ba. Kuma man aka gwada karfin su waɗannan malamai da suka samar da waɗannan mazhabobin, za ga cewa a yanzu ai yana da wahala ka samu wanda yake da irin wannan karfin da baiwar da Allah ya musu. Yanzu idan ka dauke Imamu Malik, magana ta Allah shi kadai, magana ta Allah shi kadai, in dai mutum ba wai hankalinsa rawa yake ba, ba motsi ne a cikin kwakwalwarsa ba, kasancewa mutum ne da shi kadai gayya ne.
1: Me zai nuna maka cewa shi kadai gayya ne? Irin wato wanda Allah ya tara masa na dalibai wanda suka zamo da shi suke tutiya da shi suke tinkaho, tun daga waɗanda suke na zamaninsa da waɗanda suka biyo bayansu, irin su Ibn al-Qasim, Abdullah Ibn Wahab, Abdul Aziz Ibn al-Majishun da sauran manya-manya waɗanda suke, wasu ma ana ganin su kansu ma za su iya tsayawa da kafarsu, amma ganin irin budin da Allah ya masa, sun yadda cewa su bi shi akan abubuwan da ya fahimta, kuma su yi gini akan irin fahimtar sa dan a samu sauki wajen fahimta addini. Sannan haka waɗanda suka biyo bayan su, kaga wasu daga ciki ma malamai sun yi shaida cewa waɗannan in ana lissafa masu kaifin basira da kaifin kwakwalwa, to sun shiga ciki, amma kuma sun sallama sun bi mazhabar Imam Malik. Irin su Ibn al-Hajib yana daga cikin manya-manyan malamai a mazhabar Imam Malik, ya bada gudunmawa ta fuskar fiqh da usulul fiqh, yana da littattafai da ya rubuta a fiqh, sannan kuma yana da littattafai da ya rubuta a cikin usulul fiqh akan mazhabar Imam Malik. To za ka ga cewa wannan ana cewa yana daga cikin arkiyaul alam, wato waɗanda aka yi su masu tsananin basira a duniya, amma fa bai wadatu da bin mazhabar Imam Malik ba. Sai dai wannan baya nufin cewa in yazo ya ga wani abin da ba haka yake ba, kuma zai bi wannan abin a yadda yake, zai kauce wannan. Irin su Al-Hafiz Ibn Abdul Barr, irin su Abu Ishaq Ash-Shatibi da sauransu, manyan mutane, manya wanda Allah ya musu baiwawaki, wanda a yanzu gaskiya samun irin su ma su kansu ba wai irin su Imam Malik din ba, yana wahala kwarai da gaske. Inda za ka ga cewa waɗannan din su ne ma a littattafan su ne yanzu mutane suke zuwa sai su danyi wani dan aiki dan kadan, wani a ce an bashi magister, wani a ce an bashi doctor, wani a ce an bashi kaza, dan wani abu dan kadan wanda ba wai aikin da suka yi ba, akwai wace hidima ce, hiki
2: mutum zai zo yayi daga nan ma shi sai a bashi shaida da certificate cewa shi kansa ma ya zama wani abu a duniyar ilimi da sauransu. To lalle ya kamata dalibai su kula da wannan kuma su fahimci cewa a wannan zamanin wato irin abubuwan da aka samu a da yadda malamai suka tsaya suka yi wannan aiki, in mutum ya ce zai tafi wannan aikin shi da kansa to zai ci lokaci kwarai da gaske kafin ya kai inda suka je.
1: Allah ya saka da alkhairi.
2: To amin, Allah ya saka.
1: To masu bibiyan mu da sauraron mu, ka a shafa za a iya samun mu a waɗannan lambobi kamar haka: 0700 777 9 3 2 9 ko kuma 0811 7 8 7 7. To a karan wakan lawo har ila yau dai dangane da wannan batu da aka ɗauko mai matuƙar muhimmanci na waɗannan mazhabobi da kuma maganar usul da abin da ya shafi usulin fiqh ɗin, shin malam kana ganin akwai buƙatar sake farfaɗo da koyar da usul na mazhabar malikiya musamman a makarantun na musulunci misali domin magance matsalolin zamani, tunda yankin namu an sani cewa wannan mazhaba ita ce abinda ake koyi da ita a hukunce-hukunce ko tuna da sauransu dai, to shin akwai buƙatar a sake farfaɗo da wannan ya zama ya shiga cikin tsari ko manhaji na koyarwa a makarantun?
2: Wannan ba wai buƙata ba, akwai barura.
1: Na'am.
2: Magana ta gaskiya, in dai addinin ake so a yi kuma da gaske, ya zama dole a yadda cewa yana daga cikin kusakuran da aka yi wufantar da mazhabar Imamu Malik da aka yi, aka ɗauki wasu abubuwan da ba ma su kai mazhabar Imamu Malik ɗin ba, wasu kuma suke tutiya da su, ake ganin cewa ma kamar ma su ne ilimi, alhali kuma in dai za a yi adalci da insafi mazhabar Imamu Malik ɗin ma ta fi ma duk waɗannan abubuwan so da yawa, nesa ba kusa ba. Kuma kamar yadda ka faɗa, mu a nan ka ga a hukumance dai duk da yanzu ta tsarin da ake tafiya a ita gwamnati ba ruwanta da addini yadda ake cewa, to amma dai ai kamar kotuna da abubuwan da ake na shari'u za ka tarar cewa sun ginu ne akan mazhabar Imam Malik 100%. Da su ake yin aiki, duk wani abu da za a yi hukunci da shi a wata kotu daga cikin kotunan musulunci to da mazhabar Imam Malik ake yin aiki. To ka ga maganar a ce a farfaɗo da wannan wani abu ne da yake na darura, sannan in muka kula nan ba nesa sosai ba, wato Shehu Uthman ɗan Fodiyo da ake magana, yadda ya zo ya yi tajdidi, ya sake dawo da mutane zuwa ga kan addini, ya kuma ɗora su akan fahimta addini mai kyau, za a ga cewa duk da ilimin da Allah ya bashi amma ya yi taƙayyudi da mazhabar Imam Malik ɗin nan da shi da almajiransa sun tsaya a kanta, kuma wannan shi ne abin da ya taimaka musu wajen kasancewar gaba ɗayan khilafar da suka kafa ko kuma daular da suka kafa sai ta zama ta tafi akan wani tsari guda ɗaya, ba nan yana yin wani abu daban can kuma suna yin wani abu wanda yake na biyu ba can suna na uku da sauransu. To saboda haka akwai darura gaskiya musamman a tsarin karantarwa, hatta na halakat da ake yi, hatta na makarantu na zamani da kowane sashi wanda ake bibiya karatuttuka na ilimi, lalle akwai buƙata, akwai larura ta cewa a tsaya a kula da mazhabar, a kula kuma a nan ba ma kira da cewa a riƙe mazhaba a yi ta'assubi a kanta, wannan tunani ne wanda yake wato mai

0: muke fama da shi
1: ke
0: ba mu da shi
1: kowa kawai ne yake shi da kansa ya isa ya fahimta abin da ke
0: yanzu abin takeicin shine za ka ga dalibi bai haddace Qur'ani ba ballantana ya san ma'anarsa a kansa babu hadda hadisi 50 ba wai hadda hadisi 1000 kaza ba babu hadda hadisi 50 babu shi bai karatun fiqhun bai zurfi ba shi bai karatun usulul fiqhin ba duk wani abu da shine musulunci bai karanta ba amma yanzu nan za ka yi masa tambaya sai ya daga wanda ya daga kai kawai wani tunanin sa na rabin minti ko wani abu kawai sai ya shato kawai sai ya fada shikenan aina kaga wannan zancen da ka fada in za a tsare shi in zai kwana a wajen in ma da magana bai san inda take ba
1: assalam
0: to kaga ai folder ta shiga cikin addini bare da gaske irin wannan ne wani anje za a yi masa jarabawa ta libanci lokacin wani masallaci za mu bude aka tafi fada fada suka tura wajen liman aka ce aje ai jarabawa muna zuwa aka ce da shi nawa ne laduban shiga ban daki aka tambaye shi wannan tambayar kawai akai masa kawai sai ya kama da har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yustaqbal al-qiblata bi bawlin aw qa'id sai malam ya ce a'a karamakallahu ni ban maka wannan tambaya ta hadisi ba ita nake maka tambaya ba abinda nace ladabi in mutun zai tsuguni zai tafi ban daki laduba guda nawa ne ya kamata ya kiyaye in sai karatu cikin littattafai abu ne mai sauki sai ya bani wannan ansa to amma in ya koba nan dogo hanya kafin ya gama tattare hadisan kafin ya fitar da wannan dubban ai ba karamin aiki bane ba ba karamin aiki bane ba
1: ma shakka
0: eh so saboda haka gaskiya muna da bukata kwarai a koma zuwa ga abinda zai gina tsari na ilimi duk yanzu abinda zaka kawo har ka gama kariyarka kai wani abu ma wanda ya ushirin na dan podium to su din duk akan wannan tsarin suka tafi kuma shine ya ba su nasarar da suka samu suka abin na raye addini suka kuma gina al'umma
1: wato akaramakallahu na fahimta lalle dai ana son mutum ya zamanto cewa duk abin da zai yi musamman cikin addini ne zama yana koma zuwa ga magabatan nan kamar irin su Imam Malik din nan saboda su ne waɗanda suka rigaye mu kuma suna da falala an sani cewa ilimin su da wai duniya ta sallama musu to kuma kamar abin da zai baka mamaki shine wasu abubuwan mutum ya musu sai ya ga yanzu karatun zamani da Bature ya zo da shi ya yana da wasu abubuwan da sun yi kama da irin wannan abin da ake gaya mana
0: haka ne
1: ne kuma a cikin wannan suka kwaikwaya yanzu kama a ilimin Bature in ka zo indai kana mataki mai zurfi advanced level to duk abin da zaka kawo sai a ce maka ina reference mana ba za ka zo kawai saboda kai yanzu kana jin ko dalibi ne kana doktora ko kaza ka faɗi magana
0: kawai shike
1: kai ka sake ta sai a ce ina ka samu ba ka da sai ka kawo wani reference ko wani magabaci wanda yake
0: shi da ya
1: faɗi shi ma kuma sai an yadda mu'tabari yana an yadda da shi ana da gadin din sa a wannan area ko a wannan mana janibin da kake magana to sai a ce yayin wannan magana da ka kawo za a iya karbar ta za a iya kaza sabanin wala Allah to kuma mutane yanzu suna yadda su wannan tunda yake ilimi ne na duniya zai kawo magana a ce masa ina source dinka ina kaza ya koma yaje ya kawo din kuma ya yadda biyan da tsarin da ake kai sabanin na addini din da ka faɗa cewa mutum sai ya dinga ganin cewa shi ma ya isa yanzu yansa yayi kauri kawai ya faɗi da abin da ya ga dama a cikin addini
0: wallahi kuskure ne wannan sosai ba da wasa ba akwai hadari din kuma kamar yadda ka faɗa saboda za ka ga wato yanzu misali in za ka bada fatawa ko a tambaye ka ka bada ansa ko da ba mu ce fatawa ba a babin tsarki a babin sallah a babin azumi da sauransu in ka zo ka koyi akhbari ka koyi shiziya ka koyi ishimawi ka koyi risala wannan za su taimaka maka kwarai da gaske an ce maka menene hukuncin kaza in ka bada ansar ka san inda za a buɗa a ganta sannan kuma misali ma in a cikin wannan littattafan abin da aka faɗa ka san cewa ya saba da dalili misali wani abu ne wanda yake mai rauni to ko da ka faɗa za ka iya ishara zuwa ga wannan raunin ko ka faɗa wani yake mai kyan ka ce amma a waje kaza ga abin da aka faɗa amma wannan shine abin da to kaga akwai dai wani manhaji kene akwai wani tsari amma ba wannan tsarin na fauda da aka zo aka kawo ba magana ta Allah ta ne na fauda wanda ruɗu ne zallansa kawai ruɗu

0: ne zallan sa sai gani mutum in babban malami ne wanda ya karanta ya karanta wannan ba za ka iya masa takayyudi da cewa sai ya bi wani littafi ko sai ya bi wata mazhaba ko wani abu tunda dai abinda ake so a nuna mutane abinda za su yi wanda zai hada su da Allah ba ma wannan wanda yake dalibai ne wani ma kalmar dalibin fa kai ana gaya masa ne din tayi araha ya amma in za a tsaya a bididdigi a tace a kuma gwada nauyin sa a sashi a sikeli za ka ga kalmar dalibin ma ba nan da ya hankalta ba
1: ya salama
0: sai ballanta na kuma a zuwa ta maganar ta daban so gaskiya abu ne wanda yake ya kamata musamman su matasa su yi taka tsantsan akai musani cewa abinda kawai zai gina mu kuma ya ba mu fahimta addini wadda take mai zurfi babu kamar bin hanyar da magabata suka rayu akan ta ita wannan hanyar yanzu da ake tafiya akai wani abin takeici shine wato ba taba samun ta ba a tarihin baya kuma ba taba sa ba inda akai addini da haka ba sai a yanzu ba taba yin wannan fawdar ba sai a yanzu tun al-qurun tun da mazabubin suka tafi duk malamai in sun zo wannan ba maliki ne wannan ba shafi'i ne wannan ba kaza ne kowa yana da wani manhajin da kansa ya gino akai kuma akan sa yake tafiya hakan kuma baya nufin in aka zo inda aka samu magana mai rauni ya bar wannan mazhabar tasa baya nufin haka to amma sai da aka zo wannan zamanin wanda wasu suke ganin cewa ko kamar an samu ilimi ne ko menene da sauransu sai aka zo kuma da wannan tsarin wanda mutane za su dinga tafiya ta fauda yanzu misali kamar yadda muka ce a yadda a zauna za a yi karatun zamani babu wani curriculum babu haja wanda za a tafi da ita to amma abin da yake faruwa akan addini kenan babu wallahi kowa kawai awan igiya ne kuma yadda ka faɗa kaman turawa sun wannan abin tana iyawa ma daga musulunci din suka dauka domin ka san zaman musulmi a Andalus wanda mun yi magana akan su cikin wannan shirye-shiryen zaman da suka yi na tsawon lokaci a Andalus wannan ya sa turawan yamma musamman Faransa da kasashen da suke kewaye sun tasirantu da abubuwa na musulunci kwarai da gaske shine ba ake cewa abin nan al-qanunul madani na Faransa ana cewa kusan kashi 99.9 to an ciro shi ne daga fiqhin mazhabar Imam Malik barai kuwa da yawa akwai manazarta da suka yi wannan zancen cewa an ciro shi ne daga mazhabar Imam Malik so saboda haka ba abun babaki bane
1: Allah ya saka da alkhairi
0: amin
1: to kada dai a shafa za a iya samu a cikin wannan shiri to wadannan lambobi kamar haka 07077 95 2 3 ko kuma 08174 8577 kana kan nan ga kira ya shigo
0: to bismillah
1: assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa ke tare da mu to malam ina jin ka
2: malam Allah ya saka maka darfi
0: amin
1: amin
2: wannan mawdi kuma da aka dauko
1: na'am
0: to kamar layin nasa ya dan bakale ba ma jin ka wala Allah ko ka sace biyowa
1: san samu matsalan network

0: abu da Allah daga baya zai saki gwadawa karamakan lauto har ila yau dai malam wadanne ne wadanne manyan littafai ne na usul za a iya bada shawarar dalibai dalibai ilimi su fara karantawa domin fahimtar mazhabar malikiya daidai
1: to shi kaga kaman karatu wanda yake na ilimi musamman nan kaman Kano tun da gari ne na malikiya din kwari da gaske duk da kuma malikiya Kano wani abu da ya dan mata tasgaro shine bata maida hankali akan usul din ba an fi maida hankali akan fiqhu malikiya Kano tana da karfi kwari da gaske amma kuma tana da rauni a jefan usulul fiqhi ba a muhimmanta shi sosai ba kamar yadda aka muhimmanta shi kansa fiqhu din to amma dai kaga akwai littattafai wadanda suke ana fara karatu da su akwai wadanda suke matsakaita akwai wanda suke kuma wanda ya zurfafa zai amfani da su to galibi wannan zuwa ga wajen malamai su ne za su nuna maka cewa ga littafin da yafi dacewa ka fara da shi kai a matsayinka na wane sannan kuma ga wanda zaka biyanta da shi wala Allah ga wanda zaka yi na uku da shi tunda akwai abin da yake na bambance-bambancen mutane ko da a ce ilimin an kasa shi gida uku misali wane kuma yafi kamata ya fara da kaza wane yafi kamata ya fara da kaza da sauransu amma dai akwai littattafai da yawa kamar abin da ya shafi usul na mazhabar Imam Malik cikin maganganun mu mun yi ta ishara zuwa ga wani nazmi wanda yake bashi da yawa ina jin bai fi baiti 27 ko 30 na Ibnu Abi Kaffa wanda ya fitar da ko kuma ya waki usul din mazhabar Imam Malik wannan yana da muhimmanci mutum ya karance shi zai bude masa kofa ta fahimtar sanin usul din sannan kuma sai ya zo kan littattafan usulul fiqhi irin su Mudhakkira ta Al-Amin Shanqiti irin su Marhaq As-Su'ud da sharhohin sa kamar Nafirul Urud da Nashrul Burud Urud da makamantan su sauran dai littattafan da suke na usulul fiqhi waɗanda suke mu'tamadai wanda malamai suka yadda da su aka dogara da su wajen koyar usulul fiqhi a cikin mazhabar Imam Malik wanda za su taimaka kwarai da gaske
0: insha Allah na da kira yana shugaba
1: bismillah
0: assalamu alaikum
2: wa alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: malam Allah ba ina tsara na dawo
0: to masha Allah
2: wannan shi da yake yana kai sai muna jin dadi amma ni ta wani shawara da zan bayar malam ne kamata ya tabbatar da malumin mu na Islamiya ya hakuri shi da yake su dinga sakawa waɗanda suke tasowa a bakin da kuma karatun su ya zama da cewa irin wannan da suka fara shiga cikin Islamiyoyin mu saboda da yawa daga cikin Islamiyoyin ne makara muke yanzu karatun duka ya koma Islamiya karatun su ruwan mutane suna ɗaukar shi yanzu kamar wani abu na rashin wayewa kuma ilimin nan yana turan nan
0: gaskiya ne
2: ina ba mu cikin kamarta amma da shi yaran mu da suke tasowa yanzu Islami musulman da taimako su ke baka mana su ya kamata su dinga saka irin wa'annan littattafa don Allah ya da burin malam zai cika mu ma namu zai cika insha Allah da fatan Allah ya yi jagora Allah ya tabbatar da mu akan sunnan wa'azi sallallahu alaihi wasallam
0: amin amin
2: na gode suna na sunaji Mu'az daga Sayyida Allah ya dauka ku dauka wannan gidan ne shi kuma ba da Allah ya kara masa lafiya da san kwana
0: amin kuma da Allah Allah ya saka da alkhairi wallahi yana godiya karamakan Allah ka ji roƙonsa
1: eh
0: kira zuwa ga malaman islamiyyu to ga wani kira yana shigo ku
1: bismillah eh
0: miki ya katse wannan nabi
1: to abin da ya faɗa gaskiya wato jan hankali ne mai kyau kwarai da gaske yanzu kaga abin da ya kawo a matsayin misali da aka iya samu ka zo masa makarantar islamiyya me kuke karantawa a fiqhu muqarrar tauhid wani a Saudiya aka yi shi wani a Libya aka yi shi wani a Masar aka yi shi wani a ina ne wasa ka iya samu ma a makaranta guda ɗaya littattafan da ake karantawa wani ɗaya na Libya ne ɗaya na Saudiya ne ɗaya na abin haka duk an gwamba tsancan an cakuɗa ƙwarai da gaske wace da shinkafa bayan wannan duk abubuwan da suke ciki kuma idan ka zo ahalari ɗin nan musamman wanda aka yi su alwa jawab ɗinsa muhimman abubuwan da ya kamata a sani wanda suke cikin waɗancan littattafan to akwai su ahalari da ƙari kuma na ahalarin sun fi inganci akan na waɗancan ɗin amma kawai idan tunda aka zo da wasu abubuwa ake ganin za a zo da wani sabon abu ko kaza da haka shikenan sai ya zama cewa yara sun tashi yanzu sai ya zama cewa mutum ya gama islamiyya misali har yayi sauka ya gama ajujuwan islamiyya amma an ka bude masa ahalari
0: ba lalle a kwashe ta ta dadi ba. To kaga ku ai wannan shine matakin farko da ya kamata a ce ne ko yaya ka ne ilimi wannan littafi ka san shi ko ashbawi da kai nuni a kansa ko ibn ashir ko wani abu wanda yake na ƙasa ƙasa makamancin wannan an karanci mas'alolin da suke ciki an fahimce su daidai gurgudu inda aka zo kan wata mas'ala da mazhabar Imam Malik take da rauni akai sai ga mutane cewa wannan haka yake a mazhaba amma ga abin da yafi shi inganci sai a sanar da mutane su aiki da abin da ake ganin ya fi kusa da daidai don a samu yarda da dacewa a wajen Allah. To amma yanzu da aka ɗauki wannan tsarin shi yasa kake ganin wato abin koma baya ake samu ba ci gaba ba tunda mutum zai gama kuma in ka zo ka ɗaga shi zaka tarba shi da nauyi kwata-kwata. Zaka samu cewa babu wani abu muhimmi a cikin kwakwalwarsa wanda za a iya cewa wannan ya yi wani jinjinan abu ba za ka iya samu ba. To su kuma malamai na zaure dole mu musu uzuri iyayenmu malamanmu amma su ba kuma suna buƙatar su sake tunani kan wasu abubuwa tunda yanzu tsarin da ake bi na karatun zaure a yadda zamani ya sauya su malaman ne kamata su yi tunanin wace hanya za a fito da ita kuma wadda yau a zamanin
3: tattalin
0: yanzu ai kaga su makarantun islamiyya ai zamanin tawa ne daga makarantun allo galibin su
3: haka ne.
0: To amma su makarantu na zaure na ilimi suna nan na wajadna aba ana ba ma wai kawai yadda aka san su ba kaga misali yanzu in aka zo za a biya maka littafi kaza misali in iya sutura ɗaya ake ja tun shekara goma to yau ma in ka zo iya ita za a ja maka kuma baka isa ƙara maka ba ko kai dan waye yawwa iya wannan da ake faɗa haka za a gaya maka in sai wani satin in sai gobe in sai an jima sai ka tafi ta yiwu kaga a yanzu mutane ba su da irin wannan damar da za su bi wannan tsarin mai tsayi har su samu ilimi. To kaga to wannan bangaren za a iya cewa akwai ƙalubale yana buƙatar
3: rashin haƙuri da rashin juriya na matasa
0: duka
3: so gaggawa ya san littafi ya sauki
0: so kaga in ba a sa wani abu da zai zamanantar da abin ya dan ƙara kusanto da shi ba to lalle zai zama cewa mutane suna ƙara kuma nisa ta ilimi dan yanzu wani ka ce masa misali ya zauna ya littattafai har ya tsawon shekaru yana zuwa ana biya masa abu haka dan kadan kadan kadan mutanen mu yanzu
3: ko shi yasa a karamu kallawo yanzu nake ganin malamai na zamani sun bullo da wani abu wai daura sai ka ga cewa an sa littafi a ce yini ɗaya za a sauke shi ko kwana biyu sai kuma ka ga matasan fal an cika
0: to ai saboda ba za su iya daukan wancan tsarin ba mu
3: yana na suru
0: ba za su iya ba
3: wanda wani Allah asuru aka sa littafin zai a shekarar biyu ko uku
0: saboda ba a ga ai saboda kadan kadan za a yi maka shi kuma zai gina ka kuma za ka koya da gasken gaske amma fa tafiya ce mai tsayi yasa wal Allah ake kawo din yadda ka faɗa irin wannan daura din a ce daura ilmiya a zo cikin lokaci kaza a yi karatu akan littafi kaza ko wani fanni kaza zuwa wani lokaci tunda ai rayuwar ta farlanta kalubale domin yanzu misali wa yake da lokacin da kullun zai tafi wani abu wanda ba aikin sa ba ba sana'ar sa ba ma kowa ne yake da shi ma
3: gaskiya yene
0: saboda kana farkawa da asubahi in dan kwadago ne kai ni ma kake ka karya ka tafi wajen kwadago in dan kasuwa ne haka kuma da haka ake abin nan ake ta bin rayuwar nan ana nema kowa ya kama iya abin da zai kamawa su yanayin yadda zamanin ya canja abubuwa da yawa suna buƙatar su ma daidai da gwado tunda kaga ba ilimin za a canja ba in aka zo dai abin da yake cikin littattafan nan su za a yi amma wala Allah hanyar yadda ake bi din ita ce take dan buƙatar a sake fasalta ta a sake kallon lokacin da zai yi ai da sauransu.
3: Allah ya saka da alkhairi
1: amin amin.
3: Wato na fahimta a karama kallawa
1: na'am
3: a kiran dai da wannan dan uwaye an yi kira ga malaman islamiyya cewa su kalli waɗannan littattafai musamman na fiqh wannan mazhaba mai albarka ta malikiya cewa duk abin da ake bukata na dai gina dalibi karamin dalibi to insha Allah akwai shi a waɗannan littattafai har ma da ƙari ba wai sai an tafi ana daddako na wasu gurare ko wani abu dai da ake ganin cewa kamar yayi ne sana hannu guda kuma an yi kira shi ma ga iyayenmu malamai na soro cewa saboda zamani yanda Allah yake jujjuya zamani saboda haka su ma su kalli wannan saboda maslaha al'umma kada matasa ya zama dai an kore su gaba daya sun kyawaci karatun suran sun dole zuwa sai a dan me za a ce a dan saisaita adjusting ko
4: yawa
3: eh a samu adjustment
4: yawa
3: zama yanayin karatun ko lokutan a wannan a dan rage ko kuma a yanayin yanda ake ji din akwai wani wata magana malam da nake ji an ce wani daga cikin irin malaman nan na soroshi yana bada dama kowa ya karatu yanda yake bukata amma in ka ja da yawa kai ta ja sai ya ce maka wai a haka muka tara in kuma ka ja dan kadan zai ce wai a haka muka iya da haka magana yake ba da
4: amma
3: to an kai sai kike za ka shafi ko ba zai
4: halaka
3: amma ni ce maka wai a haka muka tara da akwai wanda zai ce ma ya tara ilimi yayin da tafi amma fa ni iya ba da za ci shi ma zai sa wani karin
4: iya
3: ka ba samu matsala amma in mutum zai dan takaitacce zai ci to a wai da haka muka iya
4: eh kuma gaskiya ne saboda din wato kai abu kadan din wanda za ka fahimce shi yana da muhimmanci yana da muhimmanci kwarai da gaske kawai yadda yin yadda kalubalen rayuwar yanzu ne to shine yake buƙatar dole sai an yanzu kaga matasan da suke tasowa su a tunanin su shine malaman zauhan nan ma ba malamai bane
3: gaskiya ne
4: wanda fa suke addinin kenan ba wai wanda ba su addini
3: gaskiya wannan point ne mai kyau kwarai
4: da to kuma ba su san cewa malaman zauhan nan sun fi malaman nasu da yawa wanda suke gane zancen su ilimi ba
3: Allahu
4: nisa ba kusa ba kuma wani wallahi malami ma wanda ake ganin cewa ana gane magana sai in ya zauna a wajen daya daga cikin malaman zauna sai ya shikaru yana karatu gaban sa
3: Allahu
4: to saboda haka sai sun dawo da kansu wannan kimar ta yadda duba wajen suna neman wai ko a san su ko wani abin duniya a'a amma itirafi a yanda cewa lallan su ne suke da abin da ya kamata kowa ya zo ya sani kowa ya zo ya neba yana da muhimmanci wannan
3: gaskiya ne da kuma wannan abin da yazo mana na abin da ya shafi ina ga shi ma yana daga cikin abin da yake da alaka abin da ya shafi kamar a ce title ko qualification ruduwa da shi sai ka ji ana cewa wani ai doctor ne ai professor ne ba alhalin kuma wannan ba wai shi wannan kwalin ba shi ne ilimin ba kwalin daban waje takaddar daban shi kuma ilimin daban ta ga samu wani ma bai ma taba shiga wannan tsarin nizamiyyar ba kamar yanda malamin fara amma kuma yana nan a soro din duk abin da ake koya tunda wancan karatu ne ba na syllabus dan tsakurowa ko za a yi maka semester daya ka gama iya kuma wannan abun da aka yi a semester shi to malam na ga wani kira yana shigowa barin
4: bismillah
3: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: na'am waki kan line
2: madam saka muku da alkai yau shirin nan gaba sai kamar da ni ake kamar ni ake shirin nan Allah ya muku albarka
3: amin amin
2: saka muku da gidan
3: aljanna amin
2: madam
3: to insha Allah shi ne kuma dawowa wannan bidiyo ne to to amin amin tare da kai kai ma Allah ya saka
4: masha Allah
3: kallon a cikin maganar sa ya buƙaci kan cewar ka ba wa malamai shawara saboda manyan malamai wani lokaci sun ga wani lokaci suna ba wa daliban su tarihin irin gwagwarmayar da suka yi ta neman ilimi wala Allah mai tasiri ya canza wasu daga ciki musamman masu gaggawa ni na san akwai malaman da tawabu'u da kankan da kai
4: zai musu wahala
3: yawa to amma ya malam zai kalli wannan
4: wallahi gaskiya ne saboda ai shi dan adam ya ta'alla wani kuma yana kira
3: bismillah assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
2: barka
5: barkanku da dare.
0: To barka dai, wake tare da mu.
5: Magana Bashir dan shugaba a wata dan babu bugun kura local government.
0: To Malam Bashir, Malam yana jin ka daga kura.
5: Malam ka dawo magana mai muhimmanci saboda a cikin gaskiya a haji a malaman akwai wata cikin manyan malamai ne shahara ba a san su ba wallahi. Kuma duk wanda ka ga yayi wannan ya zama wannan malamin sa ya sha gwagwarmaya in zai zauna sai ya ci ma gwagwarmaya da ya sha na rayuwa kafin ya sami ilimin sa. Wallahi sai kai mamaki wa mutum yawan ci mafi akasari ta zafi ne da kowa da zai iya jure wannan gwagwarmaya da ya sha ba.
0: Haka ne.
5: Kuma gaskiya tsofaffin malamanmu nan na zaure wallahi in suka ja ma gwagwarmaya da suka yi wallahi ba kaɗan ba karamin gwagwarmaya suke ba su zaure. Shi ne na zai hankali ne wata a sanmu na yanzu gaskiya su suke su dage su gwada sai a dole ya yi gwagwarmaya ake kuma wani. Magana ba shi ne shugaba a wurin ba wuri kuma zai karɓa ta shi lafiya.
0: To mun gode Malam Bashir. Shi ma dai ƙarfafan magana
4: ne. Eh gaskiya ne. Wancan da muke magana da ce
0: wato tarihin su ga ɗaliban su.
4: Eh wato dan adam kamar yadda ake cewa ta'allamu bil mifal.
0: Na'am.
4: Idan ga wani misali wanda yake ganin sa wanda ko ya san shi to yana taimaka masa wajen ya tsaya yayi wani abu ko ya dage a kansa. Shi yasa din faɗan wannan janibin ba zai zama
0: kiran ku.
4: Bismillah.
0: Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam.
0: Wa ke tare da mu?
6: Wa tare da Zakiru Basiru kana ko kuma Bunkuru Guje Sarki.
0: To Malam Zakiru dinga. Bunkuru.
6: Haƙiƙa a ban ji shigowa ba ban ji farkon mawdu'i ba amma na ji mawdu'in da kuke akan martaba na karatu wadda ya danganci zauri. Hakika nan mawdu'i kuke tattauna mai kyau saboda yanzu hakika a karatuttuka wasu da dama daga cikin mutane ma ganin karatun zauren suke a yanzu a zamanin da muka shigo kamar wani koma baya. Abinda aka fi ɗauka wanda yake ci a yanzu mutane ganin suke kawai wannan karatun na yawo da abin nan mutane suna ganin kamar shi ne karatun da ya bi. Kuma lillahi lillahi karatun da yake fofula in dai karatu ne na Allah ya annabi wanda yake ba wai fitowa za a nuna yau to karatun zaure ne. Sabida shahar da malami ke a yanzu to hakika in akwai malamin da kwata-kwata ba ma a san yi ba amma yi zigunsa ya ƙaru da ilimin da bai ma taɓa yi irinsa ba a rayuwarsa.
0: Na'am.
6: Yawwa hakika malamanmu na zaure sun sha gwagwarmaya kuma sun yi ƙoƙari don haka kamar yadda na ba suke magana yana da kyau a ce malamai idan mutum ya yi karatu ya samu wani babban matsayi ya dinga fitowa yana farakon hasali ma duk wani babban malami da zaka gan shi a ƙasar nan ko alaji mazhaba yake zaka ga to ƙarshe ne ya yi wannan karatun a wajen malaman zauri. Ban fi cire ban daga wuya ba kusan kowane malami in dai ya shahara an ce malam wani an san da ito zaka ga yi karatu a wajen malaman nan na zauri domin da makaratun a wajen su yake. Allah ya saka
0: ni. Amin amin.
6: Lafiya.
0: Mun gode Malam Zakiru daga. Malam Didi wannan bangaren karatun zaure da aka tabo ya banci da yawan mutane
4: ya motsa mutane wasu a
0: kuma ya kamata nan gaban aka samu dama a yi wani zama na musamman akan yadda za a yi mukarana tsakanin alfanun karatun zaure da kuma na zamanin da ya zo da
4: gaskiya ne yana da muhimmanci wannan zai yi ma'ana sosai.
0: Allah ya lokacin ya kusa ne malam ka dan karasa saboda wannan da yake cewa su dinga ba wa ɗaliban su tarihin ka dauko cewa da misali
4: yawwa ba da misali saboda yanzu misali shi ɗalibi wanda yake matashi yanzu ya taso yake ganin ma ko karatun zaure din bata lokaci ne kuma ba ilimin a ciki
0: inda ma da yanzu suke dauka
4: sosai ma kuwa inda malamin sa zai ga masa na karanta littafi kaza a wajen wani nayi kaza a wajen wani nayi kaza a wajen wani naje waje kaza naje waje kaza to daga nan wanda Allah tunanin sa zai sauya ya fahimci cewa yadda yake daukar abun ba haka yake ba.
0: Na wani mai na kira
4: to bismillah.
0: Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum.
0: Na'am, wa ke tare da mu? To Malam Yunus, Malam yana jin ka.
7: To alhamdulillah na ji daɗin wannan fatata ku zaure sosai domin mun haɗin daɗin abubuwan da ake domin mu wa'annan hukuman kuma za muna kwaruwa dari suka dari da wannan lokaci da ake musamman sai Allah ya saka da alkhairi
3: amin amin amin
7: ore gina nan ne dan ni na da shi ko da ya da kuma da tambaya domin aka yi hakan duka za mu kalmi sa ba kusa ba
3: na'am
7: na farko dai akwai wani garbi dan uwan mu kenan wannan ake ce mara Rabi Ibrahim wato ruwan kanya kenan wato duk tambaya da kaje kai masa mala dai ruwan da ke tsanni ko ne sai ba kai amsa zai ba ka ko shi ne duk ko wanda dai ba ka ko ke da muka yi gurin ka
3: inna lillahi wa inna ilaihi
7: raji'un sannan ta farko ma ke kira ka ba ko wannan magana take da fatan kuma ni ma ina ji har da wannan ya ba da wata tsayaran nan an jana aiki da ita kuma yanzu da ya an tambaye wasu malamai ɗaya bayan ɗaya an tambaye mutum biyu kenan kuma wanda ya rasa na uku kuma duka an zage ta ba daidai ba ce wata ibada
3: na'am
7: na farko dai akan abin da ya fi haifo wanzi wannan aka yi akwai laifi a kan wani yi aiki da yi koko laifi ina kansa sannan kuma a faɗakar da irinsa da kuma yi kansa da masu suna a irin halinsa kuma mutum bai sani ba kawai bai sani ba in kuma ya sani yi kokari ka ci daidai gwargwadon fahimta ba
3: na'am
7: sannan na biyu ne ina da uzuri ne akan wani aboki na ya shi ma tambaya ce a gare ni zan yi ta domin mu samu faruwa da mu da ni gaba ɗaya tunda shi muna tare da shi ma
3: na'am
7: wato
3: a gurguje
7: a bata bayan sallah da kuma kuma
3: na'am
7: idan da yake sallah da dare sai dai ce ba yake ba to wannan da kazu ne inda na lafi da ni ba zai fita da dauka ba to muna so a majalisa da wannan lamarin in ina da laifi ne ko ko ba ni da laifi ban an ba mu ban su wanda ma da mun in muna da rubuta
3: to
7: kike ne zamar kala Ibrahim na karanta din ne su mu da wannan cikin garin da ka da kuma hukuma
3: to malam Musa to malam Musa ko dan gaba in irin wannan tazo zai fi kyau kada a faɗi sunan mutumin sai ka ce wani bawan Allah yadda ka ambace shi ba a buƙatar kama sunan saboda shi kamar radio media ce abubuwan da za su iya tasowa sakamakon faɗin wannan suna suna da yawa ba kamar in muna zaune daga ni da kai da shi bane ko a wani waje wanda ya tare mutane wanda ba su da yawa
8: gaskiya
3: nan wani abu ne wanda yake kaga yanzu anan ake shirin nan a Kano kusan ko ina inda Rahama radio take kaiwa a Kano a Daji sannan shirye-shiryen nan akan dauke su a sa su ma har a radio Rahama ta Abuja saboda haka wani ma bai ma san
8: internet akai ba
3: sannan online ma duk za a iya ji dan haka abu ne da yake yana da fadi kwarai da gaske so muna ba da shawara nan gaba in irin wannan ya taso kada a kama suna a yi bayanin ba tare da an faɗi sunan mutumin ba kuma abinda ka faɗa yana daga cikin abubuwan da dama annabi ya faɗa ƙarshen zamani kamar yadda yake cikin hadithin Anas ibn Malik cikin Sahih Bukhari da Muslim idan ƙarshen zamani ya zo za mutane su dinga ɗaukar jahilai a matsayin malamai ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu sai su dinga ba da fatawa ba da ilimi ba su bata kuma su batar da wasu dan haka shi yasa aka ce in mutun zai yi tambaya ya nemi wanda yake an aminta da shi wanda ilimin sa tabbatacce ne tatacce ne kamar yadda mai ahlari yace in ka tashi ka tambayi malamai ba kowa ake tambaya ba sannan kai koyi da waɗanda suke bin sunnar annabi a cikin malaman su saboda haka wannan abu ne mai matukar muhimmanci ba kowa zaka je ka tambaya ya baka fatawa ta addini ba kamar yadda in mutum bashi da lafiya a garin su ko a unguwar su aka ce ga masu chemist wannan ya iya ya je likitoci sun ba da shaida cewa likita ne shi wannan kuma kawai akan hanya ya dauka kaga kowa zai dinga taka tsantsan da wannan da yake ci da karfin kowa zai fi so ya tafi wajen kwararren likita to haka ma a wajen ilimin addini wanda aka yadda cewa malami ne shi ya kamata a dinga tambaya shi kuma wanda yake wannan muna jin hankalin sa in so yake ya karantar ko ya ba da ilimi ko ya dinga ansa to ya koma ya je karatun in yi karatun ba laifi bane ba sai ya zo ya ci gaba da bayar da irin waɗannan amsoshi kuma ya dinga bayar da su akan ilimi amma yanzu wannan hanyar da ya dauka babu shakka hanya ce wanda za ta iya kai mutum zuwa ga halaka ya kamata a ce ya kula ya kuma yi gyara akan wannan kula ya kuma yi gyara akan wannan to ina ganin dai kamar magana sace ne sai wannan na kusa da ƙarshen ko ya ce wani abu ne kamar ko ma
8: lokacin ya riga ya cika 10 dai
3: to tunda lokacin mu ya cika sai mu kyale shi
8: insha Allah
3: eh Allah ta'ala ya latar da
8: mu
3: subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah